0: protekta sa imong lawas kontra mikrobyo. Bisan pigaw ang imong immune system, D3 Bio kana. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung galing siya rin, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Discover the beauty of play brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment.
7: Born for happiness.
12: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 oras.
12: Para sa nagkapanalakit nga baga.
13: Liyaw kang likod.
12: Salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: 101.5
15: K5 News.
16: K5 News FM.
17: Puro Delos Pablos.
18: Balik na mga ka-K5 sa inyo naman nga para tuntunan. By the way, sa mga utod naton,
19: yes.
18: Abi mo, iningadlaw Webes, kagapon Merkules, may libre tang check-up na sa Ross Building sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pero kung dali kayas Bacolod, libre yung check-up ang
19: adlaw.
18: Monday to Friday, free si Doc Pinokay, charge
19: kay Doc.
18: Oh, ara lang ta sa Hernais Street, kilid sa Iliakim School. And kung ara ka mo sa Victorias, makabakal ka mo sa mga produkto ni Dr. Biloy sa
19: Garl Building. Kita mo ilan. Na-memorize. Naka-Ditribayo.
18: Lain na gini ako naka-Ditribayo. Tiga pa mati sila subok. Subok kayo naka-Ditribayo ta. Hindi malipat na mga tao nga kagapon, may valediktorian. Diin kayo mo kakita. Class valediktorian sang iskwilahan mo. Hindi kaya kasaka sa ibabaw sa intablado. May report na ka na baton kahapon that the class valediktorian, grabing mama kagwawaw. Tama kasakit, no? Sa linggani, isa ka netizen na ton gagupon sa program ta. Ngayon kayo mo kakita sa nga class valediktorian mo, hindi kasaka sa babaw itablado. Ipaklos na lang na silingnian. Kaluoy sa mga parents, especially na trauma sa mga bata. Ano niya kasakit? Nakatuga ka na, valediktorian ka pa, hindi ka kasaka. Hustubla na kipa, Mary.
19: Tiyang guway mo, bali. Nga kay sa na November lang ka mo, hindi ka na valediktorian eh. Nga balik ditorian.
18: Ang November, ya college ka na sinakakipay, Merik. Anong pangbili sinaman?
19: Nakapa-indul ka sa college, pero graduate ka lagi sa high school.
18: Oo. Ay, nga proseso ni, anong natabo ni sa, do feelings ang ama, doha lampangan yung barchagon ka kabataan, no?
19: I think it's the right word. Doha lampangan.
18: Doha, para sa ila, doha lampangan lang. And I don't know kung ng educational institution is na magamuning ilay ang pamisaron.
19: Abi mo, sir, dyan ang hambal mo bago lang, ha? It's a new angle, ha? Nga abis ang ama, ang pangabuhi sa estudyante, kagsang ginikanan, daw halampangan lang. Now the question is, are they liable nga amunang ginhimo nila?
18: Now, siguro,
19: lang.
18: Sa imuon nga, I don't know kung si Congressman Albi will conduct an investigation
19: I think so.
18: In aid of legislation out of this particular case because ang statement is very clear. I-check tabi kay Kaki Five Wilson una. Anong natabo kahapon na dayon gid ang graduation, di ba? Anong reaction sa kabataan, especially the valediktorian, mga parents, gaway akasaka? Ano naman ang nangintikang sang DepEd sa Bacolod, ha? Amo ni mga bagay nga ito na tagon, kaya naka-standby na sa atong linya, i-check ta si K5 Wilson Villena nga nagtutok sa nga kaso. Actually, nag-text sa atong ring nanay isagid.
19: Okay.
18: Gayo siya, nga dalun gini nga issue, and then we advise her, hindi mang kanto ka sa stasyon, para matagaan na atensyon.
19: Certified K5 yung mga storya.
18: Ang point ka K5, Eric, ang trust and confidence sa K5. No? Salamat gin sa inyo mga
19: ma'am. Grabe man ang timing. Tanong, 9th anniversary sa K5, and we hit on two big issues nga ang ginahambalan subong
18: sa ESF nga wala gintago-tago lang
19: at
18: ang ama,
19: story
18: nga tanan ginbreak sang K5
19: and grabe nga pagbirada sang puro
18: i-check ko this time mga ka K5 ang report ni K5 Wilson Villena sa line number 1. K5 Wilson, good morning.
2: Good morning, kita na dyan. Balik naman si Tanay, no? Ah, kita na
19: morning, dyan, Wilson.
2: Na, nadayon din ang graduation right, no? Sa AMA Computer College sa Bacolod Campus. Na pasado, launa, kagapon, sa hapon. Kaya naman sa bahay sa SNX Convention Center. Kita na dyan, kita merit.
19: Okay.
2: Actually, kagapon, matapos, ini nga daw nag-asaka, nag-elevate ba ang issue kay Senator Jan Kitan Eric ng padulong ini ang mga ginikanan sa talakapan sa Coast Division Office sa Sudan sa Bacolod agot ipanangat ang ilang suming reklamo after mabaton ini reklamo kay Senator Jan Kitan Eric ng padulong ang katapo sa DepEd through attorney Gilbert Catalbas kaya may upod ini siyang daw CIDG ng padulong dito sa may
19: CIDG?
18: Yes, CIDG.
19: Police, ha? May police.
2: May police kita sa dyan, kita sa Eric.
18: The chief of CIDG mismo.
19: Ay, grabe, ha? Okay.
2: Agusto gyahon, ini ang AMA, no? Natagaan sa higayon sa mapasaka, ini ang 168 ka mga estudyante kita sa dyan, kita sa Eric.
18: Grabe,
2: ha? Na masakaon sa ilang senior graduation, right? O galing lang, wala sang mahimo ang pwersa subong ni Rep. Kitan Aljan ni Kitan Eric.
18: Grabe ka powerful si Ama.
2: Ang panindugan sa ANA ko, no, according sa kay Attorney Catalba, may ginasunod silang internal policy ni Kitan Aljan ni Kitan Eric. So, gintulit na to. Ano ba ang inyong policy na ginagamit ni sa ANA sa inyong 168 sa mga students? So, ang ginatumbok subong sa issue Kitan Aljan ni Kitan Eric, isyo sang bayranay. Nga isyo sang bayranay kita sa Jani kita Derek. Ang ANA may protocol nga kinahanglan ang imo sininga payment sa tuition mo o kung ano man sa sistema kita sa Jani kita Derek. Kinahanglan magbayad ka through online. Amo to nga basit na kapon na kita Derek ang disipulos nila nga website or ano na sa application nga dira ginapaakit na sining online payment. O galing lang kita sa Jani sa Bacolod base ni sa atong silinga interview sa mga kapataan po kay Fidel Jan Kitan Eric nga nagareklamo ang ila payment kay Fidel Jan Kitan Eric kinahimo through cash. Gabayad sila cash tapos according pa sa isa man ka student ginabayad nila ini kwarta kay Fidel Jan sa specific classroom o kung sa diin man nga lugar within the campus kay Fidel Jan nga wala sang CCTV.
18: That alone is very malicious. Kay kunway kaysa ginatago nga ang kumagbayad wala CCTV nga ginadala mo sa lugar nga wala CCTV tina ya hindi na problema sa estudyante kay Pa Eric kay Pa Wilson, go ahead lang. We'll have the final analysis of the report, go ahead.
2: After sang bayad na kay Pa Wilson kay Pa Eric, amuna na ang resibo nga makita nato sa karon ginatagaan sila sang resibo nga ginbakal sa Central Market kay ang resibo na do yung invoice lang na gani. Kaya pa rin, kaya pa rin, hindi na sa official receipt na may logo sa eskulahan, may ngalan sa eskulahan. Kaya may ara ganila una-una pang ang in-release sa ilang resibo. Kaya pa rin, kaya pa rin, amo na ang do papel niya, gisulatan lang, in-breakdown lang kung ano yung mga balayran, total and all. So amo na ang mga resibo ang in-release sa ila. Karon kaya pa rin, kaya pa rin, hindi iya mag-acknowledge ang AMA kung hindi sa online portal nila na payment ang kwarta na gasulod. So may dako subong issue with regards naman sa ina nga bahay naman kita sa Janet kita Derek, no, inang sa pinansya sa kwarta na issue. Karon sa pag-interview
18: actually na, kung pagtanaw ta wala ka kay Five Wilson, simple lang nimo. Now kun ang kabataan may present ka resibo, ang imo nila tani ang suggestion sang iban, why not allow them to go on stage? At the end of the day, makuha mo na sila gapon card nila. Makuha sila sang TOR nila kay Pam Eric para makapa-enroll sa college. That's the time na dara na hugton kay hindi ipag-release kung hindi sila makakomply sa tanan nila ng mga balayran. Kaya ang problema di, hindi mo niya problema sa estudyante.
19: Correct.
18: Kaya kung magsiling ang maestro kagang management, hindi ka mo pwede kabayad sa kundi personal. Direkta ka mo online, mabayad nang nakabalo ka kung kaysa hindi abitanan nga tao may ara online access. Like ako ay uno GCash ko. Padalaan ko bata ako may kwartangan. Silinga ti, amun lang ni bad administration mo. Hindi ka mag-GCash. Ti silinga ti, sige, amatabo sina. Either yatag na direkta to sa accounting, whatever. Tig Bambala counting, hindi kami magbaton like Lasal Black kay Paberic. Hindi magbaton na counting. Nga ma'am, isulod mo gina sa bangko. Isulod mo gina sa kwan.
19: Kaya mo na nasubong uso mo, cashless transaction mo.
18: Tiyang kakatabo, di hindi yasala sa kabataan. Kaya ginabaton man nila na mismo sa mga dismen sa eskwilahan. Hindi black kay Five Bowels. So, ano mo nang natabo?
19: And it happened within the campus.
2: Amo na siya natabo.
18: Kaya nga, ginexample ko lang ang Lasal because may mga kilala kung nga dagay eskwila. Padalaan mo sila kwarta, hambalun ka gina mismo sa bata mo, ma'am. Hindi na maya. Tiya ako na lang na madiposito sa amuning apun shop. Sa pera padalabla, amo na lang ni bangko amo ni kay hindi gijagali magbaton mismo ang accounting nila sang kwarta. Kay dapat naka online. Di ko na mo man ang instruction mo sa kabataan, way man sila choice kun isundon man nila.
19: No,
18: protein nga gin baton nyo abing kwarta da.
19: Masunod man lang sila yakon nung sugo mo na sila.
18: Di karon kay gin baton nyo. Ang pamangkot da ang mga kabataan ma super sang inyo ya problema.
19: Subo man ang pagkabuhi ni no.
18: Son?
2: General John Katagarek. Ang resibo ang kabalo ka, gakadlaw ka, kaya kunin kita direct sa sistema. Kaya ikaw ang mitagaan sa resibo, ikaw man ang mapirma kita dyan yung kumirik sa resibo mo.
19: Matuwi da. So,
18: hindi ang gakatabo da. Isa lang ang butabalon sina. Gapalagyo sa liability in the future.
19: Tanda man. Tanang resibo, tan aratan resibo.
18: Abi pakita mo yung resibo, tan?
19: Pakita, wala kay Sir Eljan ang resibo, tan? Daw resibo sa kinutang, walang Sir Eljan sa Changi, daw hindi iskwilahan mo.
18: Ha?
19: Daw hindi iskwilahan mo.
18: Kita ni mga ginikanan, nakabatsyag na ninyo, hindi abong?
19: That's the other angle.
18: Dapat, tani pagkabalo, daw hindi na nitarong nga. Ako babayan, ako pagin ba perma, yes, ang akong ding, kwan? Dapat,
19: somebody, principal to?
18: That somebody who received the money, he should have that signature, kagin receive yung kwarta.
19: Ini iya, ikaw kunin na ikaw nagbayad, ikaw mga tanan, ngayon tayo perma, hindi dahil nga
18: tinunto ito. Ina pala nga daan, makasulod din ang spacer mo, daw hinaso niyaw.
19: Tan, aratan, liyaw ko tan.
18: Like sa akong nagkipay, berig kasabad ko, gro, katuan ko lang, dahil ko magkutun nga mo na nun, yung imusupisyo man.
19: Nga, hindi na super-supra na niyo.
18: Hindi mo.
19: Ang iya pa nga statement, ang income statement, ang kwan ba, ang statement of, kwan mo, of,
18: account.
19: Account mo.
18: SOA.
19: Are, oh.
18: Ha?
19: Ready ka?
18: Do bali kay Tita Lia ba?
19: Do ready ka na? Cash! 1938.
18: Do, amo ni kinabaydan mo, Wilson, kung magdia 15-30 kay Tita Lia ni Slikod, do.
19: Paid, nagbayad ka 100.
18: Daso ng resibo yan, oh, mo man siya magbayad ka mula utang mo kay Tita Lianis likod, oh.
19: Grabe, kundi nagbayad ka na, nagbayad ka, may balance, 938. Gindugangan pa, grad fees, graduation fees.
18: 1-1.
19: Grad pick.
18: 582.
19: Nga may tuaw, atali.
18: Ha?
19: Nga may 582.
18: Hindi na tingala ko, tingaan nga natabo ni ang kabataan niya, nagbayad gidya.
19: Nagbayad man sila, nagbayad sila. Pero ang imo nga kwan nga statement of account ginpadala sa imo
18: dali lang gid ang sulat galing on tanuwab lang ang number o reference number 2522-255 ang receipt that is not an official receipt that is a receipt mabakal mo lang sa mga mall
19: pero sa kwan lang nila gigadigad lang
18: matyagan ko bla Wilson doon nagkaon ka lang kay Tita Lia di oh
19: tapos yeah, o diyan mo na nagkita
18: why gibla sa kinalis di sa
19: conditioner dyan naman yung bayaran
18: ginatanaw ni Itan mo niya dumawa mo ginabla kaon ko kay Tita Divina
19: oo oh. Gagali kay Tita Divina yan 3,000 to
18: ha
19: 3,000
18: gagali ka
19: that's on paid 500 bal 2,005
18: kung ako yung parents kagipaybari ka pagkita ko palang sinindi ko nang bayad niya.
19: Panawagtas ni Sir Jan, these are red flags, no? Red flags na, ay, ano
18: hindi
19: naman?
18: Ko yung magbayad sini, no?
19: Hindi nagbayad sila. And one thing worse is, Sir Jan, no? Wilson, one thing worse is that, for example, nabayaran mo na ni, tapos mapapirma ka na clearance mo sa school, pag abot mo sa pagpapirma mo, Sir Jan, sa clearance sa ama, mangkutong ka pa, ambalong ka pa nga, donate ka na ibang paper para makapirma kami. Madonate yes. Ka pa ibang paper. Yes.
2: Para pag
19: madonate ka ba paper?
2: Ang pinaka-final nila na clearance ka sa para matapos ang iyan na papel, tinahanglan mo mag-donate. Why niya? Hindi niya. Doon niya na...
19: Ilan na iya kagapon, nambal?
2: Sa statement sa mga bata, mahahatag, mag-donate ka na sa isa ka band paper, sa karimo band paper para pirmahan, ini ang imo na clearance. Pa,
18: hindi pwede di ka panghugas ang management. Hindi pwede ka panghugas ng management. Pa.
2: 100 pesos kita na dyan yung kita may Eric ang guwain na may baluan kung di ipakato yun ang 100 pesos ka donation.
19: Ina, no.
18: Damo kwarta ni...
19: ang ama, you know what's the name of ama means? Ama is the name of the founder of the school.
18: Mm-hmm.
19: Ang founder of the school is Amable M. Aguilos. Mm-hmm. Amo ni siya ang founder, and this was founded in 1980 as a computer school.
18: Correct.
19: The technical school. Ama Technical Computer School. Siyang ulihin, nag-evolve, nadako sila, nag-college.
18: Nag-college.
19: Inisya kay Febeljan ng ama all over the Philippines, kag this is one of the pioneer schools nga ginapa-franchise nilang operation. Daw, mas food lang.
18: Mm-hmm.
19: Pwede kaya ka-franchise.
18: At tuloy sikat ding eskwilahan.
19: Sikat-sikat.
18: In the 90s, grabe ka-sikat ding ama.
19: Umagamba kasing una, ang uniform pagkadaan nila, pero tino ka...
18: Katahom.
19: Katahom sa uniform.
18: Ga-sexy mga babae, gagwapo mga lalaki.
19: Isa pa na, isang pun ginang gwapo. Kaya parang kumplito kita.
18: Ikikalawag, hindi mo na magamba. Kaya mo na idula test picture. No? Kadlaw si Wilson. Ang kadlaw mo Wilson, kadlaw ni Berto. Oh. Now, balikanta nga itong diskusyon mga kakipay because it's very serious.
19: Serious.
18: Now, ang iba niya ginikanan, guro kulang lang man sa pag-intsende, pero kung ikaw nga ginikanan, ginagamit mong imuhustong paminsaron, you will ask question nga hindi ni official.
19: Mm-hmm.
18: Nga ang statement of account, computerized niya kakipay, berik mo. Actually, ang statement of account mo ya, may special access na nga ginahatag si mo, kaya computer school ka, may access ka muna.
19: Uh-huh.
18: Di ba?
19: Uh-huh.
18: And then, kung online ang ilang payment, dapat stricto. Wala may teacher o any official sa ilang school ang mabaton sa payment.
19: Mm.
18: Ang instruction tanan online.
19: Mm.
18: So, ang natabudre, it's between now, the teachers, kagsang mga official nga ready sa Bacolod campus nila, kagsang national office. Kaya kabataan, di kayo abin na okay mo lang ang nagabayad sila, di mo.
19: Mm.
18: But kung analisaon mo ka kay Paberic, ang ginahatag si mong arsibo, duway gidya kasi graduhan magamuni.
19: Patingin mo nga mabalala, no? Doon lang, kititaliya lang.
18: Tanan nga mga estudyante, amon yung resibo nila, son?
2: Yes, yung pa magdano kita, Merrick, amon sa ilang.
18: Timbistigarahan ni Guru ni Congressman Albi?
2: Mayo magdano kita, Merrick. Asa klaruhon, kung lang kita nalang dyan kita, Merrick, ang concern sa mga mari, klaro, klaruhon talang kita kay Basti, pala may mga hindi pa yan na mga masyado tayo ang point niya sa mga kabataan, makagraduate sila niya kung kita nalang dyan. Ang sila, sininga mga document, ang worry lang nila, ang diploma, kita nalang dyan kasi may history ang EMA, ng Lloyd Dawid, kung mag-release sa
18: hindi diploma. It's not, wala ya question ng graduate. Kaya kabaluman ng kabataan, mag-graduate sila. Ang punto daya is, you deprive them of a once in a lifetime experience of marching in the stage, receiving your diploma as a graduate.
19: Correct.
18: Amo na yung gingkawat mo sa kabataan kaya hindi mo man na masulit.
19: Correct, correct.
18: Alaga, bisang kita po, hindi taba ni rin, Axel and Istubangan ni Stasyon, but mapatsagaan nilang significance na, hindi na eh. Ay na, no, manaya nga, ang reason nga gusto mo magsaka si tablado, hindi ba mo ba'y honor ka? Kundi ka namin, ba't sagon, nga gin-recognize ka na graduate ka to sa babaw itablado?
2: Amo na sa aming concern din ang pagsaka si Tablado.
18: Tinigay mo kagita, tuod na, ang valediktorian, why kunok saka gapon? Sino nag-valediktory speech?
2: Sa grado, nga 98 si Tablado, si Eric, overall grade sa ni alias Ann na amo ini ang 2026 class valedictorian sa senior high sa AMA wala man yung pahanuputan niya magsaka sa stage sa
19: tiang
18: sino nagdaglasa sino nagvalediktory speech ang ilang principal
19: to our distinguished guests
18: hindi amo sir it's very unfair in you are unfair. Giving a traumatic experience sa kabataan hindi niya nami
19: ang traumatic kamo nang delikado na
18: ay imagine nun may mo valediktoryan kay mo ya deprive ka pila kadlaw ka kay pamiri kinatakan ka matami eskwela why gingaan mo sila isang rason ng hindi mag-eskwela tarong
19: you know ang panawag na sa graduation na Sarah Jan kay Pemberson you know how do we call the graduation rights ang seremonyablo sa stage you know how do we call it we call it as a recognition ceremony
18: recognition.
19: So nga ang kaimportante because on that ceremony you are being recognized.
18: Duha na ka-part kag ipaberik mo, baccalaureate.
19: Yes, ang
18: kag ang recognition.
19: The recognition itself.
18: Ang recognition na mo na pagatag sa mga achievement awards mo da, tanan-tanan.
19: Bachelor of Science.
18: Ang baccalaureate amo na yang graduation mo gid nga mabaton kasi diploma, kag lisuon ang imong
19: from right to left, ang imong tassel.
18: Tassel. Ti amo na yang commencement exercise ta da mo na. Anong panawag sila baccalaureate kun sa
19: baccalaureate degree kati mga BSBS kun.
18: Oh, ti kun sa high school panawag ta sina is commencement.
19: Commencement exercises. Kaya recognition na siya. Makasaka.
18: graduation ceremony gidya.
19: Graduation nga nag-graduate ka na taya kagay na recognize ka. Na
18: ini subo nga ila hindi ni graduate, buragwit
19: gid. Buragwit
18: sing natabos ka bataan.
19: Subo sini sir, you know. The parents are the punctuation mark ni siya bla sa pag-ubra sang ginikanan halin sang kinder ang bata.
18: Amo ni guro nga gabukal dugo ka congressman ka Bacolod.
19: Yo, because he knows what's happening mo.
18: May nakapanugid na ginias congressman sa Bacolod. Te, ipabati ta bisan anong natabo, anong patag sang ano ang sabat sa management, why sila patag kay 5 Wilson?
2: Ay, kaysa na dyan, naman ni gani, ang naras na katla ko, kasi kapala ko kung anong hambal sa mga kinikana, sa ginipo, sila pagkato na ako dito, sa tinamigyan niya, blapi sa dyan, pinipo nila to na kinikana, ang wala sa may makatubang sa aton na time dito. Kaya wala man sa official sa ANA, na may nagkatubang sa aton, ang wala pa-interview. Kaya hambal sa kinikana, naghambal pa ang staff ko niya sa ANA, gaano nag-anlaan, nagpa-kipay, baka mo ano ang maubra, kasi ano ang maubra.
18: Di subong at least, bangod yung nag-out kay kipay, kilabot na kay congressman, okay man ah, okay naman ah. Hindi, huh? Wala kitay ako na, no? Kaya kung wala man sila nagimo, tinuntuda na naman yung atong papel na, biman?
2: Yes, gani. Ato niya ma-broadcast, mga kaya itong concern sa mga parents. Pero kaya pag dyan, tuga ko pa ni, nga importante, ining graduation sa mga bata. Kaya sa grade 6 sila nga, mag-grade 7 sila kaya pag dyan, wala mo ni nga mga bus, amo ni nga mga kabataan, ang wala makasaka sa stage, kaya pandemic, titis ni.
18: Hindi ah, wala man graduation niya sa grade 6, kaya panawag sina iya, level up.
2: Pero amo na gani, wala sina kasaka, pala pinag dyan, kaya tumong pandemic, so that's why meaningful, hindi man sa ilang nga kahit, kaya amo na,
18: duhidlaw man sila, no?
2: Sina sa babaw, oo. Na makasaka sila sa babaw. Kan isa sina sa bata, pagkita sa dyan, nakita sa Eric, hindi sa kanilikanan, kan isang bata, ang adlaw kagapon, na mag-celebrate mo siya sa 18th birthday niya, dito niya, kita sa dyan, nakita sa Eric, wala na gayon at dito, kaya para sa graduation, ang
19: ending ko ay
2: mga gayon na graduation.
18: Nah.
2: So, nagpuli ang panay, halin sa sagwa para sa graduation, gaginatan ang time para sa dibu ka graduation na puwariho, tanan wala pa dayon. So, why kita nakahat, why pa kita nakakuha sa statement sa ANA, pero may ara kita dira sa pahayag sa Depende Bacolod through Attorney Gilbert Catalbas, kasi pwede natin mapabati kay sila ang nakahinom anon sa ANA kay Pernodian.
14: Attorney, good afternoon. From K5, no? So, nakalapot no sa inyo igtalo pangod ining concern sa mga ginikanan with regards ni bala sa ilang mga bata nga wala gin panugutan, attorney, sa pagsaka sa graduation rights.
15: Yes.
14: Kamusta ang aton sining initial nga pag-usisa sa ining case, attorney?
15: Okay. Amo ni natabo. Earlier mga 11 o'clock. May nakadto din ang mga parents. Siguro more or less mga 15 to 20 sila. And they were complaining because today gali, June 24.
19: Kahapon niya.
15: May ara sila nga scheduled graduation sa AMA nga school. Okay? Now, according to them, sa Monday lang sila gin-inform nga ang ilang kabataan hindi makasata for graduation. Okay? And yesterday afternoon, nag-meeting sila sa school. According sa ila, nagambal ang school nga instead nga sa nga today, ang ila kabataan may ara yang other ceremony on November. November, okay. So medyo gaano sila kasi according sila naka-ready na sila, and then of course, come November, ang ilang kabataan niya araw na yas college. Diba? So, amo na. Anyway, sa part ni DepEd, nag-inquire kami sa AMA, sa school. Okay? So, naka-story ako sa representatives ng AMA. According sa AMA, may ara sila yung internal policies man. Okay, nga ila abi. Which, of course, gina-respect man na ni DepEd. Now, based sa ilang reason, abi, ang one of the reasons is non-payment of fees. Okay? Kaya according sa kay AMA, may ara sila kuno yung system wherein ang payment should be made online. Okay? And according to them, in-clarify na nila sa kabataan nga amugin na dapat. Now, ang natabo ko no, ang payments ginahatag sa kabataan sa teacher or sa principal, I don't know ha, basta hindi yan directly sa gina-require ng system ni AMA. So, amo na yan, bali ni AMA, okay? Second, may ara sila nga system wherein i-upload ni student ang mga credentials nga gina-require ni AMA. Like Form 137, Form 138, ang Certificate of Immersion nila, which nga wala ko nung ma-comply. Okay? So, amo na ang mga reasons ni AMA nga wala nila gin allow ini nga mga students na magsaka.
14: Okay. Pero attorney, gin allow nila ang, I mean, yung mga documents naman gin allow lang ni for enrollment sa college, only lang gidya ang pagpasaka sa ila sa babaos ng stage no for the graduation, rights attorney.
15: Yes, oo. So, amo na ang ginapangayo ni AMA, which nga amo na bala mga immersion certificate na kay usually kun wala ra nakita sa grade 12, may ra kita nga ano, ang konsa na pa do OJT ta bala. So naga-immerse kita, may si school, may na siya nga partners, and then si partner na maano na siya, mahatag na siya sang certification nga naka-complete na ni si student. So according kay MA, wala na siya ma upload sang kabataan na amunin sila ang wala gin allow nga magsaka.
14: So far attorney, what will happen to this incident? Ano ang mga possible na futures nga actions, and pwede ma-obra ko ma-recommend sa DepEd on this case attorney?
15: Okay, of course hindi talang pagpangunahan ang mga parents, no? Pero may mga recourse man na sila, no? They can file a complaint. There is a DepEd, and of course, kung may ara sila yung ibang na demands outside ya sa jurisdiction ni DepEd, pwede man sila yung maka-seek sang mga remedy para sa sinak na demands.
14: Sige, attorney. That's it, attorney. Thank you.
19: Okay. Wilson, sila dyan klaro. Nga nagahambal ko no ang AMA sa kay attorney kag sa upo niya nga si IDJ nga kulang sang immersion, kulang sang payment, kulang sang tanan. Okay. Granting that it is correct, granting for the sake of argument ka correct nga kulang ang kabataan sang requirements kag sang bayan. Now, with more than 200 students and close to 170 ang hindi makasaka sa stage, why gid yan namin sarabing administration nga tawgon ang ginikanan?
18: Kag-meeting earlier?
19: Kag-meeting earlier nga.
18: Kung ano ang mga problema nila?
19: Problema sa kabataan, correct, no? Hindi sila. Nga away nyo gintipon? Nga away nyo gintipon?
18: Talagang patawag di mga parents?
19: Ginpatawag ang parents, saring kabataan nyo, kulang ka mo.
18: Kag isa lang ka maka-alarma, kag-ipaberi ka. Kung may ara nga wala makomply, more than 50% of their population
19: fail to comply.
18: But si ganun sila, failure ang ila sining nga eskwelahan.
19: Correct. Or maybe the instruction itself is not clear.
18: Ang problema is, but si ganun, hindi manami implementation sila program nga more than 50% ang way ka comply.
19: Do hindi maintindihan. It was admitted nga base kuno kulang papeles. Now, let us accept that argument for the sake of argument nga kulang. Okay. Tikay kulang. Nga, nakita nyo ni isang nagligad lang adlaw. You have seen this
18: ang
19: long
18: punto
19: time.
18: Ang punto takalawig din ang panahon, kagipay Beric. Yes. Kagtapos gagi pabayad yung pa mga kabataan sa graduation da.
19: Amo na ang sala nga dako.
18: Kahit kung hindi siya malakasaka to, nga pabayad doon mo pa sa graduation, pix na.
19: 582. Di ka kita picture. Magpakuha ka picture. May 582? May picture fraction?
18: Ka mo?
19: Tinga may fraction ako nga 582, 500 yung tani, or 580, or 570.
18: Anong labot? May kaya mo ni ang ilay, may dos abi ang sobra?
19: Sabagay, no? Ha? Ang ato niya ron din makadulong loay.
18: Ha?
19: Hindi ang ato ni istorya, bla, din pakadulong ni Gron Kuluay.
18: Ang pakadulong sa istorya ta, imbestigaran nga amo ni natabo sa kabataan. Amo nang direksyon ta.
19: Amo na gani na iya.
18: Wilson, ano naman ang natabo kagapon? Anong reaksyon sa kabataan? Ato yung bal kadepedo. What about ang reaksyon sa kabataan niya may kasaka si Tiblado kapon?
2: Kagapon, kaysa na dyan yung kaysa Merrick, nakahatuwa. Kasi sa siyon, ka ma-interview.

0: Ma'am, bilang isa ka parent.
1: Parents niya ito, hindi
2: isa kantitan.
1: Oo. Parents niya kina-interview, tani, ang valedictorian to, wait, ito mapalayan.
2: Ang atublang valedictorian tan?
1: Ang bahay, blatong bata to, ang babae.
2: Okay. Mm-hmm. Abi tan, pero itong nanay. Arara.
1: Are, si valedictorian.
3: Nang natapos ko nang ako na speech na ready ko na tanan tanan.
2: Imagine.
3: Tapos ba kailang nagamon na dahil wala na ko dahil sa list ang mag-graduate.
1: Sakit ba?
3: Oo. Oo. Kagsa ko nung kagalingan kung wala ko kin check gid mayo ang ako niya maging pangbayaran. Mm. Na amo nagaling nga may pending pagali dapat kiligin.
2: Ilan ang obligasyon niya mag-remind sa students?
1: Mm. Correct.
0: So, ano ma'am, bal mo ma'am sa eskulahan, yung ma'am sa EMA, anong ma'am mensahe mo sa ila?
3: Nung tanibis ka, nang may mga pending, wala or may mga kulang, tanipapakao na lang nila, tapos mabalik mo lang na kay makakuha pa makami sa mga
2: may punto, bata, may punto man, may punto man.
0: Kung ano, tani, mga plan niya, course man, na magla-pursue, tani, after siya?
3: Wala, pagiging po plan, no? No.
1: Gabi, no?
4: So, ako mo na kayo, well, dyan, ang pahayag ka nga po, nagkakap ako na pilit-pilit, ako na siya nga maka-interview, kasi hindi isa tani matubang, kay shock din siya, kaya kayo,
2: hindi kita mong bata, hindi kambal. Kaya nga, traumatic na yung experience, kagipaib, ano mo, hindi ka mag-ibi nga, ga-preparar ka na sa speech mo, nasa na lumasan, hindi ka baton, kaya notisya, hindi, why ka madalas sa listahan, hindi na sakit.
1: Sakit, man. Nagubra siya sa speech niya. Huwag ginaguro
2: ka pa nung dumi ang mga taga-ama sa epekto sa ginubra nila, no?
1: Di kay gusto ho nila yung damo siya.
2: Kwarta lang niya yung malaka. Ang gwa sa it's not all about education at all. Mm. It's all about profit. It's all about money. Suno sa mga manugkapi, si Gadalan, nga nasugilan nung takong kami ni Kipaybiri, kagapati kami mo. Ang ama is a very good institution sa edukasyon. Tiyan mo niya mo pagpati, galing subog bang siya natabo, magwa kami to, istorya sa mga tao, si nanong ama, do kwarta-kwarta lang niyang ila, hindi mang guro ah. Diba? Kagipay Wilson?
1: Kadlo ka Wilson now?
2: Inaya feedback sa tao kami ni Kipay Merik kapati ya gani. Gang ama is a very good institution for learning.
1: Are o, Wilson, Cyril Jan. Ang core vision sang ama, Computer College, ang core vision sa eskwilahan, ha, ginatatak na nila permisi lang mga opisina. Their core vision is to provide holistic,
2: ha?
1: Relevant and quality IT-based education.
2: Ah, IT?
1: Holistic, relevant,
2: ha?
1: Quality,
2: ha?
1: IT-based education. Amo ng core vision nila?
2: Ang sumada, ano?
1: Balda.
2: Ang sumada, balda.
1: Balda.
2: Guay, ang sumada, yan mo ni. Ang sumada mo ni Kipay Merik. No kwarta. Ha? No kwarta, balda.
1: No kwarta, no graduar. No kwarta, no graduada.
2: Balda. Pwera
1: lang. Sininga, Hunyo, Silo, Nobembre. Di may Balenciana.
2: Ha?
1: Amo na. Balenciana. November mo.
2: Sino? Bakit mo na ka-enroll ka na sa college? Mabalik ka pa sa graduation mo sa November?
1: For example, nabi bata.
2: Ang kwa, ina, yung magtindihan na kong college. Kaysa college, ya, like for example, okay, kakwa kabi Marino. Ang imo sila ng program is 3-1. Tatlo katuig, 3-1-1. May harang gali, tatlo katuig, dua katuig eskwela, isa katuig OJT, isa katuig eskwela liwat. And then, ang muna na dayon. Ang latest, 3-1. Gwa niya, eskwela ka tatlo katuig. Pag apat katuig, mag-graduate ka, completed mo ang imo nga academic requirements. Kar, panawag na. Then, masakay ka sa barko, pagbalik mo, mamarcha ka for your BS na.
1: Kaya natapos mo ng imo daw,
2: yes, OJT mo. So, gwa sila, mag-graduate kayo po sa imo batch, pero kayo katapos OJT mo, graduate ka gidya kung cum laude ka man. No? Marcha ka na. Pero panawag si Naya, completed the academic requirements.
1: Okay.
2: Pero, pag nakompleto mo na, mabalik ka na mamarcha, BS ka na kagipaib, ano?
1: Baccalaureate degree na.
2: Baccalaureate degree ka na. So, muna tani, tihila ya, subo man eh.
1: Ang ilang, kundi may core vision sila. Ang ilang naman
2: hindi
1: yung
2: ko
1: vision.
2: Hindi ko kakita sa vision, kaya kinanglang ko ati para.
1: Hindi na tuslok na ganimata ako ganit sa vision.
2: Hindi ang ginikanan subong, nga kapalamati sa aton. Hindi silang pati na sa vision nga ginawakal mo.
1: Ang may katapusan sila kaya Cyril dyan, no?
2: Nga?
1: Faith-based commitment. May faith-based commitment sila.
2: Nga?
1: Carrying the goal for the honor and glory of God Almighty.

0: Amo lang ilang sa eskwilahanin lang ni. Napal na salpak nga tanan.
1: Sus, grabe nga. Kirihing dagol.
0: Kay ini si Amable Aguilos nga tatay git ang founder kita bisis.
1: Ina iya nga tao ya gasaludo tada siya because ang very purpose siya is very good.
0: To provide affordable IT education sang pag-boom git sang IT sa Pilipinas mo.
1: Tisubong na tabo to provide sang IT.
0: Ay, tuno.
1: IT.
0: Nga di kay eskwila sama. Nga IT. Tuod ni Wells.
1: Kay kami, agapati nga ang purpose ni Sir Aguilos, the founder is very noble.
0: Yes, yes.
1: Sure. But along the way, we don't do di nakaproblema. Nga nagalam mo na ni Wilson dyan. Tigag pila kadlo, basi madula na lang ni Ama sa mapa ka Pilipinas.
0: Tiyo na pila nakaka-anom na ka-classroom, ka-eskwilahan. Iniya sigurado, kaya may order nga closure sa May 2026 ang Cebu, Davao, kag Tugigaraw. Under investigation subo nga Legazpi naba naga kag Cagayan de Oro ti nangakig si Mayor Albe dala naman ning bakulon sa under investigation
1: ha?
0: Madala naman ni
1: winan no?
0: Ubos gini ang ama na ay naano man
1: ang
0: ama
1: ang delikado man. Din kabataan gidya kabataan na luyan to ya bala lang tani sila diya magkiramo ching sila sa sulod sa finances nila
2: Yes. Kita ba dyan, kita ba rin, sa ginikanan, galing ang masturya na ako, kasi ito, klaro naman, yun ay palpuan na yung kwarta. Bani, isettle na lang kuno nila, ya, internally, between the suspended ya din, ya, hindi siya gali, hindi pa siya gali expel, ya, kita ba dyan, suspended na siya, and the investigation, ini ang di, kaya ginadepensahan man, ini siya sa mga parents, ya, muman niya, nagatindog kuno, nga nagabulig sa ila but we don't know kung sino kinang nga dapat sinigahan pa sa ilan ng tsakto ni sa sa team at sa management mismo sa ngayon eh. Pero pi amo ni ang
1: suspended subong ang ila din
2: suspended
1: subong tiyan pabangkot ko sa ni Kagipa Wilson amo ni may mga pa-enroll pa na next year.
0: Grabe, gali ni. Ang isa si Amable Aguilos Jr. Bla, ng anak na sang founder. Kuan galit ni siya. Ara siya sa cabinet sa ni Presidente Marcos.
1: Okay.
0: Oh, special envoy to Japan for trade and investment.
1: Wow.
0: So ara galit.
1: Tiba si Wyman sila kabalo ko danugi na ubrani sang eskwelahan nila di.
0: Ara man isa sa government. Sa government man.
1: Ha?
0: Government man.
1: Siling ni Romar Bla. Si Romar Bla gin tradisaton mo.
0: Oh, ano
1: sa ama, wala ka marcha kay nabalda. Si Spira, si Mam Spira sa Insoli, ama sama na subong. Ayo, best in IT, subong yung IT, paano? Munang ilaw? Damo sa nabalaan, best in chupi na subong. Munang ilaw? Ay, di kami yan. Kami yan ni Kipay Berik. Kami yan ni Kipay Berik. Kapati kami that ama is a very good learning institution.
0: Good school.
1: The school alone is good. But we don't know what happened to the people inside.
0: The administration... Balo kasi ang Amable Aguilos, sila ni ang mga nagpayuner git sang pag-boom sang computer, sila git ang nagpayuner. Nga tani ma-provide sila sang husto kag makidyos nga klase edukasyon.
1: Huh?
0: Pero ni subong utiyari na, hindi na ni makidyos.
1: Makadyos, makadyos.
0: Adjust na ningin mo. Kwarta, krain man.
1: Sige.
0: Why did you do this, Ama Bacolod?
1: Wala tagaling ka text, pero I don't know, basi makabalik ni Congressman sa Bacolod. We're trying to connect with them. Pwede kita maka, but unfortunately, do, ay kita response na makakualin sa kwitari niya. Basi sako, Blackie Paberic. Pero importante, nakapagwa na statement.
0: Pero kag nami man ha, nami, ang namiang ko sa ngambal, may raibe, Albi ha, hindi niyo gusto ginahimo niyo, kag andam ka mo. So, Ama should be very careful. And K5 Wilson, basi may mga updates.
1: Ang sabat ang sabat sa staff ni ang secretary ni Kong Albi. Unavailable pa si Kong at this hour. Tilang-alang pag-aga pa po.
0: For understandable reasons.
1: Hindi damo man ito sa obra.
0: Hindi, kung sa Manila, kakong congressman ka, mag-amo ni Uras, medyo kuhan ka pa ni. Ang meeting ay sa Manila, katapos launa, last dos mo.
1: Hasta sapo ni.
0: Hasta, hindi na niya mag-wanta.
1: Wilson, thank you again.
0: Understandable.
2: So, manakit sa Rajan, ito sa Merik, ang ato, sininga talita, taga-dugang pa na lang, na bukas niya sa Gyapon, kaga-support na ito, Gyapon niya sa Tete, na mga kinikanan, if ever na mag-file sila yan sa na personal naman niya na complaint, patok sinin, sa eskulahan, kita sa Rajan, and kita
0: Wilson, Son, Can you go back to DepEd and check the status ang lisensya sang ama and maybe check on Bacolod City sa ilang BPLO, sa licensing office nila, nakabayad sang ilang mga business permit ang ama for 2026. Can you check lang, Wilson?
2: Ah, okay, no, thank you.
0: Padulodalman, tabi dyo, tayong dulot-dulot niya. Padulodalman, tagamay.
2: Sige, kaysa na dyan, kaysa very follow-up na lang ina ng mga detalye.
0: Para karoon na, para karoon.
2: Okay. Kaya mo na nga, kung sino yung balita, para para sa Foro de los Pueblos, ang ginagulong sa inyo sa Kalwan, sa MyPC, D3 Barrett and Detection 1. Report na po sa patrol, si K5 Vincent Corral, dahil na naman si K5 Wilson Piliera, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News-7.
1: Sa damoging salamat K5 Wilson Villena. Wala nga mo lang di ka K5 Eric Kamuni. Matapos ang pinakatuwig sa krepisyo sa kabataan. They're so very excited about their graduation. Halos tanan pabinsaron mo, resources mo, dibo mo, ginpaiway mo because you wanted to enjoy your graduation in senior high school. But unfortunately, imbis nga happy memories ang dalon sa imo, trauma iya mga ka-K5 ang nadaladi.
0: Yes, sir. Sakit na, sir. Sakit na, sir.
1: Di medyo malain ini para iyas kabataan kag sa ginikanan ni sa frustration.
0: Ano nga ito si unambal mo sa Webso? Tres pancet.
1: Dos pancet. Dos kanon, tres pancet sa Baudayon.
0: Dos kanon, tres pancet sa Baudayon, mga ka-K5. Remember that. Dos kanon, tres pancet sa Baudayon. Ginhawa mo ka takod yung mga ka-eskwila
1: ka. Makagraduate ka. Guanta ka lang ha.
0: Sa balon nga gagmay, nga ginatag sa ginikanan mo, paiguon mo. Pag abot sa dia di recognition nga para kilalahon nga graduado ka na, kagangin mo ka pagraduar, pagkilala sa pagtrabaho, kung pagpangabudlay sa ginikanan mo, hambalon ka lang nga sa November ka lang. Ano ni man?
1: Now, ang ako nyo ba itindihan mo ni? Maybe these things makalabot sa tag-iya mismo. Sa bata kay Junior.
0: Kay Junior.
1: Kag kumakalabot ni ka, I know he will not be happy.
0: He will not
1: because
0: be happy.
1: Because nabutang sa bad light na pangalan ni tatay niya.
0: Correct.
1: That the very purpose of his father of putting up this institution,
0: yes.
1: Buligan ang poorest of the poor, affordable correct. Education.
0: Computer education.
1: Okay, subong nagkakatabo di. Nagailinaway, karamutsing ang mga estudyante o kaluluoy?
0: Kaluluoy din.
1: Kabay pa nga matagaan niya sa nagkakaigong atensyon. And pagsulod ni Congressman Albina, migid, very timely kong ang iya nga tinaga nga ginbuyan nakapahaganhagan sa kasakit na batyagan sa ginikanan because feel nila may gaapi na sila.
0: Kaghusto nga paghambal, ha? Gusto nga paghambal, ha?
1: Hindi namin.
0: Hindi acceptable ang damanyo sa akon.
1: Amunang tugon sang congressman sa Bacolod.
0: Pero anong tugon sang ama sa mga maestra?
1: Sa November na lang.
0: Nagpaki-5K5 pa ka mo.
1: Ha?
0: Nagpaki-5K5 pa ka mo. Abi
1: ko rin sige sa November na lang.
0: Ginbaso niya pang maestra nga nagkanto sa K5. K5.
1: Ang ginikanan?
0: Oo. Siling sang ama, nagpaki-5K5 ka mo. Anong mahimo nila?
1: Wala, pero ipamaluta.
0: We
1: just expose ko na nung nga klase isang katuntuhan na ginobran nyo na sa estudyante nyo.
0: You know, as a radio station ni Doc Ramil, founded 9 years ago, we are not supermen. We are simply human trying to bring the story of another human being in the limelight.
1: Gwanya, we're just bridging the gap between the school and the parents and the students to the government.
0: Why kami yung peruiro diya? Nga siling daw ma-solve lang. We cannot solve this one, but we can expose sa ginaobranyo.
1: Ang pinakimportante is mapabaluta sa publiko. What are you doing to your students
0: yes.
1: and to the parents?
0: No? Kalae na.
1: Why not a tiyempo sa program? Taklami ka punto ng K5. Kita na ita karon sa 11 Mbps with K5 Eric Gapon. No? And balik ka na sa ano ko nang balik sa kabangkalan?
0: Secret. Element of sa ako.
1: Element of surprise na no?
0: Element of surprise. By the way, sa ako.
1: Sa mga dumayara ng gani, ng may mga threat na migo tanin.
0: May gahulat na sa ako. Sige lang, kamo na.
1: Giyon talang niya. Salamat kinsa na pag-upod karong adlaw nga ka K5 sa pangalan na bansang men and women of K5 News FM Philippines. With our technical partner Rainiel Alcantara and Ethan James Sarmiento. With our station managers Rods Palma, Jean Chatita and Colleen Manzanares Cubia. Sa pangalan sa among CEO and President Dr. Ramil Uy, may turn over command gilisubong dito sa Army sa Isabela.
0: May turn ka.
1: Ako naman si K5 Eljan Castaño.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
3: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: It is now 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: K5 News FM. News FM.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang ganyan carrots.
15: Hindi lang carrots, mga kauturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
8: Ano yung interval?
0: Maedukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na ton, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
17: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayaras ang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
17: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sa kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sa gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
13: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
17: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
13: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
17: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
13: Ang arthritis, siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
17: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo, kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permita diri ginabalik-balik. Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-sugar-sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C kag Pure C adlaw-adlaw.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
18: kag gakontrolar
16: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
16: Asal rikar.
18: Epic.
16: DTX 500.
18: DTX 500.
19: Yan na mag-asok.
20: Ang imong sugar sa una, pila man?
19: 300.
20: Kanus ang makan nag-start og DTX 500?
19: Magduha pa kasi mana.
20: Ano sa mga pag-inom?
19: Muntag o happy eh.
20: Kapila naman sugar ni Moron?
19: 126 na lang.
16: DTX 500.
21: Informasyon sa ikayong lawa.
13: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,000 520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito lang pa Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
17: Nakatry ko to?
13: Oo, mapatay na to.
17: Purugan niya.
13: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amuna kon dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
17: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
13: Siyempre.
17: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tam, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, gabreeding ka imo yasang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
22: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
13: pulaw,
22: pulaw ka para sa mga ano, no,
13: call centers,
22: mga call center agents nato, no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imo lawas magproduce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon, no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So sapat na nga rason para magtumarka mo sa ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
17: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: DTX 500!
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
3: DTX 500!
2: DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mighty C,
23: ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
25: mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Roa City,
32: atubang sa PLDT. McKinley Street,
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: San Jose Antique,
37: Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
39: Kulasi,
40: National Highway,
41: kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street,
46: Corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaom Sports Complex.
57: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon Kikay Kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag
17: siyempre
13: DTX
58: Beauty Soap,
17: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
58: Wow, kampiyon.
17: Mas pinanami nga habon.
58: Gina-upgrade niya
17: habon. Gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
22: So ang
17: dugay pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
22: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag-atik, no? Na mas hamot, no? Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
17: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
58: Oy, mga swipe. Yes, sandot ka swipe, okay na.
22: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
17: May na English gamito swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanusnus na ka. Nakagamit ka mo Clinica Deo Fresh.
22: Yeah, Clinica Deo Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
17: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. No? So, ang Clinica Deo Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sa pag itom sang imong ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imong ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imong ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imong ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
58: Mm. So kadaga Sir Kevin, gapang apigi ko Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
17: ginugasan. Coffee.
58: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
22: Mm. Yes, namit gidya Dok Sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
17: Oh, hindi naman magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang.
22: Kaya may man. Chia seeds,
17: sigurado,
22: no?
17: Sigurado maniwang.
22: Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
17: may kape, kape para sa mga may diabetes, mm-hmm. kape para sa may mga cancer, kape mm-hmm. para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituag white or brown sugar,
28: natural,
17: halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
22: Stevia.
17: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium.
22: DTX
17: ang DTX Premium. Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha, may tungod sa gitawag Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
28: ipuga na lang.
17: Dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
22: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya blue budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix.
58: Pero
22: premium.
58: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya, extend. Ginabubod niya sa extend ng iya kape. No?
17: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
28: Wow, DTX liniment.
22: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
28: Ang palangapo nyo, mga
22: kakas na. DTX liniment, no?
17: Namin na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
13: Kahamot pa bala.
17: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
0: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
13: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
22: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
17: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko amo ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3Bio, ang D3Bio may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang Ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang palainom Ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka Ditribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag Ditribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
22: o
17: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa Ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka Ditribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
22: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika Ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika Ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika Ditribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan i Ditribayo mo na.
3: Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw. Ditribayo, Ditribayo with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay, gidang resulta subong normal na gid.
3: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may Ditribayo. Three. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Ga sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisita halan
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlaw mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
22: Kay iban daw na luudan
17: sila. Luudan, ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX coffee mix or DTX premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
58: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Ining pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubuman, no? Kag kun ini mapabayaan nga balatian pwede nga magkasepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agud nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
17: Adlaw-adlaw agi.
22: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imo nga baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio. Ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no. So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no. So let's say sa aga wala ka pa kapamahaw,
17: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
22: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
17: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
22: Oho, ang imo nga buyon.
17: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga kuan sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no. Alam man yung mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ginom klinika D3 Bio ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Gapanago ka ha? May suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
7: ara D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buhok, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa mga responsable sa paghimo sa mga
17: klinika. D3 Bio.
7: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
8: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Okay, sa'yo mo tutod na kubot kon? Mabalay-balay ta?
2: Daw kalain man na nga ngampang ang balay-balay man.
1: Then, huling gusto mo? Diyan na si Gardar?
2: Hindi ah.
1: Tipiko eh.
2: Ah, hindi kuya. Hindi ko na ya kay pang babae na ya.
1: Then, naman gali.
2: Mampang ta. Barbie-barbie ah.
1: Wow! Ni? Binabae man ah.
2: Mampang ta bala ng munyika nga iya kalalaki.
1: Nye, dupalingin ba gina iya haw? Dupalingin ba gina iya mututod ako ubot kon haw?
2: Oo ah, para mas enjoy pagita.
1: Hala, sinasadya yun no? Wow!

0: Va. Voy, Ramón. Nano ka, Boy Ramon?
1: Walk out ko.
0: Anay ka, ano nga walk out ang ginangasal mo, man?
1: Kapoy na ko magsigi, bias kag debate. Ganin na walk out na lang ko.
0: Angin mal. Sino nga bias kag debate si Muhaw?
1: Ang Lucky 13 nga mga senador.
0: Nagbuang ka na kuloy, no?
1: Ah, wala yung ko'y nagbuang, eh, boss. Galain lang ganyang buot ko.
0: Kag nga malain gi daw.
1: Kay man, hindi sila kasarang debate. Ma-walk out gi dyan?
0: At iba, sinakorner na sila sa debate, hay eh. Amano ka pa mapadugay, kundi batsi ka na lang eh.
1: Hindi ah. Kung isa kaya ka senador, ya, boss, tindugan mo na ang tindugan mo.
0: Tika, hindi sila guro katindog. Amo na ang pinaka-the best mong himuon, Boy Ramon.
1: Boss?
0: Kung hindi ka kasarang, palagyo na lang.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, kita mo. Nagpalagyo ang 11, ha?
1: Oo.
0: Kontra sa 12. Isa lang man ang avance.
1: Sa bagay, boss, no? Doon may punto ka man, ha?
0: Natural, eh, ako na gidni. Wala pa punto.
1: Napuntuhan mo, git, boss?
0: Anay ka, Boy Ramon. Nagapamatak ka sang largo mo, wow.
1: Ginahugot ko lang, boss, ha?
0: Kangaman.
1: Malagyo ko, boss, ha?
0: Kangaw.
1: Do, hindi ko kasarang sa mga tirada mo, eh. Ang unang na-learn ko, subong, boss, kung hindi ka kasarang, malagyo na lang.
0: Palagyo to. Kag hindi ka na di magbalik-balik pa, ha?
1: Alo, grabe, boss ba? Sige, sanay, no?

Anibal ka mo nga trisi ka sinadora. Daw ang gusto nyo kamo pa yung mahari-hari sa sinado? Ano ka mo? Hello? Hindi niya pwede nga napanghimo ninyo. Dapat ka mo balabagan nga daan. Do ka pigaw kay Tito Sutabaw. Do wala sila niya sa sinado, haw. Nano ni man? Nagkaya ang paya? Do kapigaw man siyang atake ni Frieza Huntibayros, haw. Kag daw wala ga pasakay si Rocky Tuklo kag Sherwin Tuklo. Ano ni man? Daw nawad anan sila power nga mag-bend siyang dalo? Ayabay! Inapalingin gin nilang akon ulo. Pwes! Amat-amaton taman pagwa ang inyong mga kaso ah. Tanaw tagid bi ang inyong mga abilidad. Daw kamu pa ang gagamit kok ba? Kok as in kokwa. Kinanglan mauntat ng pag-ari-ari ni kaya't tano. Sumpuon ko ng pagkabagsik mo. Ha? Isunod kuman ukon, isunod kuman si Robin.

0: Nag-share kita sa mga munay ang mga kompetisyon niya, man.
1: Hoy, man mga tagas tayo ay ko. Kag may dugo tayo mo.
0: Dugo sing ano, Meg? Sang krokoko?
1: Dugo ni Albert, ah.
0: Albert, nakawatan sa bangga?
1: Hindi, ah.
0: De, sino man nga Albert?
1: Albert Einstein, bala?
0: Ay, gali. Husto. Sino na siya gani, Meg?
1: Sabi ko gani, kung kilala mo?
0: Wala, eh. Kaya wala man siya kapakilala mo. Ipakilala, bala siya akon, Meg?
1: Patay na siya, Meg.
0: Tidol ako siya nga pandyan.
1: Ngayon? Wala ko na iyak at ultol?
0: Oo. Sabi ko gani, close ka muna kay may dugo yaman tabla. Bala na, Meg, kung sino ta. Basta may dugo ta. Importante, de, Meg, alam tayo.
1: Oo, man, Meg. Pati na ko si mo, ah.
0: Oo, dapat yun, Meg, mapati ka sa akon. Kay master mo ko ba?
1: Yes, master.
0: Good! Amo nang dirada da.
1: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit diyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatean.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule,

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
11: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
11: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
11: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
11: Para sa nagpananakit nga baka.
10: Liyong kalikot.
11: Salon pass.
10: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Tabugo.
1: Ay, ano man budat asawa ko nga nag-aisahan nun?
0: Wala nga, you know. Kamusta si Noli?
1: Ay, ato ay. Gapangasubo kay ginapangitay ako no si Bato de la Rosa.
0: Ano?
1: Oo. Ang bukang bibig, ya. Bato. Bato. Bato. Bato. Amo lang na, sulit-sulit.
0: Basilay na nga batong ginapangita, ya.
1: Kagano man, abe?
0: Basi Bato ba lang nga ginatuna?
1: Ay,
0: kung Bato nga ginapudpud.
1: Ano niya klase, Bato, yaman?
0: Crockstone.
1: Ay,
0: sa crusher nga ginaulaan, malas ang mga Bato, agad tunawon kag pudpuro.
1: Aw, abi ko gani ya kung lain nga Bato.
0: Lain-lain man ayang imo, yatabagak.
1: Pero labay lang lato niya, budat. Sa diin ay nanago si Bato man.
0: Wala kagadali.
1: Wala man ah.
0: Pangitaon to siya kagpamangkuton kun diin. Kasabad siya imo, tabugok. Nga, kuyang pamangkuton mo. Anong matyagan mo sa akon, managtago sang Bato?
1: Ay, hindi man, ah?
0: Amo gani na, para kabalo ka gidya, ikaw git mismo pagpangita sang Bato. Aw, sang Bato, kay Bato.
1: Ay, ala, sayay, no? Ay,

0: Hello, Chay Marites!
1: Ay, hello, nurse.
0: O ti, ano kamusta? Nabusog ka man sa ginkaon mo?
1: Sa lima ka kutsara nga kanon kag isa kabilog nga balingon sa banta mo, mabusog ko to?
0: Oo, kung hindi kaya dahak-dahak. Kaya halos na nanti nga gabantay sa pasyente, gapasalamat man gani kay gakabusog sa layas ang ginahatag namon nga rasyon.
1: Ay,
0: wala kaya gakabusog ya, Marites? Base dalok-dalok ka lang gidyaya.
1: Ay, uy, purte ka man imo, nurse ba?
0: Kagaan naman.
1: Kung ikaw to yan magkaon, mabusog ka to?
0: Ay, oo eh. Ay, busog pa gani ang tigab ko. Ay, kusog-kusog tama sa tigab ko kung busog ko.
1: Kala.
0: Pasalamat ka na lang niya, Marites, nga may libre nga pagkaon di. Bisan private nga hospital kami, nga ang gadunit sa pagkaon ng gobyerno.
1: Perte ka mag-iing na klase hospital. Kay private na, isalig pa sa gobyernong pagkaon?
0: Di kung hindi kaya kasahong, hindi ka to ibang hospital nga kanon mo.
1: Kanon kong hospital?
0: Kanaan, gali!
1: Oh,
0: ma. Hoy, Marites, pasalamat ka na gani kay makalibre ka na. Amo man ang ibakal mo, nga kabalo ka naman nga wala ka sang inugbakal.
1: Ay, daw abot mo, ha? Sadya-sadya ino.

0: Angelina!
1: Ano naman na, Ern?
0: Na-notice ko pala sa imo ka, ina. Do ka linong sa imo, how?
1: Bisi ko, be.
0: Bisay ka sa ano?
1: Pamotosong sobra nga pagkaon sa likod sa itong classroom, ah!
0: Hello?
1: Bahala, daka mo ya. Busy ka mo ya sa klase. Ako ya busy, magkupamotos.
0: Uti, damo man na putas na?
1: Oo, Biling ko na lang gani, ban ko notebook para kahiga mga pagkaon.
0: Ala, grabe sa imo pa.
1: Kanugon kay pakaon na lang to nila sa ido. Amatog yung pangayo ko na lang Siling ko, mapuslan man sa ido nga itom ulo ah.
0: Ala? Ti, ipakaon mo kitot sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya, sino pagitpe?
0: Na! Uti, panos naman na guru.
1: Bahala na panos ah. Basta, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
0: Nii, satya-satya inang.

0: Susun dapat din sa pagpamati ang makaladlawan niya mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Live News.
1: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kasi si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: DTX, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
7: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga para sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpananakit nga baka.
8: Liyong kalikot sa salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpananakit nga baka.
13: Liyong kalikot sa salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: K5 News.
11: This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: Health News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mapatapos mga butika.
4: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
5: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo, halin pas baba.
4: Mm. Mm-hmm.
5: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pag-abot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay mm-hmm. No nakanami pag ini kay may laxative siya
4: mm-hmm.
5: Tingala ka gahumok imong kaw mo
6: imong pupo
5: mm-hmm. No tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amunang isa sa mga constituents sa gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
4: Mm-hmm.
5: Eh, lain gid yung D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
6: Kampiyon. Mm-hmm.
7: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion,
4: uh-huh.
7: No? So magkaong kabisang dahon, pagwa dahon man Japon, problema uh-huh. Ang imong digestion sina, no? So tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, uh-huh. Kon 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay gina-reduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion, bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapan namin niya nga ito nga sa tighty hormone blaser boy.
6: Correct.
7: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
5: namin
7: boy.
5: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka magkaon-kaon bla. Wala gasto. Wala balatian.
7: Oy, makasave ka.
6: Makakitosis ka.
7: Makasave ka. No? Kag kung hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
1: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naggamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may D3.
4: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
5: Mm.
4: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
5: Mm-hmm.
4: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
6: ang
4: imong mga selula.
5: Mm-hmm.
4: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
5: Mm-hmm.
4: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
5: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
4: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
5: Oh.
4: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
6: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
5: ako
6: you
5: sir boy, lima kagina.
6: It wow, it will give you instant energy and again ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, gi feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Philippine Standard Time, alas 10:58 sa ngagang.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampiyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampiyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Iniang
5: 11 Mbps.
6: KK5 Eric Tenerife Puerte.
2: Morning. Ayong aga, here we go, K5 Eric Tenerife, 11 Mbps, in behalf sa kay K5, Gen Paul Generoso. Isa ka mainit, masanag, nagabutlak na adlaw no Huwebes. Wala na ulan, naglipas na, init naman. Larga bola, kita subong adlaw mga K5. Size 25, 26, larga bola. Hunyo 25, tuig 2026. Kamusta, kamusta, kamutanan? Nakaluto na? Ara na, ready na, ready na? Ang mga linabhan, napanghalay na? Ang inyo dira ng mga habol nga ginhian sa mga kabataan kagabi, ipanghalay na kay Perte Kapangsot, pati ang habol nga ginhian sa Bana Birds, lang gabang niya ihalay, ihalay. Jimpo na sa pagpanghalay, kay nagabutlak ng adlaw. Kuhaan na dira ang natago-tago naton nga isa kapasong nga bugas or nga humay. Ihalay na. Ihalay sa tunga sang dalan. Kay lasakon ina sang salakyan. Langga bang yan. Hindi man sa dalan ah. Say God lang bla. Kamusta na, kamusta na kamo? Sagay, Iskalante, Toboso, Itkalatraba. Kadis, Manapla, Ibi, Magalona. Kamusta na kamo? Silay, Talisay. Para, lugar lang. Kanlaon, Magalyon, Isabela, La Castellana. La Carlota, San Enrique, Valladolid, Pontevedra. Kamusta na kamo, Tagabago, Pulo Pandan? Lugar lang. Lugar kong hinubaan mayong aga. Si Palay, Kandoni, Kawayan, Ilog, Kabankalan. Uy, Kabankalan, kamusta ka? Nagkambyo klema? Ano naman ang klema? Hindi naman pudag-pudag? Hindi naman ujakan? Nga ujakan man gapo na? Kon lang bala? Ang kabuganaan, black one lang bala jutay ah. Kay malitsyon-litsyon kita. Ay lang ka bang ya, Mayor? Kambyo klima? Abi ko, kabuganaan ah. Balik gapo si ujakan gali. Ay nano maniman. Loning, Marting, lain sa Lunes, lain sa Martes. Depende sa dapyas ang hangin. Nga ba si Magyan, matarikipay, beri, kambyuhan nyo, kambyuhan nyo. Ibalik sa Ujakan, ibalik sa Ujakan. Inano man iman. Kamusta, kamusta kamo mga ka-K5? Ari na kita sa itong pagpangalagad. Subong nga aga. Ready na to? Ready na kita mga ka-K5, my flash report. Report. Halin sa ito News Center Flash Report, K5 Sunshine Lacson, may linog, K5 Sunshine, mayong aga.
0: Yes, Sir Eric, mayong aga.
2: Yes, ma'am.
0: Ang estimated death toll.
2: Ha? Patay na yun? May patay?
0: 10,000, yes, from 10,000 to 100,000.
2: K5 Sunshine, amo dali lang, hindi ko ready, hindi ko ready. 10,000 to 100,000, ma'am?
0: 10,000 to 100,000.
2: Ang patay?
0: Ang posible.
2: Ay, grabe.
0: Na nagkalamatay sa Siningalino.
2: Sa diini, ma'am, sa diini, bo, grabe ka pala mugdang mga TL ko, ma'am, sunshine, ha, diini.
0: Sa pungsod Venezuela, Sir Eric.
2: Ay, grabe, grabe.
0: Actually, natabo ini Miyerkules sang hapon dito sa ila. And sinigla mga aga nakuha na to ng information. Miyerkules sa hapon ang halos tanan ara sa sulod sang ilang mga puluyan. Ang iban ara pa sa trabaho. Ang iban ara pa sa eskwelahan, ang iban ara pa sa mga shopping malls. Gulpe lang gid ya, Sir Eric, nga naghabyog ang mga buildings. Kag daw halos wala na sila sang panahon oras na makapalagyo. At first ang linog was, ang kabasugon was 7.2.
2: Okay, grabe.
0: And then after a few seconds, ginsundan inisang 7.5 magnitude.
2: Sus, grabe.
0: Seconds lang din yan, Sir Eric.
2: Kay Pipe Sunshine, dali lang din ha, ma'am.
0: Anong tawag si Nito?
2: Ang iya nga, interval ya, interval.
0: Nagsunod na naman,
2: oo.
0: Ang isang kamabaskong nga pagtayog.
2: Oo.
0: This is not good para sa aton nga mga, para sa mga taga-Venezuela. It's because daw halos wala gid sila makapreparar, Sir Eric. No? Ang siguro kung diri sa aton ang nagluntad sa Mindanao was 7.8 magnitude na linog. Damo-damo ang mga struktura nga narusdak pero mas damo again ang sa Venezuela. Kag kung makita tayang mga buildings Sir Eric sa Venezuela do kamakod sang pantukod, mabakod sang sa Mindanao. Pero Sir Eric daw dogin kwan mo, dogin hulugan bomba. Na do hindi mapulong ang iya sini nga ano na sitwasyon no sa mga buildings dito. Damo sa mga puloy-an ang nagkalaros dak. Tagas mataas na mga buildings nagkalatighag. I don't know, Sir Eric, kung napakita na dara sa technical
2: department. Ari, ma'am, ginapakita namon subong. Sa tagpalamati naton, eyes to the board. Grabe nga linog, ha? Ginapakita ta subong ang report ni K5 Sunshine Lacson. Grabe ang epekto sang linog sa Venezuela. Go ahead, ma'am Sunshine. Ginapakita namon ang video. Eyes to the board. Go ahead, please.
0: Yes, sir. May mga rescue operations na and may mga kuha nakita, may mga nakuha nakita nga mga letrato sa pagkadamo sang mga injured, no? Sige-sige pa ang rescue operations and mabulubudlay ni gawa sa bahin sang Venezuela, no? Actually nabatsagan bidya ang mabastong nga pagtayog sa Caracas, no? Sir Eric. And then after sang pagtayog sa Venezuela, nagtayog man ang Japan. Subong sa Japan may mga ginpang set up ng mga kwa naman ng mga desk para sa mga nagatinahanglan sang bulid.
2: Mm-hmm.
0: And then ang ila dito ng mga train stations suspendido na ang biyahe.
2: Grabe.
0: Sa manalimog sa Japan.
2: Grabe.
0: Sunod-sunod ni siya, Sir Eric. Duha ka mabaskog nga pagtayog sa Venezuela and then ginsundan sa mabaskog pagid nga pagtayog sa Japan. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Salamat K5 Sunshine Lacson. 10,000 to 100,000 estimated feared nga mga fatalities sa isa ka mabaskog back-to-back na linog nga nagluntad 24 de Hunyo. Pero diri sa aton mga K5, 25, 26 naglabot ang balita. Ang informasyon nga ato nakuha sa news center naton, grabe ini nga balita mga K5. Ang aton Philippine Embassy naka-ready, more or less 150 to 260 Filipinos ang yara naga-star or naga-obra sa pungsod sang Venezuela. I repeat, minimum of 150 to maximum of 260 Filipinos ang nagatrabaho dito sa pungsod sang Venezuela. Itan, sigiha lang ang video, itan. Just keep on rolling the tape. Sigiha lang kay subong ang mga tagpalamati naton. Bag-o pa lang nakatungkaaw ang mga Marites sa kahanginan. Ari na dre, ang kutob siyang kakutso-kutso, eyes to the board. Ari na kamudre, ari kamudre. Linog, damo yata patay sa Venezuela. Back-to-back na linog. Una nga linog, 7.2. Tapos ikaduha nga linog, after 40 seconds, aftershock. Mas mabaskog ang aftershock with 7.5 on the Richter scale, mga K5. Ang linog nagsentro sa lugar nga kuntogon Yarucay sa Venezuela, on the state of Yarucay kag sa banwa sang San Felipe kag sang Yumari sa Venezuela. Mga ka K5, ang tayog sang linog nabatsigan sa Colombia, Northern Brazil, Aruba, Bonaire kag sa Curacao. And later on, as reported by K5 Sunshine Lacson, nabatsyagan ang linog just subong lang dito sa pungsod sang Japan. Several train stations in Japan are suspended bangod sang mabaskog na linog. Grabe subong sa Caracas, which is the capital of Venezuela. The capital of Venezuela, widespread ang damage amoning makita nyo subong ang mga building. Eyes to the board mga K5. Daw mga karton nga nagkalapugday ang mga building sa Venezuela. Ang Simon Bolivar International Airport, Grabe ang damage sa Simon Bolivar International Airport. I repeat, grabe heavy ang damage sa Simon Bolivar International Airport. Sitwasyon sa Simon Bolivar International Airport, mga K5. Suspendedo ang tanan nga flights. Nagkalalukab ang runway. Wasak, mga ka-K5, ang ilang control tower sa airport. May mga international relief communities na gusto magpadala sang bulig sa Venezuela. But as of broadcast time, by land, via Brazil, via Colombia, via Curacao, ang pagpasulod sang bulig, bangod kayang Simon Bolivar International Airport. Tanawan nyo subong, makita nyo sa inyong mga screen, mga ka-K5, wasag ang ila airport. As of broadcast time, mga K5, kulang dugo subong. I repeat, kulang dugo sa Venezuela. Wala tubig, wala kuryente. Naghimo sila sa mga makeshift hospitals sa mga bakante nga mga lote nga wala ma-damage. Ang mga ospital gin-evacuate ang mga pasyente, mga K5. Right now, the Red Crescent, ang intila nga Red Cross dito sa Venezuela. The Red Crescent nagpadala na kag nag-set up sang mga dalagko nga mga outdoor tents para sa mga pasyente. Pilason, emergency response units, and other relief goods nagasulod through land, mga ka-K5. Wala airport, guba ang airport, wala internet. That is why late subong nga nagasinulod ang mga balita. Nag-abot na sa area ang NBC, nag-abot na sa area ang CNN, nag-abot na sa area ang ABC, dalagko ng mga news company. Pero mga K5, nag-transmit sila sa ilang mga balita from the neighboring Brazil and in some parts of Curacao, kag sa isa ka itom nga lugar nga kuntogon, Bonaire. Ang ila acting president, si Delcy Rodriguez, mga ka-K5. Acting President Delcy Rodriguez nagdeklarar na sang emergency situation. Right now, Venezuela is under the state of emergency as declared by Acting President Delcy Rodriguez. Tanawan nyo sa inyo subong mga screen, mga ka-K5, grabe! Ang iba nag-auba bayo, ang iba naka-shorts lang pangtulog, ang iba naga-nighty, may ara lalaki na nag-brief, nagalinakat sa dalan, mga ka-K5, kay gulpi lang, naghugpas, naglinog. Ang iba nga ra sa airport, nagdinalagan pagwa, nagakahulugan sila, tanawan nyo, nagakahulog ang mga kisame, nagakahulog ang mga atop, nagakahulog ang mga karatula, tanawan nyo, mga ka-K5. On the screen of K5 News FM, captured for the program 11 Mbps. Grabe, grabe. Let us pray that Venezuela will be safe. Meanwhile, mga ka-K5, nga nag-strike ang Venezuela nga linog, kahapon, ginasulit ko, kahapon, dito sa area sang West Philippine Sea, mga ka-K5. Dito malapit sa area sang Ilocos, mga ka-K5, may swarm of earthquake na nagbirada man diri sa aton sa Philippine Trench. Naglinog dito sa Ilocos, mga ka-K5, sobra 35 man kagagmay nga linog or swarms of earthquake ang nabatyagan dito sa area sang Ilocanja. Whether this has something to do with the linog in Venezuela, gina-research pa subong, mga ka-K5. What is certain is that Venezuela ginatayog subong. Itan pangwaan ng iban nga gipadalatan sa mga taga CNN, pangwaang ilang mga video itan. Grabe, mga ka-K5, tanawan nyo. Gahilibion ang mga tao. Tanawag at indog sila sa dalan. Gahabyog-habyog o gahabyog-habyog. Kay sige pang linog. Tanawan yung building sang Caracas lang gabang niya. Sus matyag ko do cardboard. Tanawan nyo. Mga state witness sa aton subong programa sa Black Ribbon Committee. Tanawan nyo itsura sang Caracas, mga ka-K5. Hablar Espanyol. Arriba, arriba. Grabe. Gaaso may mga nagakalasunog na building. Grabe, mga K5, ang building, grabe, oh. Sus, crumpled. Kung iban kay uluba, bayo, mga laki. May mga bayi, gidaster. Galakat sa dalan, tanawan nyo mga K5. Oh, grabe. 251 subang mga state witness naton sa report linog sa Venezuela. Sa flash report ni K5 Sunshine Lacson. Grabe, grabe. Airport ginapiktado. Mer na hambre-hambre, nag-monitor siya ba birthday ko pa naman kahapon, naglinog pa. Leonardo Rilos, steady pulso lang ang pag-monitor mga ka-K5. Taga Mercy Bake Shop, nga nagpamati subong sa atol, steady pulso lang kamudera. Sally Almension, Bings Delphine, standby ka mo damo, gidbalita, subong loaded gid ang K5 News FM.
6: Ka-K5, Eric Tenerife, puwerte!
2: 265 ang aton state witness, subong nga adlaw mga K5. Grabe nga linog, Venezuela. Bantayan ang dugang nga detalye mga ka-K5.

0: Live News FM.
1: Larga bola. Philippine Standard Time, alas 11:18 sa ngaga. Hindi maghalin sa aton pagpangalaga, damo pa kita detalye. Halin sa linog sa Venezuela, mga ka-K5. Meantime, para hindi kita gutmon, ma-budget meal kita, anay. Mga misis, arin ang ginahulat sa tag sa kaod to. Budget meal. Maluto kita samtang nagalinog sa Venezuela. Samtang ginahulat-hulata ang update sa aton ng mga reporters sa field. Dito mga K5, kahapon sa Banwa sang Kawayan, may bata nga nalumos, maayo lang ma-update, gin-CPR, nabuhi ang bata, bantayan ang detalye sa report dugay-dugay ni K5 Aubrey Suspenye from Kawayan. Motor versus motor, Bungguanay, Tigulbam versus Juvenile, Bungguanay sa Cadiz, may napatay, bantayan dugay-dugay, live ng mga report. K5, Chester Beronque ang magadalasang balita, Bungguanay, motor versus motor sa siyudad sang Cadiz. May maoy, may nagmaoy kahapon, natam-an inom agwa di pataranta, namuno ginbuno ya estudyante criminology, mga ka K5, ang estudyante patay kontra sa maoy. Baboy, mga ka K5. Istorya binaboy, istorya nga ginkaptan sa K5 News FM. Palatuntunan 11 Mbps, ang ASF story. Diri ni sa ato naghalin, may update. K5 Michelle Patino, milyon na ang bilis ng mga baboy nga nagkalamatay. Back to back sa report ni K5, Ariel Apas sa Sagay, bantay sirado ang Sagay, wala ASF ang syudad sang Sagay, pero ang baligya sang baboy sa merkado, as usual, mahal gihapon. Nangakig si Mayor Albi, hindi ini-acceptable. Andaman nyo lang, hambal ni Mayor Albi, balbalbule. Andaman nyo lang, akig si Mayor Albi. Sana tabo mga K5 sa mga estudyante ngaway nakasaka sa stage sa AMA Computer College. Mga K5, may permit bala sa 2026 ang AMA Computer College? Ano kaligal ang ila operation diri sa Bacolod for 2026? Bantayan, exclusive mga K5. Bantayan, may permito kon wala. Abi pakot-pakot, may permito kon wala. Budget meal itan, pakita na yung atong budget meal, no? Kaya ba sigut mo kita, mainom na kumay tisi. Hingagawa itan, maluto kita. Budget meal, maluto kita, takway subong. Budget meal, kay Pigadong Earth. Maluto kita, takway mga K5, nga ginhimo nga daw apan-apan. Itan, takwayon ta sila. Larga bola, ako na mito, no? Si Itan balado ka, traidurek, Itan ka balo, kay gagagajita, kumlata na. Gambar, gina si Dr. Mel, oy nga may intermittent fasting kita. O, oh, nga ara ng aton nga na takway. Takway ni Itan, no, ko na, no, ning pagkaon ni, ha? Agad gym kita, tan, o oh, sige. Ara mga kakipaybo, pwede ni takway, pwede maniguro, Itan ang kuwana ng tangkong, ah. Bisan ano lang tangkong or takwaya, biradahon talang mga kakipaybo, baka nam inami, adubo, ginbutangan ginamos, gingisa-gisa, tapos arad na ng kanon ni Itan, oh, bo, grabe. Mga kakipayb, 223 Itan ang nagamarites, subong sa aton nga kwan, sa aton nga budget meal, Itan. Grabe ba? Takway-takway yun talang ni anay, mga kakipayb, takway-takway lang ni anay. Takway-takway lang ta. Alejandro Ibrahim Villahermosa, mayong aga. Ara siya kung nagpamati sa parkingan sa Barangay Yubo sa La Carlota. Gruen Baring, ara siya sa... We will pray for Venezuela. Armida Familiar, Helen De Loyola, Mayong aga lang sa inyo. Steady pulso. Taga-Bacolod, taga-Bacolod. Larga bola, aga pa. May roll call kita.
0: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
1: Roll kolonta itan ang prime water subong aga. Imbukada, buena mano, halin sa linog, pakadto sa bating gilgil mga ka-K5 nga prime water. Kaina siyang aga, nagugtas naman si K5 Babes Gantalao. Pagsulod niya sa ila banyo, amoni ang itsura sang tubi nga ginpatubod sa banyo ni K5 Babes Gantalao sa Banago. Mga ka-K5, Prime Water, may konsensya, kamulihog lang ko one time lang be Prime Water. Tanawan niyo, eyes to the board, eyes to the board. Ang panawag ni Ethan, the blackout water. Mga ka-K5, kaina lang inisang aga. Sa banyo ni K5, Babes Gantalao. Tanawan nyo ang itsura sang tubi lang gabang. Magamoning tubi, to maligo ka pa. Hindi na. Kung nakusin mo K5, Babes Gantalao, ang tubi, kwaon mo, karga mo sa bago mo ng bakal nga sa lakyan, imuada tatlo ka drum, ibo-bo sa tubang sa prime motor nga opisina. Ibo-bo, ibo-bo. Sagwa lang, hindi lang sa sulod, di kang gigang kasi ang guardi akong ma. Mabang-bang-bang kasi ka. Sagwa lang bala, sa drainage lang. Mga ka-K5, tanawan yung itsura sa tubig isang prime motor. Nga daw ay kita padaog, permi sa prime motor man. Daw permi lang tayo restante sa prime motor. Nagligad, nag-inaugurasyon sa ila bagong kwan, bagong grocery store si Camille Villar, senador sa Pilipinas bala. Ilaning prime motor, daw mga wala ho. Gabarang isi, naming i-home niya, nakakwarta na sila sa prime water, kita yan loadlo, amun yung ginasalod sa tubig tao, daw wala ho. Huyo, lahang gabang niya, tanawan yung tubig sa prime water mga K5 mo. Na, nung naging lang ka mo prime water, numayuhin mo on sa inyo man. Kunyaw-yawon ka mo, mga kigmang ka mo, mga tubig nyo sa dalan, kami ang ginimo nyo nga spatter, tapos mamatas ang K5 kami. Tapos mariklamo kami sa inyo, dugay-dugay kulok ayuhon nyo, kulway gani kami pang muyong mang kamo. Tinano na lang ni Primoter, ano mayo ni sila man? Si Mami Esperanza Insuli, galaway-laway subong ho. That boy Mendoza, damatakway ka pa. Ari na, ari na. Ari na ko, nagsailon ako sa Primoter, tanawan nyo na. Banyo ini ni K5 Babes Gantalao. Mami Maria Luisa, magbanwa mayong aga. Tanawan yung tubig sa Banago, tubig sa prime water, kahuluya. Di mga pamilya bilyar, anon lang ini. Senador ka mo, left and right, babae, lalaki. Halin sa nanay, pakanto sa tatay. Nagakwartahan ka mo, kamiya. Ano ging kwartahan nyo lang? Prime water! Prime! Ter! Wah! Langgabang yan. Baka, one time baka. Ang pinakabaskog mo nga sungay baka, igu ang buli sang manager sang prime water sa Bacolod. Ang buli gid, ang buli gid. Pati direktor sang basiway pang pusdaki baka. Igu agid, igu ang mga langgabang nila ni. Tuduhe. Tuduhe, tuduhe no gay huya-huya baka, tuduhe. Akig ang baka ko, akig baga ko. Oh. Tuduhi, liwat baka, isa baka, one time baka. Si Merinda Nyulhem sa Bayawan, katanaw kauluya sa aton, kauluya sa aton, no? Igo, ah, Ninet Marquez, tanawan yung tubi sa promoter. Pusdaki, tudubax. Tuduhi, kay si Gina Burha, kakadlaw-kadlaw. Balda ka sila baka, igo, akin mga manager, ah. Wala huya. Anabel Yanto, niya daw kape ba? Hindi, tubi niya mo nang paligo ni Babes Gantalao sang aga. Tingala ko pag-abot ni K5 Babes di. Siling ko, sir nga, ang ado ka itom si Imo Subong. Niya talaw, blan tubi ipaligo ko. Kung maputi ka pa sineng. Wala huya. Tapos magpanukot, masyado ka dasig. Ah, pati baka ko daw, hindi ka injindi. Langga ba?

0: Okay, larga bola. Veronica Delgado Recto, dira sa Ilog, mayong aga. Mayong aga man kay John Eric Rosal sa Cadiz. Sally Almension sa Sagay. Mayong aga sa Victorias, Mang Georgie Montipeo Batadhay. Anabel Santisteban, ready ka na din sa kabakungan La Castellana. Buhay na manong kabalita, yari na unahon na naton. K5 Aubrey Suspenye. Kahapon mga ka K5, nagpatigayon kita sang pagsilibrar sang adlaw ni San Juan de Bautista. Madamo ang nagpalaligo sa dagat, apisar nga puwerte ka tugnaw. Huwag kita bagyo, pero puwerte ka baskog sang ulan mga K5. Nga nagdapya kahapon ang balodman nga dalagko. Sa Banwa sang Kawayan, may ara kita mga kauturan nga nagpalaligo sa baybay. May isa na lumus. Testingan ta ang balita kag may mga video nga i-provide si K5 Aubrey Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Aubrey, mayong aga.
2: Ka K5 Eric, maayong aga. No? So kahapon nga at
0: Aubrey,
2: nag-celebrate kita ka K5 Eric sa kapiyestahan ni San Juan Bautista kag sa tunga sang pag-celebrate okay. Sa Banwaya sang Kawayan.
0: Uy.
2: Sa Barangay Bulata Purok 3 isa kon 9 anyos nga bata nga babayi.
0: Bata?
2: Ang maswerte ka K5 Eric nga nakaluwas sa pagkalumos matapos nga ginbuligan inisya sa CPR sa mga nakakita sa ka K5 Eric.
0: Mm.
2: So ginabuluban ta alas 10 ni sang aga nagtungta ang incident ka K5 Eric.
0: Mm.
2: Kunsariin nagpalaligo ang mga kabataan nga nag-i-star malapit lang higad lang gitsang paybay kay K5 Eric. So in istorya naton ang kapitan sang barangay nga si Honorable Alan Gayuma bangod sa nagpalaligo ang mga bata kay K5 Road sa bay kay K5 Eric sa paybay kag inaaligar kay K5 Eric nagsaka-saka ini sa pampot na nadanlog sa katig kag nadagdag kay K5 Eric rason sang iya pagkalumos. Actually damo ni sila kay K5 Eric nga upot mga kabataan man na ang aton nga biktima nga si Juliana nag-a-star ni kay K5 Eric sa higad lang sang baybay so dira lang kay K5 Eric. So gila yun man nga ka K5 Eric nga nagresponde ang mga tawo ilabi na ang nagpatigayon sang CPR nga si Rudy Torres kag Bong Cañete. Makita sa video ka K5 Eric kung pwede ma-play ta sang aton nga teka K5 Eric. Sa pag-CPR sa biktima. Makita sa video nga nag-response ang bata. Nagsuluka ni K5 Eric. After sa to, since layo ang Kawayan proper kay K5 Eric, gin-transport it is sa Mercedes Hospital dito sa Sipalay via tricycle ang K5 Eric.
0: Okay, kay lapit man lang na eh. Halin sa Bulata, pakadto sa Mercedes, lapit man lang.
2: Yes. Kagadugang pa ni Kapitan Gayuma, kaina, ginistorya ta siya. Kaging kamusta naton ang status ng bata. Gin-refer ka K5 Eric ang bata sa Silay, sa Bacolod, agud sa matagaan dugang nga pagtatap o kung pagbulong ka K5 Eric.
0: Bauti mayo lang K5 Obre, kay nakakuan siya, na CPR siya, na salbar ang bata, no?
2: 5 minutes.
0: Kay dira five. Sa ginhambal mo bla sa may Bulata nga area, no? This is in Bulata, right?
2: Yes.
0: Ano nga sityo ganin eh?
2: Purok 3 ka K5.
0: Oo. May mga pamalay na da K5 Obre, kagkadamo sang bata, bulo kadamo na da mga nagapangisda. Oo, damo yes. Kapangisda. Tinaligo sila siguro kagkadlagko sang balod. Pero abi mo K5 Obre, kanami ni isang report mo ginuna ko gid. You know why? Because this is a story of a tragedy turned into kalipay, bla? No? So inspiring, Obre, salamat. Gid. Ang leksyon nga makuha tadi, Obre, kinanglan may upod gid nga adult kung magpaligo, kag maayo lang kay may makahibalo mag-CPR. No? Amo lang ning aton. Tikaw kagapon, di ka naligo, Obre?
2: Nag-duty, tiyak ka K5, Eric.
0: Ay, huwag ka naligo?
2: Yes.
0: Oh, kanina.
2: After nagbisita kami ka K5 Eric sa mga beaches diri sa Himamaylan, sa Kabankalan kag sa Ilog, duty alam man ka K5 Eric ang mga nagpalaligo
0: actually. Tugnaw eh.
2: Sa sur.
0: How was your observation kahapon na, Bre? Isa na lang ni kay total ari kadagid lang. How was your observation yesterday? Tungod kay kautugnaw, jutay gid man kadto sa mga swimming pool.
2: Yes, yes, kay Favoric. Miski sa mga bye-bye, jutay kay Favoric, silisipon lang ang nagkalato. Because siguro sa ano eh, sa lain ang tiyempo, pala nagagalom, nagaisik-isik. Pero sa sur, pag-apon, ang mga jutay ang nagpalaligo ng mga pamilya o mga miski mga bata, gani mga youth, wala man. Jutay lang kay Favoric.
0: Oh, okay, nabalaan ko nga isa ka youth, ari lang di si Estasyon, si Ethan. Why siya naligo? Why siya naligo? Obre, thank you. Gay, kampiyon ni mga, this is the kind of story nga kinanglanta, Obre, mabalitian sang tagpalamati. You know, we always hear a lot of stories about killings, about of so many things nga daw ka-disturbing, nga daw ka-stressful. Ini sa iya daw maka-encourage sa aton. That's why gin una-una, tagin ka. Obre, thank you. Gay, why ka pariente sa Venezuela?
2: Wala ka kay Faberic.
0: Kay grabe, Obre, ang linog. Grabe itong linog. Yeah. Oo, grabing linog. So, let us pray for our brothers and sisters in Venezuela. Obre, thank you so much, Obre.
2: Thank you so much, ka K5 Eric Report. Ikan din sa sulong bahay sa Negros Occidental. Ini si K5, Aubrey Suspenye. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Kampiyon nga balita, kampiyon nga balita. Bakod. Bata, 8 anyos. Naligo sa baybay. Pagpaligo, mga ka-K5, lain ang panahon, lagko ang dapyas ang balod na lumos. Timely nakita sang mga kaingod kay damo na pamalay, purok tres. Damo na da pamalay, pero grabe na ang mga bato ng lagko. Mga ka-K5, gin-CPR ang bata, salbar. Good story. Very good. Ayos. Halin sa kabankalan, halin sa kawayan nga balita, mga K5. Sa Iluhanta, ang siyudad sang Cadiz, mga K5. Sa Cadiz, may balita, may balita. Si K5, Chester Beronque. Duha naman kamotor, mga abilidadan. Nagahagunos ang duha kamotor. May isa kamotor, nagasakay ang pasahiro. Nagasakay-sakay siya. May sugata siya nga isa ka motor. Nagbungguanay sila. Ang motor number 1 nagasakay 18 anyos. Sugata yang motor number 2 ang nagasakay 15 anyos kag may angkas nga 14 anyos. Patay mga K5 ang driver nga 18 anyos.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chester Beronque, Cadiz City. Good morning.
3: K5 Eric, isagid ka masubo nga balita ang nakuha ta diri iya sa may siyudad sang Cadiz matapos kapon nga adlaw may nagasilibrar kita sang San Juan kag ining duha ka K5 Eric kay nagaangkasanay halin ini sila sa Sikaba na magpananuhan or nagpananuhan ka K5 Eric. Sa investigasyon sa aton kapulisan, duha ka motor ang involbado ka K5 Eric, ining ginamaneho sang driver number 1 or ang vehicle number 1 nga Rossi motorcycle nga color pula ka K5 Eric. Halin ini siya sa Cadiz City proper kag papuli na kuntani pakadto sa may barangay Burgos. Samtang ang motor number 2 or vehicle number 2 nagamaniho sang rosy man nga motor pero color black ka K5 Eric.
0: Okay.
3: Ining vehicle number 2 nagaangkasanay si Silver Solidad Ipuentes, 18 anyos ang edad. Kag may angkas siya nga si Eljon nga 14 anyos ang edad.
0: Okay.
3: Minor di edad ka K5 Eric. Okay. Ining angkas ni Silver ka K5 Eric.
0: Mayo pa kay ang edad ga minor ang lagan wala nag minor.
3: Samtang ka K5 Eric ang vehicle number 1 nga pakadto kunta di papauli sa Burgos proper minor man ka K5 Eric 15 years old.
0: Uy, no,
3: ining si Rodjon. Si Rodjon ang driver sa vehicle number 1.
0: Okay.
3: Sa pagpamusisa sa aton kapulisan ka K5 Eric takna alas 5 kahapon nagapapuli ining si Rodjon nga 15 anyos sa ila lugar sa may barangay Burgos nagsinugat anay ini sila sa may likuan nga bahin ka kay Paiwerek.
0: Oh.
3: Pagwa na ang kasanay na si Silver kag si El John dito ka kay Paiwerek suno sa investigasyon sa kapulisan na wadaan sa kontrol ining naga ang kasanay nga si Silver kag si El John.
0: Oh.
3: Rason nga nagbungguan na gid sila sugat anay sang nagapapuli na nga si Rodion halin sa Cadiz City proper.
0: Da, signalaga nila kay Five Chester. Kaya ginatan ako, talawan nyo mga kay Five Eyes to the Board, talawan nyo anay, galalabog sila sa dalan, gakwano ang motor sa dalan, da siguro Chester laga nila.
3: Yes, kay Five Direct, so no, sa mga witness, madasig-dasig ining padalagan sang duwa nga nagaangkasanay, pagwa sila halin sila sa Sikab, sa barangay Sikaba. Ining dalan kay Five Direct, nga kung sa diin na aksidente sila, amo ining dalan nga pasulod sa isla sang Lakawon. Dire ka gid di masulod. Sa may barangay Burgos crossing Martisan, if you're going to Lakawon, dire ka ni maagi may ngala na di welcome to barangay Burgos.
0: Okay.
3: Sa uloonhan ng sinaka Key Fabric, may likuon nga bahin.
0: Yes.
3: Si sila halin sila sa Sikaba, pagwa na sila sa crossing Martisan sa barangay Burgos, ang isa pasulod sa may likuan ka Key Fabric na wadaan sang kontrol ining nagaangkasanay nga si Sir Silver kag si El John kag didto nag bungbuan na gid sila sang nagapasulod man nga si Rodion kag sang uli na kag Key Fabric gilayon man nagresponde ang CDRRMO Cadiz giningagaw sila dala sa Cadiz District Hospital sa St. Anne. Apang sa masubo nga balita naging kantuan naton kay Nasaga patay gid ining si Silver Puentes 18 anyos ang edad kag ang iya nga angkas kay Key Fabric nga si El John critical ang kahimtangan kag ang isa naman ka driver nga 15 anyos man kay Key Fabric nga siya lang pinadaga solo malubhak man ang kahimtangan kag under medication sa may St. Anne or sa Cadiz District Hospital.
0: Grabe, no, duwa ka motor kay Five Batchester, talagsa ka lang ni Kabati, yung head-on nga gabungguan, na yung sila, no? Kagrabe, gakalalamang sila si Gadalan na Chester, no? May lang kay araman dayon ang mga rescue, ta nag-abot dayon?
3: Kahapon nga daw, kay Fabric, kay ang deployment, kaya pag-dispatch sa rescue, malapit lang sa tagsa-tagsa ka area, kung sa din posible, wala pala liguan. Naka-standby nga daan sila, kag naka-roving, gilayon man nga nag-action dito, kay Fabric, kag nagpadulong. Pero sad to say, ang driver sang motor na may angkas, na si Silver, patay gid kay Fabric.
0: Wow, tiga kasubo kita,

0: Balita
1: K5 Eric Tenerife Puerti.
0: Primero nga balita na lumos Salbado, good news. Dason nga balita Binalos ang Cadiz, good news and bad news. Bungguana ang duha ka motor, isa patay. Magamuni nga balita itan, tagae ko anay tubi ditan kag tagae ko sang akon nga DTX 500. Mainom ko anay DTX 500 para kontrolado ang akon blood sugar kag indi magsaka ang akon dugo. Painuma ko anay itan, painuma ko. Mainom ko duha agi kabilog ko ana sa karton. Hindi lang manugid si ilang nagkuha kadatan. Kay iya niya si Lumonrikto nga karton. Dala di anay sa akon sa sulod. Salamat kay Toto itan. DTX 500 mga K5, Shelby na lang ni naton ah, nga maintenance para sa aton high blood kag sa aton diabetes. Shelby maintenance ha, DTX 500. Ari naman, isa naman kabalita, grabe. May hubog, nagmaoy. Pagmaoy sang hubog, may nasugata siya nga isa ka estudyante sang criminology. Kinsiling ni K5 Jirilo, niya K5 Eric, ginbuno yagid yang estudyante sang criminology. Patay mga ka-K5. Grabe niyong tabo kagapo. No? Natamaan siya inom. Agwa di pataranta mga ka-K5. Nagmaoy. Sino isang? Guadang isang. Sugata yung estudyante nga kuhan nga criminology ay ginbuno siyang langgabang niya. Di kundi patay. Ang handom siyang ginikanan na upod sa pagkapatay sang sining pobre nga estudyante mga ka-K5. Waon tang report sa kay K5 Jerry Lona Luis mga K5 ang aton nga baboy expert. Langgabang niya.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Jerry Lona, unsa may hinungdan nga ginbuno ang estudyante? What happened? Jerry Lona, good morning.
3: Sa K5 Eric patay gid ining isa ka crime student or ining criminology student matapos siya nga ginbuno sang isa ka lalaki nga nagmaoy ka K5 Eric sa banwa sang Pontevedra. So natabo ining insidente gabi no Domingo nga adlaw sa K5 Eric kag dito niya sa New Kasalagan Barangay Antipolo sa banwa sang Pontevedra. So karon ang atabo diri ka K5 Eric actually based ini sa aton siring pag-istorya man sa suspect ug galing ini siya magpa-interview no sa kamera. Tuno sa iya ka K5 Eric nagsugod ni alas 4 sang hapon sang Domingo nga adlaw kag allegedly bangod sang gidaligar pagpangimon siya siring asawa.
0: Uy.
3: Kay ati ginatudlo yang rason ang iya kuno nga asawa ka K5 Eric wala pa ako nang nagpauli sila siring balay.
0: Ay, di so, niya nagkadto.
3: Amo na ang wala inabalaan ko nung K5 Eric. Kaya pagpauli niya ni Kuno, wala ko nung yes nga asawa. But sunod naman sa asawa niya K5 Eric, alas 4 sa hapon nag-inom ining iyang bana, which is naging kilala ang ining suspect kay alias Arthur or mas kilala sa lugar nga si Art. Actually, tagaan niya siya, no? Barangay si Gatoslaw sa Banwasang Kanduni. Pero nag-star ini siya, Adria, sa may New Kasalagan, Barangay Adipolo, 12 katuig na, kag may bata ini siyang 12 anyos. Hindi ni sila kasado. Actually, mag-living partner lang ni sila. Kaya may previous nga bana iniyang yasring napangasawa dra sa New Kasalagan. So, aging kilala ining iya asawa nga si Julie May Dayo. So, 43 anyos man eh. So, may isa sila kabata
0: kakita K5 Jerilo, i-suspense ta kadali ha, dali lang gina. Itan, pakita na ta ng mga picture balatan, tanawa ko balatan, eyes to the board ka man balatan. Sige na Jerilo. Hala Jerilo, amuning may lungon, amuning napatay ng estudyante.
3: Yes,
0: amuna na napatay. Manggali Jerilo. Sige, sige ha Jerilo, pagsaysay, sige ha.
3: So alas 4 sa ngapo nagsugod allegedly inom ining ining suspect you know kag pagpauli sini mga pasado alas 7 sa gabi actually ginsipa yan ni ampertahan nila sini nga balay kag do nag pumurugso or nag lain lang iya sini nga ulo kag K5 Eric kag gin ano ni siya gin-invite ang iya sining asawa nga manyapon. Yeah. So karon yeah. ang iya sining asawa nagluto sang pagkaon agud nga pakaunon ini kagati gihambalan siguro nga ubog ka naman pag uli. So karon do nga kig ning iya sining asawa kagati amo to ka Kipab Eric nga nag do nagamurugso pagid kuno ka Kipab Eric kag later on

0: pa niya pun ni ang iya nga bana yung nga sospetsado kag nagwa pagid ko ka kay February kag siguro nag-inom kag dito kag nag pauli iniliwat kag pagpauli niya ni balik sa ila nga balay kag kay February ginagad na ini nga magpahuway na no magtulog na ugaling do naghambal ini siya actually kag kay February sa iya nga asawa nga nga ado patulugon mo na kuya do amo na wala kanong kag kay February kag gin paigda sa may ila sini nga muskutiro ugaling kuno kag kay Eric
1: nga do nag
0: maoy or nagaki gin siya kag
1: may muskutiro pang balay
0: electric fan nila So ginasipa niya ni ang electric fan na pilas kuno ang iya sini nga TL kag kay Eric kag kinid ko kag nakibot ang ila sini nga 12 anyos nga bata kag nagpalagyo sa iban nga balay kuno ka K5 Eric ti bangod nga nagpalagyo naging saway ini siya no sa iya sini nga asawa kag ginambalan nga nano ka man yaman gin do man nervous bala amo na ka K5 Eric nervous on siya bangod sa ining ginahimo sa iya sini nga bana so ginambalan pa kuno allegedly sang bana or sa sining suspect ang iya sini nga asawa nga nervous on ka gusto mo lampusan ta ka sa Baratia.
1: Uy.
0: So karon ang iya sini nga asawa ging pakalma ini siya ginsibinan ging ano pa ni siya
1: bumisibin pa ginsibinan pa diri loka sweet ba
0: actually ginsibinan pa ni siya no o galing si amo na to si Eric nga do nag lain na gitang plastada nagpalagyo ini siya nabatian sang pamilya sang babae or sa ining iya sini nga living partner kag dito namang pot nga ano na dang may nagakalatabo dara sa sulod sa balay so dito kag nanugid man ni ang asawa sa iya sini nga pamilya kag ing laygayan ko no ang ining iya sini nga bana kag nagpakuno-kuno pa ni kuno nga tulog kuno kag kay Five Eric sa nagabot ang pamilya sang asawa so karon ang natabo diri kag kay Five Eric nagkumprontahan na nagipangita na sang suspect ang iya sini nga asawa kag nakita niya nga ara gali kuno sa balay sa iya sini nga hinablos so sa nabalaan niya na nga ara sa balay sa hinablos dito kag ingkatuan niya kag indalaan niya flashlight kag tuyo niya kun tani nga lampusan sa ulo sang lampusan ang ulo sang iya sini nga asawa gamit ang flashlight kay February maayo lang ka kay Pepe, kinasagang sang hinablos ining flashlight kag nagpalagyo na dayon ining asawa kag nagpangayo sang bulig sa isa kag ginaligar Kafgu no former Kafgu
1: okay.
0: Sa ila sining lugar mga 300 meters ang kalayoon gikan sa ila sining balay kag ginsunod man or ining ano ining suspect nagbalik siya sining sa ina sining balay sa kusina kag nagkuha sang patalong kag K5 Eric kag gintaklos gingamit niya gintaklos niya kag pagwa sa ila sining iskinita kay actually may iskinita kag K5 Eric no nasulod ka sa gamay nga dalan so pagwa niya nakita niya to kag K5 Eric ining siya alias Agustin kag ginambalan siya ni Agustin kag K5 Eric ni guay sila mo niya balan siya nga pauway na to tulog na
1: part pauway na part
0: pauway na ubog ka so amo na bala karon nang akig ining suspetsado kag ginsumbag niya ni si Agustin kag kay Five Eric sa lawas kag karon nagbalos man si Agustin sa sumbag kag may mga bystander nga mga kabataan nga yara sa palibot gin pulihan karon ining si Arthur kag gati do nag ano gid ni na do nag pin down gid siya sa dalom sa semento kag sang nagbangon ini kag kay Five Eric nagabot ini sa iya sini nga patalom kag ginbuno no sa kamot sa wala nga kamot si Agustin kag naigo gid kay Five Eric apat id katahi actually ang ginimo sa doktor kag bangod sang ining biktima naman ini diri na masulod ining si alias Charm ining criminal criminology student kay K5 Eric diri na siya nag tambag no kag katuan niya yes ining amigo ang best friend niya actually kay K5 Eric ang iya taning kwaon is ang iya amigo no
1: so agud
0: niya mapalayo bala sa kinagamo so pag kuha niya kay K5 Eric kag gin tambagan niya do nagadupa siya kuno actually suno sa mga nakakita dito so ginbuno siya dayon sa suspect so, pa, ano na bala do aram bahala na nga klase pag buno bala kay K5 Eric
1: sakit
0: kasinon la maigo
1: kasinon
0: la maigo bala kay K5 Eric
1: no,
0: so naigo ining biktima sa dalom sang iya sining ilok gid kay K5 Eric
1: So, sakit, sakit niya rin. Grabe, kalam-kalam nga igo. Inusinti, gid siya yan, oy.
0: Sa, susunod sa iya sini nga Iloy ka K5 Eric, naglabot gid sa iya sini nga kurason ang higo sang sundang kay medyo laba kunong patalon nga gintamit.
1: Na ano man no, yung klase tao no, ya si Art ni Mando kay init sa ulo ko diri lodo mga akig naman ko ah.
0: So karon gin sang pagbuno ya to naguyoy gid ayon si Art ka si Charm o ining criminology student ka K5 ba Eric kag si bangod sa dako yang igo sa dalong sang iya sini nga ilok
1: D-O-A.
0: So naguyoy dayon so gindala patani sa ospital o galing ka K5 Eric si during transport sang biktima wala gid no wala na sang sign of life or wala na sang pulso nga na check ang aton sini nga mga medical team kaga ti ang pamilya bisikan sila no nakita man nila nga wala na gid sang sign of life ang ila sini nga bata ka K5 ba Eric no so grabe. Ang ining suspektado after niya ginubra tong pagpamuno naglakat-lakat ini siya ka K5 Eric pagadto diri sa barangay kan Roma sa Banua sang Pontevedra kay gusto niya tani ko na mag-surrender pero while going siya no sa barangay kan Roma nagasinggit ini siya kay Eric sa mga nagkakasugatan niya nga sino isog
1: sino isog da?
0: Dra, kay sino isog man patyon ko man may napatay na ko to sa unahan gusto niyo kamo man do amo na bala
1: buko isog bumayo lang diri luwa ya ka masugata no
0: amo na gani ambal ko sa iya mayo lang gid sa iya kay K5 Eric wala gid siya man yung nasugata nga may mga firearm or police dra or ano dra nga
1: buko may nasugata sabi no ko may nasugata sabi nga masupog-supog manabi nga bag-o man ka pamanyos lanang yang nga inumom no itani na double tap gid siya noy no
0: siguro gid kay K5 Eric ikay ti syempre sundang ikwentro mo sa armas lutang ti
1: gainit ulo ko jirilo gainit ulo ko estudyante ni may puturo pa niya noy
0: actually kay K5 Eric amo nang masubo no kay ti ang iya nga nanay ni actually maestra dra elementary teacher ang iya tatay is caretaker sang isa ka pribado nga property dito sa Luzon abot nga pa eskwelahon ining ila sining ginakabig nga ano eh nga
1: bata nila
0: ano bala dako nga pag-asa no kay ti syempre kay K5 Eric gusto kong tani isang bata nga ining nga mangin isa ka PMA applicant or mangin isa ka police in the future kay K5 Eric
1: Jerilo, so, let's make it very quick alang-alang ni ko sa oras Jer diin na subong ining si Art ni kay papa-counseling lang dumangaki ko pre-counseling lang guro din siya subong na prisoner noy
0: So karon kay K5 Eric ari na siya sa May Pontevedra Municipal Police Station kag ginpailan ini siya sang kaso nga frustrated murder kag homicide kay K5 Eric.
1: Nang why na siya gasinggit subong sino isog daw why na siya gasyaget subong do buot na siya nga totoy.
0: Actually buot-buot gid siya actually kay K5 Eric kaso lang hindi siya magpa-interview sa video or sa aton sini nga live.
1: Init ulo ni Merlita Malbas. Init ulo ni Merlita Malbas sige Jerilo, thank you kay Jerilo. Init ulo gid siyang tanan.
0: So mga aton sini nga update and balita gi kay Andrea sa Banwa sa Pontevedra.
1: Okay, thank you so much K5 Jerilo na Luis. Ang aton sibong attack na alas 11:55 standby.
2: 11 MBPS. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. TDX 500
3: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
4: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
3: gusto.
4: Ang hindi maulihi sa listahan.
3: Mm-hmm.
4: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang Iloy sa imo tiyan, ang edad.
3: Oo.
4: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
3: Uh-huh.
4: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics or GP, kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
4: Mm. But silingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
3: tachycardia.
4: Mm. Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
3: Mm-hmm.
4: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
3: Mm-hmm.
4: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
3: Mm-hmm.
4: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress?
3: Mm-hmm.
4: Siyempre, ang antioxidants.
3: Uh-huh.
4: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
3: mm-hmm,
4: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
5: happy kanunay,
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
3: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals, ha?
4: Mm.
3: Sa cardiac ionic currents nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart leading to more serious heart conditions.
4: Mm. Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no?
3: Mm.
4: Apang mayara sang mas delikado kag life threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon damo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong
3: colitis, no? Spinach,
4: broccoli, mm-hmm, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Husto. Kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan atuloy nga mga cellulas ang lawas mo.
4: Yes. So, correct nga Sir GP. Take for example, ang diabetes.
3: Mm.
4: Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries.
3: Mm.
4: Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapabnubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension.
3: Mm-hmm.
4: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course
3: correct,
4: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5. News FM.
2: K5. Clarissa Berha. Kasama
5: ang pag-uulat ng K5 News Team.
2: Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa,
5: maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita, mga suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputoka. 5 tripulante ligtas na nasagip ng Aklan Maritime Police sa matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumabagang bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namataya matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lanes sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Utility worker arestado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. At 600,000 pesos na illegal na sigarilyo na sabay-sabay ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
2: YGC Network News. YGC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga sospek sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng dalawang sospek ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga sospek na kinilalang minor de edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntirya, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga imbestigador ang pagkakilala ng target ng mga suspek at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga suspek. Samantala, patuloy ang isinasagaw imbestigasyon ng kapulisan upang mabigyang linaw ang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, 5 tripulante ligtas na nasa gip ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang 5 tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manokmanok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang 4 pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan MARPSTA sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang 5 tripulante matapos na tulungan ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: YGC Network News. YGC Network News.
7: At First Antique Provincial Mobile Force Company, tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, atin ka K5 Jojen Morillo.
10: Tiniyak ni Police Lieutenant JV Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team, ipinahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasamang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya na gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. para sa MyTC Network News, KK5 Jojan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni ka-K5, Dan Chavez.
13: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa Lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission or NAPSI. Ibinida ni NAPSI-led Convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPRAP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang diin din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino.
14: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
15: Labis ang pagkadesmaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responders sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon. Punira Maria ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Sunshine Lacson.
16: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24 anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32 anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabalik bangga sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: At Bukas kotse suspect, timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pag nakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa Teka K5K Buscaino.
17: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pag nakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33 anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, umano'y salisi o sangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng dulugon nang iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidnon PPO, sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
19: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa dukom. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
20: Inaresto ng mga security guard ang isang magagawa matapos itong mahuli na nagnakaw ng dalawang pirasyong bronze sa pasilidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervy, 36 anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwalaang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Bakong Municipal Police Station habang hinihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasa bat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
21: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa Barangay Calasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa US Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ayon sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area Korea na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa antabayanan ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana, K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica DioFresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at
11: at lahat. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kato lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Balik sa pagpangalagan. 11 Mbps. Last and final stretch, mga K5. Hindi magkalipat, nagabagang bangang init sumbong sa sagwa, mga K5. Inuman ang imo D3Bio. D3Bio, mahina sa mga panlaki sa talutahan ko, sakituhod ko. Kayang imo nga mga tulaan, kulang sang padanlog. Ang imo nga tulaan kung sa salsalon, panatoktokan. Kontratoktok. D3Bio. Mayo sa mga lutalutahan, palanakit. Food supplement, epektibo, mga K5. Garantisado.

0: Happy birthday, happy birthday! Ma'am Dindin Baal, dira sa Hinubaan, happy birthday. Asawa ni Kagawad, Budoy Baal, ang ayan himoon barangay kapitan sa barangay Asya Hinubaan. Mami Dindin, happy birthday man ah. Happy birthday, Bokadamo. Gitsang ka-birthday, Subong, ho. Happy birthday, man. Grabe, birthday, Subong. Dali lang kay basahon. Kung may birthday, gid ka patamyaw, gid Subong ni, ho. Happy birthday sa kay Cirilo Boy Garcia. Magulang ni Ma'am Pearly Garcia, padronya. Boy, boss boy, Cirilo Boy Garcia, happy birthday, gid sa imo. Happy birthday, kid. Happy birthday, kid. Steady pulso lang kita tanan, mga K5. Steady pulso lang kita. Dira Subong sa Kawayan, si Kagawad Marjon Pilingon, nagapamati sa aton sa Gilhungan, Kawayan. Jingle sang GFU Pantera Game Farm. Si Lipid, si Kier, si Jomari, kag si Coach Carlos, sige man ang monitor, Subong, sa aton. O, larga bola na kita, larga bola kita. Leonardo Riros, Benita Malbas. Mamaman siya intana sa Himamaylan, mayong aga lang. Ari na kita mga K5 sa ginahulat-hulat ninyo nga parte sang aton pagpangalagan. Okay, bayluhanay na kita sang balita, bayluhanay kita sang balita. K5 Michelle to, may balita si K5 Michelle kwa untay nga gawa na itan. Parti na ini sa ASF. Kay direkta ni mabalaan kung ano nakalala, kung ano nakadalom ang epekto sang ASF. Nagakalamatay ng baboy ta bago pa lang nag-ako ang Kapitolyo. Pero pag-abot sang RSSI, ngang aton nga mga tubo ang nagaigo, daw kaplano na sila nga magpreparar sang state of calamity. Pero sa PIG, daw wala sila gana. Ano iniman? Ano nakadalom ang igo sang baboy nga ASF?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, istorya naman ta binaboy, mayong odto.
2: Mayong odto ka K5 Eric, speaking of baboy, ka K5 Eric nagdangat na sa Kapin.
0: Why kuya gahambal nga sudaan mo Michelle, away kikuy ka puno parte sa sudaan mo.
2: Wala
0: ko sa baboy, K5 Eric. Nagani ka ko.
2: Ano ko ng healthy living.
0: Isa pa na.
2: Mm. Oo. Fish nga may ano.
0: Nga may. Larga mula. Kabaloko yung piliving.
2: Anyway, kay K5 Eric, 1,213 sa mga baboy. Muna siya ang reported kay K5 Eric sa bukod nga Negros Occidental nga nagkalamatay. Bungod ang masakit kay K5 Eric. Pero ining mga nagkalamatay nga baboy nga masobray sa kalibo, although nagkalamatay gid man sa masakit, hindi pa confirmed ka K5 Eric kung ASF gid bala ini tanan. But some of them, siyempre ang kontaminado sang nasambit nga masakit, especially sa Banwa sang San Enrique. The rest wala na pamatud-an kun ASF gid man ato kun hog cholera bangod nga tinalubong early, and the rest of the baboy nga buhi gin pa maligya man tubig ka K5 Eric. But nevertheless, ang ini nga mga kadamuon no sa nagkalamatay nga mga baboy ang nagabalor sang 14,462,000 pesos.
0: 14 million ang igo, grabe ba?
2: Yes, kay K5 Eric. Sa bugos na nga Negros Occidental, kapirabihan ni, no, sa mga nagasagot ng nasambit ng mga sapat kay K5 Eric. Sa aton probinsya, ang total hog population is 29,880 kay K5 Eric. Mula ang total hog population dali sa bugos ng Negros Occidental. Now, speaking of problema sa baboy, kahapon natungan, ini actually nga ginaistoryahan with the problems ng RSSI. Magapatukod na sang task force regarding niya sa RSSI. Kating RSSI, abig kay K5 Eric, islap na gun. Now, ang kululbaan, di is si madala, no, sang pila ka mga technician on field. Dito yas sa Oriental, kating kabit niya sa bayo, ini magagmay ng mga peste sa tubo, abig kay K5 Eric mo.
0: Uh-huh.
2: So, amo na siya, ang form of transmission, sining mga gagmay nga mga tigi o kon ini mga peste bila sa K5 Eric. Amo na ang tigi na kumbaga daw ginakakugmatan nga basti mag-arise ini yan to issue produksyon nasyonal kag di maapektuhan ang kabilugan sa aton produksyon sang tugod riya sa Pilipinas gidya kay Kay Favorite. But with the baboy, actually do ka isolated case, one lang gid nga banwa ang confirmed nga may kaso. The rest nagpagwa
0: isa lang ka banwa, Michelle, pero ang halit siya kabilugan na ni pagtestingan mo na ni damo na ni positive.
2: Yes, exactly, Kay Favorite. The rest of the banwas and the cities manya sa probinsya, especially sa Maylac Castellana, zero. Wala sila yaka, Kay Favorite, ang reported nga nagmasakit o kung nga nagkalamatay nga baboy dito. That's why may ara sila sa mga early prevention like the mga checkpoints sa entry and exit points ang ilang banwa. Ang Isabela kahapon ang nagpagpa naman no, sang ilaman nga pagsulundan may angot sa paglikaw no sining African swine fever ang talisay kay Kay Favorite. Ara naman may ara naman and I believe do almost kabilugan na no sa mga banwa kag probinsya. Ang directive is actually coming from the mayor mismo kay Kay Favorite na tini suportado sa provincial capital. Na one thing amo lang tagining hambal ko sa imo kay Kay Favorite tinalisdan nga mga inadlaw nga ang probinsya ang handa gidya maghatag no sang bulig financial sa aton nga mga hog raisers nga nagkalamat yan sining mga baboy. At may ara ina galing sa pagsulundan and I believe kabalo naman no ang mga manugsagod naton diri sa Negros Occidental kag amo na karon ang ginaproseso mano sang Capitolio Provincial together with the local LGU kay ti sila from the Capitol may ara ihatag and from the local LGU may ara man sang ihatag sa ila kay Kay Favorite tugtog nga ti makabangon liwat ang aton mga hog raisers kag ti ang African swine fever wala gini abi vaccine or wala cure bala kay Favorite. Now moving forward ang panumdum lang gino sa aton provincial veterinary office is always get no nga i-maintainar ang kumbaga daw ka-stricto bala nga biosecurity measure sulit-sulit lang gina ka Kay Favorite until nga ti madula ining masakit kay ni diri. But I believe ara lang na siya kumbaga ka Kay Favorite dira o galing kiting iba not reported lang get daw isa pa na sa ginlantaw manaton nga as early as possible kung nagamasakit ang baboy ginayon nga magpakikamot no ang aton mga hog raisers sa barangay naton bi or sa mga local veterinary office agudto nga ti maaksyonan dayon kag hindi na magdabo o kung magdako pang problema kay Kay Favorite.
0: Okay, larga bola. Good.
2: So yes, balita ni kan sa Capitolio Provincial ang ginadulong naman sa aton sa Calwan sang DTX sa Cofimex nakakapik na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kampiyon report. Salamat kay K5 Michelle Patino. At di kay balikay sa iluhan tana si K5 Ariel Apas mga K5. Dito sa banwa or syudad sang sagay. Kay ginabalita, ginabanakuan, kay ginaplastarged ni K5 Ariel Apas na dito kuno subong sa sagay, wala kita sang problema parte sa ASF. 14 million na ang damage sa report ni K5 Michelle. Tanahon tang sagay, kay wala kuno sang damage kag wala nakasulod ang African swine fever sa syudad sang sagay.

0: K5 News FM.
1: Yes, K5 News FM, mga ka-K5. Abdi kay balik kay lang kakita kay K5 Ariel Apas. Kay ang ato nga main event mag-report na si K5 Wilson Villena. Standby na kamo sa aton running story. Ama Computer College, may permito kun wala akig si Congressman Albi Benitez. Hindi na kamo maghalin sa inyong mga radyo. Balik na kamo nga daan, hingagaw na balik na sa atong Facebook Live, Eyes to the Board, kay si Ama pangitaon ta kung may permit ang operation sa siyudad sang Bacolod. Meantime,
2: K5 News FM Live Report.
1: Ariel Apa sa sagay, may ASF daw wala, mayungod to.
3: Yes, Sir Eric, mayong punto, Sir Eric. Aton na mitikyar ang med section po sa diin, nagkabalidya ang karnisang baboy. Dito sa may bagong Amerikano publiko sa sudan sa sagay, kag aton yung hinabi ang mga pipila ka mga namatidya ay sa karnisang baboy. Kung sa diin na, Sir Eric, nga konfirmado nga wala pa rin na itala nga apprehension fever o kung sakit na baboy.
1: Good! Kag, good! Very good! Eric,
3: very good, very naman good. Sa tatong pahinabi sa nga veterinary office, yung head kasi Doc Mujo, kung sa rin, wala naka yellow zone na rin sa may syudad sa Sagay. Kung sa rin, ang yellow zone na sa rin, kag safety, ang yung syudad sa Sagay, wala na itala nga African swine fever sa rin.
1: Okay, very good, very good. So, wala sang ASF sa Sagay. That's good work, good story. So, bantay-bantay lang kamo da, Ariel, ha? Salamat gid sa confirmation, Ariel.
3: Yes, Sir Eric, kag-anya preso sa baboy dito sa Sagay, nagpabilis sa 280 kilo, Sir Eric.
1: Mahal gyapon ba? Okay, Ariel, thank you so much for that confirmation, Ariel.
3: Yes, Sir Eric, report, nanukat rin sa may ciudad sa Sagay. Para sa Puro de los Pueblos, ini si K5 Ariel Apas. Para sa Libre Pais, para sa kanyang mobilita, publiko, kakaringawaan, tanong din nito, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
1: Abdikay, balikay kita, kadasig sang dalagan sang oras. Kuhaon ta ng report, diretso na kita sa Ama Computer College, Wilson Villena. Naka-standby na mga K5 sa sining tinion. Checkeron ta kung ano ang nature of operation sang negosyo sang Ama Computer College diri sa siyudad sang Bacolod. Nga nag-controversial ang Ama, mga ka-K5, wala ni lagit pa saka sa stage ang ilang mga estudyante. Kahapon, graduation sang Ama, pati valedictorian, wala kasaka sa stage. Nangakig si Mayor Albi Benitez. Siling ni Mayor Albi, hindi ko namian sina ha. Hindi ko na namian.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Itan, kuha ang live report ni K5 Wilson Villena. Wilson, mayong odto.
4: K5, Eric, dali lang kayo kayo na timing. Hindi pag-abot sa ito ni asidente. Mati sa tubang sa EMA, no?
1: Oo. Live na anay nga ito, report na. Sige lang, huwag ka. So, tira na live. Kuha ang taka.
4: Ari, K-Pod Eric, arat na si Servin, si K-Pod Vincent Curalde, sa atong sining
1: Itan, kuhaan na tan.
4: Ari, kita din subong sa atubang mismo sa campus, ang AMA Computer College, diri sa siyudad sa Bacolod, K-Pod Eric. And the reason why we're here is tungod mo sa nagtuhaba lang ang issue, tuhoy sinisang mga estudyante nga wala pa magipahunugutan nga magsaka sa stage kay Sir Eric and kay Sir Eric. Tapos, nag-try na kita to nagsaka na kita kay Sir Eric no, dito sa babaw, but wala siyang staff o kung wala siyang personnel dito sa sulod sa EMA.
1: Dali lang kay kikwao ka ng live mo kay gusto ta may resibo. Kwao ko ang resibo, Wilson. Nagsulod ka mo. Gaara na, ga-live na ka mo. Sonara na, son.
4: Yes, sir, Sir Eric, na ano na ginasak up lang.
1: Uy, na ano man. Do ka atrasado sa stipping mo sa Bunoyaw?
4: Wala kayo na napag-abot sa doon. Kasi Eric, nalakala, kita kayo kasi ang traffic dito sa lang. Kaya may accident, baby mo. So, why kita nakaplastar?
1: Kayo si Congressman Albi Benitez. Ito, akig na to po. Hindi na nilantun. Dapat na huglogan eh. Akig si Congressman Albi Benitez. Go ahead.
4: Oo na. Ganito na ganito si Congressman Albi Benitez sa pagkagismaya kaya siguro sa statement sa kayang ni Peter Eric nga mapakadak sa niya sa niya ama independent investigation no ang god kami ara man sa niya pagkahimuon katikang ini ang niya sa niya opisina but
1: diin ka mo subong Wilson diin ka mo
4: ari kami subong igid sa ato bangin sa opisina o sa campus sa niya AMA Computer College please sa sunod sa ang Bacolod no?
1: Diin dapit ang address ang ilang eskwilahan Wilson ayos na the board mga K5 di nang address.
4: Kita on subong kay Frederick at kung basi ako ni Surat na nagagawa.
1: Hindi kita anon sige.

0: inhawa ako anay dalom mainom itan taga ako anay may tisi mga kipay mapakondisyon ta ice to the board na kamo ice to the board paim na ako anay itan may tisi dog ina nervyos ako dog ina nervyos ako sinog balita ni Wilson hindi ko Wilson pagulpiha hindi ko pagulpiha ha hindi ko pagulpiha Wilson may business permit ang ama computer college. Op, hindi na magsabat, Wilson. Hindi magsabat, hindi magsabat, hindi magsabat. Mapamusic ko, anay. Dali lang, doon ginakulbaan ko. Doon ginakulbaan ko, Wilson. Wilson, may business permit ang ama computer college. Sige pa, Marcota, si Mercy Martisano, si Imalin Cordoba Arena, Milani Padilla Bautista Arena, Wilson, si Dad Boy Mendoza, gahulat-ulat. Suspense kayo, ikaw, Wilson, ha? Nugay ka na, Wilson, kasi Luganon, si Imua. May permit, wala. Winston! Winston, sabtan ako, dalian na Winston, mo ginakulbaan ko. May permit, wala. Winston! May permit ako, wala. About Diyos ko, Winston. Hindi man pag isuspense, Winston. May permit na, eh? Sino gininterview mo, Wilson? Ba't yung ginabitin mo ko, Wilson? Kasi Luganon, si mo, ah.
1: Nag-support kita sa kay Attorney Chu, kay Fred Eric, no? Kaya sa informed office man nato ng mga abdiyano sa Bacolod, kaga na-confirm nato nga 2025...
0: Hop! Hop! Hindi pa kulpiha, Winston! Ah, Wilson, hindi pa kulpiha, Wilson! Hindi pa kulpiha, Wilson! 2025, may permit!
1: 2025, may permit sila to operate.
0: Ano na kita nga to, Egg Subong, K5 Wilson?
1: Ano, 2026.
0: Okay, aray na kita. Namigali isang AMA. Sang 2025, Toto Wilson, may permit ang AMA Ama Computer. 2025. Dire kita sa 2026. Aray na. Ano nga, Wilson, bala ka sunluganon si mo. Ginuna mo pa yung 2025, ya? 2026, Wilson, ano nang ang update?
1: Subong kay February 2026 na eh para na kita sa second quarter na no sa 2026.
0: Preparar ta mapalakpak ta. Mapalakpak ta. Sige. Sige Wilson.
1: Tumatong kay February. According sa what nga nakuha naton on process pa ang permit sa AMA Computer College.
0: Wilson, hindi ko pagamuha sina Wilson. Hindi ko pagbastusas sa kahanginan. May permit to kung wala.
1: On process pa.
0: Ay, Wilson, wala. Bawat mo si ganun, eh. Why pa sila yung ka-process permit? Sa simple historia, wala permit ang ama computer.
1: So,
0: si Wilson, wala ka sa Luganon. Gid bala, Wilson, si Mon, tuod, gid bala. May permit, wala.
1: Wala. Kasi on process. Wala.
0: Ano nga bulan gina-process ang permit sa mga negosyo sa Bacolod?
1: Ano na, sorry?
0: Ano nga bulan gina-process ang business permit sa Bacolod?
1: Dapat kasi right before mag-end ang tuwing, it's pati December, yan, yeah, start na na-processing, and matapos ang processing sa business February, kung hindi ko masala.
0: February, no? March, nagatapos na kita, that's why may kita nga boss, o kung business one-stop shop. Why sila kahingagaw, no? Why kahingagaw?
1: Ano? Why kahingagaw? Pero kasi
0: hoy, hala. Tinga nga, ari na nabisto ni Mr. Kenneth Chung ko, niya hindi ka-operate ko na wala permit, eh, kay on process pa, tinga ga-operate sila. Hala, print stories ngayon January, dapat may permit. Tinga, Wilson, nga sige sila operate.
1: Ano, no?
0: Tinga, sige na-operate ang ama nang wala ang line business permit, Subong.
1: So amo na actually gina-check ta pa man ni sa ano sa legal office ng Bacolod kay Ken Eric no, kung ano bala ang ida sininya sa pantry malapot na kun sa dinas si Attorney Chu no tuhoy sa ini actually nagsugod na sila sa ila sininya pa una nga tikang this was yesterday no kasi di na gitutukan gitila ang kaso ang ini nga case no, that's why ang school division na superintendent sa nga ed along with the at chief no nagpadulong dito sa giniwatan sa nga graduation right ng EMA. So amo nang una na tika ng ginimo nila and then they conduct thorough investigation pa agon ma-check ini ang status ng EMA and subong na na-confirm na to nga wala gid sa process wala gid sa permit to operate pa so far ining EMA

0: And ginaprocess pa as to now, the month of June, ang ilang suming papeles kay Sir Eric.
1: Iti nga, igalibog ulo ko. Nga nga kung wala sila permit kag on process, sige sila operate. Kaya wae man sila permit. Pero kung ang ilang estudyante, nga on process man ang mga payment, nga hindi iya makasaka sa stage. Ano na iya Wilson ang imo na iya to tinunto ni Wilson how?
0: Amo na ba siya ang punto kay Sir Eric? Oh. So sila, kita nga reporter na kita pwede maghatag sa ato na komento baka ati amo ng ato inisyal niya pagpangusin siya sa ano sa LGU and nagpatulong na makita dito sa likod matry na dito palapitan sa ni ikatuan sa masulod ito sa EMA let's try kung na pagkatumangon kita din nila sa karon kung na pwede kita din maka-istorya.
1: Okay. Masulod kita sa ama computer nga wala business permit. Pero hindi nila pagpagraduito ng ilang estudyante nga kulang sang mga requisitos. Ang ilang requisitos sa syudad, wala kompleto, prosigi sila operate. Mahipos ko, anay kasi Wilson, mas mabatian kita sang guard. Wilson, ikaw na da. Hambal na da, Wilson. Discard ito, Dunoy.
0: Wala sang pak.
1: Ha? Tara. Hindi siya pagpasudlon.
0: So, okay, Pat Eric, wala siyang available na personal terrain area kaya for din sa pressure ng security private ni siya yung security guard.
1: Oo.
0: Eric, puro OG ng mga sudyante ang area din
1: sa... Diin ko na nagkantong personnel, Noy. Nagawad permit? Nagawad permit? Di nagkantong personnel?
0: Ba't lang kaya, Eric, kasi ba siya masakot sa pampanghimos ang design sa graduation ni Kakagapot kasi wala siyang tago din sa karon. Except lang personnel
1: di Wilson, pamangkot lang ko si mo, prangkahan na kita nga duwa, Noy, ha? Prangkahan na kita nga duwa, hindi kagin maglipon-lipon sa akon, promise, ha? Nga, Wilson, niya nga, konang ama, computer, iya, bago pa imo sunglass, Noy, bago pa sunglass mo, sinusok-sok mo, gid, nang, nga, nga, konang ama, gani, Noy, kung kulang sila, ya, business permit, why sila business permit for 2026, nag-operate sila, nga, ako nang ilay, estudyante nga mag-graduate na, nakabayad na gani, pero daw, may problema sa ilang nga computer, nga hindi nila pagpag-graduate, hindi, anong explanation mo, Abby Wilson, ano ina?
0: Bahol-bahol,
1: kasi, tiga kadlawan mo, ginang ama, hindi pagkadlawi ba lang?
0: I don't know.
1: Kung ako sa inyo, Wilson, masailo ka mo sa K-5 University, no lang?
0: Ay, oo, namin ito, namin.
1: Wait, ito yasok tanay. Ay, nano, ba Wilson, prangkahanay na lang kita, Wilson. Mga ka K-5, gintanaw sang 11 Mbps. Kung may business permit, ininglanggap ba nga ama computer college? Wala business permit ang rason kay on process. On process meaning wala. Now, question. Kung wala business permit ang ama, Wilson, kadtuon tabwas ang city legal office kay kung wala business permit, dapat ipadlock ang ama computer.
0: Sige kay Sir Eric, hopefully no maka-advocate tomorrow no sa kay Attorney Chu kung anong plano nila sa institution given na their permit is still on process. So tanahon ta kun na may ara sila sa legal na patikang kay Sir Eric no tuhol sa ina naman niya nga aspeto sa pagproseso naman sa mga permit ya kun na may shutdown bala, may 15 days bala na show cause order for them to explain sa why nga on process pa ang ina sini nga permit ni Sir Eric. But dugang ka na lang sa Eric no para at least mukhi pa paano balanse ka na kato sini nga report ni napahayad naman si Attorney Robert Katagbas no ang legal counsel sa nga Jeff and Apollo tuhod sa ina inisyal nga inistoryahan na isang EMA at Computer College Pakulot sa gang pindugan naman niya sa EMA si Sir Eric no nga may ara sila sa internal policy na pinasunod sa in terms of manyo sa Bayranay. But there's an issue for sa Bayranay, ito isa batya from the head office ang AMA, ang ilayang Bayranay is online at may portal. Sir Kusuga, pag hindi nag-upina, sir. Online, dapat online portal ang ila. Siningakuan niya payment, but there's an incident na mga students lang nga na-interview na ito, nga nag-Bayranay sila yung cash sa iningan mo, that's why nga wala nagsunod.
1: Hindi, okay lang na iya, Wilson, kung may binaranay sila, whatever. The point is that may pending nga payment ang kabataan nga kinanglan. So, why nagsulod? Why nilagi pasaka sa stage? It turned out kasi sila, pending man ang ilang application, pero sige sila inegosyo, din it is unfair. Because sila gani, pending ang ilang application sa permit, di modo wala sila business permit, then why do they continue to operate? And meanwhile, ang estudyante nila yaway lagi na pasaka sa stage kay kulang kuno compliance sa papilis. Tiko ng estudyante ya kay kulang compliance, hindi lang pagpasakaon sa stage, pero sila iya kay wala sang compliance sa pagnegosyo sa bakulod. Sige negosyo, dapat sa ila ipadlock, Wilson. Period. Kag dapat, Wilson, nung tatol mo na ning balita mo kay lapaw na tanoy sa oras, no? Basi ako ipadlock ni Itan di karonoy. Masyokos order na nga duwa. Wilson, good job, Wilson, good job, ha?
0: Sige lang kayo sa Derek, kamating mo ang kaliwat ng malabot sa mga bahay sa civil office, kumiyak sa legal na sikat, na ubrahon kayo sa Derek, no, following at ito na duwa, na wala siyang na-permit, agad-agad process pa, permit sa DMA, no, the regional Santa Polo. So, mula na yung atos ng updates, di ka gilis sa patrol, nga ginagulo sa inyo sa kalwa sa Mighty.
1: Why na kita time sa itong pagpangalagad pala tuntunan, 11 Mbps. Ini si K5 Eric Tenerefe, in behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso, nagasiling, goodbye Joe, I gotta go. Why na kita time, buwas naman! Bye-bye!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
10: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Luter naman. Si Anibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag ini sa akong nabuto ng akong arthritis. Tuhod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang akong pamatyag. Nagpupo sa akong arthritis.
13: Gluternamax.
14: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend.
15: Mabakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly.
27: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: Start of mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigke.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga. Isa hanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

ka K5 ang aton oras, alauna 14 na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman, Sunshine Laksan, tugtog alas 3 na naman. Ang aton nga banding-banding this afternoon. Salamat gid sa mga drivers nga nagaupod na sa aton nga program, sa mga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa inyo, especially sa mga senior citizens, especially sa mga KSS members sa Bilunga Bacolod kag Bilunga Negros Occidental. Play the part of your first love. Gina-welcome naton sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga nagapamati, nagamonitor all the way from Isabela. Salamat man sa mga suki naton dara sa may Banwasang La Castellana. Trust in love to fate. And of course, ginapasalamatan man naton ang aton nga mga suki nga nagamonitor right now all the way from Moises Padilla. Never letting go. 1:15 p.m. mga aton oras, mga ka K5. Atagi ninyo sang Memory Plus Zero pang inyong mga kabataan para mas mag-abtik pagid ang ilang memorya. You can purchase Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center, you know, sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Available man sa Maze Wellness ang Kangkong Chips, very healthy nga chips or snacks para sa inyong mga kabataan. Damo das subong stocks no Kangkong Chips and Memory Plus Syrup. And you can also purchase the product, Clinica products rather, sa Maze Wellness and Product Center. 1:16 p.m. ang aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang My Disease Syrup.

0: Mga ka-K5, gina-welcome ko man dahil sa ating program, It's Your Time to Shine. Ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-suporta. Monday to Friday, nag-support gina sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. By the way, tomorrow is Friday. Mabatian nyo kubwas mga pasado alas 2 ang hapon pagkatapos na sang aton nga drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kay halin ala una tubtob alas 2 my program ang aton nga mga amigo nga mga abogado. O dari sa aton nga oras sa oras ng It's Your Time to Shine. No? So sa tanan-tanan nga nag-celebrate or ma-celebrate sang ila birthday tomorrow basi hindi ko na malabutan ang pagpanamyaw sa inyo. Advance happy birthday, ha?
1: Iibigin ka ngayon at kailanman.
0: Salamat gid sa kay Ma'am Johnny May Ritita sa mga nagapamati dira sa Paglaom Village sa Barangay Mansilingan.
1: Sa hirap o ginhaw
0: siling ni Ma'am Johnny May, adlaw-adlaw gid siya nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Siling niya, always gid ko bala nagapamati sa imo program ni Shine. Salamat gid sa aton nga mga suki dera sa Barangay Mansilingan. Dugay ko na wala matamyaw ang mga suki ko dera sa Adela Marte. Sa mga nagapamati sa Batsuyan, sa Kapihan, sa Bakery, sa mga sari-sari stores. Sa mga nagapamati sa aton sa mga grocery stores, good afternoon sa inyo.
1: Sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapimo.
0: Kinapasalamatan ko man si Sir William, ganaga monitor right now. Ikaw Sir William Incerto Castaneda. I think si Sir William is from Sipalay City. Siling niya, hi ma'am, maayong hapon, naari lang kami gahigda samtang nagapamati sa imo program. Wow, amazing. Thank you very much, girl. Relax lang ka, modera. Let's have our weather update, mga ka-K5. Ang aton oras, 1:23 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

Salamat naman kayang siling sang pag-asa kainan sang aga basiko no magabiya na sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga si Francisco. Basiko no wala na siya sa Pilipinas karon sa hapon or karon sa gabi. Dapat hindi na siya malabutan Biyernes kay may kadtuan kami sa Domingo. Forecast kaina sang aga sang pag-asa mga 3 a.m. Mangin magalumon ang Western Visayas. Pero thank God sininga hapon no grabe na gid kainit diri sa aton sa Visayas area. May isa pagid ka bagyo nga gina-monitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Bantayan ta naman ni 1:25 p.m. mga aton oras mga ka-K5.

mga ka-K5. Today is June 25, 2026. Importante ini nga adlaw para sa akon. Kaya mo ning adlaw or amo ning adlaw nga nabunag ang babayi nga nagdala sa akon diri sa kalibutan. Sa araw na birthday subong sang nanay ko. Nanay Erla. Happy birthday sa imo nay. Kundiin ka man subong nay. Happy birthday sa imo. Kanami lang no, inang bisan hindi na naton sila makaupod sa sininga kalibutan. Sa gihapon, madumduman nato ng ilang birthday. Kag hindi dapat nga malipatan no, ang ilang special nga. Ang ilang special day. Ang ilang birthday. Hindi ginaya dapat malipatan. Dumduman ko sang una, sang gamay pa ko. Babayaan lang ko ni nanay, purting wawaw ko. Kabudlay nga wala nakita sang nanay, no? Nakiya kong may nanay, kaya kay bisantigulang ka na. Pwede ka sa gihapon makapauloangga, mapatimpla, gatas. Hindi na nagali gatas ang ginatimpla, kape na nagali ang ginatimpla. Pagbugtaw mo sa aga kung matamaran ka magtimpla sa kape mo, nay. Matimpla ka kape mo, nay. Sa kupa ko, binay. Today, June 25, 2026, nag-celebrate man sa iyang birthday si tita at ang classmate ko sa high school. Tat Bernales na yung apelyado niya. Classmate ko siya sa high school. Hindi ko na malipat sa birthday ni Titat. Kaya nga, dungan gina sila ni nanay birthday. June 25, 2026. She is celebrating her birthday today also. But she's in Canada right now. Wala di siya sa Pilipinas. Titat, happy birthday to you. Alauna, 28 ang aton oras mga ka-K-Fine. Karon kay Bukaron, uway pa ko sang nabukaran ng mga birthday greetings sa mga mensahe nga nabaton ko this afternoon. Anyway, alauna, 29 ang aton oras mga ka-K-Fine. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
7: ito at lahat. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift, OT, Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!
7: G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikod sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one, hit music station, 101.5.
5: 101.5, K5.

Mas manami kung hindi taas ang aton nga blood sugar level, kaya hindi ta magbatsag sang pagpalangluya. Hindi kita mag dugay-dugay balik-balik sa CR. Hindi maistorbo ang aton nga tulog sa gabi. Hindi kita permi gutumon kag hindi kita dugay-dugay o hawon. So advice naton sa mga suki naton nga mga tagpalamati, especially sa mga medyo may edad-edad na. Inang wala na bala naga-jogging. Kag kun ka isa ginatamad na mag-walking. Inang mga wala na naga-exercise. Kinahanglan mag DTX 500 capsule. Ara ka na gani sa edad nga 50 plus do ginatamad ka na mag-walking, no? Ang imo nga plano nga walking, ara na lang permi sa imo paminsaron. Mga ka-K5, today Thursday, June 25, 2026, gusto ko lang tamyawon kay nagapamati siya.

Bong ha, kung lain-lain ang pambasa ko ha. Ma'am Vilma Chavez, good afternoon. Kung anong ginshot sa ako ni Sir Bongsaw sa Lumayno, ang wala ng basahon ko. Kinanglan, Sir Bong, i-double check mo ginang spellings ang mga names. Ginapasalamatan ko man ang mga taga Bogs Kandingan, no? Mga kakilala ni Sir Eric Tenerefe. Thank you sa kay Ma'am Lenny, Sir Nestor, Ma'am Lilia, Ma'am Rose, and Ma'am Janice. Salamat, Ged, for joining us. Alauna, 43 sa ngaton oras, mga ka-K5.

0: tanami gid bala kay Ma'am Bings Delphine kay ginapanilagan niya ginadara sa ila-ila nga lugar kung sino mga tupad balay niya nga nagapamati. Tapos ginachika yan na dari sa ako. Siling ni Ma'am Bings kuno nagapamati isubong si Ma'am Mary Joy Barcelona. Aragid kuno sa atubang sang ilang abalay. May changidera. Nagapamati si Ma'am Mary Joy Barcelona. Thank you very much.
1: Oh, come on, let's dance. Let me have it while I have the chance. Cause there's another...
0: Si Ma'am Bings gali ang may changi. Tapos sa atubang sang changi nila... May balay ni Ma'am Mary Joy Barcelona nagapamati si It's Your Time to Shine. Thank you, Git. Salamat sa mga taga-Barangay Mansilingan, sa tanan-tanan nga nag-monitor. Maayong hapon, Git, sa inyo tanan. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki dira sa Barangay Vista Alegre. Ang mga suki naton sa Barangay Handumanan, I know nag-monitor man sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Nanay Terry Ariego, Nanay Terry, kumusta ikaw? Dara sa may Kling Kling store, available dara ang aton nga mga products. Nami naman bala subong inom kape, DTX Coffee Mix. It's available dara sa Kling Kling store sa kay Nanay Terry Ariego.
1: Cause it feels too good and I want...
0: Si Nanay Elsie Catalunya, kumusta na ayhan? Kabalo kuya si Nanay Utay, dara sa Barangay Punta Taytay, nagapamati, nagamonitor every afternoon. Tapos may mga suki, ginaiya si Nanay Utay. Mga nagabakal sa iya sang DTX Coffee Mix. Kung kaisa ginapalawag, yan na diri sa akon. Nanay Utay, may hapon sa imo. Stay healthy, Nanay Utay. Take your Clinica D3 Bio Adlaw-Adlaw, your DTX 500 capsule. Take that every day. Salamat, Gid, sa mga suki man nato dira sa downtown area, dira sa siyudad sa Bacolod nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, please give your kids my DC0 paadlaw-adlaw.
2: There's a place in your heart.
1: Kabalo kita, naka-insindi kita, nga adlaw-adlaw, pwede nga maapektuhan sila sa kalamidad. Pero ginatingwaan naton nga ang mga kabataan, mga buhi sang normal. Sa bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Ang aton nga ginatingwaan, kay ti wala man sang kalamidad, adlaw-adlaw, wala man sang bagyo, adlaw-adlaw, wala man sang linog, adlaw-adlaw. Ginatingwaan ta lang nga mangin healthy sila every day. Isa sa mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nagabulig sa aton nga mga kabataan nga hindi maapektuhan sang ginatawag naton nga cancer, infectious diseases, kag iban pagin nga mga balatian nga pwede magpalipot sang ilang kabuhi. Kinahanglan mapatumar gid sila ya sang My DC Syrup. Ang My DC Syrup available sa mga klinika branches sa Vilog nga Negros Occidental. Amuning nagabulig sa ila para malikawan ang mga balatian. Para nga hindi magtubo ang mga makamamatay ng mga balatian. I-check abi dara sa inyo nga barangay kay base may Mighty C Syrup dara kay may mga KSS resellers na kita. Garaga offer sini nga mga produkto dara sa inyo nga barangay. Para mas malapit sa inyo, hindi na kamo magastuhan, hindi na kamo mabudlayan. O dara na lang sa inyo nga mga KSS resellers dara sa inyo nga lugar. I-check nyo na lang kung may Mighty C Syrup sila dara. Bakal kamo kaghatagin ninyo sa Mighty C Syrup adlaw-adlaw ang inyo nga mga kabataan. Kamo nga mga active men and women, sinanay si tatay, dapat man nga nagatumar sa May DC Capsule. Kamo man ang nagabaka-baka para nga ma-sustain ang kinanglanon sa mga kabataan. Kinahanglan at ipanon nyo man ang inyong kaugalingon kung nag-aatipan kamo sa inyong mga kabataan. Dito sa Venezuela, my goodness, today, Thursday, June 25, 2026, tatlo gidya ka mga asod-asod nga mga mabaskog nga pagtayog ang nagluntan sa bilog nga kalibutan. Daw pasado alas 6 ato sang gabi sa pungsod Venezuela, nagluntad ang isa ka 7.2 magnitude nga linog. Pagkatapos ang pila ka segundo, suway gani mag-isa ka minuto, nagluntad na naman ang 7.5 magnitude nga linog sa pareho man nga lugar. Hinsundan pagid ina sang isa man kamabaskog nga linog sa Japan. Grabe, no? Siling ko kung mag-amo ni Biperme, my God. Ang kalibutan mawasak na gidlang. Grabe ang mga buildings ng portik kadalag ko dito sa pungsod Venezuela. Ah, daugin, kwan mo? Daugin bumbahan. grabing pagkawasak, pagkarusdak sa mga dalag ko ng mga buildings. Makita naton ang pagtalangison sang mga ilon. May isa pagid ka husband nga nagatindog na langgid sa kilid sang building nga narusda. Kay ginahulat-hulat niya ang mga rescuers. Kay ang iya gali nga mga kabataan kag ang iya nga asawa nalubong nga buhi sa narusdak nga building. Silingko kaina. Amo ni kadalag ko sa mga buildings dito sa Venezuela, sa pungsod Venezuela. Pero nagakadugmok gihapon mo, segundos lang ah. kabalo naman kita kung pila ang gastuhon ta magpatukod sang building.
2: No fear.
1: Tapos pila lang kasigundos, rosdak, ang mga matahom nga mga balay, kongkreto nga mga puloyan nagakarosdak. Amo na gani si Lingko dari sa kalibutan. Wala gid kita sang ina ba lang kung kaisa abi kung may mga buildings na kita, may mga dalagko nga mga balay. Do kakwan na dayon, do galain na dayon ang dalagan sang aton nga paminsaro, no? Nagabag-o na ang aton nga ugali. Siling ko daw, hindi gid siguro pwede kay anything can happen at any time. Ang ginapabugal mo nga mga dalagko, nga mga buildings, matahom nga mga balay. Ang mga ginatago mo nga mga malahalon, nga mga bag. Ang ginatago mo nga mga koleksyon sang mga malahalon nga mga alahas. Pwede lang gidyatanan madula. Ano man nga oras, segundos lang. Alauna, 55 ang aton oras, mga ka-K5. Let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
2: mga butika.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
4: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na akong kagton mo, halin pas baba.
3: Mm-hmm.
4: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay mm-hmm. No nakanami pagini kay may laxative siya
3: mm-hmm.
4: Tingala ka gahumok imong ako ano
5: imong pupo
4: mm-hmm. No tungod sa gituag medium chain triglycerides ti ang glycerol amo nang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement
3: mm-hmm.
4: Eh lain gid yo ang D3 Bio ya makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
5: Kampiyon. Mm-hmm.
6: So, damo-damo, sir boy, nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion,
3: uh-huh.
6: No? So magkaon kabis ang dahon, pagwa dahon man japon, problema uh-huh. Ang imong digestion siya na, no? So tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, o kon 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay gina-reduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion, bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag-niwang o kung mag-lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag-kaon. Kaya ginapanami niya nga ito nga sa satiety hormone, blaster boy.
5: Correct.
6: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag-overeating. Kaya kung hindi ka naman katulog, sir
4: nami
6: boy.
4: Nami na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka mag-kaon-kaon, bla. Wala gasto. Wala balatian.
6: Oy, makasave ka.
5: Makakitosis ka.
6: Makasave ka. No? Kaya kung hindi ka katulog, sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kung ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
2: BCO.
0: Yung may D3.
3: So ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
4: Mm.
3: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
4: Mm-hmm.
3: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
5: ang
3: imong mga selula.
4: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
4: Mm-hmm.
3: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
4: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
4: Oh.
3: May bakterya hindi makaatake.
4: Hmm.
3: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
5: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
4: mm-hmm.
5: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
4: ako
5: you
4: sir boy, lima kagina.
5: It will, wow, it will give you instant energy and again ang balindok sam will basically increase your satiety level. No, but silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio.
4: Mm.
5: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
0: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Health News.
2: D3 Bio.

0: K-5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Day, happy birthday. Sorry, gina, wala ko gift sa imo. Dason ko lang ihatag, day, ah. No naman, dason pa si manang sweldo, ta.
1: Day, okay lang git pala, day. Ay, importante, ari ka.
0: Happy birthday, gid.
2: Happy birthday, Cas.
1: Salamat, kid Cas, ha. Ay, Cas, hugali. Ginapakilala ko si mong miga ko, ah. Ay, si Josiah.
2: Hi. Kamusta? Ako gali si Neil.
0: Hi. Grabe man ang mutagit sa akon ba? Pero, bisan mo rin, no, siya kagwapo sa iya.
1: Ay, do, nakamudahin katingog, ha?
0: Kwan, no, wala man.
2: Cas, wala gid ko gali, maginulsol nga, nagbiyahe ako, kag nag-attend sa birthday mo. Tugod may gwapa kagali nga, amiga, oh. Kag ginpakilala mo pa sa akon.
0: Ano?
1: Hoy. Syempre, Cas. Wala ko bala yung amiga nga law ay, di bala?
0: Ay, ambot sa inyo, ah.

0: O ti ano, Cas? Mauna na lang ako puli, ha? May duty pa ako, we boss, eh. Gab in agi do?
1: Ate, sige. Cas, kaya mo pa magdala sa motor?
0: Diyotay man lang na inom ko, Cas. Kabalo kagid bala sa akon. Nga wala ko yan nagkapatama kung gabi na.
1: Kung sa bagay.
2: Day, mauna man ko puli sa imo, ha? Happy birthday, Gidliwat.
1: Ay, thank you, Kiday, ha?
2: Sige, Day, ah. Ate, sige, mapuli na ta. Okay, may duty pa tangadaan, buwas. Mag-amone, basi bala hindi ta ka-duty, buwas, haw.
1: Day? Nugay ka da, ha? Isa lang bala ka botelya inom mo. Hindi mo dagan niya ka-duty ko, no? Oh, eh, manimhan.
2: Oy, sige na, Day, ah. Babantay na lang ko taxi.
0: Josiah, basi kung gusto mo, idulong ko na ikaw sa inyo.
1: Ara, gali! Ay, ara, dayos!
2: Ay, hindi na lang,
1: sakay na lang ikas, aday,
2: ay, hindi na, kahuluya.
1: Yahuya.
0: Ako naging ang nag-offer sa imo. Ako pa gani ang dapat nga mahadlok. Basi bala, masumbagan ko sa nobyo mo.
2: Ano? Hoy, palagpat ka. Wala ko'y amigo, no?
0: Ati, same ta eh. Kung amo, wala sa may makikig sa aton. Gani, sige na. Dali na. Gabi na, oh. May duty patabwas, eh.
2: Sige
0: na.
2: Sige, ah.

0: Naandiri lang.
1: Ari na kita. Amo na nading lugar ninyo?
0: Oo. Thank you, Gidnil, ha?
1: Welcome. O di ano, buwas naman?
0: Buwas? May ano buwas tao?
1: Idulong ta naman kaliwat buwas eh.
0: Ay, apaw, kahuluya naman sinaya. Okay lang ko ah. Ma'am Lee, tinala ako buwas. Kay basi kung ano pang matabo sa imo kung magpauli ka.
1: Wala na yas ang kaso ah. Ang importante man lang da, nga kung magpasugot ka sa offer ko sa imo. Gabi na ka mo nga daan nag-out eh. Ang lugar nyo, kadelikado pa man sa panahong subong. Damo nga daan adik.
0: Neil?
1: Sige na. Pasugot na. Please. Gusto ko lang mangin malapit sa imo.
0: Neil?

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Neil.
1: Josiah, total, badugay naman ako nga nagapangaluyag sa imo. Siguro, wala na ako sa dapat nga pamatudan pa. Kapalanggata ka.
0: Kuan, Neil, inang...
1: Palangga, tagit ka. Isa lang ang pamangkot ko. Palangga, bumanbala ako.
0: Kuan, ang matuod. Naluyag naman ako sa imo. Kuan.
1: Abot mo si Lingon. Kinabaton mo nang paghigugma ko sa imo.
0: Oo, Neil. Ginabaton ko nang ang pagpalangga mo. Pero basta ipangako mo sa akin ngayon. Ngayon, hindi mo pagsakiton ng balatsyagon ko, ha?
1: Pangako. Kinapangako ko. Ikaw lang ang babae nga palanggaon ko. Tubtubuhi ako. Pangako ko kay na sa imo. Pangako. Pangako.

0: Okay, baby. Oh, sige.
1: Anika,
0: mapuli si Papa.
1: Sino inang kina-video call ninyo?
0: Okay.
1: May kina-video call siya sa phone niya. Kag bata nga lalaki.
0: Okay.
1: Ang may papalapitan ko siya.
0: Okay. Bye.
1: Babe? Sino tong gina-istorya mo sa video call?
2: Kuan, babe. Si James. Bata ko.
1: Ba... Babe? ano nga joke naman? Matuod ba lang? No, wala ka man naghambal sa ako niya, may bata ka na.
2: Ang matuod, madugay ko nang gusto nga ihambal sa imo. Tungod ba si... Basi mabalaan mo sa iban nga may bata na ako. Kagmaakig ka. Babe? I'm sorry. Basi, nagaulat lang gali ako sang perfect timing.
1: Kininto mo lang gali ako?
2: Oh.
1: Kung tanigin sugid mo lang sa ako niya may bata ka, wala man na sa problema sa ako, Neil. Tani nang infer ka man.
2: Babe, pamati ako. Wala sang pulos ang iloy niya. Ginbaylo kami sa lalaki nga may kwarta.
1: Paano kung magbalik siya? Paano ako? Ha? Di pala bayaan mo ko?
2: Babe, hindi matabuin na. Tugod palangga ko ikaw. Ikaw lang ang babae na palangga ko. Please. Magpati ka sa akin. Oh, babe. Kung tani babaton mo man nga, kabahi anak ako. Please, pamati ako. Pamati man ang patag ko sa iyo, babe.

0: Josiah, maalam ka nga bata. Pero wala kagid ka paminsar sa himuon mo.
1: Ma, kinpaminsar ko inis ang pila ka beses. Palangga ko gid si Neil, ma.
0: Residido ka sa lalaki nga may anak na? Ay, kagbasi makibot ka lang nga makiguli na sa iya iloy sang anak niya? Ay, posible inakatama.
1: Ma, hindi na ina matabo. Tungod nagpangako sa akon si Neil nga ako ang piliyo niya. Kag mapakasal na kami, ma.
0: Nak, paminsara. Dalaga ka. Tani nangita ka sang soltero, bisan law-ay man da, basta palangga ka.
1: Mama, suportahin niyo na lang ko bala. Suportahin ninyo ako sa pagpalangga ko kay Neil. Kag wala sa makapugong dira.
0: Sige, pagusto ka. Total ba'y buot ka naman? Kabalo ka na maminsar sang husto kagsala. Basta, ining tandaan mo ha. Wala kami nagkulang ni Papa mo sa pagpahanumdom. Wala, Josiah!

0: Babe?
1: Oh.
0: Ano ka, may problema?
1: Oh.
2: Yes, ma'am.
0: Kain ako pa ikaw na natarangin doon kasubukit sa imo, ah.
2: Okay, ma'am.
0: Oh, ginatulok mo lang ang pagkaon sa lamesa. Sa nasunbulan bala ma-process na kita sa mga papers na para sa kasal ta. Excited ng mga friends ko kag mga relatives ta.
1: Babe? Kwan? Oh.
0: Ano?
1: Ambot? Hindi ako makaibalo kun. Kun paano ko inihambal sa imo eh.
0: Ano bala ina, babe? Parte sa ano?
1: Kwan, parte ni sa iloy ni James.
0: Oh. Ano? Ano ko no, babe?
1: Kwan, babe. Ang agbatod. Nag-talk kami sa phone sang nagligan nga adlaw. Kagahapon, nagganto naman siya sa ginaobrahan ko.
0: Te ano ko, no? Kag nga, wala mo gid kinahambal sa ako ng party dira.
1: Oh.
0: Ha? Babe, ano ko sa imo, ha? Nga, nagabutig ka sa akon.
1: Josiah, sorry. I'm sorry. Ano happy kay ginpalibugan ko pa kung anong iambal ko sa inyo.
0: Okay. Sige. Subong sugiri ako. Sugiri ako kung anong ginistoryahan ninyo.
1: Babe. Kon.
0: Ano?
1: Gusto niya nga makiguli sa akon.
0: Ano?
1: Gusto niya nga magbalikay kami?
0: Kag!
1: Amo nang gusto ni Rowena eh. Ang iloy ni James. Nagpakitluwi siya kang naginulsos ang sala niya nga nabuhat sa akon. Kag! Kagusto niya nga magpawi sa anak namon.
0: Na! Palangga mo pa siya? Palangga mo pa siya?
1: Ang matuod. Oo. Palangga ko pa siya. Kagusto man ang ginambal niya nga. Hindi siya gusto nga magdako ang bata namon sa broken family.
0: Hindi ta ka mapatawa sa ginhimo mo sa akon.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magandang oras mga ka-K5, alas 2:32 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C capsule, available man sa mga butika ang Mighty C syrup. Check nyo na lang, no? Sa mga senior citizens, dapat naka-Mighty C sila adlaw-adlaw para mas mangin, mabakod pagin ang ilang resistensya. Kay nakahibalo naman kita. Basta senior citizen ka na gani, hina na gina ang imo nga immune system. Amo man sa mga kabataan, hindi pa gin fully developed ang ilang immune system. So they need Mighty C syrup. Ang mga senior citizens, they need Mighty C capsule naman. Sa mga active men and women, sa mga nanay kag tatay, mama kag papa, mommy kag daddy, nga nagatrabaho pa, actively working for their family. No, sila ang nagapangita para sa pagkaon, balayran sa suga, balayran sa renta. Damo-damo balayran, no? Balayran sa tubig. No, kinahanglan naka D3 bio man kita, adlaw-adlaw, importante na siya, no? Budlay kung trangkasuhon, sumong trangkasuhon ka, ma-absent ka, hilanaton ka, lalain ka, bisan mang labada lang, magluto, hindi mo na kaya, basta hilanaton ka. So kinahanglan protektado kita against viral infection, bacterial infection, fungal infection, kay kabalo naman kita, ngang pinakasintoma, pinakauna, ginaya nga sintoma sang infection, hilanat, ginaya dayon, ang iban ginaupdan pa na sang pagpalangurog. So, kung nilanaton ka, no, hindi ka nakahimo sa imo nga mga ulubrahon sa balay. So, dapat protektado kita against infection. Para hindi kita hilanaton, mag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw. Pwede ka mo magpakonsulta sa Clinica D Alternative Medicina and Wellness Center sa atubang sang gates ng Paglaom Sports Complex. Bukas na sila sa pag-servisyo sa aton tanan from Sunday to Friday. No, free ang consultation nato dara sa Clinica D Alternative Medicina and Wellness Center. Once again, sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex dira sa Hernai Street, o dari sa Bacolod. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat gid sa pag-monitor. May ginapatamyaw man sa ako si Ma'am Yvonne. Hindi ko maintindihan. Pero birthday greeting ni siguro sa kay Sunny Adli. Tama, Ma'am Yvonne. Sunny, happy birthday to you. Alin sa kay Ma'am Yvonne Imperial ang pagpanamyaw. Sa kay Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Salamat gid. Nag-monitor siya right now sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Merlita Malvas Ariman, nagapamati. Ay, grabe galing istorya ni Ma'am Yvonne. Hubin pa kuno nang patay si nanay niya. Tapos gagmay pa ang mga manghod niya. Tapos siya ang kwan, siya ang subang, siyang eldest, si Ma'am Merlita Malvas. No? Ma'am Merlita, maing hapon, sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Handumanan, good afternoon sa inyo. Budlay gid siguro, Ma'am Merlita, no? Pero damo man kita sa mga kilala nga amusin na ang nangin sitwasyon sa ilang pagpangabuhi, pero nakasurvive man sila, no? Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, no? Si Ma'am Tin, ginatamyaw man nato sa maayong hapon. Salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Wala na sang pinakamanami nga feeling nga mabatsagan ng isa ka tawo kun ari siya diri sa kalibutan, kundi ang ma-in love. Kaya mo ini ang regalo sang Dios sa tawo, ang ginatawag nga love, ang ginatawag nga paghigugma. God is love. Mas manami mag-love kaysa sa mag-hate. Hindi wala. Mas manami ang mag-love kaysa sa mas dami ang love kaysa sa war. Hindi bala. Sa love, ara dira ang understanding. Ara dira ang affection. Diba? Nami ba in love? Wala man sa pinakamanami nga
updon nga tao sa bilog nga kalibutan, kundi ang tao nga honest kag transparent inang nagahambal siya kung anong gusto niya ihambal. Wala siya sang ginatago. Transparent siya, makita mo kung anong ginahimo niya, kag kung anong nabatsagan niya, kag kung anong mga plano niya sa kabuhi. Wala sang malain nga magpakigrelasyon sa tao nga may anak na. Pero dapat mabaton mo ang iya sitwasyon. Kung hindi mo mabaton, mas maayo kung hindi ka na lang magpadayon sa inyong relationship. Ari pagid ang gusto ko nga ihambal. Tandaan tagid nga ang pagpalangga, paghigugma, relationship, may kaupod ina nga kasakit. Dapat manginhanda ka dira, ilabi na kung babayi ka. Kung ikaw isa ka babayi, tandaan mo gid, antes ka magrelasyon sa lalaki, hibaloa kung single bala siya o kung nag-aaway lang sila sang nobya niya. Lain ang bulagay eh. Lain man ang nag-aaway lang. Masakit nga gingamit ka lang. Masubo. Pero sa pihak sang kasubo nga ina, kung matunaan mo ang magpaubaya, mangin malipayon ikaw. Las 2:39 ang aton oras, mga ka-K5.

gusto ko lang tamyawan ang aton nga mga suki dara sa Talisay City, especially sa kay Sir Albert Sanz. Doon na dumduman ko ni bala si Sir Albert Sanz daw maukod gidni nga tagpalamati sa K5 News FM. Thank you very much, Gade, Sir Albert. I'd like to greet also Ma'am Rodora Aguado Dispe. Salamat, Gid. Permi na sila nagapamati ni Sir Jim Boy, ang iyang husband. Tapos, favorite na nilang DTX Coffee Mix. Thank you very much, Gid, sa mga mag-asawa no, nga nag-monitor every day sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Ma'am Celia Balbon Muleta.

kung manakitik. Thank you very much. Ma'am Heidi Sarmiento, maing hapon. Salamat once again. Basta't isipin din. Sir Long Mukor, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Gaayo gin si Sir Long, siling niya, maing hapon, Ma'am Shine, tamyaw ko lang family amido. Basaha man akong chat. Tutok kami di sa imo programa sa La Castellana, Barangay Sagaang, Sitcho, Mercedes. Salamat gid sa mga suki naton sa Banwasang La Castellana. Dalawa. Galibog ang ulo ko, paano ko kamo maubos? Paano ko maubos basa ang inyong mga messages? Damo-damo, gidya as in. Ma'am Bibing Kapulong, good afternoon. Dapat mo lamang shout out, ginapa-shout out yagi ng mga taga-Barangay 6. No? I think this is in Bacolod. Thank you very much. Nagapamati sila sa ilang mga radio sets. Mga ka-K5, nagsaka ang kaso sang leptospirosis sa Pilipinas sininga tuig 2026. My goodness. Suno sa Department of Health or DOH, 6% gid kuno ang ginsaka sang kaso sininga tuig kun ikomparar sa kadamuon sang kaso sang tuig 2025. And suno sa Health Department, may ara na sang 2,177. Ka mga individual sa bilog nga Pilipinas ang nagpositibo sa leptospirosis humalin sang Enero 4 tubtob Hunyo 5 sininga 2026.

hapon man sa kay Mr. Ray Boy Britannia. Nagapangagdagali si Sir Ray Boy, nagligad pa magpangapiyo. DTX Coffee Mix. Amo lang na ang inyo gamita. Okay, hindi na makapasaka sa aton nga blood sugar level. DTX Coffee Mix is a product of Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. 2:48 p.m. ang aton oras, mga ka-K-Fine. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Good afternoon sa mga taga E&R Herbal Center in La Carlota City. Sa mga nagamonitor right now, dira sa syudad sa La Carlota, salamat gid sa inyong support. Kung gusto ninyo magbakal sa mga klinika products, ara lang dira na sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Available man ang klinika products dira sa Sipalay. May branch kita dira sa klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Pwede man kamo makabakal sa shop

Oo, sa mga Clinica products. Gamitan nyo bala ang Quan DTX Herbal Soap? Ang DTX Herbal Soap para na sa inyong aguya, para maghamis kaga, para pimple-free ang kutis ang atin ng mga teenagers. Kung si tatay naman kaspahon, butangin nyo sang D3 Bio. Ang unod ba lang sang D3 Bio? Ang unang inosnos nyo sa iyang scalp.

kaugmaon si Ma'am Gina Borhan. Nabasahan ko ang iyang mensahe nga ginsend niya last February 26. Sili niya, dito lang Mimi Shine Pamati Radyo, maayong hapon, God bless. In-replyan ko siya, idlaw man ko sa imo, Mamba. Thank you very much.

pabaloon nato ng aton kapalaran for the day. Today is June 25, 2026. It's Thursday, mga ka-K-Fine. Cancer, June 22 to July 22. Kunaradara nga mga petsa, ang imong birthday. Ang imong zodiac sign is Cancer. So aring imo kapalaran for the day. Paminsara na lang. Kung nga amalipayon kasubong, it's because nag-give way ikaw. Hindi lang niya kay ikaw galingon mo ang imo nga ginapaminsa. Leo, July 23 to August 22, likawan ang mangin agresibo. Kay kung very aggressive ikaw, mapalayo gid ang tao nga nagapalangga sa imo. Virgo, August 23 to September 23. Hindi mo pagpabayaan nga himuon ikaw nga kaladlawan sang iban. Libra, September 24 to October 23. Kinahanglan og yon kagid kun ano ang desisyon sang iban. Amulan ni kunong paagi para malikawan ang lainay sang buot. Scorpio, October 24 to November 22. Maghalong sa paghambal. Base kung hindi mo pagbantayan ang mga tinaga nga nagagawa sa imong ababa, mahuyan ikaw. Sagittarius, November 23 to December 21. Problemado ka man or hindi, may problema ka man or wala, makilala mo kung sinong imo matuduod nga mga abyan. Capricorn, December 22 to January 19. Sala na ang ginapaminsar sang iban nga wala nagalain ang imo nga buot. Galain ang buot mo, pero hindi pagpatinira ang kaakig dira sa imo nga tagipusoon. Aquarius, January 20 to February 18, mangin malipayon ang adlaw nga ini para sa imo. Ang matuod-tuod nga paghigugma, makita mo na. Makita mo sa buhat kag indi lang sa tinaga. Pisces, February 19 to March 20. Makaapekto sa imo mga desisyon ang wala pulos nga mga bagay. Kinahanglan mag-esep-esep. Pulo pa minsar ay. May mga siguro mahimuon ka nga mga bagay nga daw mga wala pulos man bala. Makaapekto ini sa himuon mo nga mga desisyon. Aries, March 21 to April 19. Hindi ka mag-ugtas. Kunang mga tao sa palibot mo, mga makulit kag mga ulugtasan, pabay ilang sila.

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias? Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
4: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart ang tao,
3: gusto,
4: ang hindi maulihi sa listahan.
3: Mm-hmm.
4: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
3: Oo.
4: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
3: Uh-huh.
4: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics or GP, kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
4: Butsilingon sang arrhythmias or GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
3: tachycardia.
4: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
3: Mm-hmm.
4: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
3: Mm-hmm.
4: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
3: Mm-hmm.
4: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress.
3: Mm-hmm.
4: Siyempre, ang antioxidants.
3: Uh-huh.
4: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
3: mm-hmm,
4: palakaon ka mga mantikaon, kamis,
3: ay,
4: at problema kurason gidya.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
3: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Ah.
4: Mm.
3: Sa cardiac ionic currents, nga amo ang nagakontrol sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang nagapromote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang nagadamage sang mga cellula sang heart, leading to more serious heart conditions.
4: Mm. Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no?
3: Mm.
4: Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon damo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong.
3: Colitis,
4: no?
3: Oh, spinach.
4: Broccoli,
3: mm-hmm,
4: pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Gusto. Kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan at tuloy nga mga cellulas ang lawas mo.
4: Yes. So, correct nga Sir GP. Take for example, ang diabetes.
3: Mm.
4: Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa ang coronary arteries.
3: Mm.
4: Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sara nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension.
3: Mm-hmm.
4: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course,
3: correct,
4: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: 101.5 K5 News. K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit
17: Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Ako.
1: Oh yes, that's right. Andito lamang ako, andito lamang yung K5 News FM para magbahalo sa inyo ng bonggang-bongga. Ang bilis ng oras natin, alas 3:47 na hong hapon. Maraming salamat. Ito hong natapos ang ating The Big Mix. Bukas na naman, huwag alas 3 hanggang alas 4 hong hapon. Mga 45 minutes mo lamang ating music entertainment ho para sa inyo tuwing hapon. So kilikista lang ho tayo bukas. Abangan na lang ho ang susunod na programa ng ating El Castigador. Makakapiling ho ninyo ka K5 Road sa Palma. Otra vez.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga buti ka.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sportbiotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga kasugpon sa katong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Supladabe!

0: nga nagahibi ini? Ha? Gabi girl, nano kaday? Ay sus, ga. Basi ginamingaw ni sa iluya.
1: Day, anong problema ha? Nga gusto mo magbalik kay mama mo? Mahindi ka bala na gustuhan diri sa balay? Iprang ka bala kay papa nga good nga makaibaluman ako kung anong hindi mo nagustuhan diri.
0: Ga, nasubuan gani na guro. Siyempre nahidlaw sa iluya.
1: Iba, mahimo bala? Hipusanay bala? Abi, paliog lang. Bayay kami anay diri ni Bigger. Agod nga, makaistorya kami sang mayo. Abi, palihog lang. Guwato bala, nay?
0: Aay ko, panda. Pwede punggol. Basi ko, isugid yun ko nagkaroon sa amayang. Ginasakit ko siya. Tapagin ko sini.
1: Bigger, ano man? Abi, niya, palihog lang. Guwato bala, nay? Maistorya kami.
0: Ay, dali lang, gid bala. Dari lang ko, ga. Mahipos na ko, ga.
1: Ate, sige. Day, ano man abi sugiri si papang? Abi bebe, hapayon kong buhok mo kay nagatabo na sa guya mo.
0: Ay, ga.
1: Anay ka. Nga nagahubak ka. Bigger, nanong ulo mo, ha? Nanoy na.
0: Ay, kakuan ga. Ay, nabunggo na siya ga. Oh, nabunggo na siya. Ito ba na sa isa kaadlaw kay man? Nagatanga, biko nagalakat.
2: Ay, kaya nabunggo ya. Ay, ko nabunggo ya.
0: Ay, nabunggo.
2: Sakit mo ko.
1: Yay ba? Ha? Matuod ba lang naging sakit mo si Bigger? Matuod ba lang?
0: Hindi matuod din. Gagbaw, Diyos ko. Bukadlo ko lang yung magpatupas sa bata ngayon. Girl, ano ka man yaman? Kung gusto mo magpauli ka kay mamang mo, hindi ka naman pagpunga ni papang mo, ah. Hindi lang yung pagguba. Hindi ko yung pag-imu-imu isang istorya nga makaguba sa relasyon namon.
1: Oh.
0: Kalahain man sinabi, girl man. Kaayos ang pagbaton ko diri sa imo sa panimalay ko. Amuhon mo ako sina.
1: Big girl, ano ka nga bata man? Kuha magigurong malaway nga batasan sa ilong mo ay. Grabe ka no? Bata ka pa, dumayo ka nagit mag-imuimu sa istorya,
2: ha? Ay, imuimu sa yaya. Masay, balik na lang ko yan kay mamang niya. Balik oh. Niya kay mamang niya. Mayo pa, wala na lang ka nagupansin mo. Sakit ka mo. Sakit ko ka mo kay mamang niya.
0: Sakit
2: ka mo.
0: Isugid! Kay bonggoon ko ka mga duwa sa iloy, mga alipunga!
1: Bigger! Halatin dugda! Himos! Kay buwas! First trip sang bus! Pasakyunta ka!
0: Na!
1: Kagpapulion ha! Tag-ining tanda eh! Amo na ining katapusan mga pagpalapit rin sa akon! Nagkabati ka? Amo na ining katapusan tanga pagkitay! Himos!

0: ang pasahero nga nagapanaos tricycle ngayon ako? Daw? Uy! Bata man na Nermina ako?
1: Uy! Ay, halo ha! Nga nagpuli na siya!
0: Gani man? O, warak? Ara na siya? Sugotaon ko sa balak? Day! Bugat ng bag mo? Abibi! Akong bagwata sina!
2: Di na ah! Sarang ko niya!
0: Ba? Sublada ba? Yung sinabi ako?
1: Sublada sa yan no?
0: Baw! May adlaw kagit sa akon ah! Duhagi ka mo sa iloy mo nag-snap sa akon ha? May adlaw kagit ka mo sa akon! May adlaw kagit ka mo!

0: pag-aaral. Ay, salamat. Tapos ko na impake ang mga bayo ko. Nay? Uti, ikaw na lang di bahala sa balay, ha? Dugay-dugay, maabot na si Rami. Sugato na niya ako sang tricycle dito sa ubos, ho. Kay kargahan namon to sang dala ko.
1: Eh, mas mayo gani nga ako na lang isa diri, ah. Ikaw yun aton, ha? Eh, basi kong tilaw-tilaw naman ang relasyon mo kay Rami, ha? Libakon kagid sa mga kasi Mariota, de. Libakon kagid! Ay, nga daw, hindi ka mabuhi kung wala lalaki.
0: Ay,
1: mugina.
0: Labot ko man niya sa ihambal nila sa ako niya, nay. Pahambala lang sila, ah. Hasta magkala iwit-iwitan ang baba nila. Basta ako, ya, lipay ko, ya, nga may makaupod na ako sa pagpangabuhi. Kag, makabalos na gidman ako kay Carl? Abiya, siya lang makahibalo magpangita uyab, ha?
1: Ang balos-balos nga ina, Abi Mormina. Ay, hindi, gid ina manami. Basta tarungan ang pangabuhi mo, ya, ah. Eh, may nagpanuktok, oh.
0: Ay, ako na lang maabrinay, ah.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: naging kanya ang batasan ng kalita ni Papa niya. Hindi naging katoya magbalik yan.
1: Bruha ya? Pangamuyuon niya lang nga hindi magtabu ay ang banas namon nga duha. Kay kun matabu ina, inusnus ko gid siya.
2: Uy, ari na si Tito Murami. Big girl, buligi ako bitbit sang mga bagahita.
0: Mang, dinta makadto haw. Bag-ulang ko gani inagabot.
2: Ay, big girl, dito na kita maistar sa pihak nga purok. Kay mapuyo na kami ni Tito Murami.
3: Oy, Day! Ang mga da... Bay! Uy! Si big girl man niyo.
2: Ay.
3: Abi ko ato sa kay Papang niya.
2: Ay, nagpauli siya ah. Kay ginapinta siya sa sangulo asawa ni Papang niya. Ay, Rami. Ay, hindi pwede nga ibilin ko diri
3: si... Kaya hindi kailang kumagsugot niya ibilin mo sa diri.
2: Ay.
3: Big girl, hindi ka magkabalaka. Magiin malipayo ng pamilya ta. Hatagan ko ikaw sang matahom nga panimalay. Kabuni mamang mo. Kay palangga ko kamo eh. Inagidang ina pangako ko.
2: Ay, Rami. Salamat gid ha. Salamat gid. Hulog kagid sang langit sa amon nga mag-iloy. Hulog kagid sang langit, Rami.

ang banak ni Rabi ho. Dalagita da, pero dawala buot. Nagahadul ng dukan. Hagang iya. Ang iya flower. Sabasa niya kapayo. Flower. Hala. Nagapalalig ka naman ang ugat sa balanghoy. Hay. Kanamit nga bata. Kanamit gid. Ipautuas ko na lang, hindi. Ipanautuas ko lang at nagibasi. Masakitan ko puson. Ato, tinbubuan niya sa aga. Sa isa kakabo, gatubig. Ang iya bulak. Dalawugas. Ay, ako pala ang baugas na, ay. Mapalamuti ginakaroon sa katinlo, bro.

0: Big girl! Big girl!
1: Armina!
0: Ay!
2: Kagin tawag mo si Big girl. May sugo ka?
0: Ah, oo, tay. Kay mapakuha ko tan isang dahon sang saging nga iputos ko diribla sa alupi nga balinghoy, ho?
2: Ah! Adali lang! Kay bukawon ko siya. Basi natulugan na to. Kay nakita ko siya kay na nga nagahigda sa supa sa ibabaw.
0: Ay, sige tay. Salamat gid ha. Lihog lang ko pukaw sa iya tay ah.
2: Aho ah,
0: ah. Ay, salamat. Ay, kadibuay nas man sa akon. Nga hindi lang si Raming nagapalangga sa amo ni Bibi Girl. Pati man si Jo Darlino. Nga amay ni Rami. Ay, maayo pang iban nga tao. May amor pa sa amon nga mag-iloy. Ay, salamat kay Diyos ko. Naginhatagan mo pa ako sang makaupod nga mabuot kag mapinalangkaon. Salamat kid Lord.

0: Ayah bawa. Kamu oksang tulog ni Bikel, ho? Hari naman. Nagsako naman ang pitik sang dugan ko. Kagsang mayor nga ugat sang balang, ho? Hinay-hinay, hikapon ko bi ang bao. Ay, ari na, ari.
1: Lolo, Delino. Nga, ari ka din sa tupad ko, ah. Ginikapong ako na nuhay.
0: Hoy, hipos, ha? Nugay ka nga, pataka, ha? Ano nga ginikap? Gadamgo ka guro iboya. Ginpapukaw ka ni nanay mo sakon. Kay maguha kita sang dahon sang saging ay putos siya sa alope kay baligya ya bos. Ginuyog ta lang ka iya.
1: Do may nagkikap kaya sa akon
0: niya. Ay, ambot hibo na. Mauna ako sa kasagingan, ha? Sunod ka. Dala ka sang sako, kasudlan ta sang dahon sang saging. Kay lahubon ta na lang adaan. Dito sa kasagingan. Ha? Ah, nasiga na!
1: Nagsugid ay hansong matuod si Chotarlino. Nga wala yakin tandog ang akon nga. Ay, kay linit Nalainan ako nga daan sa Yamanulok. Doyawa, balatsura, yabalaw. Bantay ka lang katigulang ka, ha? Kaya wayong tagigapit.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: May balain ay han nga matabo kay Big Girl. Sa kay gayunan nga to, mga apyan, sunagin ninyo sa pagbabati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan suplada bi. Ginsulat sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenya. Kaginiang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. 101.5 K5 News.
2: Oras ang K5 News sa FMLS 4:30 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. Kat K5, Rhodes Palma.

0: Pigos. May panitugan kak, beer si Pio!
1: Welcome mga Kaki Five sa ating pala tuntunan. Mayong hapon sa ating singa mga suki nga tagpalamali sa bilog gaman nga syudad sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Kumusta Western Visayas? Kumusta kita na Negros Island Region? Sa din gaman nga bahin sa kalibutan, nagapamati ka mo mga Kaki Five sa 101.5 K5 News FM Bacolod. And of course, mga Kaki Five, ginaupdan ako sa akong singa mahangkilan nga mas sparring partner sa technical side. Opo, si Kaka K5 Raymond, the Master Pogi Alcantara. Kag si Kaka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loy 4. Ang Butchog. Ucho! Ito na yung sikubas ng lagad, si Kaki 5.
2: Rods Palma. El Castigador.
1: Live kitang mabatian sa ato sing mga Facebook pages, mga Kaki 5 sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag K5 News FM Negros Island. Sa ato sing mga suki nga nagapamati, dirabismo sa may sor nga bay sa Negros, nagaungot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Kapinagid niya 100.5 Radio Mascovado Suel FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Mga Kaki 5 yo, sa aton singa mga suki nga nagahiwat karon siya sa kadlawan.

0: Happy, happy, happiest birthday sa mga nagahiwat karon sa Ilasin ng Kadlawan. And belated happy birthday kahapon and advance happy birthday naman para buwas. Mayo na daga pagpamati dira mismo sa may barangay uy sa may Bulata sa may Kawayano na nagaungot na sa tong pagpangalagad sir birthday subong ni Ruan Verde Flor. Mayong hapon da kay Ruan, happy happy birthday TY gida. Sa kay Papang Jun Ramos Lidia William Roslyn Dilikana nagpamati man and si Papang Jojo Eduardo Galuna Jr. Papang Erning Poderoso Marikis Navarro, Mark Anthony Marcelino, Leonardo Relos, Kenneth Tiongko, maying hapon lang Idol Rods, Team K5 News FM Bacolod, salamat gid ha. Rose Lin Lika na maying hapon sa kay Net Tadlas Salya. Susan Gillian na nagpamati man. Rona Unilongo Diosana. Gina Purano maying hapon. Alas 4.36 na, sugdan ta na ni magka-K5 para madamu-damu tanga mga balita gabaga tutukan sini nga hapon. Actually, magka-K5 kon na nagligad nga may nadlaw na may nagkagtudri sa K5 News FM Bacolod. Nagkagtudri ang mga pipila ka mga ginikanan na nagpautwas ka nagpangayo sang tabang sa K5 News FM. In line ni magka-K5, na sa problema sa eskwelahan dra mismo sa may amaw. Kaya suno sa ilang nga reklamo ginatubang gito namon ni ASM Marv Aranuaz gin istorya gid namon kay gid na paididan ko anong problema nila and they told us nga ang ila sing graduating grade 12 students ang hindi ipagpasakaon sa intablado o halin to sa 100 pila to o 250 pa sa sobra plus na naog sa 180 hasta nga na naog na lang sa 94. Ti subong nag-init ng ulo sa mga pipilang ka mga public officials especially si Congressman Albi Benitez kaniya do hindi niya nami ginhimo sa ang ama kaya gindulaan nila ya kinamatarong ang mga kabataan nga magsaka para makagraduar tilakip na dito ang isa ka valedictorian nila. Hamakon mo ya mga kakipay, valediktoryan, di aksaka sa entablado mo. Tinangakig na, kag subong hapon, do may update kita. Kaya ang ama computer college by kakipay, gin pa panaugan na sang notice of violation sang city legal office matapos nga wala inisang permit to operate. Alright! Sa pagkalain, no, ti pertisinyo ka isog and may naghambal pa to nga staff sa nga ama sa K5 niya, ti anong mahimo bisan K5 bihaw nga nagpa K5 gid kamo o tiara na sabtan nyo sagi kamo kaisog wala man kamo gali permit to operate na o ti karon kay gipadaugan kamo sang notice of violation sang city legal office so dapat siguro tanan nga may eskwelahan ni pang chikon o kay ti kun sa mga radio stations kaniti kami gida pang check man nimo. Oh, sa eskwelahan gida pang check dapat kun may mga permit na sila to operate. O, trabaho sa aton syudad. O, tikon radio stations, K5 gani, permit niya gina-check ni kagunya monitor. Alright! O, tichikon man na, pari man iban ng mga radio stations. Basi wala man na permit to operate man. Alright! O, diba? Alright! Tingin at siya, chikon ta to ang K5, basi wala niya permit to operate, wala na lisensya. O, tiya mo man ang iskulahan. O, dapat ya, hindi kita nga mangin silingda, hindi single out lang yung ama, ho. Tanan nga may eskwelahan nga mga private schools nga nagatudlo halin sa elementarya, high school kag college, i-chikon man ako may mga permit to operate na ako may mga licenses na dat sila para at least mapunggan naton o kung mapaiway naton ang kaangay sini nga problema. Titutukan na nagkaroon po si K5 Wilson Villana. And of course, but before sina, check na si K5 Shine Lacson. Kay may nagluntad nga isa ka pertiman kakusog 7.2 magnitude nga linog sa isa man niya. Oh my goodness, oh, sa Venezuela. Oh, ti-check ta ni karon mga K5, hibaloon ta. Oh, ti ang balgan isang kilala ko niya, pangwarta ko nung galaw nila, kay Drasi ako nung nag-graduate. Kagbantayan yung mga K5 by an isa man nga nagreklamo dari sa K5 News FM, isa man ka pribado nga eskwelahan. Oh, diri sa Negros Occidental. Halong-halong na kamo ha. Kidamo-damo na diri ka panugged specially sa isumbong mo kay Dulfo. Nya, sir, may isa man di kay eskwelahan nga nagpanukot. Daw dako-dako tong amount, but i-verify ko lang na. Daw masubra kuno 100 mil. Oh, ang chat gigit sa akon 145k mo. 145,000. Oh, i-check ko lang yes na ding message sa akon. Ibatayan niyo kay gina-check din aton. Tikon ka mo during maiguan. Time na guro nga mag-kwan ka mo. Mag-pulo panilag di kayo. May nag-reklamo na diri sa K5 News FM. Aryo, delinggid ha. Ipa-check ko din magka-K5. Ari. Sa diin, sir, hello K5. Pwede magreklamo sa isa ka eskwelahan. Nagapanukot o kung nanukot, nanukot na meaning tapos na, nanukot sang 145K for internship. Ha? Pero wala nakadayon ang estudyante, nakagraduate na kag nag-internship man sa iban nga lugar, pero ayaw ko na mag-refund ang school. Buperti ka dako sa nga binayran ba? Sa lain siya nag-OGT, pero tiyusoy ito tayo eh, iparifan ng 145 milya. Kadako ng amount, I don't know kung tuod ni. Sige lang, i-check talang na, may eskwelahan ni siya nga gin-mention sa akon, pero ti subject to be confirmed pa niya, no? So hindi ka mo magkakwana, hindi ka mo magkaluya, pabalo ka mo din sa amon, kay para tutukan tani, kaglabuton ta, para matagaan sa nagkaigo nga solusyon, i-refer ta sa nagkaigo man nga otoridad. Tibo laban tay da kun kamudang naiguan ti pulo pangaman ay tawgi na ning daan ang tagiyas ning nagchat sa ko no. Isa tol na ni samtang why pa niya matutukan gid mayad. Ti this would be a wake up call sa mga eskwelahan nga sagi kamo ta himo-himo sa nga kabalastugan. Kayo no what? Hindi lang niya ang responsibilidad sing eskwelahan. Correct me if I'm wrong nga. Ang hindi lang yung obligasyon kag responsibilidad sing eskwelahan nga tudluan sang kinaalam ang mga kabataan mo. Dalon tapagid kung paano mga buhi sang intsakto nga may dignidad, no? May integridad, no? Kag wala iya nagapalapaw. Right. Di karon ang inyo naman diri ang mandato bilang eskwelahan, ang inyo sing code of conduct, wadya man ganigid at tuman. Paano ta ba na karon ma-impart ang aton sing kinaalam sa mga kabataan kay kita mismo first violator man? Di ba? So dapat tutukan ta ni mga kakipay kay kugis as eskulahan ni Abinaton, nakagraduar na sila, but yet ang aton patakaran sa eskulahan do hindi man gagani ya nami? Damo man kita nagalapas ang kwan, kasuguan ta sa eskulahan da? Alright! Why mata nagatuman? Oh, ti first violator ka mo? And then educator ka mo? Oh, come on. Alright! Check ko na si Kakipay Shine. Balikan ko na karon dugidugay. Kay may istorya magkukaroon sa inyo, ah, no? Nami ni isang lesson para sa mga ginikanan ka mga kabataan para malikaw kita sa kaangay nga insidente nga naglunta dito sa may Tacloban City. Check ko si Kakipay Shine sa mga dalagkong mga balita nasyonal kag international. K5 News FM Live Report. Kakipay Shine, ibalita mo!
1: Bao, halong-halong, gid ka mo da kay Dulfo, kay base ko magturo-ramos ang luha ninyo.
0: Dulfo, ganyan ba? Grabe, basta ikaw galing magambal sa Dulfo, dumamjay, dumatsyag, gudag akurog, unod ko mo.
1: Hindi, si Rod, sakit ni nga kwan mo. Ining natabo lang sa mga estudyante, sakit ni siya para sa mga giniganan.
0: Yes.
1: Amo na ganit si Linko, halong-halong kamo kay Dulfo.
0: Ti,
1: amo na lang nga natabo sa kalibutan.
0: Ay, oo, grabe na gid. Ti, Kakipay Shine, update tabi sa natabo nga linog, 7.2, and then sabi natong isa, 7.3?
1: No, it was 7.2. And then after a few seconds, isa pa din kamabaskong malinog ang nagluntad sa Venezuela and 7.5 magnitude naman ang iyang kabaskogon. Amo na si Rod,
0: grabe.
1: Alas

0: una na o kung may balana na nga kristal?
1: Wasak. Si Rod.
0: Sus, my goodness.
1: Pagkatapos si na, Sir Rod, nantay ugman ang Japan. 7.2 magnitude naman. Pero ang kadalumon was 50 kilometers.
0: Dalom-dalom siya dutay.
1: 6.9 ha? O hindi sa 6.9, kaya ang initial report or initial data nga din pagwa, 6.9. Pero ang siling sa Japan, it was 7.2 magnitude. Pero ang kadalumon was 50 kilometers. Amo na, Sir Rod.
0: Kakipag siya, samtang nagabalita ka, may ginapakita dari, nga mga video. I don't know kung sa diini nga building, dapuno ka aso kagang tayog sa Venezuela guro ni no kay tiyang ilasin nga lahi o daw Venezuelan gid so diri na una ning pagtayog kaki 5 Adrian ining 7.3 ni nga daw sa basement sila sa may dinhi Simon Bolivar International Airport in Mike ano ni ba no magbasa man Mikesia Venezuela kaki 5 Shine.
1: Yes, oo.
0: Abi.
1: Si Rod, segundos lang naman ang balot eh.
0: Sus, my goodness.
1: Kuna 7.2, segundos lang, way ganit ka lang. Sa kaminuto, nagtayog na naman 7.5. So, mo na nga nagkalaros dak yun ang mga building. Kung ang kadalumon is only 13 kilometers and 10 kilometers, natural, Sir Rod, magkalaros dak yun na ang mga buildings sa Venezuela.
0: Puwerte.
1: Actually, may isa pa din ka lugar sa Venezuela na wala pa din malabot sa mga rescuers kag wala pa din nakakuha sang datos ang ilang interim president kung pilagid ang nagkalasamaran or nabawian sang kabuhi. But we have right now 32 ka mga amuning datos na nakuha natin right now. No? 31 ang patay sa Venezuela and masobra sa 700 ang mga nasamaran.
0: Ay, grabe.
1: Ang pinaka-masiling naton isa no, sa mga nakaangkon isang tuman na kahalikan amo ining lugar na Lagwara.
0: Aryo, amuning aftermath no, nga makita namun subong sa video nga daw matyag kuya kakipab siya dogin inablang nag-usmod na gid ang duta kag ang building nag-collapse na gid yan na daw daw gintaklob na lang yung kwano? Grabe yung agyo.
1: Baskog-baskog actually si Rod. Ang capital city sa Venezuela nga Caracas.
0: Aha.
1: Amo nila nga capital city. Damo man sang nagkalahalitan ng mga puluyan kag mga residential buildings si Rod. May actually kadamo makita mo samtang nagapatigayon sang rescue operations ang mga otoridad dito. May mga nagahulat na mga bana, may nagahulat na asawa na inang nagatalangison bala sa road kay nalubong buhi ang ilang sini ng mga kabataan and other members of their family. So muna subong ang sitwasyon dito sa Venezuela, but right now we have 32 na ang kadamoon sa nagkalamatay and masobra 700 ang nasamaran.
0: Ay, grabe.
1: So far, ang nakuha na ito na dato, Sir Rod, and nagapadayon pa ang mga rescue operations. Sige-sige pa ang kalkal nila sa mga nagkalalubong and hindi pa din nila masiling na amo na lang din na ang kasualidad o ang mga fatalities because suno gani sa USGS basi maglampot sa 10,000 ang kadamuon sa mga nagkalamatay or malampot pagid saya 10,000 sa road. Amo na ang estimate sang USGS. And amo ni una mo nga nagkuha sang or naghatag sang information sa international media sa road angot sa siling mabaskog na linog nga nagluntad dito sa Venezuela. Before ako magbiya, Sir Rod, I think importante ini na may baluan man sa publiko. Ini may angot bala sa natabo na tuyo or plano nga pagpangataki pagid sa isa ka eskwelahan dito sa Leyte. Tacloban City is a part of the province of Leyte. May isa pa din na dira ka lugar, inintolo sa National High School.

0: Manwa naman isang Tolosa.
1: Tolosa.
0: Lite sa Gihapon sa probinsya sa Lute. Yes, Tolosa National High School. Nagkaagkaag man kagabi si DIOG Secretary John Vicrimulya, kaging pabalo siya ni Senator Bam Aquino na may isa pagid kapag pangatake na posible magluntad sa Leyte o sa probinsya sa Leyte pagkatapos sining Tacloban incident. Kaysa nun, may isa pagidali kababayi na 14 anyos. Babae, 14 years old, grade 10 student, naghimo siya sa madamo na Facebook accounts. And sa account na ito, o sa mga account na ito, ginpalapta niya ang impormasyon na may matabo pagid na pagpangatake sa isa kaeskwelahan sa Leyte. Amo na ning target or ang gintumo dito ng eskwelahan is Tolosa National High School. Mayo lang din kay T, siyempre, basig man si DIOG Secretary Rimulya, nagpakigangot siya sa CIBG, bininvestigahan, naglakta, naginiyadali si Rods ang information sa social media.
1: Uh-huh.
0: So, bininvestigahan nila na nakapakigangot sila sa 14-year-old na suspect, nabalaan nila kung diin, ginistorya nila, and then immediately na-delete ang post.
1: Uy.
0: Ang siling ni CIBG, ni DIOG Secretary Rimulya, na wala man kunosang kapasidad or wala sila pang masiling naton abi access sa armas.
1: Mm.
0: So, ining babae or ining 14-year-old na suspect, kalakip ang iya sa inyong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: So, kabay pa na matak na inisa, no? Ining mga pagpangatake sa eskwelahan dito sa probinsya sa Leyte. Report, gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report. Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Sa masing balita, ay grabe ang Venezuela, no? Nagligad madumdumanta ang president nila nga si Maduro. Mutong gintakop naman ni U.S. President Donald Trump. Ti ang acting president sa Venezuela. Subong si babae ni, no? Ang acting si Delcy Rodriguez. Ahay. Masubo, no? Tatlo, duwagid kasunod-sunod, 7.1 to 7.5 forte. And the 32 na nagkalamatay, kagsobra, masobra 700 na ang nagkalapilasan. So, still counting pa na kay Kabalugta, ang ibandera, gakalatabunan man. Kuwerteng linugay, so pati Japan, nalabot naman. Halintuya sa may Mindanao, Venezuela. So, bilog ang kalibutan, ginatayog na sang linog. Ay, oo. Mabalik ko, anay, mabuhi ko na commercial, kay pagbalik ko, matutok na kita sa mga pipila naton ka mga balitang lokal pagkatapos ng pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
8: Kung may ara ang vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao.
7: Gusto.
8: Ang hindi maulihi sa listahan.
7: Mm-hmm.
8: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
7: Oo.
8: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
7: Uh-huh.
8: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics or GP, kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmaintenar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
7: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
8: Mm. But silingon sang arrhythmias or GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
7: tachycardia.
8: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia. In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini. Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kun ano ang pangontra sang oxidative stress? Siyempre, ang antioxidants. Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne, palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
1: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo,
9: happy kanunay,
1: DTX 500.
9: Masaligan,
1: epektibo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500 kag may TC ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag may TC or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
7: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Sa cardiac ionic currents nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart leading to more serious heart condition.
8: Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon da mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong,
7: colitis, no? Spinach,
8: broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, tiadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag may TC or Pure C.
7: Gusto. Kaysa DTX 500 kag may TC, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan at tuloy nga mga selula sang lawas mo.
8: Yes. So, correct nga Sir GP. Take for example, ang diabetes. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag may TC or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 may TC kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Garantisado.
1: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
9: Nagatamo na bala ang kulubot sa imo nga itsura.
1: Mag DTX 500 na.
9: Masami nagkapalatian.
1: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
9: Pag DTX 500,
1: agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
10: D3, Bio.
9: Problema sa pangkaso,
10: hinana,
9: sipon, kagubo,
10: tugasong virus, kagmikrobyo.
9: Pag D3, Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
9: puno sang lauric acid,
10: na ginahimo
9: monolaurin sang atong lawas,
10: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio,
10: adlaw-adlaw.
9: D3 Bio,
10: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio,
10: yung may PCO.
9: Ang PCO,
10: yung may D3.
9: Mga butika.
10: DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
10: DTX, Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag- pag aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Landas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
2: Muter na Max, Muter na Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
5: Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
2: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:09 na sa ing hapon mga ka-K5, sa ato sing masuki di gibagalipat permi magtumar sang suplemento. Sometimes gatumar kita sang food supplement kon balati anon nagid kita. Di ba? Sang baskog pataway tiya ginom-inom na kay wayda gapati. Eh di kuya magpati sa mga herbal, sa mga food supplement di kuya. Ati gapati siya sa synthetic drugs. Oh, pero kung magbalatian na siya, dito man siya magamit sang food supplement.
3: Alright!
2: Meaning, sala ang inyo sininga mindset. As long as wala pa kamo sa ginabatsyag, magka-K5 sa inyo sininga lawas, amo ng pinaka-the best nga mag-inom sang food supplement. Tawag ganina food supplement kay amo nang nag-bulig suporta sa inyo sininga ikaayong lawas. It means, mga ka-K5, ginapapag-on niya, ginapalikaw kamo sa mga grabe nga mga balatian. Lagtawan nyo bilang nagatutok ka mo, pwerteng inyo sininga trabaho, halin nag-edad ka 18 anyos, hasta sa 59 o 60, alam tawag bilang, from 18 to 60 years old. Grabe ang inyo sininga trabaho. Meaning nag-invest ka mo sa inyo sininga kabataan, ginapa-eskwela nyo, nag-invest ka mo sa inyo sininga mga salakyan, nag-invest ka mo sa inyo sininga balay, nag-invest ka mo sa inyo sininga propiedad. But pagkatapos 60 years old, why ka na trabaho? Diba? Ano na na ang inabatyag mo? Problema sa balatian mo na.
3: Alright!
2: Gasiling ka ng bawo, arthritis, hindi ko na kaya gabag-trabaho. Mga kaki 5, amo man na ang tion nga wala ka na mayuabyan. Why na sa may nagahagad si mo nga mag-basketball? Why na sa may nagahagad si mo nga mag-gym? Bow gym? Kag, sa pinagkaulihik, why ka na kwarta? Why ka na abyan? Meaning, kung pabaya mo kagalingon mo, ang maabot na lang sa imo, balatian!
3: Alright!
2: Di kung may balatian ka, anong sunod?
3: Alright!
2: Bayaan ka na sa mga ibanda. Mga kakipay, para di ka maglabot spuntong amo na matabo si mo, magtigulang ka, invest ka sa imo ikayong lawas. Kay bisan ano mo nga putoy-putoy, trabaho, sinyo nga ulubrahan, kung mayuya lawas mo, pag-retire mo mga kakipay, easy-easy ka lang, lagaw-lagaw, travel-travel ka na lang. Yugidugay, ato ka na sa US, yugidugay, ato ka na sa Europe, yugidugay, kagto ka na sa Venezuela, yugidugay, ato ka na sa South Africa. Kundi ko nami sa pagkabuhi mo, kaya na-enjoy mo ang imo sining ginpangabudlayan, kaya nga man ma-investment ka sa imo ikayong lawas. sana mo ka manggaranon magka-K5 kung ga ligid ka. Hindi ka nakatindog, hindi ka nakalakat, hindi ka nakakita, hindi ka nakabati, gatango-tango ka na lang. Ah, basi si Karan ka lang skilid sa mga pamilya mo. Oh, di ba? Masakit man batunon pero amo na kagalabanan gakalatabo. Natawa iban nga mga tigulang da. Oh, grabe, the best ang trabaho sa kusog pa. Grabe nga provider. Pero kung magtigulang na, ay, way na kwarta ngay duhol, dito na sila kakitaan sa dala, no? Di ba, mga artista na nga mga bakod-bakod sa una? Subong, ay, nagapakilimus na lang, madumduman si Jan Rigala. O, di ba, madumduman nyo to si, sino to mga artista nga mga baskugan? Subong, oh, nagapinangayo-ngayo na, nagkalamatay lang to, tuway to sa managa atipan gid sila. Amo ni ang kabuhi ta, that's why hindi ta nagusto nga matabo sa ton. Lainon tang mindset naton as early as now dapat inom kita sang food supplement. Isa lang ka food supplement ang ihatag gusinyo o kon taghimo sang food supplement ang ihatag gusinyo. Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Pababas kog sa immune system, wala sang lain. Mighty C. Pampa limpyo, pang detoxify sa lawas, DTX 500. Pang may antiviral, antifungal, antibacterial, Clinica D3 by you with virgin coconut oil. Amula na kasimple. Believe me, ululupod kita maglagaw-lagaw suli. Sa balita, kay Nanika K5 Shine, puwerte ang linog. No? Sa mga subong mga estudyante, tanan na lang mga K5 sa estudyante, puwerte ang masiling naton nga lain na gid bi ang estudyante subong sang sa una. That's why di ta ma-compare kay lain ang era sang naligad, lain man subong. Sang una yati, uso pa na samon guri patay, uso pa na hampakanay ruler, paghigo kuko mo ya, humlad mo sa desk ang imo sing kamot. Abi, butang ang inyo kamot sa desk. Wow, pagkakita sang maestra galinagatik niya ang meter stick. Hindi lang niya basta-basta ruler ya kag Pedrian sang una ang ginahampak mo. Just to make sure nga mangin limpyo ang mga estudyante. Kaya why nas laging tudluan para maglain? Ang tablay si Saka Historia, Historia ko sinyo ha? May natabo mga kakibutang ko lang background music. Dasig lang ni mga kakifive nga Historia. Sa isa kaprisuhan mga kakifive, ang isa ka lalaki, ara na siya sa death row. Ara na siya, lapit na lang siya blabitayon or electric chair. Ipatsyon kumbaga, bangod sa mga krimen na ginhimo niya ng rape, ng hold up, namatay, damo-damo sa kaso. Ginambalan sa sangpari, nga kanigin bidisyonan, ganantis i-execute mo. Ipatsyon bala? Hambalan sangpari, isling niya, iho, anong last mo nga wish? Antis ka dalon sa katapusan mo nga pulungkuan. Kisiling niya, pwede, tagaan mo lang ko di papel kag bullpen father. Tiambal sang pare, ati sige, digaan ta ka bullpen kag papel. May ginsulat ang lalaki. Samtang ginasulat niya may kakifive gatululagay ang luha niya. Gaililig diri ang iya sining nga mga luha bangod naman sang kasubo, bangod sang kasakit nga nabatyagan niya. Siling niya sa sulat ginbasa sang father, sang pare. Hambal sang bata. Siling niya, "Dear Nanay, Nay, kung nakabati ka man o kung nabasa mo ni nga sulat, siguro, basi patay na ako." Siling niya, "Nay, kung tsaktugin man ang kasuguan tadi sa duta, tani, duwa tadi upod, nga bitayon subong." Nakibot ang pari, nga mo ng unang nga sulat. Gado something like nga naghambal ang bata, niya na'y kung intsakto ang kasuguan ta sa duta, kung fair ang aton singa kasuguan, dapat hindi lang ako ang pagabitayon subong. Dapat duwata. Ginbasa pagid sang pari para maintindihan yung sulat. Hambal sang pari magka K5 o kung magbasa niya, suno sa sulat sang kriminal, yan ay, nadumduman mo bala sang gamay pa ako, sang tatlo palang ko katuig, sang ginbuno ko sang lapis ang akon sininga magulang. Anong hambal mo sa maasakon? Okay lang na to. Sa padayon nga sa sulat, sa pagbasa sa pare, yan ay, nadumduman mo bala sang nag-edad ko 7 katuig, sang nagsugod ko eskwela sa grade 1. Ginhampak ko sang bato sa ulo ang classmate ko, nagdugo. Ginhambalan mo nga, okay lang, may lang kayo ay kaya nabuklan, siya lang nabuklan, okay lang na. Sa pagbasa, pagid nga padayon niya, naidumduman mo sang 12 anyos na ako, nag-graduate ko elementary. Nag-intra ko sa riot sa eskwelahan. Palapitan mo gid ko, kay ginbuno ko man ang classmate ko, kag ang kontra ko, na hospital sila. Pero ginpalapitan mo ko, kag ginhakos. Kag ginpamangkot nga okay ka lang anak. Mayo lang kay siya ang ginbuno mo, ikaw wala mabunan. Okay lang na, kag ginbuno mo siya, importante, wala ka nabunan. Tapos sa dumduman mo balanay, nga ginakigan mo to ang bata nga nabunan. Ginpost mo pa sa social media nga, barumbado to siya. Kung sa totoo na ibaluan mo na yung ako itong barumbado, hindi siya. Nay, nadumduman mo bala sa nag-edad ko 18 anyos? Sa gintiklod ko si Lula sa kanal, kagintripan ko siya. Hambal mo sa akon, okay lang na anak. Kay sala na binilula mo mo, kay kauli ano na. Pag edad ko 24 na eh, nang hold up ko, nang matay ko, nang rape ko. Pero hambal mo sa ako, anak, kaya mo na. Ari lang ko diga palangga si imo, gasuporta sa imo. Dito mga kaki-five, to make the long story short, naghilibio ng pari, bangod sa sulat sang kriminal. Siling sang pari, ngaan nag-amu ka dito to. Kulang kagali sang paglaygay kag paggiya sang imo sininga nanay. Nga imbis nga disiplinahon ka, ginkonsinti ka sang nanay mo. Halin sa lamharon ni mo nga edad, nga ang abi mo sala intsakto. That's why ginhimo mo kag ginsulit-sulit. Dito nakabatyag ang pare niya tuod no. Tani, ang ginbitay subong ang kriminal nga bata pating konsentidor nga Iloy. Mga kaki-five, gamay lang ang election sa kabuhi. Kadamo subong nagalagaw sa social media accounts, social media pages. Bangod sa sala nga disiplina sa mangginikanan ang mga bata nagabayolente. May nakita makugan sa Facebook, inang nag-viral subong. Nga inang rider ginsprihan niya ka water gun. Nga imbis sa wayon sang Iloy ang bata nga sala iya pag-spray sa water gun sa rider. Ginkigan niya pang rider iya. Ganun ka daw Chinese man to no. Nag-i-five Ethan, Chinese to ang ginag-spray sa water gun nga bata sa no. Tiyan mo niguro hamba sing Iloy, chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, chong niya, Chinese mo. May lang ganyan nag-abot ang tatay. Ginkuha yung water gun kag ginhambalan ng bata, eh sala na ginubra mo. Kag ikaw man niya klase Iloy ka, ay di sala Chinese kali no. Chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong hindi ka na maghimo mo na kay sala na. Diba kung gisa kita nga mga Iloy, kitang konsentidor sa mga bata ta. May mga bagay gusto nga hanuton ang in aton bata sang amay o kung nagadisiplina, dayon taman kaapin. Kung gisa ginabangil tapang lawas ta para kitang maigo. So in that setup mga kakipay, nagasiling ang bata, ahay, tsakto ko. Kaya ginapinan ko sang Iloy ko. But sa matuod lang, ginkonsentita ang malain nga mga hinimuan sang aton sing mga kabataan. I think that would be next na nga matudluan kita sa ginatawag naton nga maayong nga pag manage o kon pag amuma, pagdisiplina sa aton nga mga kabataan. That's what we call good parenting. Sometimes sa mga bata ta nagasiling bunga ina sang pagiya sa nga ginikanan mo. Kay kun ang mayubi ang nga ginikanan nga nagasuporta ka nagagiya sa aton mga kabataan, hindi niya malayo ya mga kakipay nga manginbutana ni sila. Kay nakita sa pamilya harmonious relationship. Ginpalangga ni papa si mama, ginpalangga ni mama si papa, ginpalangga ni papa ang kabataan. Gindisiplina kung mga sala, wala na ginakonsinti. Sala, sala. Sala, isala. Hindi kay sala, itsakto. Kaya ang balgan sa giban, sa mata ng bata, yung mali, ano na? Sa mata ng bata, ang mali ay tama. Diba? So mga kaki five, nga agindala ko na gamay, bangod, sometimes, gakalipat kita. Nga ang simple o kung simple nga pagdisiplina sa magkabataan, gakalipatan ta. Diba, may mga ginikanan pa to. Ari ba to binangon? Love ato ba? Dapat hindi amo na. Pag nakita naton nga salang bata, takigi. Balbala. Kay amo na yung part sa pagdisiplina mo. Siguro I think ang mga ginikanan may problema. And I think may dugang pagidkong may problema. Bangod naman sang gobyerno naton. Kay gamay nga hibi-hibi sang bata, paghampak sang iloy. Huwag ko sa ginsiplina. Ay, huwag ko sa ginsiplina. Nga man siya, nga huwag ginsiplina ang bata mo. Ay, tiko nang pakun ko na siya karon, minor di edad na. Ipabawsi niyo naman ko. Ano na lang ko, din ko karoon mapwisto bilang ginikanan kay kung disiplinahon ko bata ko, bakulon ko, kaysa lagi asiniga obra. Ipatawag niyo man ko sa barangay, kag ipapulis, kag ipapreso. Tidihin ko maposisyon. So this is the right time, mga kaki-five, nga tunan sa gobyerno kung paano madisiplina mga kabataan. Kaya bisan sa eskwilahan, sa tutuod lang magiginikan ang mga teachers, galalain kung sa diin nila ibutang ilang kaugalingon. Gamay nga singgit sa mga maestra. Oy, pamati na! Sa pamatinaan sa bata, ay, sugid na ka balay, videohan na ka, sugid na ka kay nanay ko. Pagkabati sa nanay, atunto ka lang si maestra na, nga ang gisigisigitan niya ka. Sino kaya siya ang masigisigisigit sa ama mo? Wala ka ganun yung singgit-singgitan! Diba? Amo nagkakatabo sa Pilipinas. That's why ang disiplina sa aton kulang. Nga ang nagaresulta sa mga krimen because kulang sa paglayga sa ginikanan, bangod naman sang layi sa Pilipinas nga perti ka alam nga malayi. I think this would be a wake-up call. Diba? Ang mga teachers, kilalain mo. Damo gambal sa konser sa tutod, nagalalain ko, kundi ko i-plaster ko, walingon ko. Sa nguna, may disiplina na. Pag hindi ka kasabat, padupahon ka, butangan ka libro. Pag hindi ka pagkikasabat, butangan ka duwa. So, kung hindi mo na mahimo kay nga man, ginpakawian mong bata, iya. Di ano lang klase disiplina, bi? Ay, tay, tuon ka mayo, day, ha? Imambal ng bata,
0: ho, at si Cher, matuon ko mayo. Sige, buwas lang. Suliton ko man na Japon, hindi naman ko napagkigan. Uy, managapangakid si teacher. Kaya kung mangakid, nakakid niya sa iwi, papulis ko sa dayon.
2: Alas 5:26, ay kadasig sa ngakon nga dulo drama-drama ba? Pero ha, may unod na may kakipive. Check ko ba ang mga iban pang mga balita, direkta na kita. Check ko din si Kakipive Wilson Villana. Sa natabo diri sa may kwan, sa may AMA Computer College. Sa siling ko na mga kakipive, may mga kabataan nga gusto nga magmarcha, kag-iga, mangin proud sa kogalingon bangod na graduar na sa grade 12. Every graduation, ako bilang amay, bilang bata sang una, during graduation, grabe na nga preparasyon niya. bisan way pa na ano importante may preparasyon. Tingna tabo mga ka-K5. Amo ni. Naglabot sa punto nga out of 1250 plus ka mga estudyante nag 180 hasta nga nag 94 na lang. Isa 94 gindayon gid ang graduation and ang balatyagon sa estudyante ginikanan nga mangin proud sa ilas ng magkabataan kung sa ilas ng ginikanan, wala matuman bango naman wala kamarcha. Ibala unta ang update kay ginpapanawagan naman sa notice of violation sa City Legal Office sa Bacolod ang iskwilahan. Kagipag Wilson on please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kagipag Wilson, ibalita mo.
4: Kaki 5 Rods, ano ang mahimo sa K5? Nga nagpa-K5, K5 pa ka mo. So mo naging pahayag sa head office no sa EMA.
2: Oh?
4: Kagkaroon ang
2: dali lang.
4: Obra sa K5.
2: Ginhambal sa head office, sa AMA? Anong mahimo sa K5?
4: Yes, alin sa mga kinikanan, pag-meeting nila K5 Rods, nga ginhambal no sa head office nila nga nagpadulong dito nga ang nagpa-K5 K5 pa kamo ang obra sa K5.
2: Amo
4: na ning resulta sa mong K5 Bros.
2: Ara. Amo ning hambal nga be careful of what you wish for. Lantaw. Kaysa tutuod lang kita nga media sa Bacolod ang ginkagtuan una sang mga ginikanan. Hindi ko ari may mga recorded video kita di. Oh, nagligad nga adlaw, nagkagturi sa ginatubang gid. Nakon kag ni Assistant Station Manager Marv Aranuez ining mga ginikanan nga naghatag sa ilang problema kay kabudlay sa ilang nga ginaatubang nga problema kag timahuya man sila hindi magraduar bata nila.
4: Kaya Febros, balik ko ang tanay ang patatong tanay no, kung ano kita lang ini natabo. Nagpatulong ang mga ginikanan una sa K5 News FM after si Nakiti Kabalo sila doon nagsali. Gini sila sa K5 News FM kiti before may private school makita nga gin-call out K5 Roads and nangin maayo man ang resulta. That's why hamba sa mga ginikanan sa K5 man sila nagpalapit. Ang reklamo sinila K5 Roads ang ilang mga kabataan out of 200 plus ng mga kabataan K5 Roads 28 lang ang gipahanugutan nga magsaka sa station tinalikdan nga June 24. Kagini ang napili niya nga 150 plus K5 Roads no. Ang wala gipahanugutan nga magsaka sa bylaw sa November na lang sila ya nga pasakaon sa ining EMA Computer College sa Bacolod Campus. Karon nag-ibwal ini mga ginikanan kaya hindi na yan pwede kaya nag-focus na yung mga kabataan sa college nila.
2: Kagalaw, ay di yan kakipay Wilson niya. Eh, ang ibanda naka-enroll na sa ibang nga pribadong eskwilahan sa college. Pero may ma-attend pa graduation sa grade 12. Kaya ano niya, karoon nagbalik? Okay, tani ko na acceleration na. Pero tiyang guwas niya, imbis nga acceleration, nag-deceleration sa...
4: Sa interview naton sa DepEd no kasi hindi magtubang sa ato ng EMA kadua na kita to magbalik kagina nagbalik naman sa to security guard attorney ang gatubang sa ato kasi ang si attorney Jobert Catalba sa mga ini ang legal counsel kasi ito nagpabutsyag ini ang kwan ang management sa EMA ilang pahayag kasi 5 roads no na may kinasunod sila kung ng internal protocol in terms of payment. So kadamo sang wala pa ko makabayad o kung delayed ang payment pero mga kabataan nagahambal ya kay K5 Roads nga nakabayad na gitilaya wala lang nag-reflect sa ila sini nga mga system may delayed may pending amo na nagagawa sa ila sini nga system nga ginatawag nila nga disipulo K5 Roads karon may ara man mga documents na kulang-kulang ini mga estudyante kay ambal lang ambal sa estudyante kompleto man pero wala lang ka reflect dayon sa ila nga system. Ang problema kay K5 Roads kulang ang papel ang mga estudyante kuno kagkulang sa mga bayad wala nila gipasaka. Ang problema sa ni K5 Roads sa ari handa wala sang permit to operate ni ang EMA subong ato eh, pero nga nag-operate sila kay K5 Roads. That's why amo na si Mayor Greg Gasataya nagpapanaog sa notice of violation sini sa eskwelahan kagin serve ini kagina no subong adlaw dito sa eskwelahan isko. Sang 2021 to 2022 ka kay Five Roads, nag-operate man nini sila nga wala man sa permiso. Naka-acquire lang sila sa permit nila ka kay Five Roads 2023, 2024, kag 2025 ka kay Five Roads ang ilang permit. Karon subong nga tuig, nag-operate man sa Gyapon kay Five Roads, nag-baton sa kwarta, nag-transact sa business, ang ilang nga permit kay Febros on process sa Sigapon po silingon, wala di sa Sigapon.
2: Tiabi ko may deadline ng syudad sa mga business processing permits na. Di ba? Kita gani giningagaw ta ginangaton mo?
4: Oo. Oh. Sakto na nga kay Febros kaga nagasugot. Ina gani pwede ko magsala. Di syempre ka start na iya processing.
2: Oo. Oh.
4: Kulang ang tuig mo. At maenta sa February to March. Ari na kita ya kay Febros sa tunga-tunga na anom na lang.
2: Ate Manugulyo na? Manugulyo na?
4: Ano, tunga-tunga na sang bulan. Tunga na kita gani sang bulan eh. At sang tuig kay Febros. Di amo ni, why pa sila sang permit? Mayor Greg sa tayo opted nga magpapanaog sa notice of violation paagi sa office ng PPLO kag sa puwersa man sa City Legal Office ginpadulungan ato ang EMA no agot iserbe ini ang notice of violation sa mga kwan sa EMA. I-check ta na lang kag kay Febros naman ya kun ano ang plano may i-stay pa o temporary di anay kay papundo ang ila sini nga ano nga operation sa eskulahan but i-confirm tayo na kay Attorney Cho. Kaya kanami kay Febros ang aton maski pa paano update sa bung no. Kaya may issue ang EMA nagahugas sa bung sa kamot kay ginahaboy na nila ini ang problema sa din nga ginahukas na nila kung gi-suspend nila.
2: Hoy, dali lang, dali lang. So meaning ang national ang AMA subong naghugas sila sigla sining ano ni nga kamot para lang nga itudlo ang sala sa din sa nga eskwelahan di sa Bacolod.
4: Sa din sa eskwelahan kay Febros. Kaya actually ang gina-point out sini nila kasi may transaction kay Febros at aminado man si sir nga miskit pa paano may violation din man sa internal policy.
2: Okay.
4: Pero may reason sa kay Febros kay Kina ginamba sa aton eksklusibo ni siya.
2: Uy!
4: Nga na-interview naton kay Kina sa K5 News.
2: Mamatian tabi? May ara ka da-recorded?
4: Send ko kay K5 Rods ini ang links ya sini nga pahayag pero patpaton ko ana kay K5 Rods ang iya sini nga kwan kay ang kinahapon sa diyan na issue kay K5 Rods ang EMA ako no susulod sa eskulahan kay K5 Rods ang cash basis na payment bala nga wala ginapahlugutan sini sa kwan sang EMA kay ang miara sila sa specific nga kwan sa K5 Rods
2: online kaya, online payment dapat
4: et ang ila sini nga balaydan. Karon ti naga-transaction na sang cash nga sa mga lugar nga wala sa CCTV footage wala kay K5 Rods nga ugot nga ginadumilian sang eskulahan ti amo naman ni ang ginahapoy nga issue sang eskulahan kay K5 Rods kag hambal naman ni Serya ginobra na nila kay K5 Rods hindi iya tungod para sa tuition ni kay K5 Rods ginobra niya ni Sir kay para sa graduation nila nga mga balaydan wala kay may mga down payment kay K5 Rods prior sang event. Kung ipaagi pa nila sa online payment kay K5 Rods kag sa head office pa wala sang kwarta ang mga staff mga maestro kag event siya nga i-cover anay ang down payment sang example SMX karon kay tiga required down payment ina so that's why nga nagtransact sila anay sang payment through cash kay K5 Rods kag amo naman to ang ginagamit nga pang down kag pambayad sa ano sa SMX sa photography and videography kag ang kumbaga supplier kay K5 Rods sa tanang nga serbisyo for the graduation kag ang ginahaboy naman sang AMA nga si Sir kuno naka-impar ko 400,000 pesos ginklaro man ni Sir ni Dean ang 400,000 K5 Rods nga ginabal amo tong napantipon nga payment nga ginabayad behind the CCTV kag amo ni ginpambayad niya sa SMX kag sa mga ano mga supplier nila for the graduation kay K5 Rods. Actually plan ano gid na isip gid kay K5 Rods nga kinanglan masaka gid ang 200 plus kay bayad na natanan per head sa tanang supplier nila. Si dako-dako gid ang cutting, ni dako-dako gid ang nabuhin although nabayra na 98 so diin makadto tong sululubra na although nabayad na tikanugon sang kwarta. So ara may incentive ta dira no nga link cutting laman ini nga portion gid utod K5 Rods kay 30 minutes ini ang 3-on-3 namon yung interview ni K5 Marge and ako kag si Dean no nga amo ning gin-expel o kung gin suspend sa EMA College kay K5 Rods sa so, pamatian ta basi pwede nato na
2: sige kay K5 Adrian signal lang but anyway samtang gina preparar pati kay K5 Adrian ang sabat naman sing Dean okay na sige pamatian ta na kay mahatag ta ni karong komento go ahead kay K5 Adrian. Audio up ka kay Pwede Lang Liog.
5: Ibang kabalo ka mo that academic do everything no to push gid sa head office and I know nga before na on that day before the graduation, parents is may nag-meeting kamo within the head office. And I'm, as a school head, you know nga, nag-insist gid ko sa ila no, to pasakaon ang aton yung mga number of students because kabalo ko, and then you all know man na wala sila problems in terms of the academic. Okay, the only lang gid is that, you know, ang listahan na ipadala nila is amo lang gid to ang ano. And then ang amon nga preparation sa amon nga venue, ang preparation sa amon nga graduation is not only for the 98 but for the 240 plus nga student.
4: Okay, Pedro.
2: Amo lang to? Why not sung sungpon?
4: Why not magin, ano, bigin katukat? Bantayan talaga uh-huh. sa mga post na kay Pedro. Kay 30 minutes, bilawig-lawig ang
2: okay. statement. Pero tigigayin lang kami heads up. Kay ti, ang akong dari is ta, nagpili sila venue which is ang napripararya, the way I understand sa kay sir, nagpriparar sila ya for the 248 ka mga students dira mismo sa SMX para makasaka ka makagraduar grade. What happened nga a 98 na lang?
4: Okay, Pebros, kasi amo na gani nang nagpagwa sa final list no halin sa head office nila. Problema gani kay decision kay Pebros hindi sa campus mismo na amo na yan nakakita eh kay Pebros kung sino mga deserving gid magwa ay may magsaka sa babaw sa stage din halin pa yan sa head office dito sa Metro Manila nilang opisina kay Pebros kabalo ka. Ang rason kay Febrods nga gin-expel ini si sir, grabe kay Febrods, nasa kita nakibot kita kagina sa iya payag, no? Ginpapili ini si sir kay Febrods sa ilang na director man, mapili ka pasakaon ta mga bata na mahalin ka or ara ka lang gapon sa obrahan kung hindi ta pasakaon ang mga bata. So nag-desisyon kay Febrods, pinambalan siya natin eh, parang ginpili ni sir na pasakaon, gidya ang mga bata, so ginambalan siya nga get your things up. So kwaon na mga gamit mo, siling yung logical nga thing, halin ka na din kay Fergus, amo nang ang point out, so ti even nga naghalin siya, sa gihapon, wala gidyaging pasaka, ini ang nabilin ng mga kabataan, si kay Fergus, sakripisyo, militar, di kay Fergus.
2: Pero amo ning ang ginalantaw ko, actually, hindi may problema man, diri mismo sa campus, kay the way I understand, kay Kipay Wilson, hindi man ni magluntad ang problema, I think may problema sa nation sa ila sining head office and at the same time there is man sa may ing ila diri nga kampo sa Bacolod. Kay nga aman, let's say for example, if amuna nga mga bagay damo-damo kamahimo nga pwede mo ya kay Kipa Wilson ma solusyonan ang mga bagay nga na one of the reason maybe nga amo lang tong listahan gipadala sang national bangod sa mga lapses damo-damo nga mga nagakinanglan sang may mga payments pa to nga kulang so base ang narimit naman o kon ang reports coming from Bacolod campus to national wala man nagasalanto so there might something wrong sa Bacolod campus nga wala to nagsalanto to kay kontraktong information wala sang dispalkohanay wala sa mga bagay-bagay nga pwede mahimuan rason nga magambal ang nasyonal nga uy daw may tsakto man ni sila okay man ni wala ma problema ari man ling kwarta sa ila so I think siguro kay Kipay Bulson na tigayo na
4: amo na gani sa Jack kay Febros kay the way ta man i-assess ini ang incident kay Febros do hindi man magsantuan ay ang head office nila sa Bacolod campus. So both sides may kanya-kanya man nga ginapanintugan ti magsampukan ay kay Febros ang lain-lain
2: nga kay let's say be ako be pamangkuton ako being school head this is my personal opinion ako being school head kay Kipay Bulson kaya nakita ko na kabudlay sa national office ya chindihan ko na si sir chindihan ko na din head subong kay let's say kung national ma-request ka pa and you will wait for how many days pa na hasta nga makatigayon sila makareply kung sa imo sining request hindi niya silingin yung real time mo nga pag request mo masabat na yun it takes time. So, I think siguro ko nakube nga magsaka man ang tungod kay ang problema diri is kwarta. Kwarta kamahal nga daan sa SMX pila tag pilang bayad tag pila to 5,000 kada estudyante.
4: Uy, grabe.
2: Te, amo na ang initial mo kay may isa kay estudyante gi interview. 5,000 kun ang hinbayad nila mo. I don't know kung ano ka matuod na. That's why nga imbestigaran mo na. Para confirm naton but let's say let's put this butang tabi 5,000. Ti mahal na na sa mga ginikanan. Ti way ay nga mapili pata sa SMX bihaw. Pwede to kapili sa iban nga mga gym nga mga libre lang wa. di ba? Mangita ta to lugar nga barato lang, nga at least makagraduar kag hapos naton tabunan. Inaya mga pwede ba lang mahimo nga temporary solution sa sini nga isyo. Pero ang may nakita gid kita diri sa silingkod na kakipagbuson because sa sistema sa pagpamalakad siguro diri sa Kabakulod campus or anong problema internally nga dawala iya kasantuanay tindi niya nami kay masuffer niya mga estudyante kag magidikan nanda kung may problema internal ang ama solbaran niyo na iya, di ba? Solbaran niyo na internally, hindi niya pagdalon pagdalahigon tungod sa kabulastugan ninyo ining mga ginikanan kag mga estudyante nga nagahangla paya sa langit nga gusto magmarcha nga magsinggit sila ko galingon nga nakapasar ako, nakagraduate ako sa grade 12 and I'm ready sa college life. Kagi Five Wilson?
4: Sakto kinaki Five diba? Ross na nagasalo subong sa burden kag sa stress ang trauma kay Five Ross ara sa mga kabataan kakara sa mga ginikanan kada tubang sato na gasirigi hibi na, na
2: why? Mata, I have so many information regarding this call kagi Five Wilson. May nagachat sa ako na abogado. Nagpasaka ako na kaso sa ila same with the same school, isa ka management, ano amuning patakaran. So there might something wrong sa sinyong eskwilahan. That's why ang syudad dapat mapatunga na ni imbisigaran ining eskwilahan kay basi makasulit pa kag makahalit pa sa iban o kung masunod nga mga estudyante kag Kipa Wilson. Hampas ang abogado, akong nag-file na da. Oh. Karon meaning hindi ko na pag-mention ang abogado. Meaning may something wrong sa eskwilahan, sa sistema. Ang naga-income national galastuhan ang Bacolod campus. Ti kun ikaw nga ra dira nga na-assign as head sa Bacolod campus, makaya mo na, di ba? Konsulduhan ka lang bi, gaanta ka ro 100,000. Ikaw daw ma-manage ang income amon, ang gasto imo sugot ka kay Kipa Wilson. Bisan tagaan ka 100,000. Pero ang imo sining expenses more than 1 million, kaya mo?
4: Kay Five Ross, hindi pa 100,000, hindi pa mangkot naman plus will doon, sir.
2: Ha? Huh?
4: 30.
2: Ha?
4: 30 mil.
2: Sus, my goodness, oo. Ay. 30 mil ang ginabato niya, pero ang responsibilidad, no?
4: Yes.
2: Kagdignidad maguba sa iya?
4: Amo ni kay Five Ross, ang responsibilidad sa 30 mil ni sir, at din sa college, principal sa kay Five Ross, sa senior high, registrar man siya kag siya man ang nagamanay sa accounting kay Five Ross.
2: In that particular issue kay Five Ross, nakita ko ng problema. Kulang ka mo sa tao, ikaw mo ginigipasweldo sa tao da. Kung ako nasyonal, may request kuya, ako head. You know, hindi ko diya magpadalagan sa Bacolod campus. Tagaay ko di sa nagkaigo nga tao nga mangin registrar sa registration office, mangin heads ng HR, mangin amuning mga teachers, dapat kompleto right before nga mag-operate. Kung amula ning nila sining staff kag Five Wilson, I think nakita na si City Legal Office nga hindi sila ready to operate. Why? Lack of ano sila, kulang sa tao? Lack of manpower? Principal ka, school heads ka, and at the same time, registrar ka pa? Ti anon mo lang naman? Hindi ba niya kaya?

0: Di ba?
1: First time ni Sir Maasaya pitching career kay Fevrod. First time niya ni na mangin isa ka school head kay Fevrod. So una-una niya ni kag una-una man niya dusmo ni Sir sa ini nga problema kasi Fevrod
0: ako kanako. Subo blaw. Kay kung ikaw yung maestro, ikaw yung school head, gapaningwa ka man tani mo para matagaan solusyon. Pero hindi mo niya mapasaan tanan bilog ng institution because that institution, mansyado na, markado na. Paano na ko ma-redeem? Ang bilog ng institution, hindi mo ganit makaya redeem ang Bacolod campus. National issue ni Kaki Five Wilson. Ang ilas ng eskwilahan, itsindihan tagid ni. So that's why, dapat may intervention sa city para at least maplastar ni Mayad. Kaya kanuuyo sa mga estudyante, kung ako ya mag-graduate ko man November pag masaka, inyo na lang na. Mayari ko ni gani empleyado sa Bacolod. Nga sa subong may makuha diploma niya. Nga man, kay kamahal ko no da sa inyo da, eskwilahan, daw mo na. Those are muna nga mga bagay nga ginareklamo sa ibanda. Damo ga message sa aton, but siling ko, imbestigaran naton, gusto naton ma-id-id ini nga mga bagay para mahibaluan gid naton. Kagi 5 years. So, todo may nag-chat naman sa ako, no? Gidika na, no? Nga si Rod, chakto na ginambal mo. May problema sa internal. Ayo.
1: So ginakitibok sa pag-aari ganyan ang dugang sa mga ginikana kasi una sa itong alakad di ba ginpatawag sa Lucky Five Rolls sa isa ka classroom para ma-meeting sa Lucky Five Rolls kasi para manikaw mas ato ni kay layo pa lang ang mata nila sa mga staff dito katulok na sa patrol sa kisay na padulong pa lang kita and that's why wala namin nagatubang sa ato kasi na heads up na ang tanan.
0: Di pangita atong nagambal nga staff to nga nagpa-K5 ka mo sino to sa? I would like to challenge sa mga parents nga naghambal sa amon sa regarding sa mga staff it's so good sa amon kay interview hunta basi siya makasabat na basi kon masabat niya mga problema das Bacolod campus.
1: Kasi pa bros kada po kakon ano man ang pagbisin eh. Kasi ba ginmeeting sila sa classroom kay Fevrod, nagahibi na ang nanay, ang mga ginikana, nagahiribion kay Fevrod. Sa pag-interview nato sa mga ginikana, kay Fevrod na insulto sila. Nga na insulto sila kay Fevrod kasi ara sila sa tunga, sa nga, sa emosyon, sa kalain, buot. Ginakatawan lang sila kay Fevrod sa head office sa mga kalis sa EMA. So ginakadlawan na sila do kung baga gina-invalidate ang ila sa mga emosyon. Kag wala siya sang proper na pag-istorya kay Fevrod, dulang-ulango ang ilang ni ang turn niya niya muna eh. Dulang-ulango ang kasi niya pag-meeting dito kay wala man siyang maayaw man ang resulta. Amo man sa Diapon kay Fevrod kay ginatawa-tawaan lang even naghihibi na sila sa face-to-face mismo. Kinakadlawan na sila sa official sa EMA.
0: Di kabay pa nga, I know, subong modernize na kita. Kabay pa nga may makapadala sa ton video as proof nga ginakadlaw-kadlawan sa sang staff kay hindi po ko nanay magpati kay Kipay Gulson mo. Unless otherwise, kung may mga ebidensya, kita nga makuha. Kung may mga gidikan, ang gina-challenge ko sa mga nagpamati, yung mga gidikan ng estudyante, if you have that picture or video that says, nga ini mga staff sang ama, dara Bacolod, no? Nga samtang hilibion na kamuya pangayo sang solusyon, nagakulukadlaw lang para mapusgahan ta patawag ta ba na interviewon ta kakulukadlaw sa ano ginaitik siya samtang kasubo ang iban di ba
1: staff ng EMA Bacolod ang nagakadlaw sila officialis halin sa head office mismo Tagalog kita.
0: Ah okay sorry so ari di mo man Japan challenge ko sa mga ginikanan ka mga estudyante i-send sa mundi ang staff sang national head office nga mga kabalerns no nga ipadala di sa amon nga kakadlaw lang meaning wala iya wala bisa kanu mo pa naka-explicar kay Wilson kay amo na nang mindset sang national hindi mo na ni madula bisa ano mo naka-explicar da makadlaw kadlawan ka lang gina nila na human na sila mind eh. So dapat siguro pa sa kaana kaso mga national officials na nila kay wa una nga bis nga daan nakita nilang problema dadaan sa Bacolod way nila gikagtuan di dugay na. On that specific, from January to until June, wala ba ganing kapatigayon sa permit to operate ta? Tadigin check mo na as national head gabi isang national, branch mo Bacolod, nakita mo problema. 1 month, 2 months, dako na nang allotted time nga nakita, uy, problematic tong Bacolod. Tagtuan to be. Mang usyoso, ta, anong problema di sinyo nung nagkinuga Aldi? Ano anong problema? Wala na sila ganing nalabot. Diba?

0: ingila siguro income lang. As long nga may mga enrollers, as long nga may nagabayad sa eskwelahan, bahala kamo da. Amo na gurong mindset sa national da kag Ipa Wilson.
1: Sakto na kay Pedros kag siya sa pag-research man naton sa dina sa aga sa program na foro kay Pedros. Hindi kini sa una, ever di man uwan, matagayo nga maklose ini whatsoever. May lima na kauna nga AMA campuses kay Pedros, isa diri sa Cebu, at ang pasirado, makikipagod tumod man sa kakulangan sa permits, kag mga issues man na kaanay man sinika kay Pedros. So, ang problema, get is na management mismo, may aragis ang problema sa pag pamalakas sa ining eskulahan kay Pedros, no? Based naman niya sa ano sa pipila ka mga incident na yung pasira ng mga AMA campuses sa bugos ng Pilipinas sa Pedros. Basta, i-check na lang tomorrow kay Pedros sa aton sa mga city legal kung mayara bala sa 15 days na ginatan sa ila agon nag-explain o kung nasa Shoko's order na bala na 15 days mahatan sa magatan sa ila.
0: Dadayin ganyan kay Kipay Buso before nga mag-extro ka kabay ta panahon pinakabilog staff sa campus sa Bacolod sa Ama Bacolod campus.
1: Aking Kipay Buso ay panamak sa pinakabilog ang staff.
0: Try to investigate may check tamayad that's what we called a investigative journalism naton kay Kipay Buso just to know para may balawan naton kung anong kakulang da nga naghimo sa registrar nga naghimo siya principal why nagitaw po yung tundao para may balawan ta basi tatlo sa bilog lang datuod.
1: I-check na kay Kipay Buso kaya naman sa kay contact
0: sige
1: may direct contact naman ta. So, sa after na lang tomorrow sa mga dugang kapitalyo.
0: Naluoy lang ko bi kay sir kasi siya namukmukan. Tanan mo, tanan nga basol, iya tanan. Iti siya gatubang di mo. Ikaw gatubang sa tao mo, titanan gina nga basol, imo, pakalain, pakahuya, imo gid. Why gid? Why gid palagiwan? Ang National Manila, malantos la. Managu, managu, malantos la. Ang problema, subang kagipagwasan, nabay mo, anong pinaka-problema, ginit, gidulo ko? Why ta panahon? Kadasig sa uras na ano man yung uras dapat tunggan na ni Guay. Ayo. Sige, salamat kay Kipa Wilson ah.
1: Okay, Pa Bros, manawag lang ko sa imo kay may concern ako karon but amo ni ato nga balita na natipon no gikan sa patrol. Ya gyud do sa inyo sa kalwan sa Mike CB Tribal sa detection van dito po nato sa patrol si Kipa Vincent Calde ni naman si Kipa Wilson Diana para sa update na balita sa piso publiko ka kalingaw sa Negros Kipa News sa ta.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay Kipa Wilson Villana. Amo ni black kabudlay mga kay Kipa mo. Basta gani ang inyo sininga ginarequestan national. Sabtan kamo siyam-siyam. Inabla mga urgent matter nyo nga kinanglan nyo bayad sa kuryente kay mautdan kamo. Oh, ma-request pag mo sa national mo. Sabton kamo ka national after a month. Utdan mo kuryente.
3: All right.
0: Oh, patindog na lang kamo sa eskwelahan nga diriya base ah. Pili kamo sa eskwelahan blama kay K5 nga Bacolod base. Oh, diri nga sa Bacolod. Nga wala niya dapat. Agi-agi pa sa nasyonal para may problema. Ayo, salamat kay Baka Kipa sa inyong pagpamati sa ato sa kapalatuntunan. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Rimwell, kay K5 Edirian, kung naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 you might VCO. VCO you might D3

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang GX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late stage, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Look at

0: kaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Mayong gabi sa dasang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Huwebes, Hunyo 25, 2026.
1: Makita kita live sa official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabaliya magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pagpangimon ginhalinan sang bunanay sa Pontevedra.
1: Samtang sa balitang nasyonal, isa pa kaplano nga pagpangatake sa eskwelahan sa Leyte ginbulgar ni Rimulya.
0: Sa balita international, 32 patay sa lidog nga nagluntad sa Venezuela.
1: Kag sa balitang international, 32 patay sa linog nga nagluntad naman sa Venezuela. Kag sa balitang sports, iyala kag William sulod na sa quarterfinals ang Bad Homburg Open.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, content creator nga si Lance nagpahayag nga wala dapat sang basihan ang respeto sa mga babayi. Lasay sa say.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Nasa Philippine Area of Responsibility ang isa pa kabagyo nga ginabantayan sang pag-asa sa may Pacific Ocean. Sunod sa pag-asa, alas 3 subong nga hapon, nagsulod sa par ang bagyo nga may international name nga Higos, kag gintagaan na ini sang lokal nga pangalan nga Gardo. Ulihin nakita ang bagyo Gardo 1,455 kilometers sidangan sang extreme northern Luzon. Matasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong pa-northwestward sa katasigon nga 45 kilometers per hour. Nagkapabilin sa tropical storm category ang bagyo Gardo kag ginalauman nga hindi ini makaapekto sa anuman nga landmass sang Pilipinas. Samtang isa na lang subong ka severe tropical storm ang bagyo Francisco kag ginalauman nga magabiya naman ini sa par subong nga gabi o kun buwas sa kagahon. Ang bagyo Francisco ang ulihin nakita 575 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes kag nagapadulong ini panorte sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Iya sini sa gihapon nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kunabagat kag amo ini ang nagadala sa mga pag-ulan sa natundan nga bahin sang Pilipinas. Partly cloudy to at times cloudy naman ang atong nga panahon sa probinsya buwas nga mayupod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang abagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udtong. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Philippine Standard Time, 6:08 sang gabi. Direkta na kita sa mga detalye o kun sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, minor de edad pilason matapos ginpulihan tapungol sang apat ka mga pamatanon sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
5: Bukol sa agtang kagsambil sa bibig ang naagom sang minor de edad nga lalaki matapos nga ginpulihan tapungol sang apat ka mga lalaki sa public CR sang Kabankalan City Public Plaza. Suro sa manugbantay, ginabulubanta launa sang hapon nagluntad ang pagpuli sa bata. Ginsiling niya nga nagdalagan ang biktima kag ginpulihan siya tapungol sang duha kag may nagabot pagid nga duha ka mga lalaki nga nagbulig tapungol sa iya. Nagtawag pulis ang mga manugbantay agud mauntat ang pagtinapungulay. Kagsang nagabot ang pulis, nagdinalaga ng mga inirason nga ginlagas pa sila sang kapulisan. Nadakpan na tatlo ka mga pamatanon, isa ang nakapalagyo apang ang biktima, ginapatihan bangod sa kahadlok, nagpuli ini sa ila. Ang mga nadakpan ang gin-turnover sang Kabankalan Component City Police Station sa DSWD para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang pagpangimon, ginhalinan sang bunanay sa Bano naman sang Pontevedra. May kampiyon nga balita si K5 Jerilo Mungkal na Luis.
4: Pagpangimon, isa sa ginalantaw nga rason sang kapulisan kung nga nagmaoy kag namuno ang isa ka lalaki sa Banwa sang Pontevedra sa tung Lunes ang gabi, Hunyo 22. Suno kay Police Captain Darrell Cuhutan, hepe sa Pontevedra Municipal Police Station, hubog sang nagpauli ang suspitsado nga si Arthur Silva sa ilang balay kag nagmaoy ini sa iyang live-in partner. Nagpalagyo naman ang iyang live-in partner kag iya ini nga ginpangita. Nagtaklos ang patalom ang suspitsado kag sa ginpakalma na numbag ini kag namuno. Napilasa ng biktima nga si Agustin Aligata sa iya nga nawala nga kamot samtang patay naman ang criminology student nga si Charm Mularto. Kaso nga homicide, ginpasaka batok sa suspitsado. Ako sa K5, Jerry Lou Mungkal na Luis para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa iban pa nga balita lokal, nagkalamatay nga baboy sa probinsya, hindi pa matumod kung ASF ang gintunaan. May Kampiyon nga Balita si K5 Michelle Patino.
6: Sa ginpagwa nga data ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, nagdangat sa kapin 1,213 ka mga baboy sa Negros Occidental ang nagkalamatay. Ini ang base sa monitoring sang probinsya humalin Mayo 20 tubtub Hunyo 22 sininga tuig. Sunod sa iya, ang nasambit nga numero ang hindi pa mapatod kun bala African Swine Fever ang gintunaan sang kamatayon. Nahibaluan man nga yara sa 29,880 ang kabilugan nga hog population sang probinsya. Samtang nagdangat naman sa 14,462,000 pesos ang balor sa mga nagkalamatay nga baboy sa Negros Occidental. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Mga kabataan gimbulbado sa ilegal nga droga ginakahangawan sa mga kapulisan. May Kampiyon nga Balita si K5 Berto Gakit.
7: Ginakahangawan sa karon sa mga kapulisan ang mga estudyante nga imbulbado sa ilegal nga droga. Naibaluan ka sa nagligad ng mga simana na dakpan sa mga kapulisan sa City Drug Enforcement Unit ang grade 11 students sa sulod sa ilang silinga balay sa Purok, Gonzaga, Barangay Takuling, Bacolod City. Masobra isa ka milyon nga balor sa ilegal nga droga ang nakuha sa estudyante. Pila ka adlaw ang nakaligad na dakpan man ng isa ka grade 11 student pagende sa sulod sa ilang silinga balay sa Barangay Banago, Bacolod City. Masobra 2 ka milyon nga balor sa ilegal nga droga ang nakuha diri sa estudyante. Samtang sa banwasang manapla, isa man ka estudyante ang nakuhaan sang masobra 5 kamilyon nga balor sang syabu. Sa pagigangot sang K5 sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia, nga mga kabataan nga ini ang ginalantaw nila nga ginasugo bilang mga courier o kon kabayo o kon nagadulong sang ilegal nga droga. Padayon sa giyapon ng inaway sa mga kapulisan sa sining hindi matapna-tapna kag maubos nga ilegal nga droga sa Bacolod City. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, upon sa patrol si K5 Martini Maisip. Sa patrol, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan ng balita lokal, mag-asawang bagulanggwa sa ospital, ginbogoan sang motorsiklo, driver kag-angkas sang motor, hubog. May Kampiyon ng Balita si K5 Wilson Villena.
8: Patay ang 63 anyos nga babae samtang piloso naman ang 33 sining nabana matapos nga mabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane sa atubang sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa syudad sang Bacolod takna alas 3:41 kaina sang kaagahon. Ginkilala ang napatay sa Kairosita Patok samtang ginkilala naman ang pilason nga si Hinaro Patok Lunsay mga residente sa Barangay Pasil sa Banwa sang EB Magalona. Pilason man ang driver sa motorsiklo nga si Zyril Villanueva 24 anyos na residente naman sa Barangay 9 sa syudad sa Bacolod. Subong man ang back rider sini nga si John Nelvert Cordoba 32 anyos kag residente naman sa Barangay 12 syudad sa Bacolod. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa kapulisan, bag-o lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa nga patok apang nabungguan sila sa motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane. Bangod sa impact, nakaangkon sa pila sa ulo ang asawa nga gintunaan sa kamatayon samtang gindala naman sa ospital ang bana sini kag mga sakay sang motorsiklo. Para sa D3 Bayo Newscast, sining balita ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Upon sa patrol, si K5 Vincent Coralde, inay naman si K5 Wilson Villena. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: 16:15, kag sa mga detalye na sa aton mga balita, national. Naligawan ng isa pa kaginaligar pagpangatake ng ipatigayon kunta ng isang isa ka estudyante sa probinsya sang Leyte matapos nga naglabot sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang impormasyon.
1: Salud kay DILG Secretary John Vic Rimolya, nagpagigangot sa iya si Senator Bam Aquino alas 8 sang gabi Miyerkules, Hunyo 24, agon niya palabuot ang impormasyon angot naman sa plano nga pagpangatake.
0: Gilayon nga nagpagigangot si Rimolya sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG agod maimbestigaran ang kaso.
1: Gintumo daman ni Rimolya nga ang Tolosa National High School sa Leyte amo ang target sa pagpamahog.
0: Base sa reports ng CIDG, isa ka grade 10 estudyante nga babae nga nagaedad sang 14 anyos ang ginakabi nga suspect.
1: Gintumo daman ang suspect nga responsable man sa paghimo sa mga Facebook accounts kay nagpost sa mga mensahe nga may isa ka pagpangatake nga matabo sa isa ka eskwelahan.
0: Ginpalayog sa CIDG nga malasig nga naglaptang mensahe nga nag-alerto sa mga ginikanan kag mga estudyante.
1: Gindelete naman sang suspect ang post matapos ini nga gin-contact sa mga authorities.
0: Gin-compermar sa CIDG nga wala sang access sa armas ang suspect, kalakip na ang pamilya sang suspetsado.
1: Gin-palayag ba ni Rimolya nga wala sang kaso nga ginpasaka sa minor de edad nga suspect kag padayon ini nga nagatiner sa kustodiya sa ngigidikanan samtang nagapadayon ang investigasyon.
0: Samtang sa iwan pa nga balita, nagpanawagan na si Senator Joel Villanueva sa Legislative Executive Development Advisory Council o CONLEDAC nga malakip ang iya Senate Bill No. 2071 ukon ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o kung Smart Kids Act, agod nga maproteksyonan ang mga kabataan batok sa mga kalainan nga nagagawa sa mga social media platforms.
1: Pahayag ni Villanueva, dapat nga malakip na sa mga prioridad nga hagna sa administrasyon ni Ferdinand Bongbong ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang hagna matapos nga naglunta ng pagpanglutang sa Tacloban.
0: Suno sa iyang trahedya ang nagapakita nga kinahanglan sang komprehensibong approach agod maprotektahan ang mga kabataan sa eskwelahan kag online.
1: Samtang padayon pang ginapiligaw naman ng investigasyon na lakip na diri ang posibilidad nga na-expose sa harmful nga content ng duha ka mga suspect. Iyagin pahayag nga ang iyahag na ang makasabata sa pila ka mga problema nga dala sa mga unregulated digital spaces.
0: Nalakip sa Smart Kids Act, tuyong umabalabagan ang mga kabataan nga nagkaedad 15 anyos pa idalom nga makahimo ukon makapanag-iya sang social media accounts ukon iban pa nga covered digital services.
1: Sa dugang pagkamabalita, liwat nga giduso naman ni Sato Rafi Tolfo ang mandatory nga pagbutang sang CCTV cameras sa tanan nga mga classroom kag common area sa mga bulutuan kasunod sa nagluntad nga insidente sa Tacloban.
0: Sa pahayag ni Tolfo subong Huwebes, iya na una nga ginrekomendar sa Department of Education kon DepEd nga magbutang sa mga CCTVs kag magpahamtang sang dugang ang mga security guards sa idalom sang ilang maintenance and other operating expenses ukon MOOE.
1: Magluwas sa CCTV, dapat nga paghahamtang man sa mga metal detectors sa mga eskwelahan agud nga mabalabagan ang pagsulod sa mga armas tutang.
0: Nagapati man si Tolfo nga dapat ukon dapat na nga aksyonan ang nagataas ng mga kaso sang violence sa mga bulutuan sa pungsod.
1: Kag sa katapusan ng balitang nasyonal, nagpagwa naman sang mando ang Department of Education kon DepEd sa tanan ng mga bulutuan sa Pilipinas nga ang magpatigayon sang school level review. May angon naman sila seguridad kag proteksyon para sa ilang nga mga estudyante kasunod sa nagluntad ng pagpalutang sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban.
0: Pahayag ni Education Secretary Sonny Angara, kinahanglan nga mahatagan sang nagakaigo nga suporta ang mga kabataan, partikular kung nagapangatubang sila sa mga pagpanghangkat sa ila pangabuhi antes pa man ini mangin isa ka dako nga krisis sa ila.
1: Suno kay Angara, ang natabo nga Tacloban ang isa ka masakit nga panumdom nga ang proteksyon sa mga estudyante nga gina-require sa mga wala untat nga pagbantay kag commitment.
0: Uyo sang review nga mahibaluan kung istrikto ba lang implementasyon sang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment nga yara sa idalom sang DepEd Order number 0060 o kon Series of 2026, lakip na diri ang mga mekanismo agud mapatuman ang child protection policy kag mga tikang batok sa bullying.
1: Pahayag niya, dapat nga ang mga tikang ang mangin aligned sa mga protocols ng Philippine National Police, sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development kag mga local government units.
2: Balita International. International ang D3Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, naglabot na sa 32 ka mga personang na-record nga nagkalamatay sa nagluntad nga linog Miyerkules nga adlaw Hunyo 24 sa Pungsod, Venezuela.
1: Ginkumpirmar ni Interim President Delcy Rodriguez nga masobra na sa 700 ka mga individual ang nasamaran bangod naman sa kalamidad.
0: Wala pa sang datos nga nakuha si Rodriguez angot sa mga kasualidad sa La Guayra.
1: Ini ang lugar among nakaangkon sa tuman nga kalitaan bangod naman sang trahedya.
0: Ang Makitaan ang La Guayra malapit sa Caracas.
1: Ang Caracas among ginakabig bilang capital city sa Pungsod.
0: Miyerkules ang hapon Hunyo 24 Venezuelan time, una nga naglutal ang 7.2 magnitude nga linog nga nag-uko na batsagan sa madamo nga mga lugar sa Pungsod.
1: Matapos sa bilang ka mga segundos naglunta na naman ang 7.5 magnitude ang nga nagtayog naman sa pariuman nga lugar.
0: Mangod sang insidente, madamo sa mga struktura ang narusda ka nagresulta sa pagkalamatay kag pagkasamad sang madamo nga mga persona. Lasay sa 20.
2: Balitang Sports. Pagbalita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: Alex Ayala ka Venus Williams sulod na sa quarterfinals sang Bad Homburg Open. May kampiyon nga ka balita si Kagi 5 Marv Aranwez.
9: Nakasulod na ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala kaupod ang American tennis legend nga si Venus Williams sa quarterfinals sang Bad Homburg Open. Ginlutos ng Ayala kag Williams sa round of 16 sanday Alexandra Osborne sang Australia kag Catherine Harrison sang Amerika sa scores nga 6-3 kag 6-4. Sa karon ginatubang ng Ayala kag Williams sanday Olivia Nichols sang United Kingdom kag Teresa Mihalikova sang Slovakia. Ginapatigayon sa Pungsod, Germany ang nasambit nga pahampang. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, la K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Tag para naman sa aton balita entertainment, content creator nga si Lance nagpahayag nga wala dapat sang basihan ang respeto sa mga babayi. May chika si ka K5 IV Cordova.
10: Ginpahayag sang content creator nga si Lance nga patas dapat ang respeto nga ginahatag sa mga kababainhan. Suno sa iya, wala siya na namian nga may mga babae nga ginapakanubo, ginapakamalain ka ginakumparar gamit ang iya pangalan. Kun sa diin, madamo nga followers niya ang nagasiling nga dapat manging kaangay sa iya ang mga babae agud nga respetuhon. Si Lance ang isa ka veterinary medicine student nga nag-viral sang damlaglang bangod sa iya educational contents. Siling pa sini sa iya nga Facebook post, "Women do not have to fit one image to deserve respect." Gin call out man sini ang iya mga followers nga gapang bastos. Kagin sili nga hindi niya kinahanglan ang ila suporta kun wala man lang ang mga inisang maayong nga tuyo sa mga kababainhan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Grabe ni bala si Lance nga content creator ka K5 Rods. Sang kagapon lang ni naglabay sa newsfeed kong iya mga videos and then gin-stalk ko siya. Puro million views ning iya mga vlogs. As in, laka ka lang ganyan makakita sang mga pila lang na ka-thousand. Laban ng iya millions. 30 million, 17 million. Grabe din siya. Kay educational ni ang iya nga mga contents.
1: So meaning, hindi man gali nga kinanglan nga kadlawan ka o magkaon ka sa mga amuling mga bagay.
0: Binastos ka da.
1: At least for educational purposes man ng iya, nagdamo man ng iya viewers.
0: Kay si Lance, isa ka veterinary student, no? Ga eskwela ni siya. Kina-explain niya mga bagay-bagay nga abala nga nagatiklop ang dahon sa huya-huya, nga bala.
1: Mga scientific, mga name. Nami, ang kutong nagliga na lantaw, ako nakalantaw ko na siya, ang hagunoy.
0: Nan.
1: Ang hagunoy nga medicinal plants na muna ginagamit naman sa una kay K5 Gin, nga bulong sa pilas. Ang, I don't know kung nang tawag sinyo sa Iloilo.
0: Hagunoy man.
1: Hagunoy. Bulong na siya sa amon, nga kung mapilas ka, ay kumus-kumuson mo lang na kagihampol sa pilas mo.
0: Amo na, kada mo, kag sa mga sapat, may mga ano siya, may mga vlogs siya, may mga trivia siya about sa mga kasapatan. Kag isa pa gina sa mga ginakalingawan sa iyang energy niya, mag-present siya sa mga facts,
1: yes,
0: no, sa
1: ka,
0: mag-project ang kagalingon niya sa video. So, Tani, no, kuhanan sa mga kabataan,
1: tani,
0: mga aspiring na vloggers.
1: Mapinuslanon, yes. No, Hindi kayong bisa mga content lang tayong para maka-content lang.
0: Gani man.
1: Inang bisa yung content mo, sugal pa.
0: Man. Oo. Pabira kay Sir Julius, gani?
1: Oo. Siya nang bahala na. Siya ang sulbabor ng bayan.
0: Mga nga K5, amuyatong dalago ng mga balita sa mga Webes, Hunyo 25, tuig 2026.
1: Bante naman buwas ng adlaw, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
0: Magasunod ng Larga Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.

kinaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Fonseca Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyan.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca. At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Lorca. Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles. Lorca. Padayon nga ginabantayan sa State Weather Bureau nga pag-asa ang duwa ka mga bagyo nga mahimo magasunod na o kung nagailapit sa ginatawag Philippine Area of Responsibility o kung sa Philippine Landmass. Tak na alas 3, karon gid lamang hapon ang Tropical Storm Francisco o kung Mekala ang nakitaan nga nagapalapit sa Itbayat, Batanes. Ini medyo maburubaskoga, maximum sustained winds sa 95 km per hora kagpag mulumadlos nga nagadangat sa tubtob 115 km per hora sa piyak kabahin ang sentro sang Tropical Storm Gardo o kon Higos ang ginaburubanta nga yara pa medyo malayo-layo pa kapin pa 1400 km na sidlangan sang extreme Northern Luzon apang inisya mayara na sang maximum sustained winds nga 85 km per hora kagpag mulumadlos nga kapin sa 105 km per hora. Apang ang talalupang doon karon is that apektado ang pag-ulan-ulan kag although subong medyo mainit ha dire sa Dakbanwa sang Bacolod kag pila ka bahin sang probinsya may ara southwest monsoon nga nagapekto sa Luzon kag sa Visayas. Lorga, ang ako niya ang ginakabarak-an ko ang Gardo o kun Higos kay malayo pa siya pero medyo mabaskog na ang iya sinihangin. The more nga magalabay sa kadagatan ng isa ka bagyo, the more nga magahigop ini sang kusog tandaan tagid ang kainiton sa dagat amo ini ang ginagamit nga pang recharge sang bagyo. Ang kadagatan amo ini ang battery sang bagyo. Lorga, but we'll be having more of that karon dugay-dugay. Unahon tani ang isa ka masubo nga istorya. Isa ka babae nga may edad-edad na, senior citizen practically, bag-o lang nakagwa sa ospital. Upod sang iyabana, nagatabok gikan sa burungan, nakaluwas sa balatian pero patay sa dalan. Anong kabangdanan sini? Mayara na as of the latest, mayara na sang ginpagwa nga notice ang Land Transportation Office, but let's have the full details tonight. Upod kay K5 Wilson Villena. Wills, good evening. Please come in.
1: Kipper Jones, halin sa ospital kag papauli na kontani ini ang duwa ka mga senior citizen halin mismo no sa Corazon Loxin Montelibano Memorial Hospital sang ini na aksidente nga mabungguan sa isa ka motorsiklo. Yun ang duwa ka mga senior citizen ang dinkilala kay Five Jules sa Kahinaro Patok 73 anyos kay Sir Rosita Patok 63 anyos mag-asawa ini sila na residente sa Barangay Pasil Ibi Magalo na kay Five Jules.
0: Diyos ko!
1: Karon, sang nagpok ini sila sa pedestrian lane gini ang kitabukan nila nakadukoy-dukoy kay Five Jules nagka-uribayay sa isa kang isa kay Tiluya pablaki sa Patos no. Sang hinali na lang ini sila binungkuan sa isang ka-scooter na ginamanihoan naman ni Zyren Buñanueva, 24 anyos, na residente sa Barangay 9, Bacolod City, kag may angkas ini na si John Milbert Cordoba, 32 anyos, na residente naman sa Barangay 12, Bacolod City. Karon, tapos pangusisa natin sa isa kaya Police Major Elmer Bonilla, ang head sa atin sa Traffic Management Unit sa Bacolod, pinapahayag na ari ini sila sa influensya sa makahulubog ng Eliton ang duwa nga nakapatay sa motorsiklo kag may bitbit pa nga butilya sang Red Horse
0: ha?
1: Beer na kay 5 Jules. So,
0: gasigi, Wells? Ang gabak ride, gasigi dalagan ang motor, gasigi inom?
1: Hindi man sa inom kay 5 Jules.
0: Okay.
1: Kasi makatulog sila sa lugar, wala kong diin, hindi mainom inom pa siguro. But, tapo ini kay Pa Diyos, no, around 3:41 a.m., dito sa may Alan Lacson, sa Atubang o San Corazon Locti.
0: Diyos na, ko. Danay, nagbakal sila beer o ko na basiho na niwala na unod ang butilya.
1: Kasi ito kasi pa Diyos, sana yung interview na ito, na napaligya sa God, bit-bit ini nila kasi may unod pa ni kay Sir Diyos. Unod eh. Kasi kita eh, kaya basa man ang porsyon sa dalan.
0: Oo.
1: Kasi may unod pa.
0: Baka, so posible nagbakal sila kay mamunlaw sila.
1: Mamunlaw siguro kay Sir Diyos.
0: Oo.
1: Dala, eh.
0: Diyos
1: so,
0: ko.
1: Kaya pa doon sa kasi tungod siya sa aksidente, patay kit ini ang asawa no si Rosita tapos na 63 anyos na dulaan gini ni sa Santa Buhi patapos makaangkon sa head injury kay naglapog ini sa pagpunggo. Kat ini si Rosita patok amo man ni siya ang na-admit sa hospital na nakagwa na kung na-discharge na that time sa kaya pa doon kagina sa aga.
0: Anong balatian niya, Wells?
1: Wala. Kaya pa doon.
0: Okay.
1: Wala na malagot ang pamilya.
0: Okay lang.
1: Pero amo na siya nag-discharge sa kipa doon sa puli.
0: Ay.
1: Pero wala makapauli sa ilang balay nga buhi na kipa doon kasi...
0: Pila ka tuig, pila ka adlaw siya nga ara sa ospital?
1: Ang sa adlaw ng kipa doon, amo na tanihan nato, may plano to sa pamilya. Tapos wala man siya
0: nga doon. Okay lang.
1: Sige lang kipa doon.
0: Mm-hmm.
1: But ako ni anasukiban sa kipa doon sa investigation sa traffic management unit ang angkas ni siyang rider o doduwain ni sila pilason magkipa doon sa panayon hindi nga dinapulong sa hospital ang angkas ni niya wala sang helmet sa kipa doon kasi ang nagamaniyo sa motorsiklo wala man siyang driver's license sa kipa doon no? O nga pinasakyan nila hindi Manila o kung hinulman.
0: Ha? Okay. Wala lisensya, pero posible may lisensya sa yawa, guro ni. Diba? Anyway, ang akon di Wells, amo niyo, number one, tigulang na nga daan. Number two, ay ang pobre nagahulat, nagayapayapa nga makapauli, siguro, di amuning natabo na patay saya. Nakaluwas sa balatian patay sa katuntuhan sang iban kagkaharas-haras pero Wells are Wells kundi ang balmo sa pedestrian lane gid sila nagtabok Wells
1: yes, yes, yes, yes, yes.
0: Hindi bala ang pedestrian lane diri ayon sa waiting shed
1: yes, dira, yes, yes, yes, yes.
0: So tumabog pagalikon amo ang tigulang ayang pobre nga inay mga ano kalayo ang gintabugan niya
1: tabog niya kita just hindi man gid like super layo ang layo nga gintabugan kita ang motorsiklo gyud kita mga nasa lima ka tapak kalin sa pedestrian lane ang gintabugan nila tinanay
0: ko kulang pa na gani Wells
1: ano no
0: kulang pa na gani oh tani ang ginlabog sa motorsiklo dala ning duha ka tulisan tani dito na lang sa baybayon sang Gimaras nga hindi na sila blatani pagpuluton. Oo. Kaya come to think of it, tungod sang karas-aras mo, patay ang pobre nga tigulang o, oh, kainit ulo ko.
1: Kapag ako kasi sa Diyos kung sila sa ano kadapig ang padalaga nila base sa investigasyon sa kapulisan, 70 kilometers per hour.
0: 70?
1: Yeah, 70
0: kilometers. Sa signal ni Kipa Diyos sa motor. Oo. Tani, Wells, tani 210 na lang ang nagkalawas ag sila tani, bala? Uy, Diyos ko. Tipo brini. Ginoo ko, Wilson, ang iya sininga ba na diin?
1: Ang mga Kipa Diyos, ginabulog, magdrasubong sa kurusan lukti.
0: Uy, Diyos ko.
1: Matusang head injury, kaling kayo masubo, triya kay nanay, kasi naglabog sa gamay, malapit mo lang ang ginabugan niya, kaya doon ba si nagpa-uro-umpaw pa pala sa ginabatsyan niya.
0: Oo, eh.
1: Nagaling lang, kasi sunok ay alias kulot niya, nagpaligaya dito, pag palapit niya, nagkakaya na si nanay, nagsubo na yan, kaya nagpanglapsi na, o kung nagkaya parang yan,
0: kaya
1: doon sa on the spot, give inis si nanay.
0: Balo ka, Wells? ako as a reporter, I have learned nga kabalo ka ang isa sa mga porsyon sang dalan nga lungan mo duha. Ang dira sa atubang sang emergency room sang regional hospital sa dalan Burgos bala. Halong ka na. Kag iningin nuntaran sang aksidente, kabalo ka nga ah. Damo gatabok da wheels nga libugando nga tawo.
1: Oh, nagaproblema kay Sir Jose nang wala kulang sa tubig.
0: Correct. Kag wala kwarta gidya inog bakal bulong eh. Oo. You know why Wells? Sang una ining mga butika sa tabok sang regional hospital pakyaw na sa mga reporter ang telepono. And ako, I have seen several times sang mga tawo nga gatabok sa dalan wala animo. Kay do wala kabalo kun giinkwaon ang inog bakal bulong para sa ila mga mata nga ara sa ospital. Mm-mm. Di, abi kay imo, iya, ining duwa ni ka tulisan ni, gapahuyab kaya kaagahon without regard for other people. Di, ang lain, okay man lang kuya kuntan ni, kung sila nagkalamatay. Why kuya ah? Pero ang problema, may ara pobre nga tigulang nga dinalasa nila sang ila kaharas-aras. Worse, illegal pang pagdala sa motor. Ikatatlo, wala gidya pulos ang ila biyahe, nagpahuyab lang sila ya. Di ba? Gasakit dugan ko subong Wilson.
1: Ang masubo dere pala kasi Sir Jones, ang hope pala tani nga makapuhay sa sakit.
0: Ay, Diyos ko.
1: Born ay nabulong na kasi.
0: Ay.
1: Kasi dito pa siya yung ginoo na tamaan. Dito pa siya yung napatay si Sir Jones. Hindi tungod nga na hospital siya tungod sa sakit niya. Kasi ang pag amuni ang dito na as ay kamatayon.
0: Ayan, Bot Wilson. Paminsara bala, 63 pa lang si nanay. We don't know kung ano to ang katapusan nila nga istoryahanay sang iya ba na samtang nagatabok sa dalan. Tibasi nangayo sa pinamalhan o kung nangayo sa lugaw ay takabalo. Tipero ang bana ya magbugtaw ning bana butang tabi na lipong pagbugtaw mong asawa mo wala na. Diba?
1: Kabalo ka kung ano ang quadri kay Pardo ang story din niya. Gauri bayay, ini sila nga doak, ini puro si kulang si Fajos.
0: Ay, Diyos ko, Wilson, ah!
1: Buka si Fajos.
0: Ay!
1: Buko na bungguan, di, buktata ka, di, nagreklamo sila kay, di, panakungod ang kinfungo, o nabungguan, kinfajos, may kabuhi niya napatay.
0: Di kagway labot, Wilson! Gapadalagan ka, I don't know kung beyond speed limit, ini, ikadua, wala lisensya eh. That alone should send you to jail. Dapat ilupot ka nga hindi ka na pagpagwaon sa karsel.
1: Kagi pa doon, hindi ni saya day walking ang status nila ni nanay kung may tatay.
0: Kay pedestrian lane.
1: Pedestrian lane kita bukan nila. So, gusto ko mukhang sa hindi ang traffic violation sa mga motosiklo sa Baudit. Kasi kahit na wala na nadaan sa lisensya, si Sir Jose, ang angkat, wala pa sa helmet.
0: Wells? Ining ginabulong ni sa kilid dalan, amo ni nag-drive sa motorsiklo?
1: Hindi nga ginabulong ni Sir Jose, man.
0: Ining laki nga nakaputi bala t-shirt?
1: Ah, nagapungko na?
0: Hmm.
1: Yes, si Sir Jose ang rider, ang driver na si Sir Jose.
0: Ay, tani, natabuan ko kay Ina Wells. Tani, ara ko upod sa

0: Oh.
1: Kumpara sa rider yan na sa driver.
2: Tigaling ina ya Wales, iniya deliberate nga ginubra nila mainom samtang gapahuyab motor. Ila na ya desisyon nga hindi magsuksok helmet. Di kundi, di mudo, ang leksyon diri, foolishness will go back to your body, ang kamango, gabalik na kisa sa imo mo. Na. Tiya mo na. Ang lain galing, tungon sa ila kamango, patay ang tigulang. Uy, Wilson.
1: Nag-ubra man sa immediate action ng ato sa niya Land Transportation Office ng Cross Island Region. Ang Intelligence and Investigation Unit, no, IIU sa LTO, nagpapanaog na sila sa Shoko's order sa driver nila sa Palangay 9 sa mga lugar sa Tagiya sa motorsiklo man sa Kipadjus, no, kaging kuha na ang driver's license sa Tagiya sa motor man sa Kipadjus kasi hindi sa Tagiya. So, mayo man kasi may prompt action man ng LTO right after sa incident eh, kasi tako-tako din yung issue man kasi sa Diyos eh, na napatay nga naan. Kaga, basta ka subo, bigyan na balita kasi sa Diyos, no?
2: Gani, subo! Wells! Wells! Mas sponsor na lang tabi palumba. Oo, sa Banuche, bla, Pahuyab Festival. Oo! Pero butangan tayo truck sa unhan. Oo nga nakaparking. Para kung sino man ang aras-aras, ang alitan mo, imulang lawas, bala? Diba? You know what, Wilson? What saddens me very, very deeply is the fact nga ang babae, nagalaom siya nga silingya, ay ahayti, mabuhi pa kuni another 10 years, another 15 years, we don't know kung anong unod sang ulo ya. Tinagapinsar na siya mabuhi pa kuni dugang kay nakagwa na sa ospital. Why sa kabalo nga ang kamatayan gali dito sa gwa sang ospital nagahulat sa iya? Ti hindi na subo, Wilson?
1: If I don't care, buktang mala na ito, makita man na ito sa lalagwa kasi nakita man na ito, makita ito sa area kagina.
2: Mm-hmm.
1: Hindi man patalan, if I don't. May mga suga ginadaya functioning left and
2: correct. Right. Correct. Correct. Kagway labot, Wells, may gaabri nga mga butika da, hindi ba?
1: Oh, yes.
2: Ah. So, kitaon may sanag siya. Pero nano, ni, ang driver ni bastante gini kayo. Ano kahubog when you say hubog?
1: Kita Diyos, ang hambal mga saton is aras influensya, but as to the level, saan kahulubog nun niya, wala man makakonfirma sa
2: Leo, kung may toto Wilson, i-check tabuas, may breathalyzer na tawala. Ina ba lang makatakos ang, ang alcohol level sa imo bloodstream?
1: I-check ka natin.
2: Oo, sige ba?
1: Ang amo sila na kwato, may pang ano ganila, ano ganito.
2: Breathalyzer.
1: Breathalyzer,
2: o. Breath analyzer, do, amo na siya. Oo, breathalyzer. Kay kabalo ka, ang drunk driving should be made a criminal offense. Kung pwede palang ganing nga himuon ni death penalty, ni akuya way ko problema eh. Di ba? You know what, Wilson? Kung magkwa ka license to own and possess firearm, katakot-takot nga mga test ang imo agyan. I should know kay nakakwa ko neuropsycho mo. Kadugay-dugay antes ka magkwa LTAF. Ti ang motorya, it should be considered a deadly weapon kay ti kun hindi ka responsable nga driver, makapatay ka tawo. Di ba?
1: Yung 65 rules, sakto na nagaling actually subong gani. So, mas madasi ka. Yung magkwa sa motor, even wala kayo lisensya,
2: makakwa ka lang yung motor. At tuod, kabalo ka sino ang may sala, mandiri, I think?
1: Sino ka sa Diyos?
2: Ang gapautang motor eh. Di ba?
1: Pero kung may rules and regulations.
2: Na, husto.
1: Mm-hmm. Na ma-regulate ang mga amo sinan na incidente kung like may nakuugit yung violation or penalty. Mm. Pag-detest.

0: power sa wala sang lisensya, eh, siguro mahagan-hagan ina problema kita Diyos. But, inang inilaki for Diyos, so na-interview nato, ini si Elias Kulot, na ato dito sa lugar.
1: Sige, Beng.
0: Nato, mapaplay kita Diyos, no, inangyari video nga sent nato.
1: Let's have Elias Kulot sa interview ni K5 Wilson Villana. Kulot?
2: Ang accident dito sa Malacson Street, sir.
3: Well, as of now, no, ang mga biktima subong ato pati sa regional
1: hospital. Ay, si Bunilyana yan, si Elias Kulot. Alias Kulot. Okay.
0: Si Elias Kulot.
1: Hello. Si
4: Denmark.
1: Okay, ari si Elias Kulot.
4: Glabay pa rin duwa ka tigulang tapos nagtabok sila. Nagtabok nila may tingkol ng motor nga mga padto mo ito. Ito yung nabunggawa ng tigulang nga bay. Oh, siya gitong tamhan. Naspat kita yan. Naspat kita yan pa ganong punggo siya.
0: Tapos ang niya, ang motor sa siya, duwa niya ng kalatang
4: nang ano ila na Aerox na motor na ng scooter.
0: Kapalit na siya sa report, siya nagbukit na, nagbukit na
4: wala lang ako idea. Siguro, box lang. Kuro kayong pagka tumbas ang motor na may buka nga reverse mo.
1: Uy.
4: Botelya. Kuro nakainom sila nga duwa. Mga 3:30. Kuro sa kagahon. Hindi na sa kagahon.
0: So, si tatay, yung pinasunan?
4: May pila si tatay. Pwede lang sa kilid. Gas-gas malang. Okay na ginakaptan.
1: Wells?
0: Yes, kay Father Jones. No, grabe. Labay mo lang ako kay Father Jones. 100 plus ang viewers subong online kay Father Jones na tungkol sa ginagigat sa subong. But kay Father Jones, may ara makita dira sa pahayag ni Sir Elmer Bonilla ang tuhoy sa niya incident. Kaya man kay Father Jones natin pwede ka na lang mapaplay kay Father Jones.
1: Sige, sige. Sir Major Bonilla, sir?
2: Dito sa Malacson Street, sir.
3: Well, as of now, no, ang mga biktima subong ato pati sa regional hospital, amunin siyang upod sa pedestrian ng iyang bana. Subong man ang driver sa motorsiklo upod ang iyang backrider. So, ang backrider sa motorsiklo, medyo serious sa subong kahimtanan. Kabang danang yung nagpabilin to dito. So, as of now, nagpaninguha man to ang parent no, sa tagiya sa motorsiklo nga mabuligan ang mga himata sa biktima kahit sa atong pag-insindi nga daw bago lang niya kagawa sa ospital na discharge ang mga biktima. So, resulta sa pagbungguan ay imbis nga bago lang kagawa sa ospital, napatay pa ang biktima. So, amo na eh, dipindi ni sa ila. Kung bisan pa nga nagabulig ya sila sa pag-arreglar sa mga hinanglanon sa biktima. So, mag-file sila sa complaint. Ato na i-agikiter gyapon din sa Traffic Enforcement Unit.
2: Sir, aside sa violation, ato sa pag-drive, sir, ka naka-inom ko nung sir, may harap pa other violation in yung rider, sir?
3: Well, so far sa ato pagpangita dito, ang unang violation niya sa ti, maning reckless imprudence resulting to damage to property, physical injury, and homicide. Nakita man dito nga ini siya, ang back rider niya wala sang nagkakaigo nga protected headgear. Then, ikatatlo under the influence ang makahulubog nga ilim nun. So, ano na mga violation nga posible pakatubangon sa ano sa driver sa motorsiklo.
2: Lisensya yes, sir. Driver, sir. License.
3: Ati, why man siya sa lisensya?
1: Ay, guwapo! So,
3: additional na siya nga ano, mga violation. Kaya ang motorsiklo na kangalan ni sa lain nga persona.
1: Pero, Wells! Sigurado na na-check nga wala ni ginkawat ang motor?
0: Wala kayo sa Diyos, ay may man, ano, kayo ay saan ginampal, manata ni Sir Punilla kung naging kawat ang motor, pata gina-check man nila kayo sa Diyos nga lain ang motorsiklo na hindi nakapangalan, mala sa iya, ang ginabitin niya ng motor kayo sa Diyos. So, kung may update, yun ang buwas, eh, mapabalong Sir Punilla sa aton, ako may nako inang update kung gintis-bit lang yun ang motorsiklo or kung hinulman kayo sa Diyos, no?
1: Tikampyon ni! Kampyon ni galing kay wala ta hindi ta mapagwa ang ngalan sining driver kay kun akuya dapat ang gwa sini Wilson. I don't know kung pwede pa ni siya magaan sang lisensya nga nakapatay na siya tawo, di ba? Oo.
0: Amo muna gani ang palamong ko tano di kasi pa Diyos no kung ano ni sistema si Mimiya kasi ara naman kanina bagay sa pamilya kasi ito ara naman ang pamilya niya nga nagasettol naman ni sa pamilya sa
1: Mimiya. Hindi mayo ah. Although of course ti kinamatarong man sang pamilya sang biktima magpasettol kinamatarong man sang biktima sang nakapatay nga magsettle, no question about that. Pero ti nakapatay ka na tawo eh. Tigaan ka pa lisensya kung mag-apply ka. Di ba? Do parehas na Wilson nga ang membro sang NPA, gaan mo LTAF o kung gun license. Di ba? Ay, Diyos ko. Ang akon gani Wells kinapropose amo ni. Tani, ining mga driver nga kaagi patay may ara RFID bala sa ilang lawas nga every time ga drive sila motor o salakyan may ma-detect ni bala sang ano panawag ni ma-detect sang satellite kag ma-warningan kita ma-texan kita nga killer driver ara lapit na sa inyo di ba do parehas bala sang alert sa kanlaon. Oo. Na, may alert. Oh, killer, killer driver. Ek, ek, ek. Na, kabaluta at least. Na, amo na, da.
0: Yung si Fasdos, kabaluka, kung may santa, patani niya mabuhi, ni sinanay, may gaga, patani si Fasdos, kaya lang yung subang hospital.
1: Ang, ah, okay, yes, yes, yes. Oo.
0: Ay. O ang ospital mangyara sa tubang nila. So, di nagkandak na lang isang niya toro investigation tuhoy sa ining incident.
1: Di pa minsara, Bla Wells, nagwa ka sa ospital, patay ka sa dalan, kabalo ka diin siya ginrikta sa funeraria, kay ara lang sa unanda mo.
0: Yes, kita Diyos, dito ko sa kindala.
1: Ay, Ginoo.
0: Ang ginapasay pantaya na kung sabi matatupan na huwag sa funeral home kasi naman ito ang nagpabalo man una sa police station sa Ibi Magalona na may pamilya, may amuling apelyeto no, man aksidente na nagpabalo man sila sa pamilya nila dito sa barangay Pasil eh nagulat-ulat si San Jesus Diyos sa funeral o nagkato ng pamilya pero pagtawag na ito na dali-dali man sila kasi in transfer na Manila to sa lain naman yung funeral home dito sa Ibi Magalona. That's why wala sila nato. Malapit
1: dito sa
0: pahayag. Kasi, ang muniit, masubukin niya adlaw para sa pamilya patok dito sa may barangay Pasil sa Ibi Magalona.
1: Pamilya pato or patok?
0: Patok, P-A-T-C, P-A-T-O-C.
1: Ah, okay, patok. Okay, anyway, condolences sa pamilya patok, subo ining kamatayon Wilson.
0: Gusto pa subo din tayo mag-Diyos. But i-pugyan ka na lang sa ato sila ng kapulisan.
1: Gani.
0: Kung may settlement o kung ano man aplastada, sino sa ila, sino yung problema na naglumpad si Diyos sa ining aksidente.
1: Sige, sige Wilson. Subo, istorya mo na yung bot. Aga ka pa ha. Gin pa sakit mong ulo ko kag dughan si Gibelsa. Sa
0: Diyos, ang mula natanay at kung sila nga mga balita na natipon di ka sa patrol, yan ginagunod sa inyo sa kalwan sa MyPC, E3Vice and D3Vice, mag-depon nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, inay naman si K5 Wilson Villana, para sa kapiyon sa balita at servisyo publiko, ang galingawan sa network, K5 News, FM.
5: Lorga Vista!
1: Kung hindi lang mabakod ang imo sulok-sulok kag ang imo huna-huna, sa pagtalakay sa mga balita like me, ako isa ka anchorman and commentator, kung huyang lang utok mo kag kurason, mabalatian kasi ni. Mayo lang kay may upod ko nga DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio. Amo ini, ato nang ni. Amo ni ang akon secret weapon. Nga akadagab ari ako dire sa Larga Vista sa pagpangalagad. Pero at the same time, amo man ini ang maalwan nga tagdala sang libre nga balita kag ihibalo every night sa inyo kinaalam balita, impormasyon diri tanan sa Larga Vista ang tagdala sina DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio.
5: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik may update kita El Nino, Middle East kag iban pa nga mga balita. Pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
5: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pointe Takway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
11: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
17: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
3: May long lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyaw kang likod.
3: Salon pass.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: 101.5 K5 News.
7: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvillez. Larga Vista! Larga Vista!
8: Katapusan nga edisyon sa inyo para tuntunan sa karon nga semana Huwebes o kung sa karon nga adlaw Huwebes, dason nga Domingo naman kita makitanay. Mayong gabi sa ilan ng Daymay Dagay, Mila Serson, Ronnie Lumawag, Mercedita Mones, Kagleni Halayahay, dira sa Purok Gonzaga, bao ibandi sa ila na meet ko pag bloodletting activity. Mayong gabi pagid sa mga bao area ginatahod taning mga senior citizens naton. Junita Rampos, Judith Benyas, Lilia Ramas, Virginia Grandia, Ernesto Mones, Eden Altares, Zaldi Altares, Jessita Cagvivencio Florogo, Estrella Serra, Nida Oiko, and Josephine Andre John Servilio. Salamat, salamat, kid.
7: Larga Vista.
8: Roda Angeles Night sa Hong Kong, mayang gabi. JJM Salvador, abroad. Salamat, mayang gabi man. Kay Nong Edmund Diaz and family sa Barangay Tangub, sa Barangay Kabog, ang iya kapartidusan, pamilya na siya, pamilya Mati, kag pamilya Diaz. Talas Das Pato, sa Barangay Malingin Bago, ang tribo ni Nong Edmund Diaz. Salamat, salamat, kid.
7: Larga Vista.
8: Now, sining nga simana, ang istorya subo-subo.

0: Sa tong tiyempo, 1980s, ang nagadako ako bilang isa ka solterito, ang high school ya gina-define sang imo crush, sang imo luyag-luyag, sang imo problema sa pag-eskwela. Amo na yung ginaparigban mo sang high school ka. Incidentally, ang nagkanta sang high school life nga ambahan nun, Sharon Cuneta, the megastar. Subong asawa ini siya ni Senator Kiko Pangilinan nga amo man ang major or main author sang juvenile justice law nga practically naga-exempt sang mga minors o kun kabataan from criminal liability unless otherwise ma-prove nga may ara sang ginatawag discernment. Gorgo Vista. Di pero hindi kuya magkatuda anay. Now, ang tabo karon nga semana, ang balita sa Jose Tacloban. Dua ka high school nga mga estudyante, senior high. Dalahig, technically, hindi naman mga bata, pero dala sa pagpanglutang sang ila mga schoolmates, tatlo patay, 20 na ang pilason. May ara man nagbunanay dito sa San Carlos. Karon dugay-dugay, may balita man, kastiguhan ay anong gakatabo? Apparently, it's a spree or sunod-sunod ngay tabo of senseless violence. Do hindi ta mention diyan kung ano gilbila ang gin kamunuan sang sini nga mga karakasan. Lorgo, pero pakarunan ko na ang sa Kabankalan, unahon ko Pontevedra. Let's have K5 Jerry Lou na Luis. Area estudyante sa criminology dalahig dire sa sining kaso. Ang ginalinan pagpanghimon, may isa patay. Jer, good evening. Please come in.
1: K5 Julius, good evening. K5 Julius, simple kontani nga away mag-asawa.
0: Uy!
1: Ugaling K5 Julius, natabo is naging masilidhi nga krimen bangod nga nag-escalate, naglala ang sitwasyon. So, anatabo diri ka K5 Julius sa tong tinalikdan nga adlaw sang Lunes, sang gabi, Hunyo 22. Actually, ining pamilya ka K5 Julius, hindi sila kasado, no? Sang ining asawa nga si Jolie May Dayo, kag ining abana ka K5 Julius nga karon sospetsado sa pagpamuno, no? So ginkilala ini ka K5 Julius nga si Arthur Silva ka K5 Julius.
0: Arthur Silva,
1: no?
0: Okay, so, pilang edad?
1: Actually, halini siya sa una ka K5 Julius dito ya sa Barangay Gatoslaw sa Banwasang Kanduni. Nakilala niya ni ang iyang kalibin partner nga karon nag-i-star sa may New Kasalagan, Barangay Antipolo sa Banwasang Pontevedra. Uh-huh. May isa ini sila kabata nga 12 years old na karon. So ang plastada diri karon ka K5 Julius allegedly bangod sa daan naman nga pagpangimon kung do may problema sa pamilya ining mag-asawa. So karon na natabo ka K5 Julius, nagpahubog ining sospetsado nga si Arthur.
0: Ay.
1: Dito papauli niya ka K5 Julius, nagganon siya, nagsipa sa ila sining apertahan,
0: sa
1: ila sining balay. Kag sang ginagad ini siya panyapon sa iya sining asawa, tinagkaon man siya kuno. Kag sang pagtulog na, ara na sila sa moskotero ka K5 Julius.
0: Ay.
1: Doon na nga kigin siya sa electric fan, dugin paukpan niya ang electric fan, ginsipa niya ka K5 Julius.
0: Wow, isog.
1: Na nervyos ang iya sining bata ka K5 Julius. Kag,
0: pilang edad ka bata nila? Pilang edad?
1: Ang edad sa sining sospetsado ka K5 Julius ara sa 43 anyos.
0: Ang bata?
1: Ang bata is 12 anyos ka K5 Julius.
0: So ang bata, lalaki, babaye?
1: Babaye.
0: Babaye gahulid pa sa iya ginikanan?
1: Oo. Actually, tatlo ni sila nagahuliray ka K5 Julius.
0: Okay.
1: Iya sining Caribbean partner nga si Julie May kag ining suspect nga si Arthur kag ining bata nilang minor de edad. So ano tabo di ka K5 Julius, nagtulog na sila or ara na sila sa ligdaan, ginsipa ni Arthur ang electric fan kag natumbagid kay Kibab Julius,
0: no? May training man gali ala kung fu pandaning suspect.
1: So ano tapo kay Julius, naglagyo ni ang bata kay bangod na kibot eh, ikaw na tapungawan, so makibot gid kag dito naglalalisay na ining mag-asawa, ining mag-living partner kag during the holiday na sila kay Kibab Julius, nagbalikid ni kuno ang bana kag do ana nga sakiton, no, ining ining iya sini nga kalibin partner nga si Julie May kay Kibab Julius. Dito nga ugada nagpalagyo na ni ang iya sini nga kalibin partner kag nagpangayo na sa tabang sa iya sini nga utod kag amay, no, so nagkadto man sa ila sini nga balay ang amay kag mga pamilya sa babae
0: or diin ga star ang pamilya sa iya nga live-in partner ni Julie May.
1: Bali ang si Julie May kay Kibab Julius taga dragid na yan, no, sa Newcastle agad sa Pontevedra. So ang pamilya niya dragid niya nagatiner.
0: So mga kaingod nilang iya pamilya.
1: Oo, dra lang man at padanay lang man ang agwat guro kay Kibab Julius.
0: So when you say nga nangayo bulig, hindi iya nga nag-text kundi nagsinggitan.
1: Oo, kag naglagang gidya sa iya sa nga balay sang inablos niya man kay Kibab Julius,
0: okay,
1: kay nagchang game man lang nga hindi man malayo sa ilang lugar. So ang plastada kay Kibab Julius, dito siya nanago. So ginkadtuan siya sa iya sining bana, which is ining sospetsado na may dalas ang flashlight. So dito kag sa nakita siya sa sulod sang balay sang iya sining inablos, gin-try niya ning ipulpog ang flashlight sa ulo sa iya sining living partner.
0: Lampusan niya tani.
1: Oo, so lampusan niya tani ang lampusan niya tani ang ulo sa iya sining living partner. Maayo lang kay Kibab Julius kay nasagang, no, sang hinablos ining pagpanglampos. So dito nga ugada kay Kibab Julius nagpalagyo na ni ang iyang living partner nga si Julie May kag nangayo sang bulig dito sa lapit man lang former Kafgo. So ining suspitsado do gina ano niya blag gakumod siya kay Julius nga do ginapadaog-daogan siya, do wala siya kuno pabilya, do wala siya sang saligandra sa lugar. So nagkuha siya sang kutsilyo sa ila sini nga kusina, ginkuha niya to ang kitchen knife laba kay Kibab Julius, no, suno sa aton sini nga information nga nakuha do ang blade niya siguro kay Kibab Julius do ara sa 10 inches ang kalabaon.
0: Anguy.
1: No, so so nagkuha siya sang blade or sang bladed weapon sang kutsilyo sa ila sining kusina kag didto ginsukbit niya sa iya sining hawak kag nagwa kay Kibab Julius sa dalan kag didto nakita siya sining biktima nga si Agustin Aligata. So ang ining si Agustin Aligata, migo niya man ni Kibab Julius, hindi man ni malayo sa iya kay kung may kinahanglan ni siya or about sa mga manok, about sa mga problema niya, nagapalapit ini siya kay Agustin Aligata.
0: Daw amo na lang ni ang iya apin dira kuntani sa barangay. Kung sa pasayod pa sang una, kung sa pasayod pa sang una daw, sino ang best friend mo doon? Ay katunto, so, te.
1: So ang plastada ka kay Julius, sige ang bala na siya, duging ululuhan, bala ka kay Julius, kapulit na to, hubog ka, nang pahuway na to, bala kay madula na nabwas, i-relax sanay.
0: Pilang
1: na
0: edad ni Agustin?
1: Kinsumbag niya ni ang best friend, or ang iyang amigo, nakita sa mga bystander sa palibot, ang natabo kay Julius, gimpulihan siya karon sa mga bystander, sa mga mga kabataan,
0: tambay,
1: kagiban pa nga mga ano eh, mga sulti rito, bala ka kay Julius. Kag wala nila na ibaluan nga may ara gali sang taklos nga patalom or sundang ining suspitsado.
0: Okay.
1: So karon natabo pag tinapungulay ginkuha ini or nagpalayo ining si Agustin ugaling nakita niya ka Kibab Julius nga may igo gali siya sa nawalang bahin sa iya sining nga kamot ka Kibab Julius.
0: Wala so, siya kabalungan ng handos na lang ng handos ang suspect.
1: Bahala na ano bala do bahala na nga pagpamuno blaka Kibab Julius.
0: Ano nga klase pamuno? Pakal inang overhead o kung handos lang gidya?
1: Andos lang gidya kay Kibab Julius.
0: Pilang edad ni isang biktima gani Jer?
1: Ang biktima nga ano ka Kibab Julius?
0: Ang nabunan.
1: Ang nabunaan nga si Agustin, nagaedad ini siya sa 53 anyos ka Kebab Julius Casado ini siya kag residente man sa nasambit niya nga lugar. Ahay. So diri na nagtulod karon ka Kebab Julius.
0: Hindi ang napatay bla.
1: Ining diri na karon masulod ka Kebab Julius, ining napatay nga si Charm Mularto 20 anyos ini ka Kebab Julius
0: kag
1: second year college na katani sa La Carlota City College kag nagakuha ini isang kurso nga BS Criminology. So ang plastada ka Kebab Julius nagkadto lang sa Changi kay ang crime scene is atubang gid sa Changi. So sa Changi ini siya kuntani na may baklon lang siya ka Kebab Julius kag nagtambay-tambay siya kadali kag nakita niya ni ang iya siling amigo nga ara man nagaupod sa pag ara sa kinagamo. So ging kuha niya ng iya sini nga amigo kay Kebab Julius agud nga hindi bala malas mabunaan or masumbagan do amo na plastada. So kay bangod nga sa ina nga lugar kuno ka Kebab Julius tumabinuligon gid ni ang ining nga biktima ining nga criminology student nga si Charm Mularto. So dito kagin try niya nga magpatunga kay actually ang ila nga balay kay Kebab Julius scene lang ang pagitan, ang ilang pader, scene lang. So, ang pagkapiyak mo nga mga balay, or for example, balay ka suspect, ang piyak nga balay na, amo na ang balay sa biktima. So, kung maghatagay sila sudan, ang ginadaw-daho lang bala sa ilang nga do scene nga ginahimo nga pader ka Kebab Julius.
0: Mm-hmm.
1: So gahad ako siguro, ining biktima, nga kilala siya sang suspect, kasi siyempre, close man sila kay isa lang gid sila ka compound eh. Biskan si ining si Agustin isa lang gid sila ka compound kay Kebab Julius
0: gadawa so, nay sudan nagatunga ay tinapay pero kumuhubog amuning natabo ay Diyos ko nga balita another na, senseless so, story so, ini
1: do nag ano siya ka Kebab Julius ining si Charm Mularto ining criminology student nag patunga siya gintabagan niya tama na ano na ito kag ining sospitsado nga si Arthur Selva siya ni paggusto na lang gid buno so naigoy nga ni karon ining si
0: Charm Mularto
1: sa iya dalom ilok ka Kebab Julius
0: ha dalom ilok bo Diyos ko.
1: Sa dalom ilok ka Kebab Julius nag-igo ang sundang kag naigo ang iya sininga or nalabot ang iya sininga kurason.
0: Nga so, sa dalom ilok nagaalsa kamot ining si ano ngalan niya ni Charm?
1: Si Charm Mularto.
0: Charm nagaalsa siya sang kamot nga naigo siya sa ilok.
1: Na siguro kay kung magtambag ka bay ka Kebab Julius duga dupa ka.
0: Ahay. So mo Diyos ko.
1: Oo, so amo to nga
0: anong plano ni Charm police kuntani?
1: Actually ka Kebab Julius sa istorya nato ng iyang nanay,
0: kag
1: ang nanay niya isa ka public school teacher,
0: kag
1: elementary teacher, no? Mm-hmm. So ang iya sining actually nakita nato ng balay gid ka Kebab Julius kwarte ka simple, no?
0: Okay.
1: Ang pagpangabuhi simple kaayo, kag ang ining bata grabe ka desidido gid kuno ka Kebab Julius sa pagpangeskwela kag may alam may utok
0: okay.
1: Ka Kebab Julius kag plano kun tani isang bata nga pa after mag third year na siya sa college sa La Carlota makuha ini siya sa exam ka Kebab Julius sa PNPA so ang exam sa PNPA ka Kebab Julius or ang enrollment is sang Wednesday lang. So actually sang during that siguro sa pagka next day mapagunting na to siya tani kuno ka Kebab Julius kay para pagka enrollment na enrollment niya nga inadlaw na ka Kebab Julius maka-apply na siya or maka-enroll na siya.
0: Ay, kuna mo ang istorya sa bispira sang iya pag-apply sa PNPA amo nin tabo siya napatay siya.
1: Yes.
0: Uy, kasubo. Pero ang iya gin practice as a peacekeeper tinag ang iya unod sang ulo ya police gid siya ay maintain niya ang peace and order sa ila lugar.
1: Insakto gid
0: kay Kebab Julius kag wala istorya.
1: Siya sa kontra sa ilang lugar.
0: Hindi
1: man siya siga kag pala amigo ka Kebab Julius do last boy kag lolo boy hindi siya kuno ang balsang nanay
0: kag guwapo nga bata Jerry Leonor.
1: Actually, amo na gani ka kay Julius Kagina kapag abot naton, may nagahibi nga babayi.
0: Oh.
1: Kag aton gi pamangkot ko ano ya to. So ex-girlfriend ya ko no ka K5 Julius. So ang iban nga kung ex mo na wala nagakadto sa imo. So sa iya ya gakadto japon kay K5 Julius. Kay ti syempre siguro ara japon ang maayong nga pag communicate kay K5 Julius kag ti
0: do ikaw ah.
1: Bigo kag palamiga ining bata.
0: Do ikaw jara. Di ba? Pero kasubo gidya Jerilo because 20 years old ining si Charm luyag kun tani nga magpulis ma-apply na in fact tani today. Today siya ma-apply o kon kapon.
1: Posible ka kay 5 Julius kay enrollment. Posible mga within these days no kay 5 Julius.
0: Ah okay, so manog apply na siya kun tani PNPA nagpagunting amo ni natabo siya, which I find very weird. Jerry Lo, kabalo ka nga ah.
1: Mm.
0: Atong isa ka suspect sa Tacloban, bagong gunting man to na niro siya.
1: Mm.
0: Oo, ini naman niya bagong gunting kay ma-apply kuntani sa PNPA. Di amo ni natabo.
1: Mapagunting kuntani.
0: Ah, mapagunting kuntani. Ay ay. Mm-hmm. Ay do ka strange. Sang timing, uh-huh. Jerry Lo, no? Anyway, ti, ang suspect din subong.
1: So, kakibab Julius, ara subong sa Bago, ara subong sa Pontevedra Municipal Police Station, no? Kagatigip pa sa kaanin isang kaso, nga homicide, no? Kakibab Julius. So, actually, may ara sa mensahe man, ining Eloy, no? Kung sa diin, Eloy sang biktima, kakibab Julius, nga, may mensahe ini siya sa iya sininga or sa suspect nga nagpatay sa iya sininga bata. Pamatian bla naton kay Kevin Julius.
0: Manang. All right. Let's have the mother of Charm. Amo ining napatay nga estudyante sang criminology. Nanay?
2: Part nga anga si Tamtam gid.
0: Ay.
2: Damo madaiban nga anga bata gid. Balok nga. Dako pa na handom yan sa kabuhi. Kung sa pilakadlaw, mapatawad naman ka, pero dapat ya sabton magid ang imo, ginimo nga krimen.
1: Mm-hmm. So, kaki 5 Julius, amo to, no?
0: Ay, ginoo, Jerilo. Oo, eh.
1: Emotional gid kay K5 Julius ang Eloy isang biktima kag ini ang biktima kun tani ang kamagulangan sa ila sining magulutod so ang next sa iya is grade 10 pa or Diyos pa lang ko. So ang iya sining kamanghuran amo ni ang grade 5 so
0: why sila amay Jer?
1: Mm.
0: Wala sila amay.
1: May ara ka K5 Julius kag ang obra sang amay niya is caretaker. So ang mga kinanglanon kuno ni Charm sa iya sininga pag-eskwela ina-provide sang iya sininga amay ka K5 Julius kag dako gid kuno ang ila sininga tani nga handom para man sa ini nga bata bila kuno ka K5 Julius
0: kay Tia, mak mo ikaw ang bugal sang imo ginikanan kay ti subang kamo. Diba?
1: Kakibab Julius. Katakogin sa agwat sa iya sining mga sa iya sining mga utod. So actually, Kakibab Julius, to confirm no, sa aton sining ginambal nga ginaaligar sa selos ang or pagpangimo ng isa sa mga rason no, or motibo kung nga nagmaoy ining suspect, may aras ang pahayag si Police Captain Darrell Kuhuta ng EPE no, sa Pontevedra Municipal Police Station. Pabatian lang naton.
0: Kapitan?
3: Ang digdiper pag kita, ipamangkot ang atong suspect is siling niya is may inaway sila sa asawa niya, Kalibin.
0: Oh.
3: May mga panghimon siya nga daw, old grudges, mga dati pa bala nga sa loobin niya siya asawa. So, sang nakainom na siya, dito na naginuwa mo, hindi na siya makontrol. Kag tanan niya makita niya bala nga gusto mag-pacify siya. Ginakontra niya na.
0: Ay.
3: Na painom, nagainom ni siya eh problemado gintry siya nga tambagan nga puli na tama na kaso ang nagamba siya ging sumbag niya mo.
0: Grabe.
3: So kamo na nagtabo ang commotion, nagtabo ang nagbunot siya kutsilyo, ginluba niya ang nagtambag tapos ang isa pa ginagtambag which is ang college student is
0: ay.
3: Na buno niya pagid. So moto siya resulta na tapatay gid yang isa ka victim ta.
0: Jer
1: Julius ang ti lubong gali no ni
0: Jer. Amo nang ginahambal nila bala ang iban nga tabo kuno nagainom kay abi nila malunod nilang ila problema. Wala sila kabalo nga ang problema kabalo maglangoy. Na ti nagmaoy ni siya practically wala man tagani kabalo kung sino gin pangimunan niya. Na so tanan kontraya. Lapit ni ang ila balay sa highway sang Pontevedra.
1: Actually kay Kevin Julius ko Antipolo layo gid siya no kay boundary na ni sa sang Lakasiliana.
0: Ay, pero
1: kung highway sang barangay Antipolo gid kay Kevin Julius kag sa ila sining barangay siguro mga ara sa 2 kilometers ang kalayoon kay Kevin Julius.
0: Tita so, nigin pasakay ni siya tricycle gel tagindala to sa highway kag ang tanan nga truck nga gahagunos pangsugataon niya kag pamunon. Di ba? In that way, wala siya sang may malitan nga iban lawas siya lang.
1: Oo.
0: Ti abii mo iya ko.
1: Kaki 5 Julius, ang isa sa masubo pagidre, kay nakita mismo sang Iloy, nga ang ining sospetsado, nagakapyot sa kutsilyo, may dugo, kag nagalakat sa dalan, kagana singgit, kaki 5 Julius, nga, oh, gusto nyo man nga mag-upo dre, kay may napatay na ko de, sino mabato sa akon?
0: Uy!
1: Amo na kaki 5 Julius, ang masakit sa Iloy, kay pagkabalon niya, nga bata niya galit
0: ay Diyos Julius ko
1: ang ginbuno kaginpatay sa sining biktima or sa sining suspect
0: bali kagin, ang gwa ni gafil ining animal nga o allegedly animal nga nagpatay ni Sakay Charm gapati siya nga bilog nga barangay kontraya. Tinami na kay nakaagi ka man tindak kag tapungol nakapanyapon ka na nung pang reklamo mo abi. Diba?
1: Ni Kakipeb Julius. So, dito, Kakipeb Julius, no, suno sa pamilya, maabot manggit ang panahon niya kaya nila, or base ay mapatawad. Pero subong ko nuya, Kakipeb Julius, at ubang nagigidya ko nuya ang kaso nga i-file nila. So,
0: Kakipeb Julius, hamak, hamak mo, Jer, subang, lalaki, 20 anyos, paminsara ba lang nga buwas damlag na? Bojus ko. Ti ano ni ang ambal sang nanay, may handom pa siyang paeskwelahon iya mga manghod?
1: Actually, ka K-5 Julius, ti, kung makagraduate siya siguro, kag kung makasulod sa PNPA, amugin na iya nga plano, no? Kaya di, syempre may grade 5 pa siyang manghod ka K-5 Julius, kagang iya tatay, is caretaker sa isa kapribadong ulubrahan lang dito sa Manila. Kagang iya nga Iloy, ti public school teacher sa elementary.
0: Ti paminsara no? So, bala, Jer, may police officer tatani ng gwapuho, no? Madugang tani sa gwapo sa PNP, hindi ba? And then, tungod lang niya sa isa kautok kriminal nga maoy, ti ang buwas damlagyas ang pobre na dula. Munang masubo. Sige, sige.
1: So, Kakipab Julius, sa mga ano gali, no, sa gapamangkot, kung saan, o ang posibleng lubong sa sining biktima, nga si Charm, Kakipab Julius. So, posible sa July 4, ilubong ining biktima sa Antipolo Public Cemetery, no? So, dito, Kakipab Julius, siguro magpatigayon sang vigil or patigayon sang pagtinipon man sa mga friends, kaga iban pa nga mga abyan ang pamilya, no, agod niya makita sa ilas rin ang mga pamilya man ining nga bangkay ni Charm Kaki 5 Julius. Kaki 5 Julius, tamyawong ko lang si Sir or si Tito Bandot. Actually, every night hindi makompleto ang yasin nga gabi kung hindi ka mabatian.
0: Salamat, so, kid. Di na si Sir Bandot?
1: Ari na diri Kaki 5 Julius sa Bago City. So every night gina ambal niya once ka man niya po na siya mag-shot na siya sang tanduay pero wala na siya kamaoy. So,
0: Bandot ano na siya gani?
1: Ha?
0: Anong apelyido ni Sir Bandot?
1: Ano gani na bon? Magbanwa.
0: Magbanwa. Din sa Bago?
1: Ari diri sa may Don George.
0: Medyo layo-layo.
1: Sagad mag-ihaw.
0: Sagad mag-ihaw ba, boy? Oh, hindi pa giambal, oy. Madakpa na sa kalambutago, oy. Anyway, sige, salamat kid ah. Nung bandot magbanwa, salamat kid, mayang gabi.
1: So, manaka KPF Julius ang aton sininga report gikan riya sa Banwa sa Pontevedra and report kinadulong sa aton sa Kalwan Sandita X500 D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lu, Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News 7.
0: Lorga Vista. Matag lang ko, anay, dali o dasig nga commercial break sa aton nga pagpanumbalik. Si K5 Obrey Suspenye. Iniya mga estudyante naman ang imbolbado. Nga why patakabalo? Let's have that report. Pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
5: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat
7: sa mga butika. Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
8: Si Permi naman balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Mm-hmm. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay no nakanami pagini kay may laxative siya tingala ka gahumok imong kon
9: imong pupo
8: no tungod sa gitoag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amo ang isa sa mga constituents ang gitoag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement. Mm-hmm. Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasiligi kaya a pharmacy in a capsule.
9: Kampiyon.
10: Mm-hmm. So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion. Uh-huh. No? So, magkaong kabis ang dahon, pagwa dahon mong Japon, problema ang imong digestion siya na. No? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, on 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio, kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation, kag ginapatay niya man ang bakterya. Amo nang problema, basta pigaw ang imong digestion, bad bakterya, kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kun gusto mag niwang o kun mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapanamin niya nga ito nga satiety hormone blaster boy.
9: Correct.
10: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag overeating. Kag kun hindi ka naman katulog si
8: namin
10: boy.
8: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka magkaon-kaon bla. Wala gasto. Wala blatian.
10: Oy, makasave ka.
9: Makakitosis ka.
10: Makasave ka. Oh. Kag kun hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka mag tulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce ang serotonin para magnami man ang imong tulog.
4: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
9: ang
12: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally, ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
8: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
12: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake. May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sina, not the ordinary D3.
13: Kung ikaw gadali sa aga, kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
8: ako
13: you...
8: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
13: Wow! It will give you instant energy and again, ang Balindoxam will basically increase your satiety level. No? Butsilingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay... During the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag dito ba yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero yung selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
4: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio, health news. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics, Clinica Spore Biotics!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
6: Antes ang atong dugang ang mga balita, mayong gabi, eh, sa ilan ang day amigo ta Onyot Badajos Jr. kagkaik din ng migo kung nga si Dandy Reloxman daw ligad do ari di siya kuno sa Imamaylan daw nagpauli siya, nagbalik di siya from Marinduque or Masbate, I'm not sure ano. Mayang gabi lang kundiin ka man kag kung nakabati ka, kag kung may nakakilala sa kay Dandy Reloxman, mayang gabi sila ni nga duwa ni Onyot mga amigo ko sa Piak Panga Waragwagan. Mayang gabi man kay Dadboy Mendoza, subong man kay Rafi Armonio, sa kay Paring Norman Black Balinsoy, Alan Vergara ng Elena Publico, Oliver Menyo Nuevo, nagapamati gali ang aton mga higala sa Banwasang Tuboso, pinaagi sa Fabulous Radio, Click FM Tuboso. Subunggid nga gabi kag sa tanan man nga nagapamati diha sa lungsod sang Mabinay mayong gabi labi na sa ila sini merkado publiko nga nagapamati pinaagi sa 100.5 Radyo Mascovado CPSU. And of course sa tanan nga nagapamati sa K5 Kabankalan City. Dugay-dugay may ara kita report from K5 Aubrey Suspenye. Sa nambal ko kaina, damo balita subong ang Dalahig High School nga mga estudyante. It seems may another senseless event dira sa Kabankalan. Ibaroon ta na karundog-rugay. Ari, DTX Premium Coffee, hindi tagit pagkalimtan because kada pa uli ko ato ng misikrito. Amuni ang ginatimpla ko, timambal ka ti Kalon nga announcer, oh, gabi na mga pesa. Yes, you know why? Wala ko ginapapulaw sang DTX Premium Coffee. Wala ko gatigbaliw tarsir nga gabutlog mata ko. Tungod, husto lang ang iyasangkap nga kape, medium roast, hindi pait, meaning wala ginbatok ang coffee beans. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, pwede kasi ni. Kagang importante sa tanan may ara, milagrosong uhong, ang gano derma, ang only fungus nga anti-microbial. DTX Premium Coffee. Yari ng balita ni K5, Aubrey Suspenye. Aubrey, good evening. Please come in.
2: K5 Jules, mayong gabi. So isa raman kakaso. Yas ang mga ginamo.
6: Kaisog sang imo intro ba?
2: K5 Jules.
6: Doon na kulbaan ko.
2: Kay maisog man ining pamatanon.
6: Oh, ha? Bebe.
2: Nagluntad diri sa Kabankalan kay K5 Rose kay ina sang hapon. So bukol sa agtang kay sambil sa bibig ang naagom sang isa ka minorte edad. Tapos nga kinpulihan na sumbag sang apat man kapamatan-on sa public nga CR dito sa plaza sa Kabankalan kay K5 Jules. So base sa amon sini nga panalawsaw ka ina, ala una nagluntad ang ining ginamo ka K5 Jules. Ay, isa ka bata ang nagdalagan padulong sa CR kag nagsulod sa pambabayi nga CR 25 Jules.
6: Uy.
2: Nagambal pa siya sa mga na manugbantay dito nga manag 25 Jules. And then may duwa man nga nagsunod nagdalagan man kag gulpi lang niya kag 25 Jules nga tinapungol ining biktima.
6: Uy.
2: After nga gintapungol kag 25 Jules, miyara pagid sang duwa nga nagsunod. So bali apat na sila ang nagpuli sa biktima ka K5 Jules. So siling sang manugbantay kay Manang to hambalyang wala nila na penetrate ang ginamo because apat sila kag mga tag-as miskin ni wangon pala ka K5 Jules ang mga pamatan-o ni tag-as. So nag-initiate na lang sila nga magtawag sang pulis. After nga nagtawag dito na nga naghinuplaag ning apat nagdinalagan sila kay K5 Jules kag actually kinlagas pa ni sang kapulisan. Kag tatlo lang yang nadakpan. Isa ang nakapalagyo ka K5 Jules. Actually may 1-minute interview kita da sa manugbantay, wala niya lang din ano sa aton permit nga pakita ang iyang itsura.
6: Okay lang.
2: Pwede ta ma-play ka K5 Jules.
6: Okay lang, bisan ang audio tingog lang pamatian ta. No need nga makita ta ang tsura ya kiti. Syempre hadlok man sa mga sunoy nga da ni kontraya. Sige. Sino ganing ngalan niya? Si Manang.
2: Okay.
6: Let's have this interview ni Aubrey with Manang. Manang?
7: Nang mga mawan, mga munaguro, kumpasado. Basta kay, nang may nagdalagan, di nga, bat, anang, mga, siguro senior high, tuguro ka daan mo na naguro mga idaron bala. Tapos kinpulihan siya, sunduwa ka bata din, duwa-duwa, may nag-abot pagid niya duwa naman ka bata. Di apat na nang napuli sa iya.
8: So baligin sunod di siya sa kabataan.
7: Oo, nakambal pa siya sa upoy ko nga, nang manago ko di.
6: Uy.
8: So bali galagsanay na sila?
7: Oo, may nagalaot na sa iya.
8: Subo si ganun, diri lang iya sa pusto bita ni siya manago.
7: Oo, manago. Tinakorner siya sa may pertahan. No?
8: Uy. Sa pertahan, sa time minimum.
7: Galing nagubo na ti, hindi naman matambagan. Kasi siyempre gindugukan sa sangapat, bala mo na ako. Tinakusog man sa ila, tanawon. Tiyan mo ito nga, nag-action na lang ko siling kung may pulis daw. Matawag ta pulis, tayo mo ito nga naglaplaag sila din pag ano.
8: Pag ang mga matawag pulis, nagdinalagan.
7: Pero...
8: Ining apat nga nagpuli, diin sila din pagkato.
7: Dito sila kinlaot sila sa pulis dito sa may likod sa simbahan. Dito sila nadakpan, kung sila dapit sa may, ng eskulahan bala. Dito.
8: And then about sa kinpulihan nila ya?
7: Ang kinpulihan nila, siling ko nga, ano gini mo sa lato ha? O nang wala man ko sa lata. Tapos sila nga mapabiling ka lang anay ito. Niya, hindi gini sa mga... Mapuli gid sa kuno sa merkado, nagsakay gid sa tricycle.
8: Sakay siya sa tricycle. Ano ang postura ya? Anong panglawas?
7: Naka short lang sa dayon ang ilay nga ano nga mga pangidaron mga 16 mga amo na bala, mga amo na puro 17.
8: Ang inipuli ya nila nung postura dako ni wangon ano man.
7: Medyo ni wangon siya sa ang iba to yung napuli sa mga bukod bala.
6: Uy.
2: Wala sila naka uniform.
7: Why?
8: Pero banta mo mga ano ni mga senior high school or
7: junior? Oo, banta ko yung senior high school kaya ito ka familiar kaya sa ilang itsura gani. Ang isa ito nga daw nakulot ang buhok bala na laki.
6: Alright, Abrey?
2: Yes, ka K5 Jules, gindala, ini ka K5 Jules, ining tatlo sa talatapan sa Kabankalan Component City Police Station. Kag dito gin-interrogate sa aton sininga Women's Desk ka K5 Jules. Kag ginsiling nila nga ginaaligar, nagbalos, ini sila, vangod ining biktima, ginaaligar man nga nagsumbag sa ilang kaugdanan.
6: Oy! So it's, strangely, Aubrey, it's like the case in San Carlos, ha? Remember, nagligad nga adlaw? Amo-amo man eh. Bali, nagtimalos sila para sa ila upod, allegedly, nga ginkastigo. Anong ila ni grupo?
2: Actually, kay K5 Jules, hindi klaro sa aton kung ano ang ila sininga grupo.
6: Ba si Kato, Aubrey? Kato. Kapa, Alpha, Tinapa, Ugabla? De, seriously. Basi, balo ka ang kabataan, subong bisan ano na lang grupo-grupo eh.
2: Yes.
6: Diba? Ay na, ano. Di, bali na suya lang sila kay inaway pa nila ganin na prove. Pero ginako nila nga ginbalusan nila. Ay, grabe. And,
2: hindi nila kilala, hindi sila sigurado ka K5 Jones kung siya ito ang bata na ginbalusan nila because hindi nila kilala.
6: Tibalo ka naman sa mga sultero, mag-istory na, siya part, siya gini part guru, part nagbalang sa trupa, ta part to. Kaya balangon taman siya part ah. Diba? Amo ng kabataan, pero that indicates, ano ganing term na nila, hive mentality. Kunsa Mindanao pang panawag sinirido, inaway pamilya. Ay grabe. Tinatunara pa da ang mga suspect? Dakpan?
2: Kaya K5 Jules, after sang investigation sa kapulisan, because belong sila sa CICL, gin-turnover in a K5 Jules sa DSWD para sa nagkakaigo yung disposition. Kaya last na ito nga update kay Kaina, kay K5 Jules ito sa kapulisan, nagpaabot ining kapulisan sa pamilya sang biktima, kag sa biktima mismo, nga magkato sa ila, kag mag-report o kung magpa-blatter bahin sa insidente, agod makilalaan, kag mahatagan man sa mustisya siya ang natabo sa biktima ka K5 Jones.
6: Hindi man sa ano o brain, no? Pero at least hindi man ko yung manugpakot, hindi man ko fortune teller, pero duda ko ining apat, makita ko na ang ila future masanag kaayo. Oo. Bilang leader sang mga sindikato sang kriminal. Oo. Matsyag ko kung hindi ni mag-hold upper, ni pusher, ni pinakanubo eh. Grabe, no? Ti, Aubrey, kaagi ka man high school.
2: Yes.
6: Ano yung ginapaminsar mo sa high school? Kaya hindi bala crush?
2: Ala.
6: Na, grades? JS prom?
2: Yes.
6: Ano ginabi, ti, subong, abi may porn na, ti, pwede istoryan. And of course, I have to be frank about this, we talk about sex. In high school, kaya ti, amuning panahon nga nagapamukadkad ang aton curiosity, ang aton pagka interesado sa sex. Ti, nothing wrong about that, kasi biology ina. Pero subong niya, ang kabataan interesado sila yung mamatay. Hindi gani manakit na nakulbaan ko, Obreyaw. Di sila kasunod sa imong ang target niya mamang na cum laude. Diba?
2: Yes,
6: ay grabe, no? Abi man ng Aubrey, like gaye sila, be? Aubrey, diba? I mean, come to think of it, Kabankalan, although it's a progressive city, pero kinanglan man taning ang kabataan, armasan ang ila huna-huna, kasi who knows, kung gusto mo gid maglagas ang imuhandom sa ilo ka dis bakolod. Tita, ni unahon ang aton utok patubo, bala?
2: Yes.
6: Ti, subong niya ba, Diyos ko, kung hindi pamuno, paniro? Inanong tabo sa aton kalibutan, Aubrey man? Or ba, si gatigulang lang ko? Diba? Diba? anyway, Aubrey, some other time, discuss ta na. Diba? Klain, no? At one point, Aubrey, did you at any point sa imo kabuhi as a teenager nakapaminsar ka bilang dalaga nga may bunuon ka, wala?
2: Actually, wala ka K5 because for me, dako gid sa gihapon ang contribution sang environment nga nadak-an sang kabataan mo. So it varies gid ya growing up as
6: correct.
2: A kid.
6: Oo.
2: So amo man tuk yan ni Police Lieutenant Alunan kay Kina, Deputy Chief of Police sa Kabankalan nga sa mga ginikanan man kay K5 Juice because pag sa eskwelahan man kay K5 Juice eh, kay kumbaga sila ang may man sa kabataan.
6: Correct. Correct. Kaya, at the end of the day, ginikanan gapon na. Di ba?
2: Kay wala man sang kabataan. Kay...
6: Oh!
2: Naging violente tayo.
6: Correct. Correct. Oo. Magluwas siguro ang bot kung bata kakapanulay eh. Diba? I mean, you know, very, very interesting. Anyway, I really hope nga later on maka-discuss kita parte sina at length Aubrey and may iban kita nga mga resource persons. Inday Aubrey, salamat kid.
2: Thank you so much kay K5 Jewels. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty Seacag D3 Bio. Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental. Ini si K5 Aubrey suspend yeah, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Larga Vista.
6: Paminsaran ang balangaw na una subong sa mga kapatanan siya. Predo, amuni pre ang nagkastigo sang tropa. The very same motive nga ginalantaw dito sa siyudad sang San Carlos. Sanggin buno ang isa man to ka estudyante sa high school. Fortunately, sagwa na ya sang eskwelahan. Tiini amo man eh, gwa man sang eskwelahan. Ginkastigo kay allegedly siya ang nagkastigo man sa tropa sang nagkastigo sa iya. Ti ano ning gakatabo sa aton pamatanon nagakahimo mga barbaro?
9: Larga Vista.
6: Magabalik kita. Pagkaligad lamang sini.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dahil 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubong ako na cholesterol level.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified na probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
14: Ay, maingkapilang gali sa akon buot nga tupad balay sa kay paring Robert nung aning pilido ni paring Robert do yangga bala mo sa kay Maya dirabo amoning paborito kuman kumanta kaysa labot sa balay bukmayo tingog basta nura honor kantahon ni Maya perte kampyon kampyon. Mayang gabi man kay paring Alan Vergara dira sa dalan Santa Clara dalasa na sa kay Rudy Bato kay kay Amit Teruel, dala na si paring Johnny Jimeno, Irwin Velasco, Luis Peña, kagawad na ni Castor, kay Guy Castor, kag kay Verbs, kag Kara.
13: Larga Vista.
14: Mayong gabi sa inyo, ah. Halin diri sa Larga Vista, pero antes ko magtakop, ari na lang ang ginapahanumdom ko. DTX 500, amuni ang isa sa mga sikreto nga ulan man, bagyo, linog, unano nga calamity, sige pangalagad ko dire kay ga DTX 500 ako. Amuning kargado sang antioxidants. Ang antioxidants, amuni ang nagabalanse sa ginatawag free radicals, latak bala, nga nagapatuktok sang lawas mo, feeling mo dutrang kasuhon ka, damo free radicals sa lawas mo, damo kagaw, imni DTX 500. Tungod ng DTX 500, sarang niya nga dumugon ang kagaw, o I mean ang free radicals, kayang iya antioxidants, duwagin niya banwa ang desugared sugar cane extract kagdahon amargoso. Of course, ginadungan ko ni sila inom, padalundon ko DTX Premium Coffee, sila sang D3 Bio, ang John Wick sang lawas, tungod kay may ari ini. Sang extra virgin coconut oil, of course, aside sa vitamin D3, ang extra virgin coconut oil, amuna yung superstar. Ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, bakterya o kon fungus, patay kang kagaw ka.
15: Larga,
14: so tandaan tagid ha, DTX 500 D3 Bio and of course DTX Premium Coffee.
15: Larga,
14: ari katapusan ng mga minuto. Maayong gabi lang sa kay amigo ta sino ni kay diintong aton nga mga greetings kay Raymond Martinico. Maayong gabi sa Barangay Hill Montilla, si Palay. Salamat, salamat kid sa bugos nga pamilya Martinico and Alon Sabe. Mayong gabi gid sa inyo tanan.
15: Larga Vista.
14: Merlita Malvas Sandumanan. Ernie Patricio. Uy, si May Dagay naging agaw. Salamat kid May. Oliver Menyo Nuevo. Aha. All right. LV Kalumba, advance happy anniversary sila niya. Actually ga celebrate kita subong. Salamat, salamat kid LV. Oliver tapos na ni. Charlie Bargamento. Good evening ko naman. Mayang gabi man. That boy Mendoza ang iban diri sa dalo mo ah. Damo, pwede wala ta na tamyaw. Gina Purano, Kim Flora, Ana Lunez, Liberty Caniete, Kabankalan, Kim Flora, tapos ani kay na. Jake De La Cruz, Leonardo Relos. Mayang gabi, Leonardo. Si Leonardo daw diri na tangob, I think, That boy Mendoza, bawag pamati pa sa kuno ah. Salamat kay that boy. Monitor lang kami di sa Minoro Flores, Sitio Coyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela, siling ni Maricel Flores. Salamat kid. Romeo Makapas, Marlon Romero, kag Junjun Salvador. Okay, okay. Jane Pareha, gapamati man. Luella De La Torre, Junior Yungko, kag kay Ernie Patricio, kag Jonaline Mission. Salamat, salamat kid ha, sa inyo pagsunod sa Larga Vista.
15: Larga Vista.
14: Wala kita sang tiyempo. Ang parte El Nino, Pabwa Santa, pero ang balita banwa, nagadamo ang patay dito sa Europa. May Fransya, may Espanya, may Italia. Gasaka na ang kainiton sa ila dito, Pabwa Santa ini.
15: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magandang padala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Fiesta! Larga Fiesta! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Fiesta! Larga Fiesta!
14: Way na ko tiyempo, buwas naman ah. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Cantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Mariveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Larga Vista! K5 News
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: So na,
19: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampiyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
1: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hindi lang gini-carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
0: Ano na yung interval?
15: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Dr. Ramil.
25: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
25: Sakto.
1: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
25: Ganda ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka dito X500 kag may TC. Amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo dito X500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
1: Agali ka, ini tubig.
25: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre parisan mo DTX 500, may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga exercise pagid ka kon aga.
1: Oy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape. Nga damo kalamay kag sudanan tinapay ubihon.
25: Ti amo nang kon. Amo na ang hindi ka na matingala kon nga wala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Legali para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
1: Mm-hmm. Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw. Mm.
25: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas, kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
1: Magluwas yan, Dok. Ano pagit ang nagapatambo kun aga?
25: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw.
1: Mm.
25: Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, di fast pace eh.
1: Mm.
25: Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kong aga. Kaya kung laswa, damo paka seremonyas ni Muo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative, sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon, gani kibot ka lang damo na galikanon ang imo na imo ang imo na kaon.
1: Mm.
25: So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga MyTC or PureC samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw.
1: Mm-hmm.
25: Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na.
1: Uh-huh.
25: Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no?
1: Mm.
25: And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag MyTC matapos magbangon halin sa Katrikon aga, Sir GP.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di lacros. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na dala subong imo
7: sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 YTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Luzer, saka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo, ti inom ko YTC alkaline vitamin C.
24: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: YTC, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikayong law.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo, ganyo makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MyTC or PureC sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag MyTC or PureC ka na.
25: Hmm. So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag MyTC. Sa man, Sir GP, ka-tridor nga balatian, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
26: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress, Sir JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sa mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
25: So correct duk sam, no, ang bone marrow ang naga-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag naga-distribute sang antibodies sa lawas. Importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
7: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
10: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan itong score ganito?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
7: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
25: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilo, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pariho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalo, mas turn off ka sa baboy.
7: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Dapat maligo ang adlaw, no? Ang pares.
25: Siyempre,
7: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
25: ako, sir,
7: hours.
25: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
7: Swipe.
25: Swipe ka na yun.
7: Swipe na yun.
25: Para hindi, wala
7: doble
25: ka BI.
7: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
25: Sir boy,
7: mo
25: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
7: Uy! Uy, alat na. D3 Bio coffee mix. Why patang kambalok? Syempre may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga
25: samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
7: Uy!
25: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
7: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo kay May monolaurin nga aling kay D3 bio kag lauric acid, may ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500, ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX premium coffee bulletproof no kay ginpugaan sang duwa ka D3 bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya na inya nga pugaay ang gusto niya.
26: Lain ang ginabubod.
7: Lain ang ginabubod. Ha? Para pugaon. Extend. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavo-wasca and maca. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
8: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
7: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. Mm. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
25: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
7: Oo.
25: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
7: Oo, sa state.
16: Dumayo.
25: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
16: Hayos to.
25: Kung di mo pag-untata ng away, kira sa salon sa itong lawas, na infeksyon.
16: Among papatay siya mo?
25: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untato.

0: T-cells, no? Si T-cells naman yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular blaster boy.
1: Yung pangpintahan, X.
0: Tapos si killer T-cells, naman yung
1: nagahimos.
0: Sa nagapintahan. Nag-eliminate, nagapagwa sa ang ginatawag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa sir boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung nakaditri bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para magamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sa aton nga killer T-cells sa sir boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula sir boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang pathogens nga sanhi sang inflammation sir boy, sang infection, para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na sir boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sunod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
2: Correct.
1: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
2: The longer ang gira, sir boy, ang imong immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
2: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, sir boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagi na iya, sir boy.
1: Hubagit.
2: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, sir boy. It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
2: the inflammation.
1: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na bala nga may problema
2: ka na hindi madudula. Na ang hambal mo, inflammation is a silent killer.
1: Also. Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
2: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, sir boy ko, ano. So, may kuana mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
3: Inflammatory stage. Mm.
2: May ara inflammatory ko, ana, marker.
3: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? Mm.
1: So, di mo makita ang D3-Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
2: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3-Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo,

0: before pang infection matabo, before pang girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
5: para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3 Bio, hindi ba't pahangong kapag inumos D3 Bio matulugan ka? It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamitan mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon, agi na recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gid ya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
8: So, sa una, sir boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
8: Oh, so, ginamoisturize gili sang D3 Bio. No?
0: Subong
8: so,
0: yang, iba niya, nabuhuan na kwan.
8: Oh, tayong D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
8: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
8: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid Sir JP nga naga-act bilang moisturizer no sa mga naga-dry ang skin mayara kamo sang kaspa duwa ka o kon tatlo ka soft gel Sir JP buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo nga buhok pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa Sir JP
7: kuna ayon ang imong kaspa naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah. Isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin. Kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Muguya kung nag D3 Bio ka si mo facer boy.
1: Kampiyon, no? Kalau ay gilit sa mga ka, kas nung abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako, hindi ito. Kas! Kumusta nga ng kas? Anyway.
7: Ito, BI ka kas.
1: Ang D3 Bio, gapan namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Okay? Come.
8: yun.
0: Isa tingala ka, kada mo na butilya na inom mo nga.
7: Duhay mo ka, namiskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ka namiskin ko. Kulang ka dito bayo.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na, hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa supervision manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong botambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino ko di mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangup. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang nga pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisuryahan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudurman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog, pangita sang mga tagipusoon. So, ambot na malon, nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuduod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang galuan sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma kapitulo 7 bersikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kakabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot na malon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Roma or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubok kamo suno sa Dios nun masahe, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw kun hukman paagi sa ila mga bunga kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga buta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 bersikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi, kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kon isa ka tipik hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusawan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali hindi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iating pusoon, nagkapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasubuan sa Diyos. Ang unod noon nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigugmagid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon pagi sa Diyos noon nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Amo nang atikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2. 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kun ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigugma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan.
wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sayang nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Diyos mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bukos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sa Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman ni kating timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumunulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and addiction. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinisus. Amen.

0: Radio Com.
1: Kampyon na radyo!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na ulitawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 or sa ating globe number 0927-7448-940. June 25, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K-5 Jirili.
0: Kamusta ang imo nga adlaw, Lo?
1: Well, same as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tontanan, ako naman si Jay Lolo. Te, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate, very good. Mayo, mayo. Maayo ka gina. Mga ka-K5, ang diabetes, isyagid ka binabantayan naton nga hindi kita makaangkon sininga klase sang sakit o balatian. Kay na balaan na naton sa mga kilala naton nga may aras sang diabetes kung ano ang pagpinitensya nila. Ang ilang worries sa ilang paminsaron, ang ilang kulba sa ilang balatyagon, hindi basta-basta. So gani aton gilikawan, bantayan tagid ang aton nga blood sugar. Pasalamat kita kag di buenas kita nga mayari kita subong sang isa ka natural nga suplemento nga nagabantay gid sang level sang aton blood sugar. Ang DTX 500 mga ka-K5, himo ini sa ampalaya extract. Nga konsidiin mga ka-K5 ang ampalaya sa aton pa amarguso. There was a time nga very popular kang nagsikat ni ang amarguso nga utan mga ka-K5. Namutang sa mga headlines, sa mga balita, hindi lang diri sa aton na pungsyon Pilipinas, kundi sa

ng mga public markets nga nagabaligya siyang amargusyo na dulaan girelease siyang stocks, gakaurot, nagmahal ang presyo sa amargusyo, bisan mahal pa, ginabakal Japon tungod siyang mga eksperto sa bilog nga kalibutan nga nagakumpormi nga amo ini ang makahatag gid siyang pag-asa sa aton nga maumpawan ang diabetes mo. Siyong natabo mga ka-K5, nag-iwat ang amargusyo mga almost 1 month. Pero after 1 month, doon nagbalik na yun ang damo nga stock dirili. Nagbugana liwat ang amargusyo kag nagbarato. Anong natabo? Even though nga ini ginakumpormihan sang halos tanan nga mga eksperto nga ang amargusyo may sikreto nga elemento nga maumpawan ang diabetes mo. Damo nagtilaw. Rasyon nga nadulaan stock sa amargusyo sa mga public markets. Pero after a while, nadula dirili ka nagdamo liwat ang amargusyo. Ano natabo? Damo nagtilaw mga ka-K5 nga magkaon sa amargusyo. Ang problema, kay hindi mo pwede nga lutuon ang amargusyo. Kaunon mo siya hilaw. Nanamitan kita siya ng amargusyo nga ibutangan siyang itlog. No? Butangan baboy. O kung may araganin ng amargusyo, salad mo. Pro kalabanan, ginabutang siya luto sa lasyoan. Ang problema kung once makagi sa init mga ka-K5, nagakadula ang sekreto yang mga elemento nga mo ining nagapugong sa pagtaas ang aton blood sugar. Nagakontrolar sang aton blood sugar kag ining epekto nga prihas kag sang insulin nga elemento nga ara sa amargusyo nga kadula. Once nga lutuon mo siya sa kalayo, karon kinanglan mo siya nga mapasirba itong mga elemento nga espesyal kag nga sikreto sa amargusyo. Kinanglan mo kaunon mo siya hilaw. Una gid mo nagtilaw. Niya mo na ni pag-asa tiyansa. Maumpawan diabetes ko. Nagkaon hilaw ang amargusyo. Sus Mariusi, mga kakibay, perti ka pa itya sa amargusyo. Tungod sang dako nga pag-asa kag paghandom nga maumpawan ang diabetes, why naiyayang pait siyang amargusyo? Kaon urab siya sa hilaw ng amargusyo, mga kakipay? Sa aga maurab ka amargusyo mo. Sa ugto, kag sa hapon, 3 times a day nga usapon mga amargusyo hilaw. Sa unang adlaw, okay pa. Madula ang imoyang kahadlok sa kapait. Hindi ka magreklamo kay pait siya tungod nga gina-after mo ka ginalagas mo ang mayong epekto niya sa imong blood sugar nga maganubo nga mampawan ka sa diabetes. Second day mga ka-K5, no? No, okay, Japon. Sige, Japon, kaon hilaw ng amargusyo. Ikatatlong adlaw, amo, Japon, aga, ugto, kaghapon, kaon ka amargusyo ang hilaw. Kadamo na nagatupram. Tungod siyang kapait sa amargusyo. Ikapat ng adlaw, ti iba naguluntat na. Ikalimang adlaw, tinamo naging naguluntat. Ang kalabanan sa Matt Girili, bahala na kumapatay sa diabetes. Hindi ko yung kagwanta mag-usap niya 3 times at isang hilaw ng amargusyo. So mo ng rason kung aan nagdula itong popularidad. Mayo tani, no? Karon,

0: Nadula na to. Now here comes Dr. Ramil Oy. Ngang iya advocacya ever since sa amon pagkilalay way back early year 2000. Ang iya advocacya amogid ang pagdiscovery, pagbulig, paghambal sa kahanginan sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Nakogid ang pagpatiya sa Amargusyo kag nanugunan gid si Dr. Ramil Oy. And he realized, Jirili, nga ang problema malag si Amargusyo is ang pait siya mo. Nakaabot sa siya nga pangunahuna tungod sa moderno nga teknolohiya kag pamaagi. Why not abi i-extracta ang mga special kag sikreto nga elemento sa Amargusyo? Kag himuon ta siya in powder form kag isulod sa kapsula. Mga kag-K5, amo ina ang DTX 500 na pincharan ni Dr. Ramil Oy. So in other words, the same ka-effective sa gihapon, parihas nagakaon ka lang sa hilaw ng Amargusyo, pero this time hindi mo mamatsagan ang pait kitungod gin-extract na to ang special kang sikreto ng mga elemento. Kaginbutag sa kapsula. Itong-tong mo lang sa dila mo kag padalundunan tubig. Tulon mo na, kanto na sa sistema mo. Kagpadayon siya nga maga obras ang iobrahon diriling nga panubuon niyang imo blood sugar. Bantayan niyang blood sugar mo nga kung taas panubuon niya. Kag ibantayan niyang hindi maglapaw sa level. Kag ang epekto nga pare insulin na preserve gajiriling. Amo ina mga ka-K5 ang simple nga history sa DTX 500 with Dr. Ramil Oy. So gani siya may mga taas blood sugar, may diabetes, amuna ni ang aton nga ginahambang nga buenas kita. Chansa tanani, oportunidad tanani, nga misan diin, pwede ta maka-avail, makamakal sa DTX 500, kag makangkon kita sa kahilwayan sa posibleng delikado nga mahatag sa aton sa diabetes. Pagi sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Pero ang sugpon sang istorya sang DTX 500, Amargusyo, gindugangan pagin ni Dr. Ramil Oy sang isa kaya espesyal dire nga panakot. Ining super antioxidant. Sa kada kapsula sang DTX 500, may ampalaya extract kag ining disugard sugar cane. Ara nira nagatiner ang super antioxidant nga halin sa tubo. Nga konsaniin, isa pagigka importante nga tugon sa mga eksperto sa kalibutan. Sa aton nga pagpangabuhi sining moderno nga kalibutan mga ka-K5, ang masakit kag balatian aton malikawan kung may ara kita sang sufisyente kag damo nga supply o kompondo nga antioxidant sa lawas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sang prutas kag utan. Pero this time ang gingamit naton sa DTX 500, hindi ya utan, hindi ya prutas, kundi tanom. Halin sa tubo, nga kung sa diin nakitaan mga ka-K5, siya ang may pinakamataas nga value. Kumpara sa prutas kag vegetable kung utan, ang ara sa tubo. Ang sa tanong may aratag 500,000 abing iyang equivalent sa ORAC value scale. Amo ining talaksan kung ano ka damo, kag ano ka ang volume sang imo yang antioxidant. ORAC value scale. ang sa tanom o kung ang sa prutas, mataas, 800,000. Ang sa vegetable, ara sa 500,000 ang iyang nga result. Pero ang ara sa tubo, mga kaka-K5, 1.3 million mga kaka-K5 ang iya value sa ORAC value scale. Mataas pa siya sa halos tanan nga mga utan kag prutas. Amo ina ang gindugang sa DTX 500 upod ang amargoso. Ang super antioxidant kahalin sa tubo. Ano ang ubra sang antioxidant? Mga kaka-K5, ang aton lawas, selula ini tanan. Ang selula tawo ining nagahatag sa aton sang kabuhi. No karon nakagaguba ang aton selula. Kag dali siya magtigulang, kag maglaya girili. Tungod sa initungog naton nga free radicals. Nga naga-tiner sa aton palibot, kag adlaw-adlaw nagasulod ang mga free radicals. Katulad sini siya mga smoke sang sigarilyo. Mga naga-cause ini siyang grabe nga pagdasig. Pagtigulang siyang aton silula. Ang antioxidant, amo ini siya nagahatag siyang kamakod sang silula nga hindi siya mapiktuhan siyang free radicals. Kung may arak gin man masulod sa lawas mo, makabato ang silula mo. Hindi siya mapatay, hindi siya dali magtigulang, hindi siya ma-stress sa mga free radicals. That's why kinaglanon, nga ang imo cellular healthy kag amo inang nagahatag gid sang kabakod ang tawag naton nga antioxidant. Kay kon maguba ang cellular mo, magresulta ini sa masakit kag balatian, no? So that's why kinaglan naton ang antioxidant. Pasalamat kita kag masuwerte kita. Buenas, ha? Tungod ang DTX 500, aragid sa kada kapsula nga ginainom naton, ang super antioxidant, number one gid sa antioxidant nga nagabato sa mga free radicals. Upod sa liwat ang Ampalaya Extract nga nagahatag bulig repair sa mga damaged cells and tissues, nagadetoxify ang mga higko kag toksin sa lawas naton, gina-eliminar. Ginapaayo ang mga selula nga guba, girili. Subong man ang mga nagabalanog nga mga organs naton kag mga sistema. Ang DTX 500 nagabulig gid mga kaka-K5 sa pagbantay sang aton blood sugar. Nga maging hilway kita sa posibleng nga masakit kag balatian. Tugahalin sa diabetes. So that's why, blessing ini sa aton. Ara na, ikaw na lang ang kulang. Desisyonan mo na. Kay subong hindi na maisip nila kung pila na kalibo-libo nga mga tao subong nga nagainom adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shi. Mighty Shi ang alkaline ng vitamin C, isa gig importanteng vitamin C. Ang lawas nato nagaproseso sang damo nga vitamins. Pero ang vitamin C kinanglan naton ikwaon ina pagi sa pagkaon, especially sa prutas. Vitamin C nagahatag pagidugang kapag-on sang aton sistema. Resistensya kag depensya. Now, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, himo ini sa natural nga mga oranges, mga kaka-K5. Ang isa kakapsula sa Mighty C, parehas na nagkaong kasang pulo ka-orange mo. Sa pulo ka-orange, ang makuha mo na nga vitamin C, equivalent sa isa lang kapsula sa Mighty Shi. Take on practical ikaw. Ang isa ka bilog nga orange tag 15 sibong pisos. Di ko magpulo ka bilog. 150. Ang may tisiya 8 lang, 850 lang. Mas makasave ikaw. Sa parihas lang ang kadamuon ng volume sa vitamin C. Kag nasig siya i-absorb sa lawas. Kag pwede mo siya mainom, ang Mighty C, bisan may kakinanaan dirili, why have do sa tiyan? Kag absorb din siya sa lawas mo tanan, kakantog sa tanan ng sistema mo. Kay man isya ka base mga ka-K5. Nag-inom ako sa isya ka vitamin C, ginkolbaan ko. Dutayan ako magpa-hospital. Nga aman, pagpangihi mo mga ka-K5, ang imo ihi perte kay yelo. Kinolbaan ko kay siling ko, nag-awas ang matres ko bla.
1: Awas ang abdo.
0: Ano dirile?
1: Nag-awas ang abdo.
0: Ha? Anong ambal ko?
1: Ambal mo, nag-awas matres mo.
0: Sorry. Kinulbaan ko kay Pisa ko, nag-awas ang abdo ko. Kay yelo katama yung ako niya nga, ihi dirile. Kay gali, kung hindi i-alkaline base ang imo vitamin C nga ginainom, amunin kalamanan, nag-hapdos ang tiyan mo kung wala kang kinanan. That's why ang advice tapos kaon, gin. Unlike sa Mighty C, before or after, okay lang, pwede lang. Kag ang rason nga lito, kay hindi to Mighty C na inom ko, tungod hindi siya alkaline. Hindi siya ma-absorb tanan sa lawas mo, nagagwa lang sa ihi mo, kanugon. Natani makanto ba ito sa sistema mo? Unlike sa Mighty C, pag inom ko dirile, suspirti ka tinaw ng mineral water yung ihi mo. Ang butilingon nga nagkanto ito tanan sa lawas mo, wala o shake bla. Kagkadasig sa matunaw sa sistema ta. So kung madasig matunaw sa sistema tang Mighty C, ang butilingon dasig siya mag pwesto ka madipinsa kang maghatag sa mataas nga resistensya. Nga ah. Tungod, ang aton klima mga ka-K5 nagaangot ng kondisyon sa lawas na sa klima mo. Kinanglan ang imo lawas abtik sa magdipinsa. Kung may mga pagkambyo ginman siyang panahon o kung klima, ang lawas mo ready siya magdipinsa. Kay pwede ka mahila naton, trangkasyohon, ship onon, o kung allergyhon ka tungod sa makambyo nga klima kag sa mahigko nga palibot eh. So kung nagainom ka Mighty C, abtek ang imo nga sistema gamag dipensa tungod sa Mighty C, taas ang imo nga resistensya. Subong padayon ng klase mga ka-K5 nagasamo ng mga kabataan tas iban mga kabataan. Kung may maghilanat, may trangkasyo, may ubudira, latanay na yun. Pero kung ang bata mo nagainom siyang Mighty C Zero for Kids, protektado siya nga hindi siya malatnan sa mga ubo, mga trangkasyo, hilanat sa mga classmates niya. Mga nanay kag mga tatay, ang inyong mga bata, painuma. Mighty C. Mighty C, zero for kids, ha? Mga ka-K5, ang bagyote, nagwa ng bagyo nga si Francisco. Ang aton sumong ginabantayan, ang bag-o nga bagyo, mga ka-K5. Ano ang weather update naton, Jirile?
1: Yes, lo. Mga Ka-K5 weather update kita, Nay, ha? Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka bagyo nga ginabantayan sang pag-asa sa may Pacific Ocean. Sunod sa pag-asa, alas 3 subong hapon, nagsulod na sa PAR ang bagyo nga may international name nga Higos. Kagintagaan ini sang lokal nga pangalan nga Gardo. Ulihi nakita si Bagyong Gardo sa 1,455 kilometers silangan sang extreme or extreme northern Luzon. Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulog sa northwestward sa kadasigon nga 45 kilometers per hour. Nagkapabilin sa tropical storm category ang bagyong Gardo. Kaginalauman nga hindi ini makaapekto sa anuman nga bahin sang landmass sang Pilipinas. Samtang isa na lang ka subong ka severe tropical storm ang bagyong Francisco. Kaginalauman nga magabiya na naman ini sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi o kon buwas sa kagahon. Ang bagyong Francisco, kon Francisco, ang ulihin nakita sa 575 kilometers northeast sang Itbayan o Itbayat, Batanes. Kaya nagapadulong sa norte sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Iyasini sa gihapon ang ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Kagamo ini ang nagadala sang mga pagulan kag sa pagulan sa natundan nga bahin sang Pilipinas. Partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon sa probinsya buwas nga may upon nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Okay, okay. So, why na bagyo dili nga si Francisco?
1: Why na lo? Nagpadulong sa tabuklo sa Taiwan.
0: So, ang nagasunod chumong si Higos na ni siya, si Gardo. Okay. So, si Gardo nagsunod na sa Kuret dili. Nagsunod na siya sa aton Philippine Area of Responsibility si Gardo. Pero according sa report, gado wala man sa chance ni nga maka landfall ni si Gardo ni. Kay katulad kay Francisco nga nagwa na lang sa Pilipinas, nagbawod ang iyayang agi pagkanto sa norte pa ibabaw. So ang ato na matyagan hindi bagyo kundi habagat nga ginpabaskog sang bagyo. Wala bagyo nga nagtupa sa aton. Nagsulod lang siya sa aton teritoryo pero huwag siya ka-landfall sa aton ng mga kadutaan. The same thing will happen. Parehas mo ni matabo siya kay Gardo according sa forecast ng pag-asa. Nga even though malayo pa siya kagmag-ulan siya nakasulod sa aton Philippine Area of Responsibility, samtang nagapalapit siya sa Pilipinas, nagaswing naman ang iya direksyon pa ibabaw. Dogi na uso yung managagi ni Francisco pa ibabaw. So in other words, do mo ini ang aton mga kakifive nga mamatsagan nga ining habagat lang. Tungod ang bagyo, ginapakusog yung lang habagat, no? So for sure nga ining habagat ini, hindi niya siling daw may kusog yung mga hangin, abi. Ulan, may ara, puri kadali lang. Puti, hindi tayo magkumpiyansa. Kay tungod diri si Negros, mga kakifive, if you still remember, December 4, ang bagyo diri sa aton, si Bagyong Tino, bla. Hindi hamak to ang giniigo niya sa aton, eh. So, kada may mga bagyo, doga kalir to kita, bla. So, halong kita, mga kakifive, no? So far, so good lang, ha? O, ini nga weather update, mga kakifive, dulongin sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo, mga kakifive, ti duwagi kakamot yung hansalot ko na. Kay man ako gin mismo yung nagahatag sa inyo sang akong personal nga experience sa D3 Bayo. Kay kung hindi mo magyan dyan, hindi daw hindi ka fully convinced, bla. May pagpati ka, pero do may biling nga gamay nga duda, bla. Pero ako mga kakipay, 100% kuya, believe siya di tribayo. Kay man hindi ihamak yan ako nagyan. Isoliton ko lang ang ako ng istorya. Kag forever ko ni istorya git. Kay man hindi niya gakatabo kalabadan sa aton tanan mo. Amo ning natabo ho. December of 2024. Manog December manog 2025 New Year abi. December 31, 2024. Nagluto kuya siyang ano ning tawag ni lechon kawali bla. Di siyang gabi pa lang na iya, ginhuluman ko na siyang iyayang panakot, dinili. Ginbutang ko siya refrigerator. Kay pag-abos siya pizza 31 siya Disyembre, alas 6, pritohon ko siya. Duha kadalag ko yung patas ang baboy. Mga kakifam, nag-amot, nag-announce pizza 31 December 2024. Excited ko, nagkwa ko kalaha, nagbutag ko siyang madamo nga mantika. Kay pritohon ko na ang ginapabugal ko ganyan kay Nochibuinami, nga lechon kawali. Now, mga kakifab, siyang pag-indakal na siyang mantika, no? Halin siyang refrigerator, ginrikta ko dyanili. Nga cold siya bla. Ginbutang ko siya damo nga mantika siya kalaha mga kakipayb. Abi ko na'y masirit lang bla. Anong natabo? Pagbutang ko siyang pata siyang baboy, siya nag-indakal nga mantika ya, huwag nagsirit. Lumupok siya yan girili. Lumupok siya mga kakipayb. Tungod siyang mugnaw nga cold siya. Kagahindakal nga mantika, no, nag-away sila, bla. Naglupok, boom! Nakita ko gin mga kakipay ang pag-alwak siyang damo nga mantika. Kagpakantugin siya kon, no, siya guya ko gin. Mayo lang nakalikaw ko gamay. Kung wala, guro, masibulag na ko. Ang natabo mga kakipay, naghilamos ko mantika, gindakal. Minsarab lang ko no klain la. Gatitit ka mo, gagugina ko mo siyang guya mo. Paso ya mo. So karon ano ginimo ko, sige ko piyong si mata ko. Aghambal siya mga upoy ko si balay, nalong hilampos si tubig. Kung hindi, kuwato sa kahadihiro ko sa kwarto, ang ditribayo. Pagkantos kwarto niya lo, nakalak ang kahadiro mo. Yan ang passwords. Sing ko, 1, 2, 3, go! Inaniwors, nagkuha siya sa duha kamilong nga ditribayo. Sing ko, kwarto siyang limpyo ng algodon. Basa nyo. Pagbasa siyang algodon, kutot ko din to nga nagkutot nilis akon kuya nga igo sa mantika nag-inakal to. Muna ginabutangan ko ditribayo. Sige nga daw ginamatsagan mo, nagkatunaw panit mo. Ang ginakulbaan ko dyan lang, maguba ang face ko, bla? Maguba ang tsura ko, eh. Nagaisahan nun ni nga tsura, maguba pa, bla? Klain, no? Now, karoon, sige lang ko pamutang. Kuto, may matsagan kung may sakit. No, butangan ko di tribayo. Hala. Eh, kahapos pala siya di tribayo ni kay soft gel siya, ang unod niya, extra virgin coconut oil, kag vitamin D3. So, basa ang algodon siya di tribayo, hala ko pamanyo sa guya ko. Mga kakipay, kung grabing kutot siya, nagabiti na, nangangot-ngot na. You know what? Less than 2 minutes. Less than 2 minutes. Nadula, ginuna, ngot-ngot. Nadula ang ngot-ngot. Amat-amat dula ang hapdi manjirili. So, ginpabayaan ko lang. Ginpabayaan ko lang. Wala ko ginhilam usan. Bahala na. Karon, mulag tuig na. Pitsa tanday 1 December 31, 2024. Matabok ng tuig ta. Mag-abot ng 2025. Naganilupok na mga puwites, mga wishful bam, gab happy new year na. Gapangilam os kya di tribayo gyapon. Karon nagkaon sa nochiboy na, naging kaon ko man to ang ganitong kawali. Sige ko gyapon, pangilam os di tribayo, nyo lang lamusin ko, may ilan na. Nung ginakulbahan ko bla, kung masip bla ko no, maguba ang face ko bla. In other words, mga kagipan, natulog ko siyang pizza uno siyang 2025 January. Nga may ditri ba yung guya ko? Pagbugtaw ko, ang akon gid, unagin, ano, is, wala ko naging muklat mata ko. Panilagan ko alay, ginhikap kong guya ko kung may mga paso. Kaya nabilang paso lang na mahabok siya, may tubig. Kung gamapusang tubig, mapilas bla. Kung daw ay man, hikap kong agtang ko. Hikap ko ang lapit sa ilong ko bla. Sa guya ko, ay man. Karoon na matamat kong abri mata ko. Kung nagkanto ko sa spiyo, huwag ko anay ginsintrang spiyo, doon gintika ko anay lawas ko bla. Ginamatamat ko anay tika mo na o. Mga kakipayb, no? Thanks God. Thanks God, Ditri Bayo. Mi isa ka naghabog ka paso. Wala, Gidjaya. Wala. That's why nga, pasugiron mo man ko, kagpa-istoryahon mo man ako sa ining istorya nato about Ditri Bayo. Forever grateful ako sa Ditri Bayo. Ano na lang abi kung wala Ditri Bayo man, masigurong gaging kumos na siyang pito kaya wa tsura ko. Sunog mo, paso mo, tungod siyang Ditri Bayo, dirili. Grabe. That's why advice ko sa inyo, dapat may araki ka mo siyang Ditri Bayo sa inyo malay. Especially nga nagaluto sa karinderya. Mga cook ang manugluto, believe kami sa inyo, damayo ka mo magtimpla. Pero sa inyong profesyon, sa inyong trabaho nga manugluto, hindi gin maimitar ang mga tawag naton aksidente, kung disgrasya, kung pagkapaso. Mutangi lang dayon, di tribayo, bla. Okay, madamo pagid sa mga pwede naton mahimo sa Ditri Bayo. Inumon mo adlaw-adlaw, Ditri Bayo. Ang tanan to nga nagahana nga magtubo masakit sa lawas mo, tunaho niya dirili. Ang Ditri Bayo nagahatag masaka nami sa aton nga brain cells. Ang memory mo katanda, blan, aktibo. Tungod siyang Ditri Bayo, ang nagbarada sa mga ugat mo pang tunahon naman, ang kidney mo limpyuhan naman. Now about pagid further knowledge, beneficio, about Ditri Bayo, matik ikaw kay Dr. Amiloy, kay siyagin ini ang nagahatag sa aton sa mga kalaman para malikaw kita sa kunanong nga kahalitan, sakit o malatian. Ditri Bayo, every time nga maghambal si Dr. Amiloy diri sa K5 News FM, any time of the day, stop, look, and listen, tanay kadali. Kaya ang iya ihatag informasyon about Ditri Bayo, makasalbargin sa aton kabuhi, subong man sa bilog na ito nga panimalay.

0: Mga punokto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty CND 3 Bio, Sarangi Mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar magkutalang lihog ha. Kag subong man pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa Ton Medical kag Alternative Doctor sa libre, wala siyang bayan. Alas 10:24 na mga ka-K5, tawag na kamo sa Ton Hotline. Istorya kita. Mga problema nga nagahatag inbugat sa inyong kabalatsyagon kag nagapagumon sa pinsar nyo da, itawag nyo kay para masturyahan na to na. O kung may ara ka dira sa mga interesting mga topic na makahatag sa inspirasyon, pagtulunan, tawag nyo di ha. Kag subong man sa gusto gin magatag sa ila opinion o kung komentaryo parte sa mga issue kag mga balita subong, intra ka mo di, pabalo na to na. Tawag ka mo ha. 0928-611-2263 kag 0927-744-8940. Okay, caller ta sa linya, Jerile?
1: Yes lang.
0: Okay, hello. Pasensya gi sa hulata. Good evening, sino ni?
2: Good evening.
0: Yes, oh, sir, sino ni palihog mayong gabi?
2: Jerbin, saran niyo lang.
0: No, hindi ko machindihan, imo tingog, palapit-lapit lang telepono liyog, kay para maklaro ta. Sino ngalan?
2: Jerbin, saran niyo.
0: Oo. May radyo ka, pahinaya lang, sir. Pinaya lang kayo para hindi ka mag-feedback. Oo. G-din?
2: Jerdin Sironyo.
0: Jerdin Sironyo. Taga din ka gani, sir?
2: Hasta na, no. Taga si Palay ko lang, no. Hari ko dito buong sa Barangay 35.
0: Lapit ka sa Barangay 34?
2: Oo na.
0: Ati kaya ka sa 35 mo. Oo. Ate, sige. Ate, nainom mo na?
2: Half it na lang.
0: Ano na?
2: Wala pa nainom na. Kaya ko kabakal ng Vitex 700.
0: Ate, okay. Ti ko makabakal ka inom kagid, ha? Okay, ti sige. Ano malagad na si Mojer din?
2: Dinakaldaan ka naman na pinusulong
0: mga balap. hindi ka magpagulma. Kay, okay, kita-kita, gilang di. okay, hindi ka magkulma. Kay, cellphone lang na nakaptan mo da. Mayo ko na Granada, nakaptan mo, kay kulmahan ka. ano na ang radyo mo, ga-feedback, Mr. Ga-feedback, pahinaya lang. Oo. Ay, tinadula siya. Ginkulmaan din siya. Hindi pa kulma, buhari man eh. Kulmaan kay mo yan. Sige, puti mayo man na matyan na tingog mo, ha? Mga kaka-K5T, subong padayon ang aton adlaw-adlaw ang mga aktibidades in connection sa aton ka-9th year anniversary sa K5 News FM. Pizza 28, ganyang aton anniversary, pero sa Pizza 22, nagsugod ng mga aktibidades sa mga programa ang ginapatigayon sa aton na station manager kag sa mando ni Dr. Ramil Oy, siyempre, no? Rog Palma nga ito, station manager, no? Okay, now karon, sige, adlaw-adlaw nga ito niyang pagpangita sa mga poorest of the poor nga ginatagaan naton sa mga grocery goods, no? Gift packs, kag mga bugas. Amoy na ya ang aton niya nga ginahimo niya every anniversary siya ng K5. Bilong kasimana na, no? Okay, isa sa mga nag-donate din rin nga mag-join sa aton nga pagpangatag sa mga bugas kang mga groceries. Isa nag-idira mga ka-K5 sa pag-ugyon sa aton yung anniversary. Ang ining aton nga mga abyan from Bacolod Car Seller. From Bacolod Car Seller, nagdonar sila din sa 2 kasako nga bugas. nga ibulig panagtag dirili sa mga aton nga binipisyaryo nga makaangkon sini nga mga bugas ka groceries, no? Di kadamo na dadlaw sige panghatag dirili. Di isa na lang sponsor naton nga nagpati sining tawag naton nga kaywata naton ining Bacolod Car Seller. Thank you, Gage, sa kay Sierra Richie Pudena and the people behind sang Bacolod Car Seller, no? And subong man, mga ka-K5, ang Bacolod Car Seller, amuni subong ang number one car dealer sa Negros o kung sa Bacolod. Kung ang imo ginapangita second hand nga mga salakyan, ang ila pwesto, mga ka-K5, mabagaguro nga isa kalinya, 50 kasalakyan. Sa piya kalinya, another 50 cars dirili nga mga klase sa salakyan. May atop ina, pili ka na kung ano gusto mo. May Fortuner, may pick-up nga Hilux. May mga Isuzu sila, may mga Mitsubishi, Montero sila. Nga mga slightly used. Good as brand new, mga ka-K5. Mga nugbo ang milyahe, kag-kampyon ang mga penta, kag-damol ang mga ruida, kondisyon tanan ang mga makina. Kompleto ang papeles, pwede ka kabakal, cash. Pwede ka man ka down lang 30% sa amount sang salakyan nga mapilian mo. Kag pabuligan kanila i-financing. Sa mas manubo yung interest lang. So may 30% kung gusto mo mag-utang. 30% kag i-financing mo ang nabiling nga kwarta. Kag ipaprubahan ka 2 to 3 days lang. Depende sa kung imo nga mga requirements kag papeles ko kompleto. Isa lang gani kadlaw, basta kompleto lang dirili. Kompleto lang ang imo yung mga papeles, sa agas, apply ka. Pagkahapon, mabalaan mo na, approve ka na yun. No, karunti, sa gusto yung mag-utang, tiyo mo na sa Bacolod Car Seller. 30% lang. Ang imo nga i-cash out, ang remaining amount, pwede mo na lunan. Pukin lang lang, ikumplituhon mo gawin ang requirements kay buligay kanila sa financing. Sa mas manubo yung interest rate. No, karon, ang gusto mo naman niya, Bea, may ara ka sa 2012 nga Mitsubishi Montero. Gusto mo is i-trade-in sa 24 nga Hilux Conquest, sabi. Pwede niya po, Jirili. Mabargain lang ka mo sa presyo. Kagkumpilang diferensya, amulan na yung imo bayran. Tawag sina trade-in. O kung gusto mo yung napilian mo, abe, gamay diferensya, di mo na yung imo lang yung bayran, eh. Abi nagkwa kabi ang imo sa lakyan 2012 nga modelo. Ang imo nakusunodahan 2015. Ti medyo taas ang modelo na pilian mo. So may gamay lang ang diferensya sa isang amount. Amo nang imo inigusyar. Kag amo lang na yung bayaran mo. So tawag sina is trade in, no? Di karon kay komo damo sa lakyan nila dirili. May mga inintawag naton nga high age, no? Ining may mga L300 nga van nga kampyon gid dili do bag-o gid siya pro gamay lang milyahe. Ara da siya ilanda sa Bacolod Car Seller. Karon nagapalamot man kapabaluman ang Bacolod Car Seller. Nga kon ikaw interesado ka kaga may kilala ka nga luyag magbakal, pwede ka ka-refer, Jirili. Kag kung ikaw naka-refer sa Bacolod Car Seller, may ara ka kamatigayon ng transaksyon, be. May ara ka siyang referral fee nga ang imo yung home, lamot sa dalunggan lang. Nadalagko siyang referral fee nga ginahatag ni manager Richie Budena. Siya ang manager mo. Kanamik ng istorya nga tao, pero tigabot. Ang iya mo lang niya, makabulig siya sa nagapaninguha man mula. Livelihood eh, no? Kung ikaw yung hindi ka magbakal, pero ang imo pakaisa nga may bata sa abroad, nagatugon na tayo bakal na na-pick up kay kinanglanon, tada, ha? Kag-ara ikaw sa Victorias, o kung ara ka sa Sagay, o kung ara ka man sa Canlaon, o kung di ka magaparty sa Negros, para makasigurado ka, may opisina niyang makulod carceller. Ara sila sa shopping, mga kagipipe. Nung karon, ari pag ino, para sigurado, kami katuin yung ilang Facebook page, no? Kaya nyo makita ang ilang mga modelo sa mga salakyan nga nga pwede mong inga baklon. Kanami, kinubo ang presyo, jirili. Kag pwede kaya kaayo, jirili, blas ang presyo. Kag ang kanami pagid, kung ma-mention mo na matian mo kay Jilolo, mabakal ka salakyan, matian ko kay Jilolo, dako, pagid atang nilang discount na. Totoo na. Kung ikaw naman sa liwat ni magbaka sa lakyan, pero may kilala kang baka, refer ka lang. Kay may ara ka kanya, bonus nga daw, Christmas bonus. Ang feeling daw, Christmas bonus, ang imo yung humastas dilunggan yun lang. Kadalag ko sila magatag referral fee, really. Sigurado yung nako kanya. Okay, now karon. Ang Bacolod Car Seller, i-type nyo sa ilang Facebook page na i-type eh, Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller. O kung tawagin yung telephone number nila, no? Si Manager Richie pwede na mag-asabat na na. Ang ilang cellphone number, 0920. O kung anay bullpen, papel, be, sulat anay. Kay Baselong de Weibo sa Kapihan, may mga transaksyon, bla. 0920-973-1403. Liwat, ha. 0920-973-1403. Pangitaan lang si Manager Richie Pudena, ha? Bacolod Car Seller. Thank you, Gid, ha? Thank you. Ara na nakapwesto na si Neyman Shintana daw. Nagaharak-hak na na siya. Neyman siya, baka nami siyang adubong at akuway. Ang akonsuntan kagina sa ugno Neyman siya. Rabanos nga may insaladang rabanos bla. Kag may takuway in Neyman siya. Kag may uga kuya nga ano ganing uga naman tamagak. Kanamit hindi man siya mla. Tapos may butong ko nga tubig siyang butong mla. Basta dubong at takway, mga kakipay, mapakaunon mo kuya, daw hindi ko magunta. Paborito ko ginagadubong at takway, nga may baboy blao. May baboy blao yan. May mga ginulot kagagmay nga baboy mo na, sadya mo. Plus pagid ang rabanos nga may sibuyas dahon, may aras ang kamatis yung green kag pula, kag Mumbai mga kakifive, kag medyo may mauluaslong nga may kalamay na ganyutay mo. Sus ga tapok ang kaldiro. May aras sa piyak na niya tabaga ko kag may lupoy dirili nga priskabla. Ha? Medyo malama, binamalhan nga lupoy. Oragoy, ah. Pagtapos padalundon mo, tubig siyang butong, abi. Aragoy. Okay na, solve na, ha? Hindi gani jeri likon wala ta kuay ga pangita gi ko na siya mga lingho jeng okra bla na. Kag isang po ko na siya tinig-ang niya bla. Pagbukal siya tinig-ang na, sampo ko na ni makwilog okra wa. Kag may sawsawan kada yung may patis nga may langgaw ni gani may jutay nga kahag bla. Ah, bisan way na iba na mula na kanola kag okra. Ang buchin na yung masyamayong mani magluto, Jirile. Kaya ako nabalan, just na yung masyayang mayo niya sa negosyo. Siya niyang pinakanami mag-ubrada sa himamahilan. Sining mga dormat ni ka mga patholder, bla. Kaya masyayang na yung masyayang, Jirile, 27 lang edad yan, nabalo na niya siya. Kagaway na siya nag-pamanaliwan. Huwag naman siya nagnubyo, siya na lang yan nagsustener sa iya kamataan. Di siya mong plastado naman kamataan niya. Di siya mong negosyo, siya mong nasimamayla, nga perti ka bakal dirili. Ining dormat blan eh, nga ginabutang sa bintana. Pertahan. Asya pertahan gile. Kag ining patholder blan eh. Ang muna negosyo ya. Sugidan na ka mo mga kakipay. Ang pinakamakot, gin nga dormat, Jirile, sinakay day man siya. Kay manadumduman ko, Jirile, gintagaan niya ko na. Siyang dormat, mga kakipay, bilime, naguba ng pertahan ko, ang dormat siya, huwag pa yan mo. Amun na yung kamakot, siyang dormat day man siya. Mayong gabi gid sa mga taga-Himamaylan. Thank you good every night sa pagpamati sa K5 News FM. Sino ni? Jay Lolo, mayong gabi na sa inyong aduwa ni Jerry Lee. Nahidlam ako sa tingog mo ba? Naguba radyo ko, J. Lolo? Nga nagkalaguba radyo niya noon naman, ginapanglinas niyo. Kung mabatian ko, tingog mo, J. Lolo, sa radyo lo. Gakadula kapoy sa kapoy ko. Halin sa merkado ng sa Kabangkalan. Okay. Nice J. Lolo, mayong gabi lang na sa liwat sa inyong adawa, no? Kapabatik ikaw subong sa inyong programa, J. Lolo, Jerry Lee. May sugpon pagali lo, Toto Ribudin. Toto Ribudin ni gali lo sa Kabangkalan City. Toto Ribudin, may gabi na si mo, salamat ha. Sino ni mga, good evening, J. Lolo, fan mo gid kami di sa Alihis. Si Doreen, gali niya. Doreen, day, mayong gabi na si mo. Regards to everybody. Ari pag-i-jirling mag-una to niya nga suki nga mga guwapahon. Doga ka ganahan ka mula kung damo nagpa-text si mo, no? Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, mati lang kami di si mo, no? Wash off mo naman, hehe. Baho, oh. Wash, oo. Oh. Juni Lim. Ang gwapa nga bata ni paring Pipito Lim. Si paring Pipito Lim niya, huwag untat na inom sa mga produkto ni Dr. Ramil, oy. 80 pila na edad ni Pipito Lim ganinda eh, Junde. Juni. 80 plus na na siya, 80. Huwag untad ni inom ni paring Pipito niya sa DTX 500, Mighty Shade, D3 Bio, DTX Coffee Mix siya. Gapangumpragi na na siya sa may tumagan sa Paglaam Sports Complex. Muna na ang main clinic na to, no? Ari ho, hambal ni Johnny Limo niya baslo, mangumpra naman kami liwat ni tatay. Ang sekreto nga bakod Japon si Sir Pipito Lim sa edad nga 80 kaga nami Japon ang iyaya nga pamatinaan ang iya nga memorya tungod na adlaw-adlaw ga inom gid siya detect 593 bayo. Kago bas ko no mangumpra naman sila luwat dito sa klinik ni Dr. Mel. Okay, sige, very good ah. Thank you ah. Sa mga tagalihis liwat kay Doreen ah. Mayong gabi gida, mayong gabi. Thank you, thank you. Oras na ton alas 10:44 na mga kakifive. Bawang grabing balita, subong no. Nano ni man, dito sa Venezuela, mga kakifive, isa sa mga taas nga ano ni, nga busay. And I believe amuning pinakamataas sa bilog kalibutan, if correct me if I'm wrong ha, ining Angel Falls. Dira sa Venezuela na makita. Ang Venezuela no sakop man sa mga Kachila before bala mo kon mga Portuguese no. Basta no ga kinachila na da sila no ha. Andale andale larga vista he he he. Subong adlaw mga kakifab, grabe tong bagyo, ang linog sila. Kuni sa ato ni nagligad 7.8 nga linog dito sa Davao. Tindamo man ito nagkalamatay, damo na ito nagkasalamaran. Kag nag-mishing, di ba? Nagkalatumba ng mga building, nag-crack ng mga ospital, ang ilang building, mga eskwilahan. Hasta sumunga ni Arapas Lagyapon sa proseso sa pag-rehabilitate, no? Tungod sa linog dito sa bahin sang Davao, 7.8. Di sumunga daw mga kakifive, no? Gainangot lang ni Gros Dalumdagat o kung dalumduta ni mga ang mga alagyan sang linog ni. Kay sumunga daw mga kakifive sa lugar ng Venezuela, duwa kalinog yung sunod-sunod, pila lang, pila, a matter of minutes lang. Ang diferensya, unang nag-igo sila 7.2. 7.2 nga kakusog sa linog. Ang ikaduwa nga linog, after a while, pila lang kaminutos. Ikaduwa nga linog is 7.5. Now, ang initial nga report, mga ka-K5, possibly pila ka libo nga mga tao nagkalamatay dito. Kaya mga tag-as nga building nagkararumpagid. Damo sa mga building nagkararumpag, damo nagkalapilpila, nagkaladula dito. Initial nga estimate nila nga mga sa tao lang ha, pila ka libo, libo-libo ka mga tao nagkalamatay dito sa buong tungod na napilpilan sining linog. Ne? Duwa ka linog eh. 7.2, 7.2 kag 7.5, no? Sa model. Segundo o minutos lang ang ilayang agwat, abe. Una ka linog, tayog, tunog, grabe. Tinag nga ano na to, doon naghalog na itong mga kabilya to, mga siminto, mga building. Nag-crack na to. Pila ka minutos after, nag-uyog pag-iliwat nga mas kusog. Di kararumpag eh. Kararumpag eh. No, karon, sa Venezuela mo itong damo, duaklinog. Sa Japan, sumong 7.8 something man, 7.5, 7 plus na na. Do ang gid sa aton nga diri sa Davao 7 no 7 do ara sa mga musina nga kusog nga persa sang linog sa aton 7.8 Venezuela 7.2 7.5 sa Japan 7.5 man something 7.6 do ginakulbaan may tsunami alert sa Japan mga kakifive. So, amunin sumong ang mga balita, no? Abi, katuin ninyo, abi, para sa kumpleto nga detalye, ina kaiban pa, katuin yung ato nga Facebook page, ha? K5 News FM Bacolod 101.5 ah. K5 News FM Bacolod 101.5. Grabing ba ining mga linog. Mayuning bagyo yung ginagambal pag-asa ang iban pagiging mga weather bureau, no? Nyang bagyo, amuning kadasigon, amuning direksyon, amuning dalaya, bagyo nga may hangin, puno sa tubig. Mapredict na yung bagyo mo. Ma-estimate na nila yako na din ang direksyon kag ano ka kusugon. Pero ang lino, gayas, bisan ari na kita sa moderno nga mga teknolohiya. Wala gyapon diri.

0: Saya tu.
1: Atik sikit-sikit. Ano malagay ko si mo, Toto Jobert?
0: Atik ang mga awan. Gagawin sa mga gagawin. Gagawin sa mga lo. Takag lo.
1: Ano na no?
0: Ang galing. Gagawin sa mga takag.
1: Ao, ao.
0: Ang galing. Gagawin ang mugtong.
1: Ah, nga kon pasigahan mong sugagaw ng tatlinog.
0: Ati kong masigaw, suga nito. Kama, galinog yung eh. Ah, wag kong tatlinog. Kung magdulo mo suga, galinog.
1: Kaya sa masingkit yun si Lolo mga, Hoy! No kay sinabad! Patay suga! Oh, tingin lang lang sinaguroy sa ilo mo siya sa duta kaya parang hindi maglinog ng inyong lay.
0: Oo, galinog.
1: Ati sige.
0: Ya, minigang gulo. Ya, minigang gulo. Ito mong nolong. Tayo, ogno. Do. One point. To lang gulo lo. Gamay lang minigang gulo.
1: Oo. Prosige-sige.
0: Prosige nila mga 10 minutes lang ang minigang gulo.
1: Pirti naman. Grabe, lulo mo ba? Sige. Thank you kita. Alas sa 10:51 mga kakay-five. Ini nga bahin, inadulong na sa aton sa nga DTS Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Kaya mo na na yung kapi na ito, sumong yung chimpoy, oh, ah. Nag-enjoy ka sa sabor, at the same time, gina-detoxify ka. Ang importante, sumong sa ito, detoxification. Nga ang ito, yung asunod siyang lawas, malimpyuhan. Kaya ang sagwa, yung panit na ito, niya pwede na kapanibin, pwede na kapaligo, mahabunan talang ni, kakasya yung mga higko. Pong higko sa sulod siyang tiyan na ito, sa sulod siyang lawas na ito, budlay. Hindi niya basta-basta. Kuni sa bulig mga ka-K5, sining aton nga DTX Coffee Mix while nga nag-enjoy ka sa nga inom sa kape. Ang DTX Coffee Mix may aras ang ampalay extract nga nag-hugas ang higko na aton nga mga selula. Nagadula sa mga acid na aton kang mga sulab sa sulok-sulok. Dugay kaya gutumon, nasig kaya blaya nga ang imong nga memorya. Kag sumong man ko nag-inom ka DTX Coffee Mix, ha? O energetic ka katama, bla? Dawag ka nakapoy. Sumong man ang DTX Coffee Mix naghatag sa atin protection malikaw kita sa kalitan sa mga free radicals, no? Tungod sa bastanting super antioxidant nga halin sa tubo. DTX Coffee Mix, nagakape ka na, nagadetox ka pa, ha? Magkakakay-5 mga break tanay kadali, ha? Alas 10:52, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige, ko be added picture. Dapat beauty bulgit ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Did it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras na ito. We get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Ang tanan na ton nga handom si Shakabon, ara na sa DTX Beauty Soap, ha? Mga ka-K5 naga hatag ini sa paglimpyo sang aton panit. Ginakakas ang mga yamok, especially mga kagaw. Shadow kabukal nga habon, pero hapos na siya bulawan, bla, kakas tanan ang mga habon dayon. Kay man may ara habon niya tapos ka napaligo, doon nagapilit gyapon, lawas mo doon nagalapotyak gyapon. Ang details niya, beauty shop, mabukal siya ng habon, pero hapos lang siya bulawan. Priskong pamatyagan, kag kakas tanan dula, tanan nga bahos, lawas mo. Subong man ng DTX Beauty Shop, mga ka-K5, nagapaayo sa mga punggod, nagapahipid sa mga garas kay mga bahol nga guyabla, may mga buho-buho, may mga pikas-pikas, alapap, dulaon niya. Nagamantika nga guya, dulaon niya mga oil skin na danaton. Subong man ng DTX Beauty Shop, mga ka-K5, kadasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Mga gusto gin magputi ang tuhod, ang siko, kagang ilok, ha? Kag iban pagida nga nagagarhom sa party sa lawas nyo, habunin nyo na DTX Beauty Shop. Sa malipot, mga kakipam, nagapagwapo ni kang nagapagwapang hamon, tistingin nyo bla. Sa may mga edad-edad na mga seniors na natol nga mga kakipam, at hindi malikawan, may mga wrinkles. Punami, kikun, gamit ka DTX Beauty Shop, hindi nahil mo noon, Jirile. Kag ang mga yaya nga panit, amat-amat nagahugot, ho. Tungod ang DTX Beauty Shop, kadamo siya sa nga, tawag naton nga, antioxidant. Nga ginatagaan niya, siyang bago nga panit, ang aton niya nga, lawas, Jirile. Ginapahubin niyang panit. Ha? Hubin katulokon, di tiyansya na eh. Nga may amo ini nga klaseng habon, DTX Beauty Shop, ha? Hapos na ni Baklo na, kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, sa mga butika kang pharmacy sa inyong lugar, magkunta nyo lang na, ha? Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kay magpa-check out na lang dayon sa Saturn Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayad, ha? Okay, tingwala ka man niya siyang problema, Jirili. Pero you know what, ining mga permi ka lang nagapangatsi, especially pagbugtaw mo. Permi ka lang niya ginaubo, lawig ng ubo mo, lawig naman sipon mo. Mga sinyalis na nga may nag-develop something nga hindi maayos sa silod siyang lawas mo. That's why rason nga mapacheck up ka. Ang kanami kay da sa clinic ni Dr. Ramil, ang check up, dahil bilog nyo nga barangay, bilog nyo nga barkada, pamilya nyo, libre yung check up, Jirile. Di, ang check up pala nga daan niya kung ikaw, Abi, no, mahulat ka lawig. Kaga guru, pinakalubo, 500 ang imo ibayad sa mga doktor. Pero sa clinic ni Dr. Ramil, huwag ibayad, Jirile. Kaya ginbayaran na lang ni Dr. Ramil ang imo inagpa-check up na. Ginbayaran niya talaga, Dr. Jirile, nga para ilibrihon ang check up. I don't know si Muda kung ba si wala mo pa ma-avail ang libre mga check-up kay Dr. Ramil Clinic. Kanto na kamoto kag mapa-check-up na kay way bayad ha? Nya ko pre, way magko-problema. Galing problema ko nga kunyang ano ni, ang panghuyab ko lang yabla. Nagakautod. Kanami siya panguya mo, mautod kilain, no? Kalain, mautod panguya mo. May mga simptoma nga nagpabatsyag sa aton, no? Mga sinyalis ang lawas ta nga nagpabatsyag sa aton. Nga may something wrong, may diferensya sa silod. Di ang mga doktor na sa klinik ni Dr. Ramil, sila na ma-explika kay sila na kay chindi mo. Mamati kita, kiti, wait, takamalo, masigulpi lang kita yan pag, ha, gulpihon ka lang, may lala ka na galiya nga masakit kag malatian. So, kinanlan pa, chika, pa, huwag ka man kulbaan kay huwag man bayad, ha, okay? Girili?
2: Yes, lo.
4: Okay, hindi nga bahin man lo, dolaman sa ato, no, sang Dr. Pinoy's Colleen Capsule.
5: King Dr. Pinoy Squaling Capsule naman niya isa man ka mapuslanon nga suplemento natural. Himo ini sa shark liver oil. Now, ining problema generally, isa sa mga pamangkot ko, di paano ka makakuha siyang atining siyang mag-gis na may mantika mo. Di ini siya squaling. Epektibo kag garantisado nga makapabulig panami sa atong kayong lawas. Magkalampawan ang ginamatsyag tabla nga sakit o balatian. Ang question ko dira giniling ang bagis kay kumo shark liver oil halid sa mantika sa atay siyang bagis para makuha mo na ihawon mo ginang bagis mo. Di ang problema kay ang bagis endangered species na na. Ha? Endangered species. Ginabawal. Di karon daw mo ng question kung lagi pa mangkot ko ganyanili ang opisina siyang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Kay gali mga kakipay pa muning Sabato. Damo gali klase bagis. Mga lapit guro 100 kaklase siyang bagis. Now, ining nga bagis nga ginakuhaan sa mantika dili sa yatay. Isa ka klase siyang magis nga nagatinir sa dalom sang dagat. Dalom! Dito lang na siya nagatinir sa mga madalom nga klase sang dagat. May chimpo lang na siya yan nga nagpababaw siya. Kag ini nga klase siyang magis, autorisado nga i-harvest ni sila kung ihawon. May chimpo lang, hindi ka magkapagusto. Ang panawag ni sila is the deep blue sharks. Amo ni nga klase siyang magis, no? Out of almost 100 ka klase siyang magis, ang deep blue shark, amo ang may ara siyang nami nga kalidad siyang oil sa ilatay. Nga nagahatag ginyari siyang oxygen, vitamina, kag minerales. Kag ini siya, autorisado na siyang ihawon as for medicinal purposes. Now, ini among ginagamit siyang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Ang imo nga mga banog sa lawas sa sulod, ginapakupos yan. Ang ugat gali naton, wala labot siningkuni ang ugat naton, ginagyan sa dugo. Kung baradong aton nga ugat, nagagamayng buho mo. That's why nagakos ang blood pressure. Nagasumpit ng itong dugo. Kaya gamay na lang ang ilagyan mo. Kalimbawa si nais magpamunyag ka wala tanong nga nagagamit ka siyang hose. Kaya yung mga layo nga mga bulunyagan mo, ipiton mo lang punta siyang baba ng siyang hose, masumpit na siya. Kaging kapulan mo, puno mo sa baba mo. Ginbutangan mo lang gamay nga makaaging tubig, kundi ang layo, malamot siya kay grabing sumpit siyang presyor. Di mo nakalimbawa sa aton ugat nga kung may barado siya, nakasumpit dinili, may presyor. Tungod, ang nagatabon dira is mga bad cholesterol, kalabanan. So wala lang po sa mga bad cholesterol nga nagapagamay sa alagyan sa aton dugo, no, sa aton nga mga ugat. May mga ugat gali nga nagabanog dirili. Don't get me wrong, ha? Basi lain na ginapinsan yung nga nagabanog nga ugat. Kundi ang ugat sa silot sa lawas na blao. Nagabanog siya, nagahabok siya, tungod nga pwede pa rin siya. Ha? Nagahabok siya na rason nga nagagamay magaling alagyan sa dugo, no? Nagabanog ang ugat. Di ko ninuman mo siya, Dr. Pinoy, tanan nga banog na sa lawas na ton. Pangkupuso niya, even ang mayuma. Nagabanog ang mayuma mo. Sumong man ang dysmenorrhea, gabanog mo na siya, naswag ka sa lakit na sila. Kutob siyang banog sa lawas na ton sa silon. Sa atong sistema, ginapakupo siyang Dr. Pinoy. Hormonal imbalance, ginakorek yan din rin. Ang may mga problema si menopause, ginapakalmaya. Subong mas may mga irregular menstruation, ginakorek siyang Dr. Pinoy. Ang kanamigin siya pag-in is may oxygen sa blood. The only supplement na may oxygen. Ang aton ugat kakinanlan oxygen. Ang aton silula kakinanlan siyang oxygen. Kag ang aton utak. Amo ina ginapagsuplayan dugang siyang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Tungod, ang shark liver oil may oxygen nga dili nga dala. That's why kung may mga asma or hapo ka, inom ka Dr. Pinoy man ha. Kag ining aton nga dugo, ginalimpyuhan niya, subong man ang aton atay, kag kidney. Ang kidney siya mong isa kabalantayan na tungod siyang moderno na ito nga pangginawi. Nga tungod sa mga pasabor, tada, abing mga klase siyang panakot, tada, sa mga pagkaon na ito. Mga bata siya mong may totong walo palang katuig, may kidney problem na. Kaman mamahaw, jilili, makantuskilahan, kaon pansit kanton. Pag abot sa abot sa hapon, makaon mamahaw pansit kanton. Alod lang. Do ka duwa ka tatlo makaon pansit kanton. Kung isa tag duwa pa nakapakiting na ginapaluto, ya? Di walo pa lang ka to, eh, guba ng kidney. Grabe na. No? Tungod nga, grabing chemicals, eh. Di amuning Dr. Pinoy's Quilling Capsule, ginauso eh, dirili. Ginapangita yung tanang higko to, especially sa kidney. Kaya ang kidney na to, mga ka-K5, nagasala niya sa dugo. Tamo, adlaw-adlaw, nagasala siya dugo. Di ang tanay ng mga higko ang nagaupod sa dugo, da na nagakanto sa kidney. Kaya siya ning salaan. Di karon, imaginon mo siya pila nakatuig since birth, no? Pagwa mo sa kalimutan, may kidney na tayo mo, pila na siya mong edad mo, ti sigurado, may mga lalod na yung kidney, ta? Ibang gani kakatubuan stone, eh. Kidney stone, di ba? Ti, ang Dr. Pinoy, ginalimpyuhan niya. Ginalimpyuhan niyang kidney na ton. Nga para malikaw kita sa problema sa kidney, kaya kung guba kidney mo, dialysis kagin. Dialysis kagin. Ang dialysis, mga kilala ko dili niya, lo, grabe yung dialysis. Tag-apat ka oras ko yung gagahigda, alam mo? Nga sige, landa yung silong dugo sa makina, dialysis machine, may duha na kadagom dili niya. Nang hindi ko magwantahan, lo, ang pagtuslok sa dagom, gid. Nakabalo ka, nako siyang lawas ko, talawit ko sa dagom. Ting dagom kun lagko pa na ganaan. Now karon mga ka-K5, no? Ti may ara na da tubo nga ang dugo sa lawas mo maagi na sa makina. Ang makina limpyuhan yung dugo mo kag masaylo naman to sa pia ka tubo balik sa lawas mo. So mo na siya kung guba kidney mong dialysis machine na mo na nagasirbi nga nagasala sa ang dugo ta nga maglimpyo. Kaya kinanglan mo dialysis, kaya kung hindi ka mag-dialysis, ang higos dugo mo, kanto sa lawas mo nga iban abe, parte sa lawas mo, mapoison ka. Di ko mapoison ka, mapatay ang tao. Titungod siyang kidney, kung mayong pangsyon niya, nagasala sa dugo, limpyo na na mag-circular liwat ang dugo, ta? Tiki ko maguba, may dialysis machine. Amo na. Ang rasyon malang higko na lang aton kidney, bla. Ti ang Dr. Pinoy, wala gid problema kay wala overdose, no? Misan pulo pagkabilog inumon mo kay food supplements, eh. Natural siya mula, wala overdose. Wala man siyang side effects. Ang kidney ginalipyuhan niya gin. Ang imo nga taas nga blood sugar, ginapanubo yung manjirili. Kag layo ka sa heart attack, stroke, kag high blood pressure, kung adlaw-adlaw nagainom ka sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga K5, available sa halos tanan nga mga butika na sa inyong lugar sa San Enrique, Valladolid, sa Dragman, sa Binalbagan, Mabinay, Cabancalan, Victoria, Murcia. Tanan nga mga banwa niya, ha? Ibi Magalona, kasyudaran sa Desya Negros, kagsabilong nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Okay, sa may mga problema kag gusto gani palabot kay J. Lolo, tawag na kamo sa atong hotline na 0928-611-2263 o kung sa atong Globe number 0927-7-4489-40. And good evening sa atong mga texters. Hello and good evening sa kay Miguel, kay Cynthia and Rose May sa Talisay. Mayong gabi.
5: Mga kakifab siya nagligad kundi dito hasta subong doara gihapon sa aton pinsal. Ang natabo nga pagpaniro dito sa Tacloban, di ba? Now, ariho, nano na din tabo sa mga kabataan man. Dito sa Leyte, Japoning Leyte, Tacloban, Tacloban sa Leyte, na mo, di naman niya sa bahin sa Leyte, Japon, sa may Tolosa. Maiging kumpirma na, o kung may ara nagapamahog naman nga maniro. Ariho, ging kumpirma na siyang Police Regional Office, Eastern Visayas, ang ilan na nga ila na balabagan ang isya kagin report nga nagpamahog nga ginhimo online batok sa Tolosa National High School sa Banwasang Tolosa sa Leyte. Suno sa payag sang Pro 8 mga pulis ni mga kakifab, no? Sang ila na baton ang pagpamahog. Gilayon nila nga gina-validate ang impormasyon sa ila Provincial Intelligence Unit. Kag ila nga nakilala ang responsable sa among pagpamahog nga isa lang gali ka junior high school nga estudyante sa among eskwilahan. Junior high school student. Ang minor ni edad nga ginaligar naghimo siyang mga peke nga dummy accounts sa Facebook agon nga magbalaptas sa mga pagpamahog. Gilayon nga nagkoordinar ang mga kapulisan sa estudyante kag sa iya pamilya agon nga masigurado nga makabaton ini sa nagakaigo nga intervensyon. Intervensyon. Hindi iya pagpresyohon, kundi istoryahon. Hungod na Manila nga wala ginahingadlan ang estudyante, kati minor di edad mo, no? Di ariho, amo naman eh, no? Gapamahog siya yan. Mag-ulan to gani, iyang ano ni? Mag-ulan to gani, iyang nagpaniro to sa Leyte man. Huwag pa ito gani yung maumpawan itong mga tao to may ari naman ng nano ni mga yawa ni. Ahay. Nagkalaano na ni mga bata ni man. hindi ni Guro kabalo mga muyo, Jirile. Dudloan nyo gin mga bata nyo mga muyo. Kaya mo ini ang ato niya yung taming sa ato niya mga temptasyon sa palibot. Kaya kung gamay pa Jirile, tudloan mo nga makipagrelasyon sa Ginoo. Mas hapos lang nga mag-identify siyang tama at mali, bla. Ni kalabanan ni mga kabataan ni no, way kahadlok, way respeto. Kagulat ni Guru siyang mabakod nga relasyon sa Ginoo. Ang ilang nga muluhaton is mga panghalit sa sigipariho nila. Mabasula naman ni si Kiko Pangilinan. Kay tungod siya ning itawag nato ning Pangilinan Lobla ni. Daw dire siya Pangilinan Lo nga daw si Erwin Tulfo kag si Rafi Tulfo. Gaginabatikos nila si Pangilinan ni Bla. Kaya hindi mo maprisyong bata below 15 years old nga nag-committer siya mga krimen. May komento pa to gani si Erwin, di pa to si senador. Niya tampaulong si Pangilinan. Kay kontra man to ni Digong, ni former President Duterte, ning layeni ni Pangilinan, daw dito wala Jirile, nga daw napiaran siyang tao, ining Tulfo Brothers, doon nag-auyon sa kay Duterte, bla? Nga hindi kumpormi si Duterte siyang Pangilinan, no? No, kay Chindi siya man siya sang lahi, kay Bugado siya mo. Tiining si Tulfo ni Sherwin Tulfo, may chimpotong sa iya programa, ginakondinarya ni nga lahi ni Pangilinan, sila ni Rafi. Tiyo dito mga tao, bla, na nanamiaan sa kay Tulfo, kay tinda mo yan nagahanga bala kay Duterte daw nagauyon ang mga Tulfo. Di daw dito nga daw nagdiparahan sa mga tao nga nami guro ni siya.

Di nagsinador git si, ano eh? Si Rafi kag si Erwin? Pero siyang ara na si Sinado, no? Why na? Why na tong kabangis nila to? Ari, ari, ari. Ginapangita ko nga ang komentaryo ni Erwin Bla. Ni Erwin Tulfo. Makadlaw ka kong itampaon niya kung siya pangilinan. Posibong, ah, grabe sila kami guhay nga doon.

So rin ko na makita ang inang portion ni Erwin Tulfo Blanc. Muti sige lang na, may chimpogi na.

0: alas 11:31 na mga kakifay, mabasa tanay problema, okay? Hari na problema, Jirile? Hari na, okay, sige. Ah, tanawon tanay ni problema ini, masikol. Aare. Good evening da sinyo, J-Lolo, kag Jirile. Ako galilo si Mark, no? Mamangkor lang ko tani kung paano mo mabalaan kung gusto kagid sang isa ka babayi? Grabe nga pamangkot, no? Paano mo mabalaan kung gusto kagid sang isa ka babayi? Siguro si Mark ning Little Cinder tayo may gusto ni siyang babae. Kagdo, galibog ulo ya guro kung basik kung paano yan ding mapaluyag ning babae. May luyag man ni siyahan sa akon. Kaya kung may luyag si mo babae, hindi ka nang budlayan magpangaluyag mo. Do kahapos lang bla. Pero kung way luyag yan, siyempre pandaron mo ginayang imo yung abilidad ha. Kung paano mo siya makonbinyo, be? Nga maluyagan kanya? Nga manubyo kanya? Paano mo mastabilisar ang imoyang kaugalingon nga dapat niya kasaligan? Dapat niya itugyan ang iyang pagpalangga si mo? Siyempre ko niya tag pagpalangga si mo, dala na ang lawas siya kang kalagi. Di paano ko na mabalaan, no? Kung may luyag ang babae. Kay may naluyagan ko po, pero hindi ko mabatsagan. Nga palanggaya ko, kay daw ako man lang pirmi nagahimo pamaagi para magitanay kami. Natural, sino man labi mahimo pamaagi? Alang-alang mabahe, daw naga siya gin mga agad si mo. Simple ikaw gin na yung mga agad eh. Kaya ikaw yung lalaki mo. Kay puro ano ni? Okay. Naluyagan ko pero hindi ko mabatsagan nga palanggay ako kay daw ako na ako man lang pirmi nagahimo pamaagi para magkitanay kami. Pero siya kung hindi ko maghagad daw wala man lang siya iya. Natural eh! Ari ba kaya? Daw, Jerry, daw himlad daw kundi siya lita sinda. Nakundi ko siya paghagadon daw wala man lang siya. Natural eh! Alang-alang yung gorote siyempre kung maghagad ka. Importante aran siya. Importante nag-upo siya si mo. Natol ko di ka manghagad ka Jirili, di ba? Manghagad ka makita na ikamod. Alang-alang makita na ikamod, tulukay lang kamod ay siya kauras, dua kauras. Simpli-simpli ka doon magiging na siya restaurant, aday, no? Makaon gina, ya pa, papakapamahawon mo ginang babae. Di mo na kinalan, balaan mo mga favorite, di ba? No? Mga likes and dislikes, eh, no? Niya, hindi siya gali ko yun siyang tuna sandwich. Gali na yung kina-allergy siya. Gadamol, bibigya. Di karoon kung wala ka nakabalo, gali yung allergy sa tuna sandwich. Niya, mamahaw ta? Niya, anong imo, miga? Niya, ikaw na bahala. O diran mo na siya karoon siyang tuna sandwich na karoon? Na, tingala mo ya pagwa nyo ya tagadugidugayang ya bibig daw siya kilo na nagplang damol na. Tungkol gali kay allergies to na sandwich, importante dyan, maluon siyang lalaki, ma-research yun ang lalaki mo. Ang mga likes and dislikes ang isang babae, bla, hindi lang niya sa batasan, kundi siya pagkaon, kasi siyempre ka nakita na inyo, budgetan mo ginaya. Pakaunon mo ginaya kay Plakadlaw, pakaunon mo man siya eh. Pakaunon mo ginaya. Ati siyempre, anong paborito? Spaghetti, galida, no? Inang puti nga spaghetti nang panuwa ganina. May ara iya nga pula, kag may puti iya nga ang spaghetti. Di ano nang lapsi nga spaghetti, galida?
1: Carbonara.
0: Carbonara? Carbonara, jirile?
1: Yes lang.
0: Carbonara. Carbonara, puti nga spaghetti mo. Eh, siyempre ko na ginapamahawan mo na siya. Mamati gina siya, kaya siyempre gausap siya mo. Kaya hindi siya kambal anay, samtang gausap siya, sige ka lang na ibang ka eh. Kaya ginapanilagan ka na niya. Natol gadali, kaya kambal ang may luyag sa kaya para makascore kagin guro na yun. Kaya manangbahi ko may luyag, mambal, tayo no, luyag kagin siya ko. No, luyag ko siya mo, natikis me. Pag-kiss mo na niya siya lang, yun ano man ang kiss man, siya guyam lang na, yun lang iya siyang, iyagin ba siyang mag-girlfriend lang ang kiss blan niya, si Dinhaw. Siyempre siya lips eh. Niya siya lips kit? Oo, ganay blangga mo ko. Lips blan, lips lang. Pagkaulihin niya, tira na, sige na, lips na dirile. Nya ti kon palangga mag-i-prove siya kon palangga mag-i-kobe. Nya di nakakiss naman ko siya lips. Hindi yung muna blow. Ano ba? May mga hamon na jiling style mo. Nga ting ang mga lalaki, wala nila nga luyag ang babae. Nya ti kon luyag ang isa kon. Pamatudan mo eh. Sana ko mamadudan niya, di, ano eh. Muna eh. Numan! Manuta, matulog tandoa. Di, matulog tandoa? Di, ano eh. Di, tulog ka lang sa balay niyo. Matulog mo sa balay mo. Hindi ah, kaya kung mag-luyagay tayo, upo kita na itulog. Ati niya basta tulog lang ha. Uy, natulang mano kita mi. Ting mamahe yung sugot man, titulog lang mo. Pag-abot din nila sa lugar, sa kwarto ga wala bintada, mga mamugnaw. Huwag mag-una kasulod ha. Makibot ang mo, yan ano na di? Nga di ta matulog eh, kaya you know what? Nga di ka kwarto mo na din, ano na di man, o ka, ano na di ka lugar man. Nga kung makapoy ko, di ko ka pahuway ah. Nga mayo na di kayo way tupad balay, sarado. Huwag di makakita sa ton di. Kag tapos cold man, tapos may telepono, anong gusto mo kaunon, matawag lang ta karon. Tugin na tuyo na kumbla, matulog ta. Mambalang bahay na yun nga. Tulog, tulog ta? Uy, may katre eh, ni tulog. Tulog lang ha? Uwa, tulog lang ha? Rana. Pag-abot, jeling niya rana, doon di ko matulogan. Ngipiyong lang lang, mata mo lang, masumbay. Mambal din ang lagi. Tutod, love mo gid ko. Oo, love na kagani. Natikon love mo ko, kiss me. Bojili, pag kiss mo na, oh, umaway na naging buyan. Kung di nagkakalabot ang iyang kamot nga doon sa damang nga ginaputos yung babae. Di mapalaga pa. Sorry niya, ano na nang imo man, doon niya niya kisya o. Di kailan mo man ko yan, ang lamas talaga rin siya kisya. Paano mo na ma-prove siya ako niyang lamang ikaw? Dapat yata mong tanan eh. Tinonto! Hindi mo gigiguro lab ko. Niya lab, naging kagani. Buti ka niyo pag umaho ng mga ano. Grabe nga black melon. Ama siya mabay niya. First time ko wala. Basta di mong biyaan. Oo, promise siya. Love tagi ka mo. That's why nga gusto ko matundaan siya mo. Tinugan ko na yung bagay moon ko. Tinga kinanlag ni, ano, ama mo giniya. Oo, eh, para matakos naging kung langga mo gid ko. Kaya kuya, ready ko kuya magpatakos man siya mo nga palangga na ka. Ikaw na lang yung may kulang niya kay prove ko gin siya mo love na kaya. Imo na lang niya ginahulat ko nga i-prove mo ko. Basta yatay mo ang gusto ko. Ti, believe na ko eh. Convince na ko nga lamagin ko ha. Ting iban din, madalagin. Madalagin niya. Basta, ma-prove ko ni, mag-iata ko si mo, prove ko na daw yun, believe ko na. Ma-believe ko daw, too daw. Nga, basta inayon mo lang. Nainay lang. Di ba si sakit? Hindi oh. Namin daw kagat lang na si Subay. Injection mo na, alim lang. Dinamit na. Nyo, ano ni daw?

Doko man lang pirmi gahimo pamaagi para magkita nay kami. Pero siya daw, pero siya kung hindi mo, kung hindi ko maghaga daw wala man sa iya, J. Lolo. Okay kami kung magobdanay, pero kung sa communication, namon, daw kabalo, daw ano ni, daw kabalo mag, ha? Daw kabalo mag-text lang siya kung san oya gusto, kag hindi ko mabatsagan nga nag-care siya sa akon, take daw! Nya wala kay igor ka care siya kon. Nga kiri. Tingi probe. I probe nga kay kiri kay nya paano ko i probe pucha kon. Nya uba. Ti uba kiri na yon. Di don to ito. Ha? Akag hindi ko mabatsagan nga nag-care siya sa akon. Two days na kami nga wala ga text or call. Anong mayo kong himuon, J. Lolo? Mas corgi di siya, mas corgi di li. Well, number one, sa emulator sender, pasangkaragin pinsar mo, no? Kaya ang tuyo mo yung sinimabay, kung sumuhon mo ganyan mo. Ma panagupnupan ko ganyan daw may ara kung ganyan nga plano nga konsumohon mo ganyan siya. So ang ning mabahin eh, nagapawala lang ni kag tapos, nagahulat na malang naguro. Galing nga kalang-alang ka, kay tungod nga kulbaan ka. Kay kita mo kung nagandar mo siya upod siya. Amot silingon, willing man siya eh. No, di ba? Kay kon hindi willing ang siya katao, mangita niya pa maagi. Nga magbalibad, bla? Nga mag-desire siya. Kay ti kong gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tingin nag-aupo siya siya mo every time nga hagadal mo siya. Amot silingon, gusto siya. May namian mo siya. Galing ka ti si Brindo, nagkakatahap ka. Ngayon ba siya mag-pushmob ko ni karoon kang medyo iwakli ako karoon? Mahuyan ko. Nakinanglan pa malang kung ginsing luyak man sa sakon. Pinamalang para yung kumpirmado. Ngayon nga, bisa anong ako ni nga blubaliswa karoon. Hindi siya magpalag-blag. Di karoon, ini ang aton nga little sinder na medyo na kulang pa niya sa experience. Dili na mamo kami. Nga hindi pa siya kabasa sa mga giho sa babae, bla. Nga hindi pa siya kabalo magpagparamdam, kabalo, hindi pa siya kabalo mag, tawag naton nga mga ninja move, ninja moves, bla. Basta gani mga muna yung gani nga huwag nagreklamo kakagadon mo, okay na yan na yun, ha? Huwag mo siya ganisire nga hindi siya makipakita. Simo, kung mangagad kasi ara man siya, karoon pala kadlaw, masigulat-ulat na malang na siya guro, Simo, na? Kasi pala kadlaw, karoon matakala, Simo, na? Huwag mo ni action man. Matakaan ang simo na wala kang grapon. Wala mo ginapamahawan sa sakto na karoon. Yung magutuman ka na, huwag paksyon. Nga nga. Amerikan ka na isang uyam mga muna. Te, seriously, sa imo na gurulit sender, before you go deeper, abis imo nga plano, pinsaroon mag-gate, kinaglan ka malukagin dyan mag-respeto. Hindi mo lang ipaminsaro kung anong makuha mo, kundi kung anong mahatag mo nga maayo sa kabuhi sina nga babae. Kay man ina siya, may ginikana na mo. Huwag mo pala siya makilala, kagway pa na siya nagwas kalibutan, ara pala siya sa sulot sa ilo, sa tiyan sa nanay. Palangga na na siyang iya nanay kag tatay. Kag ang ilagi na pikural sina is ang puturo nga maayo sa ilang bata. Karon umabot yung kaskabuhi ya. Kaitog yan naman ang iyayang kabuhi upod sa imo. Din ka, din pakanto na. Ah?
maayo ba lang imo yang idulot siya? Basi konhalitan mo lang siya? Basi pakahuyan mo lang siya? Basi kung makuha mo ng gusto mo, pabayaan mo na siya? Kag magguba yang iya yang puturo? So kinanglan, fisherman mo gina ko nung matag mo nga maayos sa parihas mo, hindi kay kung anong makuha mo lang. Kay kung ang imo mo lang toyo, ikaon mo lang yung pagkababae yan. Di, ano na son? May na-prove ka something nga, no? Maayo nga ginbuhat mo siya. What if ikaroon mo mo siyong nabigaroon, di ready ka na mag-ili-ili siyang bata da? Mga bulong niya da, mga kinanglano niya da, masagod mo na na siya. Hindi man guru mag... Hindi man. Basi malipat ka ka ba kaya nga maluoy ka kabutan niya, hindi, bala na. Tingin lang lang, be responsible. Pinsaraan ay mayo ah. Ako anong mahatag mo, hindi iya kung anong makuha mo sa parihas mo, ha? Muna nga kinanglan nga kung mag-relasyon ikaw. Dapat ikaw unang lalaki, may handom ka sa palabuton mo, responsable ka. Ang ginapagita mo nga babae is kung love gin man ang tuyo mo, hindi kay for last lang gidya. Inang babae nga may karakter nga kamalo mag... maghanduman upod si mo. May ara ka mo siyang common denominator sa palabuton nga gusto nyo maging happy nga malambot ang iyong mga handom. So na siya ikaw nga lalaki, maupod ang babae tungod siyang gina-offer mo nga future siya mo. Ah, gina-offer mo nga future siya. So kinanglan ikaw mismo may ara kang direksyon sa kabuhi mo sa palabuton. Kag pangitaon mo babae

0: kukuni sa padayon naton nga paghibalo. Kag sa padayon naton nga pag-obserba sa kada sitwasyon kung paano siya mag-react, kung paano siya mag-intindi. Anong mga batasan niya ginapakita every time there is a crisis o kung sitwasyon nga nagakatabo sa inyong pag-ubdanay? Dala mo na siya makilala, gid, okay? Hindi lang kay ano, ikaw lang puro ka lang niya kuha-kuha. Hindi kinanglan na tunaan mo man kung anong maayong dulot mo sa iya kabuhi, ha? So, good luck, ha? Good luck si imo, iho. Okay. Mga ka-K5, alas 11:50 na, hingagaw tanay commercial break, ha? Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Pagali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipaghiwalay.
17: Paano kung iba lang

0: lusutan lo.
1: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Shabad! Mga kag-K5, kabos ng oras na ton. But before we go, reminder lang kita. Gina Seafood Restaurant this weekend. Dito naman niya po, na dito naman niya ga, dala bisita. Dala si nanay, si tatay, dala mga kamataan. Every day bukas ang Gina's, Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning. Hasta na na siya alas 10 ang gabi. Nami kami function room sila kung gusto nyong i-celebrate ng anniversary o kung birthday o kung meeting kamuda, private kamuda sa function room da, pwede nyo lang makupar. Habala lang si Ma'am Gina, ha? Katuin nyo ni ganita o ganyo siya. No, ang pwede ka mo ka-order da, siyempre siyang ilang ang mga bestseller da, sinigang kang tinulang isda, pala-pala style nga pagluto, priskang tanan. Kasag pasayan, lukos, no'y problema. Gabaha na. Preska gyapo na. Sisling manumbok, bate galish rib, mga bestseller nila. Kagdamo pa. Bisitahin ilang Facebook page para pag-aid sa dugang na itong impormasyon kag detalye. Once again, basta gani seafood ang pagkambalan. Gina's Seafood Restaurant ang kantuan.
3: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subo nga gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sa gabi. Kay Bas Friday, the next day, Saturday, day off naman namon. So magkabalik naman kami sa Sunday evening. Salamat gid sa liwan ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
2: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: ginapunggan ni Dietry Bayo. Paano? Si Dietry Bayo, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni Dietry Bayo to its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni Dietry Bayo. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang Dietry Bayo, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na iya, Sir Boy.
0: Hubagin.
1: Kaso lang, kay pala inom ka Dietry Bayo, ang Dietry Bayo kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct, sir.
1: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, traitor, gid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang Dietry Bayo protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka Dietry Bayo kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take Dietry Bayo.
3: Dietry Bayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Dietry Bayo ka na. Ang Dietry Bayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietry Bio. Adlaw-adlaw. Dietry Bayo. Dietry Bayo with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang Dietry Bayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: Dietry Bayo. Ang Dietry Bayo. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3, mga butika. May DC, ang alkaline, ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang may DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisitahalan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Red Box, Kabangkalan Public Market. Clinica
2: Ciudad Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
2: And Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
1: Ang D3 Bio,

0: Ibot pa hangog kapag inumos di trabaho matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend kay nga man ato na baluan nga di trabaho is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this di trabaho kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom di tribayo, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
1: So, sa wala, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
1: Oh, so, ginamoisturize gila sang di tribayo. No?
0: Subong yang, iba niya nabuhawa na kwan.
1: Oh, teng di trabayo ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
1: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa no.
1: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga rasa di trabayo sir JP ang aton nga scalp kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid sir JP nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara kamo sang kaspa duwa ka o kon tatlo ka soft gel sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa sir JP.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man di tribayo kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag-detribayo ka sa imo facer boy.
3: Campion. Oh. Klaw, ay gilit sa muna tawagon ka, kas nung abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako, hindi tawagon ka, kas! Kumusta nga ng kas? Anyway.
2: Ito, BI ka kas.
3: Ang ditribayo, nga pa namin man sa absorption sang imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
3: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
3: Ditribayo. Oh, eh? Campion.
0: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
2: namiskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagkimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso!
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Las 4:35.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
17: Isibonanyo sa mga rosan, alas 4:37 na!
18: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
17: Biyernes na kita mga ka-K5, karon nga adlaw. Pizza 20 size. Sinimbulan sang Hunyo tuig 2026. Dasig lang ba? Ilang tulog na lang. Sabado, Domingo. Makita tana. Ang paghampak sang ano ganin lang ginahampak yun sa badminton ganin.
19: Rackets!
17: Hindi rackets. Hindi racket nga. Gapang racket-racket ka. Sa badminton. Ni Papang Robert Pacardo. Perting practice siya. Perting tawa. Yan nga kung na... makapuntos siya.
19: Dambal pa ko na
17: nakikipay-babe. Ang... Kaunarian?
19: Dambal pa ko na nakikipay-babe sa kontrantis ko mag-serve la.
17: Ah.
19: Oh, kundi dako nang abante.
17: Ah.
19: Tapos ma-serve ako. Ga-prepare man nga mabantay ang isa. Ginhaway man ka bantay kundi no to pa ang shuttlecock. Ga-pamangkot ko anay. Kabalo ko na nung pamangkot ko sa kontra.
17: Ano pamangkot mo?
19: Hampangunta pa ni. Tikalon ko na bantay.
17: Ano?
19: Do tikalon ko na bantay. Pero kung mabansihan gani,
17: lumumoy ma.
19: Logo pinanginit. Logo pinanginit. Dudamo na lang yan nakita di printer bla. Pati mga outside kuno ba isay pa may tiksanay pa. Oh. Amo na.
17: Nga mo na no.
19: Oh, kun daw gani bansi gani perti kadlaw. Tapos di puro pamangkot basta kontrati ang pangunta pa ni. Pero kung mabansihan gani, gamay lang ang diferensya. Na-outside! Kung hari niyang linyaw, otan na mabla niyo, taklon ta pa, oh.
17: Bisan outside pa?
19: Kung kisa, bisan inside pa, dimuhan pa ito. Ang hodri lang ito pa, oh. Hari di hodri lang ito pa, oh. Na.
17: Oh. Bisan outside na ginam, sila pa inside. Pinakaulihing alakad sa panahon, mga kakifay. Yung kainit sang taling sa
19: ikaw na tulad eh may pandar account.
17: Oh, kita mo. Nabitik na siya. Eh, ipakita tan sa CCTV tan.
19: Ito na kainit ng panahon. Hindi, yung aircon mo, yung pandar. Lugid lang.
17: Diyari na gina. Sabi, edit mo, edit mo. Ipakita mo na nga ito nga good vibes.
19: Kasalawit tayo sa aircon. Check lang ni karon nga daan, kipay bitan nga kondisyon yapon ng iyang airphone na. Basta charge mo blas ako na.
17: Oh. Ay, i-search nyo na nga ito sa nang page. K5 News FM Bacolod 101.5. Kag i-like and share.

0: here. Mga kaki-five sa aton, ha? Ayos na.
1: Ang panahon ta, wala pa?
0: O sa ulat sa panahon na pinakauli sa lagad sa panahon, mga kaki-five, may duha ka bagyong agin na monitor karon. Severe Tropical Storm Francisco Mikala nga naghalina sa Philippine Area of Responsibility kag Tropical Storm Gardo nga bago lang na nabago naman nga nagsulod, mga kaki-five, sa par pero hindi mag-apekto sa Pilipinas. Ang southwest monsoon o kung habagat, mga kaki-five, amogyapon ang nagadalas ang ulan sa Luzon kag Visayas. Ang bagyo nga ginamonitor, mga kaki-five, subong sini naghalina sa Philippine, kung nagwana sa Philippine Area of Responsibility ining si Francisco. Ara subong sa Japan. Wala naglandfall sa Philippine pero nagdala sang mabaskog nga ulan sa Northern Luzon. Si Gardo naman may codename nga Higos, nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kahapon. May kabaskogon nga hangin nga yara sa 95 km per hora. Ang sustained winds ara sa 115 km per hora ang gust niya. Pero layo sa duta kag wala sang epekto sa Pilipinas. Kabay pang hindi ni mag-epekto diri, ha? Ang southwest monsoon kung habagat nagadala sang ulan sa Luzon kag Visayas. Padayon nga kondisyon sa Pacific nga ginabantayan sang pag-asa, mga kagifay. Karon nga adlaw Biyernes, maiya mga pag-ulan man o rain shower sa adlaw, klaro langit kaga sa gabi. Masyo tinlo ang kalangitan, why problema? Why sang makita nga medyo damol ang kagagalong? Ang temperatura ta karon, mga kakifay, ara sa 33 degrees Celsius ang low niya, 26 degrees Celsius, mga kakifay. May chance pa ba nga magulan? Ang chances nga pag mga magulan, mga kakifay, para sa 50%. Panahon masaming adlaw, mostly sunny. Masilak ang adlaw na temperatura. Buwas nga adlaw, 33 degrees Celsius. Tutob ang yasining kwan, ang low niya, ara sa 26 degrees Celsius, mga kakipag. Ayaw sa tibuwas, 33% ang chance nga mag-ulan, mga kakipag. Sige! Unanong linog.
1: Kakipag babes, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung FIVOLX, mga kakipaib, yari ang mga nabatyagan nga linog sa kahapon, tob-tob sining kaagahon, kakipaib babes, no? Ang linog nabatyagan kagabi dito sa Davao, no? Uh-huh. 4.1 nga magnitude, kakipaib babes, ang nabatyagan nga linog mga alas 7 kagabi. Samtang sinigid lamang nga kagahon, nagbalos naman ang Pangasinan. May 25 na tanan sa pagtayog sa bugos nga Pilipinas, pero galing daw halos hindi mabatyagan. Ang mabatyagan lang diri nga linog dito sa Pangasinan, 3.... mabatyagan pa ni, galing daw hindi matingala ka lang bala nga daw, ano, may linog, uh-huh, mamangkot ka lang bala. So may ara gid man. Kung ikaw, halimbawa, ara sa Sarangani, sa Davao Occidental, mabatyagan mo 3.8 nga magnitude, mm-hmm, sang linog kakipay waves kag dito sa Pangasinan sinigid lamang nga kagahon mga alas 12 pasado ang takna sang kagahon sa Pangasinan, kakipay waves, may magnitude nga 3 kadamo abi na municipality of Sarangani 3.8 3.5 Sarangani sa Gyapon, sinigid lamang kagahon kag sa Pangasinan, mm-hmm, nabatyagan man sa Kipay Babes ang linog adri kalisa sa ubos-ubos, 4.1 mga kakipay.
0: Talking of linog, sa Venezuela kadamo to sa mga nagkalamata ito sa 7.0 magnitude to sa Venezuela, mga kaki-five, na linog. Grabe, pati ang Japan, apektado. Mga kaki-five, tamo ng linog. Mga pag-tayog nga nabatsyagan dito, mga kaki-five. Grabe, diri sa ito, ninabulubantayan man. Ang lakat sa papag-asa, mga kaki-five, ang sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas. O dito kita sa Israel kaga Iran ho? Anong panibag-o subo nga mga balita? Padayon ang tensyon sa tunga sang Iran kag Israel. Ang US-Israel Alliance nagapadayon sang military operations kontra sa Iran. Samtang ang Iran naman o Iran Revolutionary Guard nag-warning batok sa paggamit sang alternatibo nga ruta sa Strait of Hormuz sa Israel, mga kaki-five. Gin-report sang IDF nga mayara sang o may mga operasyon batok sa Hamas kag Hezbollah kag hindi pa sila mag-withdraw sa South Lebanon bisan pa may pressure halin sa Amerika, mga kaki-five. Grabe ni ang Iran karon ginaselebrar ang Azora nga may pagtanaw sa mga napatay nga leader bilang martyr sang US-Israel war. Ang IRGC nag-warning man nga hindi dapat gamiton ang bag-ong ruta sa Strait of Hormuz nga wala sang ila sininga otorisasyon. Ang presyo sang langis nagbalik sa pre-war levels tungod sa pagtaas ang supply sa Middle East. Padayon nga ginahandom karon sang Iran o ginaplano karon sang Iran nga mapalapad ang trade relations matapos ang frameworks agreement sa US. Naano naman ang sa Iran o sa Israel? Ang defense minister Katz nagsiling nga hindi mag-withdraw ang IDF sa South Lebanon bisan pa may demand halin sa Amerika. Ang IDF nag-report nga napatay nila ang isa ka Hamas operative na involved sa October 7 attack kag nagplano pa sang bag-o karon nga operasyon. May nagapadayon o kung nagapadayon subong ang mga problema sa Ben Gurion Airport tungod sa presensya sang US refuels nga nagapikto sa civilian flight, mga kaki-five.
1: Samtang sa mainit nga politika, kaki-five waves, Mike Defensor, former congressman Mike Defensor, pagapasakaan man sang kaso sang National Bureau of Investigation ni Batibag, ni Batibag angot sa sining paghipot niya sang mga kagaminan, may mga ginatawag nga ining prostitution black kakipe babes nga gin aligar nag-rescue nga mga kababayanhan kay sa commercial establishment sa bar nga ginapanigyahan ni Mike Defensor. Nagtawgaray nga bubo, ha? Mainit naman siling ni Defensor. Ginahingabot ang mga nagahambal kontra sa administrasyon labi na gid sa mga controversial nga flood control project, kaki pa babes.
0: Grabe no.
1: May salig kuno si Defensor sa NBI. Magluwas lang niya nga ginagamit ni Matibag ang poder para sa paglagas sa mga naga-criticize kontra sa administrasyon.
0: Grabe, subong niya ang lagsanay gyapo na ang
1: human trafficking, kaki pa babes. Qualified human trafficking ang file ng kaso sa Pasig City Prosecutor's Office kontra kay Mike Defensor. Matandaan nga si Mike Defensor, ang managauyat sang 18 ka mga ex-Marines nga nag-expose sang mali-malita nga kwarta nga gindunong kay sa Ilocos Sur sa kay President Bongbong Marcos kag kay former Speaker Martin Romualdez.
0: Sa aton sininga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga kaki-five, school head kaga din sang Ama Computer College nagpathag sa K5 News FM Bacolod.
1: Angot ni sa hindi makagraduate ng mga kabataan kaya wala kuno kapasang requirements. Si former congressman, deputy speaker, congressman Albie Benitez nagpaandam nga hindi pwede nga hindi pagpagraduate on tungod wala ka comply sa iban yung mga requirements ang mga estudyante sa isa ka kolehiyo diri sa Bacolod. Sa piha kabahin, Shoko's order ginserbi sa rider nga nakabunggo sa mag-asawa nga bag-o lamang nagwa sa ospital sa Bacolod.
0: Pila ka mga parte sa motor gintaban sang kawatan.
1: Kawatay diri sa Bacolod, hindi na ginmabangbang, palihog lang sa aton nga mga miyembro sang PNP. Ari ang ginpatag ni Congressman Alvin Benitez, we must protect students at all cost. Sa mga man nag-graduate bala.
0: Mga moyo kita, mga moyo kita. Mga moyo kita para sa Venezuela kay kadamo sa mga utod naton nga mga OFWs nga adto dito sa abroad mga kakipay. Ini may angod sa halit sang doublet o kunduha ka mga babasko nga mga linog nga napatay o nagtayog sa pungsod sa Venezuela. Sang Miyerkules ang gabi, Hunyo 24 mga kakifay. Apang Huwebes ang aga, Hunyo 25 sa Pilipinas. Ini na batyagan mga kakifay. Suno sa United States Geological Survey. Naglontad ang unang linog nga may Kabaskogon nga magnitude 7.2 last size 4 kag matap na matapos ang 39 ka segundos kinsundan ini sang magnitude 7.5. Pandam sang USSG is posible magdangat na sa magdangat sa 10,000 ang nagkalamatay sa tanglinibo man ang pilason mga kakifay. Nahibaluan nga holiday sa nga mong adlaw. Rason kung nga amadamo ang nagatinir sa ila sinila mang tagsa sa Kapanimalay. Ang nasambit nga doublet ang nalakip sa pinakamabaskog nga mga linog nga nagtayog sa Venezuela sa sulod lamang sang masubra isa ka siglo. Sa karon nagapadayon ang

0: chairman sa ila sining experience dito sa Venezuela, mga kakibibes, sa sining pagtayog sang lugar angot sa sining mga angot sa sining 7.2 nga magnitude o linog, mga kakifive.
1: Terrible. Kakifive babes, isa na sa mga nakita naton. Repeg kakifive, itan daw pariho lang mga kakifive sa ginbumbahan sa missile ang sitwasyon sa isa ka lugar dito sa Venezuela. Ara sa picture kakifive, itan. Grabe.
0: Oh, grabe. Oh, grabe.
1: Gungungo kasi itan mga tao.
0: Aha. Abebe, gaya, kwan, gaya, gaya, audio, audio.
1: Uy. Nagbatyagid ang building.
0: Grabe. Grabe. Uy, aso. Ano ning aso? Makita ta mga kakifive. Uy, grabe.
1: Siminto na ina. Siminto na nakakipipi.
2: No se haga ya. Hermano, no. Fuera más peligroso, hermano. Por allá.
0: Uy, grabe.
2: Al puerta 4. Por allá.
0: Grab you. Sus.
1: Grabe pagit bay kagipay bay. May nakita pagit kita nga ga-rescue na sila kagipay bay. Gapangutkot na sila sang lupa kang mga sesiminto.
0: Grabe. Sus. Makon mo ni mga kagipay mo. Magnitude point to ha.
1: 7.2.
0: 7.2.
1: Oo.
0: Kaginsundan sang 7.5.
1: May aftershock.
0: Aftershocks mga kakipay. Uy, grabe. Sus.
1: Doon hindi naging subong magwanta kakipay babes ang linog. Oo, grabe yung landslide o.
0: So kamalag, makakamang tagas pa sa mga building.
1: Ang building nagbalatyagin kakipay babes. Based sa video nga makita ta nga ho nagkarawas dak gid ang iban nagkiwi.
0: Grabe pud gid yung isa ka building.
1: Oh, nagkiwi gid ang mga ho nagmakita mo gid niya daw nagkiwi gid. Ugoy grabe ang
0: oy grabe.
1: Oh, dahili like ka kay babes ang building nga makita na to dira sa Venezuela. Oh, grabe ho nagatakilid na ho. Halos daw hindi makapati ang mga tao diri. Ano ni nagakasiro mo kun nagagabi ka kay babes. Okay, makita ta daw nagabutlak ang adlaw. Grabe mga building, may mga damage di dyan, halos kalabanan kay Kipe Babes.
0: Naglilay na gano'y mga building.
1: Mga building,
0: Ka mga tag-as pa nga mga building, pila na ka-floor na yung building niyo.
1: So may... okay lang na yung Kipe Babes, mga 4 point something magnitude, 5, 6 daw ka, ano gano'y alarming na. Pero kung mag-7 ka Kipe Babes, may capability na nga maglinog. Kumusta naman ihan sa aton diri? Makapreparar kita ihan sina, no?
0: Tiyan mo na mga kakifive ha? Boy, grabe. Sus. Ay, grabe nga linog. Sige, mga kakifive ha? Nakalamatay nga baboy ko sa Negros Occidental, Ginbulobanta, nagabalor sang 14.4 milyones.
1: Sa aton nga mga kauturan, alarming ni Kagipe, babe. Pero tungod nga nakaagi na kita sa African Swine Fever, may mga precautionary mission na dapat mangin master na kita sini sa may mga nag-alarming na, no? Alarming ng patyanay sang baboy sa balatian. So dapat mangin kampyo ng mga kakipive naton sa pag-proteher kung paano nga hindi sila yama dala sa sining sakit sa mga baboy.
0: Actually, ang tagsa ka mga local government unit, mga kakipay, particularmente dira sa sur, sa San Enrique, dira na yon pati sa Pontevedra, Hinigaran, mga kakipay, kabalo na ni sila kung anong dapat himuon nila ni. Kaya hindi man ni ilaglahog ni Ngakwan nga hindi nalaglahog nga balatian sa mga baboy ni mga kakifive. Tapos sobra po niya sa kwan niyo daw mo ni sa COVID-19 ang ining ESF ni mga kakifive. Kaya kung na ikaw mismo kung nara ka niya sa isa ka lugar, makasulod ka sa isa ka tangkal, di ka na pwede ka kwandra ka na lang niya imo, di ka na pwede ka

0: sa iloto sa iba kundi yung katawin makadto. May posibilidad nga ba siko na ikaw yung magdalasang virus? Mga kakifay. Ay, terrible, no?
1: Ah.
0: Di paano na lang niyaton nga ang ekonomiya naton, ang industriya sang baboy, mga kaibay sa mga karni. Ha? Dira sa may, kuano? Sa may Vista Alegre, sang ligad to, nalabyan na mundamo-damo ang kabayo, karbaw, baka, nga ginasaguto nila mga kagiba. Amo na yung liyaon, gina-export o gina-deliver sa ibang nga lugar sa Manila, mga kagiba. Ariglado, sige. Alas 5 in punto na, mga kakifay. Biningabahin dolo sa kaluan sa Power Trio. Ang Power Trio, mga kakifay, kinanglano na ton sa aton lawas, ha? Kay Aradera ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang DTX 500, mga kakifay, isa inik food supplement nga nagahatag sang benepisyo sa aton siningal lawas. Especially kung mataas ang imo sining BP, mga kakifay, toxins nga nga nagatinir sa aton sa lawas, mga kakifay, ginabuligan sa DTX 500. Hindi yung pagpabayi, mga kakifay, di pero situit lang, ha, ang DTX 500 nga inyo sining kinabakalala ara sa blister, naka-blisterize ini, naka-stab-stabs ini, mga kakifay, wala, ha, naka-karton ni, wala sa battle, ha. Pilion nyo gid, mga kakipay, mga rasa karton, rasa box, ha? Wala sa battle. Kaya iba may ara nga pike subong nga nagalagaw nga rasa battle ang ila sininga kwan DTX 500 mang nila sininga gina gindala pangalan, pati logo ka klinika de alternatibo medisina dalala pa nila, gindala pa nila mo perte, no?
2: So dapat connect ka mo sa mga pharmacy, diragid ka mo kadto sa mga legit na amon ng mga K5 Solid Supporters, mag-inquire ka mo diri sa amon. Kat every time na pagbakal nyo, pwede gid ka mo ka-message sa amon, kung bala, legit ina o kung hindi, para magiyahan ka mo.
0: Mm-hmm.
2: Kagay, hindi kami gusto nga maglaptang istorya, nga mga negatibo ang ining mga produkto,
0: mm-hmm,
2: para lang halitan ang ining mga produkto ni Dr. Miloy.
0: Uh-huh. Kaya muna mga kakifag, amon gina-explicar ginamon sa inyo, para at least mabalaan nyo man mga kakifag, gina-emphasize ginamon, dire sa amon nga programa ang ini nga sahi sang pagpamintaha, mga kakifay. Sige, ti amo na Power Trio ara sa aton ang DTX 500, mga kakifay. Ang D3 Bio naman, hindi ka mo magka problema sini kay ang D3 Bio, dako lang nga nabulig sa aton sini nga lawas, mga kakifay. Isa ini ka vitamin D3 nga nagabulig sa absorption sa calcium kag phosphorus, ginapabakod ang tulaan kag mga nagaprevent sa osteoporosis kag rickets, mga kakibay. Ginahatag sa mabaskog sa muscles, nagareduce sa rest sa orisgo sa pagka tigulang. Ano matigulang kablayan? Vitamin D3 nagababaskog sa T-cells kag macrophages nga nagadipin sa kontra sa pathogens. Amo na, mga kakifay, ang D3 Bio, ang Mighty C Alkaline Vitamin C naman, mga kakifay, ara dere sa Maze Wellness Product Center. Nagapabakod sa atong sininga immune system. Amo na ang soldado naton, mga kakifay, ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: Clinical D3 Bio, mga K5, gapapag-ongid sa atong immune system. Ang tulog nyo, kung daw hindi ka mo katulog, antes ka mo maghigda kung gabi, mag-inom sang D3 Bio, i-twice a day nyo para madasig ang epekto sa Clinical D3 Bio. Kung nagabukal na ang inyo urine, kag daw ginaamag na sang subay, kag daw nag-blurred ng inyo pananawan, mag-DTX sa 500, mga K5, kay basi taas na ang sugar mo. Ari, isa kalalaki, K5 Itan, nagpaka-konsulta sa doktor, way man aga di Tribayo, way man aga di TX700, way man gamay ti si Kakipe Babes, pero gusto niya yang magkuan, nga maglawig ang iya kabuhi. Ano ang rason nga nga daw way sa gintagaan sang pagtamod sang doktor, bangod sa mga pamangkot sang doktor sa iya. Yari Kakipe Bitan, dinadulong sa inyo sang DTX sa Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, nagpakadto sa doktor, kay tungod nga gusto niya nga maglawig ang iya kabuhi, na pangayon sang advice, Noy, ang simple lang na Noy, mag-klinika di Tribayo ka, detect 500, jag may tisi, yari bala ka K5.
1: Good morning po, Doc.
3: Iho, anong problema?
1: Gusto ko po sana doon kumaba yung buhay ko.
3: Nag-exercise ka ba?
1: Hindi po.
3: Naninigarilyo ka ba?
1: Hindi po, Doc.
3: Umiinom ka ba ng alak?
1: Ay, hindi po.
3: Nag-happy-happy ka ba sa gabi?
1: Hindi rin po.
3: May hanap buhay ka ba?
1: Wala din po. Tambay lang ako sa bahay.
3: Wala ka naman palang kwenta. Bakit gusto mo pang humaba ang buhay mo?
2: Way man ipambakal sa D3Bio, way man ipambakal sa D3500.
0: Anong rason na maglawig ka pa?
2: Ti wala man sa galisang sakit, way man sa bisyo, way man sa inom. Pero ti, standby man lang galing sa balay niya.
0: Way ka gainom.
2: Oo, way man.
0: Way man ka panigarilyo.
2: Wala man.
0: Way man sa, way trabaho.
2: Wala ko trabaho. Standby lang ko sa balay.
0: Tambay lang sa balay. Ti ano pang rason na may maglawig ka?
2: Kay sa lagudon ka man lang di. mamugnota sa ato niyo pagbalik ka, ha?
0: Mamugnota, dugay-dugay mga kagibay. Tanbay, balik kayo kita matapos ni.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labis gid pagpabas kog sa lawas.
4: May TC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: mag-agid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule. Kay ginayo niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
13: Muter na Max. Ako si Bimbilido, nagsaka ako ng high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, ang lubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
0: May ginaasahan naman nga rollback sang petroleum products sa si Robert sa Madason nga semana. May so ginaasahan ta niya ang petroleum products sa Pungsod Pilipinas sa Madason nga semana. Ang Department of Energy nag-anunsyo nga ang diesel magapanaog sang 9 pesos tubtub 4 centimos 9 pesos 0.4 centimos tubtub 11 tubtub 4 centimos kada litro. Ang gasolina sang ang gasolina 3 pesos tubtub 90 centimos kada litro. Ang kerosene mo man 9.82 per centimos kada litro. So inhiya sa nagliga din experience naton. Pero subong sini mga kakifay may another rollback pa sa sinema sa Madason nga semana. Daw gamay man lang niya ang kwan eh. Hindi ka sa ikumpara mo sa nagligad nga Martis. Sa pag-rollback mga kakipap. Gamay lang ang gina-rollback. Subong 3 pesos. 3 pesos. 90 centimos. Ang kada litros ng gasolina. Ang diesel, 9 pesos kada litro. Ang kerosene, 9 pesos. 11 pesos kada litro man. Anong rason nga ma-rollback ni sila? Siyempre, ang global oil prices nagpanubo sa tungod sa peace agreement sang US kag Iran nga nag-stabilize ang supply sang Strait of Hormuz. Ang Middle East conflict mga kaki-5 nga nagadala sang mataas nga presyo sang gatong nagapakita sang paghaganhagan nga nagaresulta sa mas barato nga crude oil sa international market. So anong epekto de? Bako epekto eh. Ang presyo sang diesel kag gasolina sa Metro Manila kag iban pa nga lugar magapanaog sang 67 pesos. Tabtab 75 kada litro. Depende sa klase kag brand. Pa kuha naman ni chance naman ni sa mga public utility vehicles, mga drivers ni. Makagulugin hawanan ni sila na may fuel subsidy halin sa gobyerno. Ah, makabatsyag sang mas dako nga chance kag pag relief sa ilas nga problema. Ayos, ayos.
2: Oo, mga kakipaib, ari man ang presyo sang LPG sining nga bulan kakipaib sang Hunyo nagataas kita ha sang 3 pesos masubra sa kada kilo sang LPG kakipaib. Ang problema ni kay ari, no? Ang presyo 3.41 ang gitaas kada kilo sang aton ni LPG butil ngon magunsi kilos na sabi kay Kipe Babes isa ka tangke 33 SL Gas 1319 ang 11 kilograms Phoenix 1334 Solane 1574 Petron Gasol mill size 30 ang total gas 1636
0: aba chansa ni
2: Kakipe babes, isalot ko lang

0: Yes!
1: Magandang morning sa ato niya mga kasuran.
0: Magandang morning.
1: Mamugluta. Representative Kaki Five Vincent.
0: Kaki Five Vincent, Dominic Medina, Corande, Kaki Five!
2: Kaki Five, Balantay, Mercado.
0: Alhamdulillah, papang!
3: Alhamdulillah, Irabel Alamin, Kaki Five Babes, Kaki Five Robert, ang manok, 140 na lang.
0: Aha.
3: 140 ang wholesale, 140 to 145 ba? Kung mag-delta, 150, para ito na eh. Kaki Five Babes, 170, may ka. Kung 150, 160, magawa mo namin, Kaki Five Babes. Kung mag-wholesale sa panin, 140, Kaki Five Babes, Kaki Five Robert. Sa medical magda, public market, ito sa asod lang, matik naman na yan. Nagya po ng ligas na ito, na-speak sa pano, ligas ka daw na atong nga atay, dos train, taga po na atay, atong nga pan na tigulon, kaya po na, ito ng presyo, nag-Kaki Five Babes. Pero ito sa may old sites, nag-retail, nag-ampangan, nag-Kaki Five Babes, kita, Robert.
1: Ano, manok barato?
3: Manok barato, 140. Barato man kita.
1: Dira ka gid sa tungaaw, may mababakal na karun.
3: Sige, ito gani.
1: Happy birthday.
3: Happy birthday. Ang tulog sa bayo ya.
1: Si ma'am na, hindi na kaya magulat kalinoto nga dobong manok. Pwede dalon ko na lang.
3: Happy birthday, ma'am.
1: Hindi na ko kaulat ang luto.
3: Sabay tulog sa bayo. Birthday ko.
1: Natan, ma'am, pwede nga ako na lang maluto sa nga ako niya pa birthday mo.
3: Tuwag kita da
1: sa birthday, ma'am.
0: Sa nanong nga bagay, ano yung kuwagyapon. May diyan na ganyan, no?
1: May diyan. Amo na nga birthday. Daway ka gindi mo yung taga-anda. Dua kami ilog may birthday da. Sige. Ano pa? Isda ta damo pa man isda ta?
3: Isda ya so kishin tita di pa James, di pa Robert. Isda, pero ting baboy no nakalaka lang ga pa pero ting
1: baboy. Ano nes ma mamangkot kita sa mga manog baboy ya. Kung ano ang ila na encounter ng mga problema subong sa pagkumpra kag paano magbaligya kay daw lapnago na ang balatian sang baboy nga nagkalamatay.
0: Base maka interview ta kay Fritz Carbausa. Manog pangumpra baboy. Ano ang presyo nga nagalakat sa kwan? Sa kwan pa lang adaan?
3: Sa live?
0: Sa live, mga livestock. Para mabalaan ta.
3: Sige. Sige, so parang malaki kipay bisaks. Ang atong pan-represyon ay isang ano, kapag monitor natin sa isa ka, salud sa isa ka semana, o lima kadlaw, kaya yung lunes, pakadstober, lunes ka monitor ay kaya isa presyo kay Kika Games ng baboy ang may pagdato ng presyo kay kong isang masakit kay Kika Games kay Kika Baro. Ay may nga, gadara kay Giovanni Cordero, kay friend, kay Katay Didion ra. Nag-monitor din sila ni Evelyn, Erika Idisa, dara mayroon si Mary Jane, Chavez Mary Jane, Optics, Mary Kiloy. Boss George, nag-monitor man, yan sila ni Rondin, kag Giovanni Cordero, kag sila ni Edgar Son, sa may Libertad, sa may Forest Park, at Kika Games. Kaya Robert sa may ako na Jember Marketing sila ni Manuel Ramos, Jumel Ramos, Ramos Waves. Jember Marketing dra sa may Rivers of Babylon naton ng mga grupo dra kay nga aga dra sila ni
0: Boss Manny Ramos may nga aga randa.
3: Oo.
0: Jumel Ramos
3: Ramos Waves. Nagamonitor si Vargas Gaspar. Raman kasi pa Waves si Gaspar. Kasi Edward Raman nagamonitor sa aton. Ay, hindi ba kalipat ah? Dahil sa may Jember Marketing, ang ato mga produkto, Clinica DTX 500, Clinica DTX Rubio, ang ato na DTX Coffee Mix, mga Coffee Pipe, ITC, available dira sa may Jember Marketing. Dahil sa may Barangay Sumag, Sheila Trading, Barangay Villamonte, Ulyan Store, mga Kaki 5, arad ang mga produkto na ito yung ginalawag na doon ni Kaki 5, Robert, na wala isang nakakoy, na pag-paandam sa inyo, na hindi ka mo sige pa tuyang dala sa pag-taon, pag-inom, bisyon nyo dala, invest kita sa ato nga health, kaya magtumar kita sa mga suplemento, tungod sa kasakoon na ito, hindi na kita makakabi, makakaon kita sa utan dala, kaya kung may suplemento kita dala, pagbugta mo dala, kung before ka magtaon, tumaron yun ang suplemento naman nga ginalawag per midri. Kag pagkato sa inyo mga lubrahan, dra, manuskulahan, dra. Kag ang aton nga mga kalawasan na protehiran gates ning aton mga suplemento nga ginatugyan sa inyo mga Kaki 5 Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, MITC, kag ang aton DTX Coffee Mix. Kung magpangapin mo lang kamo, DTX Premium, kampiyon pagi Kaki 5 Babes. Kaya Steviane, kung may mga kulukwarta ka mo dira gawa, kaya may ba kulo presyo pruti kaya gapon ka kipa babes
0: kaya
3: Robert DTX Premium kampiyon kaya ko lang sa mga akong gina kulo kape kape na ka kipa babes na tinawan naman dopod kami sa bata kung sa iba siya kaya nami nami kaya kipa babes kaya yung mulo isog-isog sa gawa
0: iba niya ginagawa antes pamahaw tapos pamahaw manyaga iba na muna nang ginahimo ya kwan
3: lugi niya. Istorya mo kay Kipa Babes do ang asawa ga reklamo lang yan but ah.
0: Nya wala ta sabaw abi kape.
3: Oh. Ah. Kada may bisita siya DTX man lang i-offer yan. Ambo at sako man bakal sa aton ti nami man na give and take man. Kete ang tao na mi anmas lamo sa aton nga kape ining DTX Coffee Mix mga Kaki 5. May nga ga kaya na maninoy man sila mo. Mang Christine na lang siya.
0: Ate Christine, Kuya Manny, may nga ga.
3: Si Toto na kinito. Oh, hindi itong musing na itong pariente. May nga ga. Kamalitari ka Kaki 5. Kaki 5, Robert, sila ni Consio, si Dodong Cebuano. Pag sila ni John Dre, nagkamalitari sa Barca Public Market. Si nanay Jerome Dre, nagkamalitari man sa itong...
1: Gisoneri Latos, gambaloy gada. Gagawa, mabugnugi lang tadi. Gisoneri Latos.
3: Oh, Delmar Bachoyan, sila ni Ma'am Jen, nag pamutas na uling dira sa Magasigabong ang iyang speaker dira sa may na history sa may sagwa nag kuan siya Kaki 5 Babes nag pumutos ang uling niya Kaki 5 Babes kay Robert upon sa kibanao niya may nga dira mangin kay Modra sa kag sila ni Sir Dendin aral ko manikor Kaki 5 Babes kay Kaki 5 Robert. So para mo lang aton sitwasyon diri sa may Libertad Public Market ang aton nga presyo ni Kaki 5 Babes Kaki 5 Robert.
0: Sige. Oh, everything I do it for you. Ano na kay Brian Adams ni?
1: Si Brian Adams si.
0: Aber.
3: Sino ni si Brian Andam ko rin?
0: Si hindi si
3: Brian Andam.
0: Hindi si Brian Mordin, Brian Adams.
1: Pagka pasikaton sang pagka pasikaton sang Power Trio, The Joke Lunchbox Kings.
0: Ara. Daw hindi mo ni si Brian Adam ni.
3: Si Brian Andam na si Brian
0: si,
3: Andam.
0: Si Brian Andam ni.
1: Si Mita.
0: Arana. Aber.
1: Brian Adams ang 1991 ining nga kanta nga nagsikat ang Everything I Do. Everything I do it for you. Tanan nga bagay himuon ko ini para sa imo. Kanami nga kanta ini kag labi na gid kun katahon sang da Power Trio.
0: Daw magina patuhuyan ka.
1: Oo, ginakanta. Ginakanta sang Power Trio ang The Joke Lunchbox King. Sige, okay na sa iyo mamunog bakal daw. Kada mo mamunog bakal daw kung magkanta kay.
0: Kung ara ka daw, kada mo kanta, kada mo gabakal to, no? Gapunsok sila, oh.
1: Gapunsok.
0: Gapulo pamati, kaya kapili-pili na sa tutulay. Like, ikaw naging napamatiyan nila.
3: Nagtawag lang kayo yung
0: mag-tibot. Try, testing nga.
3: Pelikula ni nga Robin Hood, hindi ko mong sila. Ang mga nga kanta.
0: Abe? Ini gedug man sa talagyan ho.
3: Ari kita ko sa kilid.
0: Ari sige na, sige. Oh, sige. Oh. Ano?
3: Don't tell me. It's not for trying.
0: Baliktid mo isa yun.
3: You can't tell me. It's not for trying.
1: Dawanay, dawanay, dawanay, dawanay.
3: You know it's true.
0: Gabalikin mo si Inday.
3: Everything niya, diba? Gawin ko lang balawa. Everything niya, I do it for you.
1: Ano ka, bit-bit sang orange nga plastic bala? Sa likod mo, naka-gray, naka-gray. Sa wala mo, sa likod, sa likod. Mangkuta ko, no, okay, man. Mangkuta, sa likod, tubla. Mangkuta, ma'am, natun na mo lang to, masarangan ko, ma'am.
0: Arato ba mo? Naka-blow, naka-blow ba na? Naka-blow.
1: Naka-blow, pagkid. Basta habi ang likod niya, sulit, ano na? Ano ko na?
0: Sulit sarap.
3: Ikaw lang sulit sarap. Libago naman ko na ikaw, ha?
1: Natin naman nung tikman kong sulit sarap, ma'am. Mangkutanay ko nung tikman kong sulit sarap.
3: Natikman mo lang sarap, ma'am? Natikman mo lang sarap?
1: Yes, sir. Natikman mo lang sarap, ma'am? Harap sa
3: look into your
1: eyes. Mangkuta siya, naka-blow. Naton, ma'am, ti okay man, ma'am. Oh, mangkuta wala, nai. Konsulta, nai.
3: May kwanda na, ma'am. May bingo.
4: May ano, boss?
3: Bingo.
4: Bingo? Ari, bingo. Okay, good.
1: Salamat, naton. Salamat, ma'am. Abi ko ganito. Abi ko ganun natin negative ang sabat mo eh. Oo.
0: Okay. Sige.
3: Wala, luwak mo sila. Okay, babes.
0: Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me. You know it's true.
3: Everything. Yeah. Ang sakit mo naman masalita.
0: Ayo.
1: Don't tell me it's not worth trying for. I can't help it. There's nothing I want more. You know it's true. Everything I do, I do it for you.
0: Okay na,
1: oh
0: okay
1: yeah,
0: na.
1: Oh yeah.
3: Opo sa patrol. Opo sa patrol ka K5 Wilson Belien. Ay naman si K5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Balantay Mercado.
1: Okay, okay man ko no boss. Okay man ko no boss.
0: Maraming nga salamat ka K5 Vincento Benek Medina Coralde. Mm. Ang ato niya ginalingaw na nato na itong manugbakal dire sa merkado. Ah. Mm. Parang kuhan ka pa nga mga nanay subong ga linagatik na yung mga kasirola ka kaldero klaha sa kusina.
1: Tanan niya mga kantaya sa bugos sa kalibutan.
0: At least ma-enjoy man sila.
1: Tanan niya kantaya kuha niya sa the joke lap.
0: The jokes.
1: Bisan si Archie Bryan sa Adams man. Why na yan? Why na siya? Mga Bon Jovi na yan. Lunes bla Bon Jovi naman birawnta.
0: Prete MK tabokon, mayang agalan da ma'am.
1: Recently ko Jin Montesino Arroyo, Jin Talasan.
0: Aha, aman sa intana.
1: Oh, Jin May Ritita, mayang agagi.
0: Si Jin na Montesino Arroyo mga kakaiba. Hoy, yohoy, little.
1: Ruina Villaran Erbito, Jaylee Idurot, Marilyn Karan sa Bings Dilpin, kaga ma'am Aloy Anji Aloy Tadaya Gabo. Tadboy Mendoza. May na hambre-hambre Milinjoy Sidayon Midagay. And of course kay Sandra Di Sanaro kag si Vince Dayuno Julius Arnado.
0: Yes. Si Shoni Mahusay Gina Purano Aloy Tadaya Gabo. Kay Van Vanda sa Nino and Ninia Sop number 5 dira sa Alihis mga kakifay. Pangapina ka mo dira, DTX Coffee Mix.
1: Mancha Intana, mayong aga. Pretty MK morning, ma'am MK.
0: Si Babes Delphine, dira sa Talok Bago City, mayong aga lang dahil sa kay Tita Rims. Tita Rims, mayong aga Tita Rims. Dira sa Talok, mga kakifad. Oh, sige, kakifive. Wilson Villina.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Bang.
5: K5 Days, K5 Robert, kinkuha na no sa may funeraria sa Gapon, sa Tangkay, siyang 63 anyos, no? Na senior citizen. Tulungan, wala ka dapot.
0: Uy, luoy mo to sa iya, yaman.
5: Lacton Street sa Tubang sa nga prosotoxin. Kagini niya, may ring biktima na to, upo niya yung iya nga ba na, mas 33 anyos naman. Kasi Hinaro Patok, kagini, hindi ko alam, may babae naman niya si Rosita Patok, nagatabok ini sila sa dalan kagapon kay Vincent de Sobert, no? Kagini ang aksidente na lang, binungguan siya ng isa ka motorsiklo, scooter ini, na ginamanayuan ni alias Zyril na 24 anyos kan isa ka SK secretary kay Ferris kay Floyd Robert kag sa investigasyon sa atong sininga kapulisan ara ini sila sa impluwensya sa makahulugo kay Lindon including ang iya sininga angkas
1: nga ang amutong oras dira sila sa guwa ang mga tigulang aw gabi ilagwa, kagahon ilagwa sa ospital.
0: Na-discharge na to sila sa ospital.
5: Discharge na sila. Amo na oras, na-discharge sila si Robert.
0: Tapos,
5: nilang nagpa-check up ang sakit si Mr. Tigulang, nag-ayaw na ning babae, di cancer ang sakit si Mr. Tigulang, si Robert.
1: So, mm-hmm. Sang gabi malang sila, nagpa-check up malang galing sila.
5: Nagpa-check up sila, tapos gin-admit makatali, kaya ang duwagin sila si Pag-usagitan Robert na puro po karang sa ospital.
1: Mga pamilya nila, wala gin sila upod? Mga senior citizen na galing eh?
5: Ang pamilya nila si Pag-usagitan Robert, siguro ka kaya sa ospital na naan, sa prosotoxin, isa pa lang tayo pwede makabantay na. Kasi ang the last blast na lang manipi ang sitwasyon ni nila, ang duwagin si sinanay, mapa-check up si tatay, mapa-check up, magkagamon niya ito na uro at lipa niya, duwagin na sila. Kasi tatay, may ano man, may bato, makasig ni. Duwagin na sila ang nag-software sa mga palatian sa ilan, sinong kalawasan, si Sir Robert. Pero ang nakabugo sa ilan, sa investigasyon ng kapulis, wala pa sa dalang driver's license, ini ang driver sa scooter, kasi ang gas naman din niya, why man siya na suksok na ano na helmet kay Sir Robert. So they kadamo siya na violation nga iya pagatubangon si actually ang LTO na papanaog na sa show order si sa driver sa scooter kaya ginkuha ako na ginconfiscate ang iya sini nga driver's license for the meantime while waiting sa iya sini nga explanation within 15 days no na kinatag sa iya na talana sa iya na kwan at iniya out pa niya si Sir Robert sa posibleng kaso niya nga tumango ni niya sikang niya sa LTO para naman niya sa driver's license niya. But in terms of criminal liability naman niya, lain naman niya nga pa na kaso niya mag-file niya ang pamilya or ano na galing kasi kagapon kay Robert sa Kepa Robert ang pamilya sa nga driver nag-assist man eh. So ginatanaw masugo sa kapulisan kasi may settlement man na matabo at but wala pa ina ma-confirm ko na tiyara, hindi pa sa settlement, delicate makita pala sa kapulisan na nag-assist ini pamilya sa driver sa kinanglanon sa mga biktima kay Fred Robert. Kasi karon ongoing pa ako sa dayo sa mga kinabulok si tatay sa hospital and at the same time, ang back rider na amo niya naka-uroakot siya na kwan na medyo patay na pila sa lawas eh, ongoing pa man ang pagbulong niya. Kaya dugang pa si Nicky Ferris kay Paul Robert na to kiba na to niya si Oldo hubog pa inig duha ka mga rider na kasakay sa motor nila may bitkin pag ito sila ya na botilya pag ito sa red horse. So, si Waita pa may baluan kung bala mapapunla pa si Nicky or sa ang gabiyahe kaya ito or ano ang sistema. Basta si check na naman ina iya sa bahay naman sa duha naman niya sa rider at sa back rider. If ever na makagawa na ini sila sa hospital, agot makuha naman ang ila si Nga Bahin. Kaya ang masubo-subo, siri kay Ferguson Kevin Robert, kaya ang case ni nanay, kasi ni tatay ni, hindi ni sila yung jaywalking. Kumbaga illegal na pagtabok pala.
0: Sa
5: pedestrian lane, hindi sila yung nagtabok na duwa. Matanda na lugar, functioning ang tanan niya mga suga dala sa Tubang sa hospital. Na dugang naman ina iya sa violation pagkit naman eh, sa rider naman. So, i-check na naman nila ba't konfirmado.
0: Grabe. Why give me a respeto ang kwan, ang linya, ang jaywalking?
5: Kabalo ka kay Service Notified Robert.
0: Na jaywalking ordinance kita disbakulod mo?
5: Oo, may ara kay Service Notified Robert. Talalungan kit ang drabala sa may kurasong doktrin. Na especially sa emergency, katiri sa may kuwaan, kaya sa main entrance nila. Kaya mga tao, dira kay Service Notified Robert, kaya nagatua, lutaw na kaya naan. Lutaw kasi problema sa kwarta, problema ano ibakal sa bulong, kulang pa sa tulog, sa pulaw, sa mga tao sa Tarabok daw wala pala sa wisyo kasi tapos ang tapos ang pa na to tuyo pa na sa problema ka pa sa kwarta kaya ako na kasi nang lang kung magtabok na kuno maglabay dira sa prosedur sa kapulisan nato magdublihan nung kit kasi kita at least amo na lang na mabulik nato sa pila ka mga utot nato dira ka naga problema kaya sa ila mga sa mga naga problema pa sa mga palayra sa hospital dira sa kurasod of city February.
0: Sige, son.
5: So, kay Fabian, sa kifang grupo, ito mo na katulong na big kang ikas sa patrol na ganito daw sa inyo sa kalawang sa MyTC. Dito na ako si Kay Fabian. Then, naman si Kay Fabian Wilson, hindi yan ako sa ton, si Kay Fabian Vincent Turalde para sa kampiyon na balita sa piso publiko na kalingawan sa Negros, Kay Fabian News.
0: Masabo-sabogawan ay nakahimtangan sa mga senior citizen, mag-asawa, mga kakifang. Ang balita ni Kaki 5, Walson Bilyan ay nangabahin doon sa kalawan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapabas ko ang immune system para sa para maglawig ka kag para sa atong sining mga bad bacteria kag nagasulod sa atong sining lawas mga kakimay. Ang Dr. Pinoy isa sa maka bully gid mga kakimay nga para palayas ining mga bad bacteria sa atong sining lawas. Ginahatag naghatag man sa oxygen sa body cells kag nagamaintain sang alkaline balance sa atong sining lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga botika sa Grace Pharmacy. Sa sila ay kagtalisay mga kakifay mga botika available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dire na kita mga kakifay sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita sa kalibo.
6: Ang ila sining teka no kung naka-standby na sila pero ang Iloilo nagapangapinasang klinika DTX Coffee Mix kay nakakapin na kami aga pa sang kampiyon ng kape ni Dr. Ramil Itangoy. Alexey Madra, kakipa ay Michael Celorio.
7: Damo salamat si Ray, Sir IBP. Aktibo ang aton nga mga signal subong. Grabe ang signal si Ray, ragamak ba? Damo salamat. Kuha na to ng signal sang Rojas. Sir Jobert, good morning.
8: Good morning, Sir Michael. ABP, kagsama ko lang ito sa K5 News FM Philippines. Mayong agagid, ang amon sa nga panahon, dari makanay-kanay, matapos nga nag-ulan kahapon. Ang ato sa mga updanan, dari sa K5 News FM, kag mga pumuli, aga pa, nakakapina, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Pasukang signal, back to you, Kalibo.
7: Kampiyon ng signal, Sir Jobert. Kuhaon tang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert, kumusta ang signal sa Bacolod?
0: Kampiyon na signal niya papang Michael diri sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region nakapangapi naman kami de DTX Coffee Mix.
1: Daw agi lang sang Extend Food Supplement.
0: Ah, back to you sa Michael.
7: Kampiyon na signal sa Bacolod kay Sir Nilmar Antique. Sir, kumusta ang signal?
9: Good morning, Sir Michael. Western Visayas and Negros Island region kampiyon ang signal. Mabasa-basa diyan sa probinsya kang Antique kadya nga aga. Kag nakapuro pa nga, pinaman na, ka-DTX Coffee Mix nga may D3 Bio. Balikan niyo mo, Sir Michael.
7: Damo salamat, no? Kompleto na kita. Tanan ko, unahon na itong si Ray, kayo nauna siya nag-activate kayo na. Si Ray, kumusta ang syudad sa Iloilo? Anong kampiyon yung mga balita? Sir ABP?
6: Okay. Sa mga balita, dari sa may syudad, kag-probinsya sa Iloilo, isa patay, isa giningagaw sa hospital. Eri matapos mga ka-K5, nga makuryente sila. Sa ginpatigayon nga foam party sang Banati no sang local government sang Banati may kang tanan sa ila sini nga kapiestahan mga ka-K5 patay gid ang ining minor de edad nga 11 anyos sa ton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati matapos ka makuryente sa sini nga foam party nga ginpatigayon sa ila sini nga banwa samtang na tinguan naman nga masalbar ang kabuhi sang sining 25 anyos nga lalaki nga naulamid man sang ini ang makuryente sa aton sini nga mga ka-K5 na hibaluan nga magparyentehanay ining duha ka mga biktima sa aton sini nga mga ka-K5 ginakakibot naman ini sa mga nagasalaot kag nag-enjoy sa sining foam party nga golpyada lang na tumbak kag nagkurog-kurog ang ining mga biktima gilayo naman mga ka-K5 nga ginpauntat ang nasabitan nga okasyon sang local government unit. Nagpasalig naman mga ka-K5 ining LGU Barate nga magbulig sila sa sining mga biktima matapos nga makuryente mapatay kag ma-ospital ang ining duha ka mga lalaki sa aton sining mga ka-K5. Nagpasalig naman ang LGU nga imbestigaran nila kag tinguan nga masikyar ang safety sa mga nagaparticipate pananglitan para nagaparticipate pananglitan nga magsulit ang ila sini nga foam party mga ka-K5. Amo na ang latest sa nga mga balita diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Michael Celorio.
7: Damo salamat sir BP, subo nga balita ba. Anyway, damo salamat. Mao na to ng campaign man yung mga balita. Plano ba? Damo nga salamat Sir ABP. Kuha na to ng kampiyon niya mga balita sa Roa City. Sir Jubert, kumusta da ang ASF? Sir Jubert.
8: Good morning, K-5 Western Visayas, Sir Michael. Ang probinsya San Capiz, kapo nagpagwa na si Governor Ferdinand Luto Castro, pinaagi sa Isaya ka Executive Order number 21 series of 2026 nga dumilian na ang tanan-tanan nga mga produkto nagikan sa baboy kay mga buhi nga baboy nga makasulod diri sa amon sa probinsya San Capiz mga ka-K-5. Ginbutangan na sang control ang amon sa nga mga area, mga lugar nga pasulod diri sa probinsya San Capiz sa monitoring sa karon pinaagi man sa mga tinawo sa local government kalakip man ang taga provincial veterinary office mga ka-K-5. Upon sa aton sini nga mangkatapos ang kapulisan hindi kakadali-dali subong sulod diri sa amon sa Capiz kay may ginpahamtang na nga barikada para nga ma-inspeksyon ang tanan nga mga dala sa nagasulod diri sa amon sa probinsya. May karne man o kung luto, basta baboy, bawal diri sa amon sa probinsya San Capiz. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka persona ginbuno sa nagasalibra sang San Juan mga ka-K-5. Ginbuno siya bangod nga nagagaway sa tuway sa nagintindi na isang kanta sa bidyukihan mga ka-K-5 sa barangay Baybay Roa City. Upod man lang sila nga barkadahay sila mga ka-K-5 apang nag-init ang sitwasyon pagod gid lamang sang ginpili nga kanta sang iya sini nga upod ang biktima mga K-5 ara sa barangay taga barangay Dinginan Roa City samtang ang suspitsado nga iya barkada nga si Alias Duming taga barangay Granada Carles Iloilo. Ara karon nagapahunay unay sa Roa City PNP samtang ang biktima ara sa Memorial Provincial Hospital mga ka-K-5. Amo na mga nagpanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Kalibo.
7: Damo salamat Sir Jobert no sa kampiyon nga mga balita. Diri sa Santang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert, anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region?
0: Ang mga kampiyon nga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region ginserbihan sang Landa Transportation Office Negros Island Region sang Shokos Order ang motor sa motorcycle rider nga involbado sa pagkabunggo sa mag-asawa nga bag-o lamang na nakagawa sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod mga kakibab sang kagahon man ginbungguan ini nebuluan nga ang 63 anyos nga babaye ang ginbawian sang kabuhi samtang ambana naman sini mga kakibab pilason base sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod bago lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa apang sa ila sini nga pagtabok sa pedestrian lane na bungguan sila sang motorsiklo nga ginamaniyo sang 24 anyos nga lalaki kon sa diin may back rider ini nga 32 anyos nga lalaki man suno kay Police Major Elmer Bonilla traffic kon Bacolod Traffic Management Unit ang back rider nga lalaki ang wala sang protective headgear. Wala sang lisensya ang driver kagyara pa ini sa impluensya sang makahulubog nga ilim nun.
1: Sa dugang pagkita balita, K5 Western Visayas, nabuhinan ang populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kapin sa 1,213 ka mga baboy ang nagkalamatay sa monitoring sang provincial government tumalin sang Mayo 28 ug Hunyo 22. Ang kabugusan niya populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya 29,800 samtang 1,200 ang nagkalamatay sa balor nga 14 milyones pesos. Apang tubtubsubong suno kay Attorney Diaz, ang provincial administrator ginatun-an pa kung bala ini African swine fever.
0: Aman ang mga balita lamon diri sa Negros Island Region kag surad sa Bacolod. Back to you, Kalibo.
7: Damo salamat Bacolod sa kampiyon nga mga balita. Diretsahan nato na ang probinsya ka Antique. Sir Milmar, anong mga kampiyon nga balita sa Antique?
9: Mga nagapauna naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique. Sara sa mga top concern o kung prioridad kang kapulisan rin dyan. Ang seguridad kang mga media practitioner sa probinsya kang Antique. Suro kay Police Colonel Ryan De Barras, may mando rin dyan na sa mga COP. Sa tanan yung mga kabanwahanan, nga kung pananglitan, may mga pagpamahog sa mga media practitioner. Dapat siguraduhon ang seguridad kinagapati si Colonel De Barras nga bahal ang rolyo kang media sa aton kadya nga komunidad. Nagsaka man ang kaso kang dengue sa probinsya kang Antique. Sa latest report kang APHO, nagdangat banwa sa 249 ang kaso na mundya. Sara ang napatay, mudyang 99 anyos nga malam. Padayon ang pagpapilin kang mga otoridad nga maghalong. Kag-subong man ang pira ka mga pumuluyo rin dyan sa Maysano City, Benavista, pabor man ng panabaan ang edad kang mga kabataan nga pwede rin mapriso. Mura mga balita dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo, Sir Michael.
7: Damo salamat Antique sa kampiyon yung mga balita. Diri naman sa probinsya ng Aklan, nagpag-uwas ang Executive Order 044 Series of 2026 ang amon na gobernador, si Governor Jose Enrique Miraflores, nga ginpirma niya ini parang pabasugon ang kampanya kontra sa ESF. Upon na diri ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, kag tanan nga mga baboy, hindi kahalos makasulod diri, especially kung mga karne. Bawal tanan mga KK5 para ini nga malikawan nga makasulod ang ASF diri sa probinsya sang Aklan, kag maproteksyonan ang pangabuian sang mga hog raisers mga KK5. Kag ang provincial, ang Office of Provincial Veterinarian naghiwat man sang meeting kahapon kag upod ang mga stakeholders kag mga hog raisers diri para nga maistoryahan ang pag-implementar sang biosecurity protocol kag paligunon ang municipal borders. Kag sa katapusan nga balita, sang guni ang palalawigan sa Aklan maghimo subong sang legislative inquiry in connection mga KK5 sa natabo sa Libacaw College of Science and Technology matapos nga wala ini paghatagi sang Commission on Higher Education sang Certificate of Program Compliance kag kun ano ang epekto sini sa mga estudyante mga KK5. Wala na ta oras sa Lunes naman, di ko na pag-ibalik sa inyo. Damo salamat.
0: Salamat kay Delilo Ruas Antique kakalibo sa aton sini nga mga sister station. Dira sa may kalibo mga kakivab. Eh, good morning lang. Shoutout lang din sa kay Vicente Bicoy Ginalon. Nga bit-bit ang iya radyo, bisan din siya magkanto. Naka-on from sign on to sign off. Ha? Kag nag-patronize man sa mga products ng Clinica de Alternativo Medicina. Salamat, gid, ha? Sa atong sininga mga sa atong sininga listeners, sa atong sininga supporter Vicente Bicoy Ginalon, nga adlaw-adlaw bit-bit niyang radyo bisan diin sa Makadto. Sige, oy Marilyn karan sa may nga galang. Way nakita panahon, may panahon pa pero hindi na aton. Salamat gid mga Kaki 5 kay Ma'am Mary Rosling Gaya. Ang atong sininga ang aton sining extend food supplement available dira sa tutong store dira sa may handumanan kay George Lauzo.
1: Salamat gid kay Kipa Babe sa mga Kipa Solid supporters sa President ilang efforts sa amon nga fundraising kag sa raffle nato nga paghimoon sa Linggo may tanan sa ikasiyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod.
0: Sige. Ayos, why na ta may nalipatan? O sige, bawi kami buwas sa mga kakifime. Salamat din sa inyo. Lunes naman mga kakifime. So, stand by na sa BTX 500 Morning Newscast. Masunod na with kakifime Kulin Kobyain sa Ervan Albay. Sa ngalan sa aming CEO, Dr. Amila Oya. Ako sa kakifime, babes. Gatalaw.
1: Ako naman si kakifime, Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa Fever Hang.

0: ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress at lawadlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdigulang? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Kaya ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!
7: Check!

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungaan na sa Biyernes, Hunyo 26, 2026.
4: Nagkagbabatian kita live and where in the world. Pinagi naman sa aming official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa aton ng mga pangulong, dinalan.
1: Regional.
2: School head kag Dean Sang Ama Okon AMA Computer College nagpaatag sa K5 News FM Bacolod.
4: Show calls order against service sa nakabunggo sa mag-asawa sa Bacolod.
1: Balitang National.
2: Estudyante ginlutang pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro.
4: Trillianes nagpasaka sa kaso bato kay Cayetano Marcoleta, 18 ka mga anay bodyguard.
1: Balitang International.
4: Venezuela, ginpaidalom na sa state of emergency kasunod sa duwa ka mabasko nga lino.
1: Balitang Sports.
2: Naomi Gardoses ang Pilipinas bronze medalist sa Uzbekistan.
1: Balitang Entertainment.
4: SB19 mag-perform si Grammy Museum.
1: Balitang Negosyo.
2: Philippines Air Asia mag-baton sang bagong mga eroplano. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: School head gagdin sang AMA Computer College nagpaathag sa K5 News FM Bacolod. Nagpaathag sa K5 News FM Bacolod ang school head gagdin sang AMA Computer College nga ginareklamo matapos masobra 150 ka mga estudyante sa senior high school ang wala ginpahanugutan nga makagraduar sa tung Hunyo 24. Sino sa school head ginpahalinini sa obra sang ilang director matapos siniginpilit nga pamarchahon ang tanan ng mga estudyante. Ang head office man ang nagdesisyon kung sino nga mga estudyante ang magkagraduar o kung hindi. Para sa iya nagkakadapat nga magraduar ang masobra 200 ka mga estudyante bangod nagkapasara mga iokon ang ilang mga grado. Na-clear sila sa mga departamento na kapasa sa mga requirement kag nakakompleto sa balayda na pisar nga may mga na-delay o kung naulihi.
4: Service na nakabunggo sa mag-asawa sa Bacolod. Ginsetwag sa Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO-NIR sa Shokas Order, a motorcycle rider nga involbado sa pagkabunggo sa mag-asawa nga bago lamang gwa sa Corazon Locsin Montiliba no Memorial Regional Hospital sa siyudad sa Bacolod last 3:41 sa kagahod sa Tuwebes nga adlaw. Naibaluan ang 63 anyos nga babayi ang ginbawian sa kabuhi samtang ang bana naman sini ang pilason. Base naman sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, bago lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa apang sa ilang pagtabok sa pedestrian lane na abungguan sila sa motorsiklo nga ginamaneho sa 24 anyos nga lalaki kung sariin may back rider ini nga 32 anyos man nga lalaki. Suno naman kay Police Major Elmer Bonilla, Bacolod Traffic Management Unit, ang back rider nga lalaki ang wala sa protective gear o kon headgear, wala sang lisensya ang driver, kagyara pa sa impluwansya sa makahulubog nga ilimnon.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Shete sa ngaga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa ang balitang regional seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya pa Bakuron sa Aklan PPO. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Magadugangan sa Aklan Police Provincial Office o APPO ang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya bilang kabahin sa mga tikang agod masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, manununlok ang iban pa ng mga school personnel. Sino sa APPO, nakigangot na sila sa Department of Education na DepEd, kagiban pa nga mga natungdan nga ahensya, agod istoryahan ang dugang nga mga tikang sa seguridad kasunod sa shooting incident sa San Jose, Tacloban City. Ang mga natala na ang ipatuman, amo ang masugot nga pagbantay sa mga gates ang eskwelahan, kag regular nga police visibility sa tion, nga magsulod kag magpauli ang mga estudyante. Magluwas sini ang kampanya batok sa pagpangabuso kag illegal nga armas, pagapapasugon man pinagi sa information drives, kagakomunikasyon sa mga komunidad. Naghingyo ang Aklan PPO sa publiko nga gilayon nga ipahibalo sa mga otoridad ang aluman nga mga makadulodang aktibidad ukon mga butang nga posible makahatag sang katalagman sa mga eskwelahan. Ginatagan pagdamod sang kapulisan nga importante ang kooperasyon sang komunidad agod nga mapabilin ang kalinong kagasiguridad sa mga eskwelahan sa bugos nga probinsya. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Buha kabalay sa Tobias Fournier, apektado sa mudslide matapos ang pag-ulan. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Bangad sa mabaskag na pag-uran, darakang habagat. Isara ka mudslide ang naglunta sa barangay Igdalagi Tobias Fournier katong Hunyo 24. Suno kay Mr. Broderick Train, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique. Darwa ka panimalay ang apektado apang wara naman ti may nag-evacuate o kon displace nga pumuluyo. Nagluntad ang mudslide ginabanta alas 12 sa tag-irigma bangad nag-overflow ang sapa nga may darangalao kag naapektuhan ang National Road amuman ang mga panimalay sa idalom nga bahin apang wara naman ti halit nga na record. Dugang pa kang natingdan nga mahimo rin man maagyan ang National Road nga apektado kang mudslide matapos nga ginrespondihan kang mga otoridad. Sa talad nagapabili nga maagyan ang tanan nga dalan sa probinsya kang Antique kagpadayon ng koordinasyon kang PDRMO para sa mga current situation kag status kang probinsya kag pumuluyo banget sa pag-uran. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Deployment sang kapulisan sa mga eskwelahan sa syudad, ginpaligon pa sang Rojas City PNP. May balita si K5 Darren Henson.
3: GTX 500 Morning Newscast.
6: Ginpaligon pa sang Rojas Component City Police Station ang deployment sang kapulisan sa mga eskwelahan sa syudad kasunod sang nagluntad ng insidente sang pagpanglutang sa Tacloban City sang Damlaglang. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP, ginpayag siningantes pa man nagbukas ang klase, nagpahamtang na sa mga personnel sa mga eskwelahan agon masiguro ang police visibility kag police presence ilabi na sa mga eskwelahan nga madabo sang estudyante. Suno pa kay Tumagtang, mas gin-inha pagid subong ang ila security measures bangod sang natabo nga insidente sa syudad sang Tacloban. Nagdugang sila sang deployment sang kapulisan kag padayon nga nagaka-coordinate sa mga school authorities para sa mas epektibo nga pagmonitor sang kahimtangan sa mga eskwelahan. Laki pa sa mga ginpatuman nga tikang among paghimo sang Viber group chat sa kada eskwelahan nga ginalakipan sang PNP kag school officials. Paagi sini mas madasig ang pagbinuligay sa pagpaabot sang impormasyon kag pagresponde sa nakalain-lain nga mga concern. May kangtanan sa seguridad sa mga estudyante kag eskwelahan. Panugyan ito magtang sa mga ginikanan nga mangin mabinantayon. Kagiyahan sa maayo ang ila mga kabataan. Agod malikawan ang anuman nga mga insidente nga mahimo magbutang sa ila sa peligro. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
4: Sobra nga pagpangisda sa Palawan. Ginakahangawan. May balita si K5 Ray Almodal.
3: GTX 500 Morning Newscast.
7: Nahaharap ngayon sa matinding banta ng overfishing ang Northwest at Southwest Sulu Sea kasama ang West Philippine Sea. Bunsod ang tumataas na pressure sa pangingisda na naglalagay sa panganib sa supply ng yamang dagat. Upang pigilan ang tuluyang pagkaubos ng mga pangunahing uri ng isda, nagpulong ang Fishery Management Area 5 Scientific Advisory Group upang ipatupad ang mga radikal at nakabatay sa agham na intervensyon. Binigyang diin ni DFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera ang kahanagahan ng paggamit ng datos mula naman sa National Stock Assessment Program bilang pundasyon sa mga kritikal na desisyon upang maisalba ang humihina ng sektor bilang agarang tugon sa krisis. Sinimulan ng SAG ang pagbabalangkas ng harvest control rules at harvest control measures na magtatakda ng mahigpit na limitasyon sa dami ng huli sa mga prioridad na species sa Sulu Sea. Isinailalim din sa masusing pagsusuri ang performance indicator ng galunggong sa West Philippine Sea upang matukoy ang tunay na kalagayan ng supply nito sa gitna naman ng banta ng overfishing at geopolitical na tensyon sa rehiyon. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang kontrolin ang operasyon ng mga commercial at municipal fishing vessels na labis na nagpapaliit sa populasyon ng mga isda. Inihayag din ang pag-upo ni Dr. Floridel Galon mula naman sa Palawan State University bilang bagong chairperson ng FMA 5 SAG na siya namang mamumulo sa technical na pagpapatupad ng mga regulasyon sa pamamagitan ng mas maigpit na pagbabantay sa mga NSAP landing sites at pagpapatupad ng mga bagong control sa huli, target ng pamahalaan na balansehin ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang pagmatagalang kaligtasan ng marine ecosystem. Ang hakbang na ito ay itinuturing na huling depensa upang matiyak na may aabutan pang huli ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:14 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagkapalagyo sa Bybust operation padayon nga ginapangita sa Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
3: GTX 500 Morning Newscast.
8: Patuloy pa rin pinaghahanap ang isang lalaking sangkot sa isang transaksyon sa ilegal na droga matapos siya nakataka sa Bybust operation sa Barangay Mag-abo Amlan, Negros Oriental noong Miyerkules, Hunyo 24. Ayon sa pulisya, napansin ang sospek na isang pulis sa kanyang katransaksyon kung kaya't bigla na lang itong tumakas. Naiwan ang sospek na hindi pinangalanan ng pulisya ang 0.90 grams na pinaghinala ang shabu na nagkakahalaga ng 6,120 pesos. Dagdag ng pulisya na kahit nakatakas ang sospek, sasampahan pa rin siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon, ipinagpatuloy pa rin ang Amlan Municipal Police Station ang kanilang paghahanap sa nakatakas na sospek. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Intranta ka pamilya nga biktima sa Dos El Mount Pinatubo eruption, nakabato na sang titulo kaduta. May balita si ka K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning
9: Newscast. Matapos ang mahigit 3 dekada ng paghihintay, tuluyan ng naging legal na pag-aari ng 60 pamilya ang kanilang mga tahanan sa resettlement area sa Pampanga. Isa, si Marie Pablo sa mga nakatanggap ng inaasam na land title para sa kanyang lote sa EPSA Resettlement Center nitong Lunes, 22 ng Hunyo. Kwento ni Pablo, nawasak ng lahar ang kanilang bahay sa Sapang Bato nang sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991 na nagtulak sa kanilang manirahan sa mga tent city upang makaraos. Aniya, ang titulong ito ay hindi lamang isang dokumento kundi simbolo ng biyaya at ng kanilang pagbangon. Pinangunahan ni na Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda at ng National Housing Authority o NHA ang pamamahagi. Ang aktibidad ay sinagawa bilang bahagi ng paggunita sa ika-35 anibersaryo ng malagim na pagputok ng bulkan. Ayon kay NHA OIC Attorney John Bernardo, naging hamon sa pagproseso ng mga titulo ang paglipat ng pamamahala mula sa binuwag na Mount Pinatubo Commission patungo sa kanilang ahensya. Gayunpaman, tiniyak ng Kapitolyo na tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan nito upang maayos ang backlog at mabigyan ng kapanatagan ng marami pa mula sa mahigit 37,000 beneficiaryo ng programa. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa katapusan ng balitang regional, magamay pilason sa pagpanglutang sa Burawen, Leyte. May balita si K5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sugatang ng isang 39 anyos na lalaki at kanyang 3 gulang na anak matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Poblasyon District Burawen, Leyte kahapon Huwebes, Hunyo 25. Ayon sa Police Regional Office 8, agad na isinugod sa pagamutan ang magama at kasalukuyang nagpapagamot. Mabilis namang tumakas ang 2 suspek matapos ang insidente, kaya nagsagawa ng hot pursuit operation at dragnet operations ang Burawen Municipal Police Station katuwang ang mga kalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salanin at ang motibo ng pamamaril. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang National.
10: Sa balitang national, estudyante ginlutang pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro. Pilaso ng isa ka-estudyante matapos ginlutang pagkatapos ng graduation ceremony kahapon sang Udto Huwebes, Hunyo 25. Sunod sa lokal nga panguluhan sang Pantukan, Davao de Oro, naglunta ng pagpanglutang sa guwasang kolehiyo sang Pantukan, Las 12:25. Sa karon padayon ang pagpakigangot sang lokal nga panguluhan sa mga otoridad, kag iban pa nga mga ehensya agud nga masuportahan ang nagapadayon nga investigasyon kag mapasiguro nga mapanabat ang maikahimuan sang nasam nga krimen.
4: Hangas nagpasakas ang kaso batok kay Cayetano Marcoleta kag 18 ka mga anay bodyguard. Nagpasakas na ang kaso nga cyber libel ang anay senador nga si Antonio Trillanes batok na Mike Okona batok naman kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta kag 18 ka mga anay bodyguards ni anay Congressman Zaldico. May angot naman si ilang mga payag ang ipagwa sa hearing sang Senado sa nagligan nga Hunyo 4. Sunod naman sa payag ni Trillanes matapos mapasaka ang mga kaso, ginpatigayon kalayon ng hearing apisar nga may natabo na nga pagbag-o sa liderato sa Senado. Iyan naman ginakusaran ng mga personalidad nga usaron ang hearing agod nga magpalapta sa mga himo-himo nga mga aligasyon agod nga maangot siya sa ginaaligar paghatag sang suhol sa mga imbestigador sa International Criminal Court.
1: Balita International.
4: Venezuela, gintay-dalom na sa state of emergency kasunod sa duha ka mabaskog na linog. Gintay-dalom na sa state of emergency ang pungsod Venezuela matapos nga nagluntad ang duha ka sunasod nga mabaskog na linog sa ilang pungsod. Nabatsyagan ang makahalalit kag makamamatay ang pagtayog sa Venezuela Miyerkules ng gabi. Bangod sa linog, narusda ka mga dalangko kag mataas ng mga building sa Caracas. Ang Caracas sa munaman ng capital city sa pungsod Venezuela. Base naman sa records ng U.S. Geological Survey o kung USGS, una nga nagluntad ang 7.2 magnitude ng linog, kagin sundan sa 7.5 magnitude matapos ang pilak kasigundos.
1: Balitang Sports.
10: Naomi Gardoses ang Pilipinas bronze medalist sa Uzbekistan. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
12: Napaulis ang Pinay cycling veteran nga si Naomi Gardoses ang Pilipinas ang bronze medal sa downhill women elite event sa 2026 Asian Mountain Bike Championship sa ginpatigayon sa Uzbekistan. Nakuha ni Naoming oras nga 2 minutes sa 53.776 seconds sa nasambit ng hinampang. Madumduman nga na-injured to si Naomi sa Thailand SEA Games sa tinalikdan nga Disyembre matapos ini nga nag-crash sa 50 metros gikan sa finish line. Apang apisar sa iya nga injury, nagbalik si Naomi sa hinampang kag napauli ang bronze sa 2026 Asian Mountain Bike Championships. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DTX500 D3 Bayou kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
4: SB19 mag-perform sa Grammy Museum. May balita si KK5 Ivy Cordova.
13: Mag-perform ang Pinoy pop boy group na SB19 sa Grammy Museum. Base sa post sa website sa Grammy Museum, mag-perform ang grupo sa Hunyo 28. Ang SB19 ang ikaduha nga Filipino act nga mag-perform sa aktibidad kun sa diin. Ginpangunahan ini sang Pinay girl group nga Bini sa tung Abril 21. Sa madumduman nga nag-debut ang SB19 sa tung 2018. Kagkilala na sa bugos nga kalibutan. Nalakip sa grupo ang musunday Pablo, Josh, Stel, Ken kag Justin. Kilala ang grupo sa mga kanta nga Gento, Mapa, Go Up, What kag Bazinga. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
10: Sa ato naman nga balitang negosyo, Philippines Air Asia magabaton sang bago nga mga eroplano. Ginanunsyo sang Philippines Air Asia nga magabaton sila sang bago nga mga eroplano sa palaabuton. Sunod sa ginpatigayon nga press conference sa syudad sang Kuala Lumpur sa Malaysia, ginpahayag ni Air Asia Group Chief Executive Officer Boling Gam nga lakip sa pagabatonon nga eroplano sang Philippine Air Asia. Amo ang bago nga Airbus A220 aircraft. Plano nila nga i-deploy ang eroplano sa Pilipinas sa 2027. Kag ila naman ginalauman nga makumpleto ang order para sa mga amo nga eroplano sa una nga tatlo ka bulan sang 2028. Mga ka-K5, bumuyad ko ang dalago ng mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast. And happy birthday sa aton nga kaupod, ka-K5 Makoy. Happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Venelbay.
4: Nagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
10: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
14: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sang atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So una,
18: problema, gid ako sa akong body odor.
19: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
23: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment.
0: Born for happiness.
2: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
3: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
3: This is a mental couple acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until drop.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: 101.5
6: News.
7: K5 News FM.
8: News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
13: Kaghimay-himayon! Standby!
14: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
12: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
13: Bisa nyo? Puwerte ang abilidad.
12: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
13: Supra!
14: Objective and analytical.
12: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
13: Di pagprangka lang bala.
14: Informative.
12: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
13: Inaiya!
14: No holds barred discussion on hottest issues.
12: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
13: Te, ano nang resulta sa kaso?
15: Hulat-hulat lang!
13: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
12: Oh, come on! People of the Philippines!
14: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos!
8: Isa ka, may day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalabati. Kamusta ang ato mga palangga, ka mga ka-K5 sa igan sa baybayon to ka sa Kauman? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Minunga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Balwa sa Bato. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
12: Good morning, Foro de los Pueblos.
8: Well, ini naman ang NIR K5 News FM team. Kami ang inyong riding in tandem. Ako si K5 Aljan Castanio.
13: Manaman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
8: Kag-welcome sa inyo naman nga para tuntunan.
12: Foro de los Pueblos.
8: Asa Webes na, Biyernes na, K5 Eric. Petsa 26 sa bulan sang Hunyo, tuwing 2026.
13: GIF sa buwas sa weekend.
8: So Sunday, may ara kita nga K5 kalingawan sa barangay Dra sa Prok Pag-asa.
13: Okay.
8: Sa barangay Estefania. And of course, pagkagabi, may jutay nga tipon-tipon ng mga empleyado sa K5 News FM. Mm-hmm. And in line sa ikasyam katuig nga pagsukat sa patag sang pagwaragwag. Kaya pasalamat kita sa inyo tanan for your love, care, support sa K5 all the way.
13: Why
8: sang nag-umpisa pa lang kita, no? Diba ginun mo, sa nag-umpisa kita from Lamawan to something ginatanaw nga simple pero rock.
13: Simple pero rock.
8: Ng istasyon. Ang K5 News FM sa inalam sa pagpamuno sa ngabo naman CEO kag President Dr. Ramil Uy. And this coming Sunday, may ready na kami sa mga costume. Ready ka na sa costume. Ang akong costume doon ay pakaabot kay K5 Eric. Gino-order ko. Nakaabot na sa Manila. Ara na sa custom, pero pamangkot ba kayong agawa yan sa Domingo?
13: Grabe mo, yung kultur
8: mo. Ginatanaw ko ako ng lining order, no? Abi mo ko na doon itong custom ko. Ang basta doon yakakabuangan, doon rebel gito mo kay man ang among custom ka nami, gid mo. Waste land ang among sininga custom.
13: Di kami ni SM Roll, sige, buwas mangita ta sa isa kada mall. Di ko tayo mangita ta. Di tayo, may gigay ang binyo. Sige ko tayo, ano pa sudlong tas King Kong? Parang ano ang ngayon? Kaya ang helikopter ka guba.
8: Isang dyan eh, amon yung mga valentayan ta. And you know, kabahin ini sa isak siyam katuig ang pagpakalagad sa K5 News FM. And we would like to congratulate all the men and women of K5 News FM Bacolod, headed by the station manager Rod Spalma, for a job well done for the 9th anniversary celebration. Imagine mo, K5 Eric, for 9 years, may siyaman ka pamilya sila ng gintagaan. May siyaman ka pamilya kita ang gintagaan sang kalipay. Ang mga poorest of the poor, initanan halin sa mga maalwanta nga mga sponsors ka K5 Eric. We would like to thank our sponsors for sharing their blessing to us. No? Chataran-taran ka sponsors, isa-isao lang nato ng due time. Nga pasalamatan kay siguro basi ko may mga plug kita ngay pagwasa na in the next few days. Ha? No. Tapos na celebration ta sa pecha 28. So after guro among pag pasa isa-isaon gina no. Ang mga sponsors kada gatag sang
13: bulik. Salamat kay bla. Ingatingog bla. Isang pala bisal.
8: K5 News FM, 9th anniversary celebration, would like to thank the following sponsors.
13: Santira ka lang.
8: Eric Tinerefe.
13: Santira na,
8: no? Santira na, no?
13: Salamat sa inyong pagpamati sa 7 palabras.
8: At dapat like niya. Now, sa ato naman yung magkautura, ganagopon ka nung aga sa atong presentation. Magkamugabangin sa kalibutan, you are all updated. Nano balaga ka na nabo sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental. Pagi naman sa atong official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 and of course sa area K5 Eric. At nagasagadaga signal das kabangkalan sa 102.9 dari sa Southern or Northern Negros 89.7 and sa Bacolod 101.5 FM. So, ano bang ginihimo ninyo abroad? Kami ni K5 Eric, gatamyo sa inyo sang More Night. Good morning, kagunan.
5: Mga mainit na issue at usapin ng bayan.
8: Foro de los Pueblos. Well, kami gihapon ninyo si Power Do na ka BNW. Ha? No. Black and white.
13: Ay, wag yung jacket yung nga gano'n.
8: Hindi, BW mo, black and white. Di sa aton sila makauto ng gopon, karong adlaw sa anong presentation. Ha? Ining adlaw may mga klase pa kita, no? Friday may klase di pa sing ibang gabari kutot nami paturog dal, no? Sa mga nagabari kutot patanajanda pagbarangon do ka mo janda himos do ka mo kag magpararigos adlaw undo jo. Kami gapon ninyo Power Do every morning, K5 Eric and K5 Belgian. Kagiling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
13: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for a gift of another Friday and for your endless love and mercy. Guide us today in every decision that we make and protect us wherever we go. Buligi kami nga mangin mabinuligon, mapainubuson, kagpuno sang paglaom. Bless our children, O Lord, that they may grow with respect, kindness, and obedience to their parents, elders, and sisters. Keep us all safe from disasters, accidents, and all forms of harm. And Lord, protect our homes and communities. Ginoo, bless our OFWs, our farmers, and our teachers. And most of all, Lord, ang bilog na puwersa sang K5 News FM. As we celebrate sang amon 9th anniversary, grant us all with good health, wisdom, strength, and success as we faithfully serve others. Amen.
5: Foro de los
8: Grabe ang sitwasyon kay Fabric. Aboy di ang sitwasyon sa Venezuela alas 7 sang aga. Isa lang kabidutos ang gin ang
13: parang
8: ang diferensya, the difference.
13: Alam mo ba
8: na 1 minute after, no, balik lang K5 itab, no. Grabe. Nag-atake ang unang alinog at around 7 o'clock. And why gani misan kabidutos another earthquake ang nag-ataki? Caracas, tanan.
13: Caracas. One is the 7.2, the first earthquake.
8: The first earthquake. And the second one is 7.5.
13: 7.5. Ang aftershock, amunin ang bala, pero may aftershock is always deadly than the first, no? Caracas.
8: Grabe, kakipamirik. Caracas, which is the center kidneys ang Venezuela.
13: Venezuela. No?
8: Makita mo, ining sitwasyon, eyes on the board mga ka-K5, audio kakipamitan, grabe ang siyagit sa mga tao. And may ara pag ani video kakipamirik, aryo, gabino tungay na sila sa mga tao nga nagkalaipit,
13: kag
8: nagkala, maging kwa sa sulod, kag kakipamirik, ibang ka katulog pa.
13: Aga pa kayo.
8: 7 o'clock in the morning.
13: Dito sa ilang alas 7, medyo alas 6, alas 7, nubo pa ng adlaw.
8: Grabe, kakipagalit.
13: Because they belong to the middle part of the globe. Eh.
8: So, amunin pila ka mga...
13: At least 164 killed and 100,000 feared to be dead.
8: Grabe, kakipagalit. So, amunin, tanawa nyo mga kakipag, amunin ang natabo. Ari ang mapa sa niya nagluntad ang linog. Ipakita na mo na karundugdugay sa ato naman niya pagparagad. In nga part ang una nagsalakay ang linog. And then a minute after, less than a minute kakipaberik, wala pa maka-recover ang una. Why pagani bagulang sila gulo kadalagan pagwa sa ilang building.
13: Yes.
8: Sumalakay naman ang mas babaskog pa nga linog.
13: Ang inigo gid ang siyudad sa Caracas, which is the capital, pero ang pinaka lugar nga didto gid nagbatayog tudo is the area of Altamira and Los Palos Grandes. Dito ginag-igo.
8: And grabe, the, makita mo kay Pamirik. May video na karon niya may nakita ta on top of the building. No. Gahibi ang video. Ang mga tupad yung building na tama, katag-as, nagtapad.
13: Pati ido nga katrap, pinabutangan lang tubig mo.
8: Grabe.
13: Hindi na magwantan eh. And this is the worst earthquake in the history of Venezuela.
8: The worst. Kagkaroon, iplastar ko sa inyo anong mga mabaskog earthquake. Actually, yung baskog earthquake, duwagin ka beses na luntad sa China. Amo nag isa-isa unta karon sa ato nga program mga ka-K5 dali sa ato naman nga pagpakalagad. So sa ato diban pang nagabaga kag mainit ka mga balita nakakugmatan nga masobra sa ginatos kanimo. Ang posible magkalamatay kag ipamirik bangod sa ning linog, as actually ang estimate nila is not less than 10,000,
13: yes,
8: not more than 100,000. Amo nang ginakakulbaan nga posible halit kag mga nagkalamatay dala sa ning linog nga nagluntad dito sa Venezuela. Is this now the reminder to all of us sang ginatawag signs of the times kakipamirik?
13: I think it is.
8: Is this a reminder of the signs of the time?
13: Nga, correct nang gin-open mo sir dyan, nga reminder of signs of the times. Kundi gin-igo, unagin, Venezuela. Ang dason nga gin-igo sir dyan is California. At nagligad lang adlaw. In less than 24 hours, igo ang Venezuela. Gin-rock ang California by 5.6. Inigo ang Japan. Tatlo ka lugar, ha? Now, nga ang ginamensyon namon ini kagambal ni Sir Erdjan is signs of the times. Mga K5 ning tatlo ka lugar are sitting in one basin. Pero lain-lain sila nga trench. Hindi sila pala riho. Why gaangot ang trench sa Venezuela sa Japan trench? Why man gaangot sa California trench?
8: Ala 7 man to mo, almost 7 o'clock in the morning.
13: No, halos ka pala
8: ang tira dito sa Japan. Kag the same intensity kay Pamerica, 7 yes. point something in the magnitude ang atake sa ni isa northern or southern Japan. Grabe mga kakipay. Sa ding naton, hindi laluglahog, the reminder na ganyan sa ato na. No? Nga tiyang kalibutan subong niya daw, hindi naman nami. So, masubo-subo. And this is the reality of life. Yaga-remind lang sa aton, nga hindi kita guro magkampante na. And kinanglan ta mag-olo-aligmat. Nagpagwa na ganyan feebox ang paandam. Nga tanan ko nung pamulihong Pilipinon, dapat maging ready na. Ha? Sa posible, nga pag...
13: Igo
8: sang linog diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
13: Abi mo sir.
8: Talawa blaw naka survive pa kay Pamerik ug gatakas
13: pa. Gwa siya oo.
8: Ohay.
13: Tigatulog pa ni, gatulog pa oh.
8: Sa rubble naka survive pa.
13: Gapang damit pantulog pag babae.
8: Ang lalaki ug ginhawa tudo.
13: Ginhawa ti maka hindi ka maghaklo sing ginhawa sini. Ginawaon mo ginyang hangin and you will may isa na di gagahambal siya nya bag-ula ko kabalo sang kaimportante sang fresh air. Paghaklo eh ginising na butwa siya bla. Yeah, now I know what fresh air means.
8: So ari mga kakipag pila lamang ida sa sitwasyon.
13: Ayaw, ido.
8: Ginapainom lang tubig?
13: Ginapainom lang tubig, Ido. Ice to the board! Ice to the board!
8: Kaya ilang Ido, naipit ang iya siling kurungan.
13: Oh, hindi na siya kagiho. Ginapainom lang tubig, Ido.
8: So, sitwasyon, kaluluoy, no? Ahayang Ido, gapaningwa man yung makasurvive. This is just one of the stories na damo nga.
13: Grabe niya
8: mga pilapayan ka mga taong artotos dalom. Kaya may building nga kipay, meri ka rusdax dalom mo. Tingiba niya nakapalaog. Ang iba nakapalaog na labot pag aniguro sa paghugnak sa building. Marang pila ka mga tutukanta sa nga pagpalagad sa kanuglao. So, tutok lang mga kaki, five eyes on the board sa ato naman nga pagpalagad ka nunglao. On the other hand, may nabaton kag nasagap ang staff ni Senator Bam. Nga may ara naman plano
13: nga
8: magpangatake sa isa namang kabrutuan dito sa Leyte. It was preempted kag in-raid ang balay sa Saliga Bata. Yes. It was discovered. Nga ini nga bata is also playing Igor Box. Ining Igor Box is part of the Roboblox sa kalilaing ngampang. Naging ba na gani isang ICC sa aton di?
13: Yes.
8: Now, ang natamo dari mga ka-K5, ginsulod ang balay, it was discovered nga doon may koneksyon ini siya sa una nga mga shooter kag Ipamirik.
13: Team niya? Kaya online gali ni?
8: Online games, may mga grupo sila. Base mala during the time, kag luwas ni kag Ipamirik, halungan tagin. Mga ginikanan, pamati ka mo. Kay karon may pabati tanga Pinay.
13: Ano ni siya ta? Namo ni Gorbax?
8: Amo lang Gorbax sa Ipamirik?
13: Yes, Gorbax.
8: Amo lang Gorbax. Doroboblox ni siya, gin-improve nila, pero may tiniruhay na may linampusanay, may pinatsanay kag Ipamirik. So this is Gorbax. So that's why
13: jogging ba?
8: Ang tanawa blay chura, lando mga box black ang Ipamirik. Eric, kay man it started with the Roboblox.
13: No? Magamba ka gore, meaning gory kaladlukan. Gore. Ang box, siyempre box, no? Gore
8: ang magsiligang kang box is something like the designs. Ang designs sa tanang building, nakaka-count-count, pati chura ka tao na. Sang, ang iab lang graphics.
13: Kagang gory, kaladlukan.
8: Kay Mantelli na sa Roboblox. Magsiling ka Roboblox, different games na dala na ang Gorbox na. Pag-download mo. So that's why sa mga ginikanan, kalabanan, kabataan, sumungara, sulod sa kwarto nila. Pagkatapos, gapaurok-urok sa cellphone nila. Gurukin lang from time to time, tok-tokon, buksan. Kahit talawon ko na nung ginampangan nila.
13: Iba niya bata na. Gahigda sa kama. Sige sa ka-cellphone. Kapalambid pa na. Gahigda sa katri. Kapalambid pa kapurok-urok. Kakasab lang internet na talaga. Kung hindi magwas kwarto ya.
8: Tao mo ng pila ka mga bagay nga ginatanaw ta. Kati ka delikado kayo sitwasyon subong. So, karon may pakita kami sa inyo. May grupo nga ginatawag Nihilistic Violence Extremism. Ining nihilistic violence extremism, lain-lain ng grupo. They are recruiting their members online in different parts of the country. Sa kabataan nga mahilig mag-online, base diri ni sila gasugod sa grupo sa hampang-hampang. And then after that, they will inject you their doctrine of violence, kaki 5 Eric.
13: Tike magamba ka nihilistic, but siya noon, ang ubos ng pagpamatay mo ng butya siya.
8: Delikado ni Kaki 5 Eric.
13: Total death.
8: May isa ka Pinay, no? Ginagpadala sa iya video. Gintanaw na ito, yung video, kapaandam siya sa mga ginikanan. Naka-uniformi pa ni siya.
13: I don't know. Police sa LA?
8: She is a policeman in
13: Pilipina,
8: LA.
13: Pilipina in LA. And she, ang takloban nga shooting, siya nang...
8: Nag-imo analysis.
13: Nag-imo analysis kung paano ang pagtiro.
8: So, pabati ka mo karon.
13: She is good.
8: Because
13: Pinay na siya, Pinay.
8: This police woman from LA will tell us kung ano ka grabe ini nga grupo.
13: Follower ako sinan.
8: So, pabatian tali sa ato yung program karon, ha? Kag walang iwanan sa mga nanay, it's time for us kamamati, mga tatay. Kag sa mga kabataan, bo, Diyos mo yung akon, yung mga ba. Mayo lang. Actually, kung medyo magsaka na sa edad, nilaara na sila sa college, no, hindi na nigawa sila yung mapektuhan. Ginakulbaan tayo kag Ipamirik. Ini mga minor di edad pa, bla.
13: Yes, yes.
8: Nga ang ilang may kadali i-manipulate. Kay man, very manipulative ini nga grupo.
13: Correct.
8: Ang panawag ni Nihilistic ni Kipay Merik, ang balbaw.
13: Nihilistic mo siya ng ubos total destruction.
8: It is NVE. May lain-lain isla nga grupo, mga kakipay. May grupo, isla lain-lain ang grupo nila. Ipakilala na mo na karoon ng mga grupo nila. Gabi din sa kabataan nila, grupo-grupo, enjoy-enjoy lang sila. Sina, team ta niya sa Balbalanay, sa Kwan. And, you know, na-notice ko man ni Kimanti, isa ganib sa may edad-edad niya kabataan. Grabe, mag...
13: kita mo na maghampang sa
8: maghampang pamilya. Sila, may edad na.
13: Tigampang.
8: Ang pagkasinuplada nila, ang pagka... ano ganit panahog siya na? Ang pagkabertuldo nila.
13: Gagwagin?
8: Gagwa because influensya na niya sa kampang nila.
13: Kagnanad sila sa no, algo minus ang buyayaw, mga gamay. Kuha-kuha sa piyak agi.
8: Kaya mo na yung delikado
13: sila. Gagoy,
8: mahilig sila mag... kalabanan
13: pusi, sa mga... Pusi lang, pusi.
8: Kagkululbaan, mga kabataan. Sabong daway sila magdaway sa mga tinaga nila.
13: Tika yung ila sa...
8: Ang mga words nila, ang ako description sa mga words nila are prostituted words.
13: Oo, oh, diyan mo na siya. Tapos mambal pa, hambal na pa tatay. Kundi upon sa teams ng tatay niya. Pa, buna sa likod lang, pusi lang, pusi. Amuna gigipay with you. That is the scenario in a home.
8: Tingwa niya, diga, amuna nga dapat guru, pili ta sa ngampang nga pwede lang.
13: Yes.
8: Actually, ang ginaupdan ko yung ngampang sa sawa ko, pasol.
13: Siya pala.
8: Tapos sinablang do may mga, do mga memory games siya blang kagipay, Eric blang nga may isolve mo mga, may problema kagid nga solbon. Like,
13: ano nga problema ina, naman? Hindi na pagdugang
8: yun. Kaya kinakulbaan ko. Mga problema. Mga problem solving. Kung paano yung solbaron.
13: Kinakulbaan ko. Hindi lang na niya. Andasol lang.
8: Pero ina, yeah, it's a mind game. Ang purpose na ma-exercise imo brain, etc. etc. Wala yung violence kang ipay, Beric. Kaya kung violent ka, dami ni magampang sa mga aksyon. So, una namian lang ko yung magampang the game. Ka kamad in conquer.
13: Na.
8: So kila na yak ito dami. Ang kamad in conquer is a military strategy.
13: Mabutang ka na detachment mo, maparasyot ka.
8: Ginatudluan ka na kung paano mo iko ang kontra mo lay na mo pili ka. May Russia, may ara nga rogue. Russia. May ara nga China. Ang pinakabaskog ka kontrahon mo gin China mo.
13: Tike may kuan sila yan. May ara sila yan daw tangkib lang hindi mamagadugan.
8: Luwa sa tangkib. May ara sila aeroplano nga nagabam. Kag may ara sila hinali ibam ya. Mahak ang bilog mo nga system di ka radar mo di ka gwa tanan-tanan tibag ataki sila ang imo nga patriot ang patriot missile hindi nakalupad hindi nakalditi kaya ang imo radar guba mo
13: ang namin na napagitang iya nga mag-away ang China kag ang Russia kaya ang Russia may conscript mo
8: ang lain pagi kundi ang kag may aras sila ya hacker ang Russia kag China kinablang nagasunod sila sa imo nga ihak nila gawon na building mo
13: ay baka
8: mag-lis na okay, na to. But siguro may dalagiti kayo nga, do 5 years ago pa na nag-champion.
13: Kasi sa mga pa. Super Mario lang.
8: By the way, sa ato ka ba kontrol, on the serious part, nagkanto din kapon sa K5 News FM. Hmm. Ang anay din, yung ginsipa, sang ama, no? Nagpatag siya kag may ara interview sa K5 Marv, Aranwes. Kay Aragita kapon, nagilibiyon man to gani.
13: Galoy.
8: Actually, nagkanto sa opisina ni Mayor Greg, nalipat siya gani ng pagwa presyo si Congressman Albizu dito sa gin-refer.
13: Yeah.
8: I don't know kung anong purpose niya, pero ginhambalan siya sang staff sang Congressman sa Bacolod nga mapadala lang siya sulat para at least official ang iyasaling gustong imon nga representation.
13: Kag ini mga ka-K5, ginasulit na lang exclusive nga news nga ginbuyan sang K5. And kahapon na diskubrihan wala business permit.
8: So matabo sa ni. Kung mo nga wala business permit, pwede pasiraduhan ang ilang building.
13: Dapat gini. Pero daw padalaan ako na ng showcase order. Pero dapat tani
8: isira. Mapadala sang showcase order.
13: Pero dapat sila duhan iban gani nang ginapasirahan dayon.
8: Ogo, tiba sigaan pa sila chance ni Mayor Greg parang mag-comply pero punto na ton.
13: Dapat sira na.
8: Sa mga girikanan ga pamati subong bla. Guro ayan leksyon ni Saton. Diri sa aton niya wag gipasakang 98. Dito sa klan niya, nag-graduate kabataan ng kurso nga gininrolan nila, hindi accredited katisda. Kachen?
13: Ano na yan?
8: Gailibio na mga bugos? Graduate kayo nga, bugos gali yung kurso nila.
13: Daw ispilahan sa elementary, di sa dito, Manchilingan.
8: Bugos, kagipamerik, nawawaw yung kabataan mo.
13: Guli nag-inroll sila.
8: Oo. Oh.
13: Daso nag-
8: Ang gininrolan nilang kurso,
13: kurso,
8: why gali yung makredit sa Commission on Higher Education.
13: Ano nga kurso itong ila? Yes, skydiving with
8: parapro. I don't know. It's something like, it's all about not ka entrepreneur man. No? Daw vocational course, gani lang gani kang ipaberi.
13: Inano na yaman.
8: Ito, di baloon ka rin. Kaya gawa mo, kabataan mo. Hamakon mo ka. Singila, tingala kami siya nag-ultimo. Gasol nila kami pa yung amot. Silang sigaw ng gante.
13: Ay, doon mo amo sa ama. Pati
8: man-paper. Pati man-paper, no?
13: Doon mo amo. Basi kapindis lang.
8: I don't know. No. You know, if you're indeed an institution, or educational institution that you really care about the future of the of this young people. Hindi ka nakbatas mag-ubra sa ekipa, Beric.
13: Kagabi mo, Cheryl, dyan, may mga kilala kita ng mga abogado na mudamon ng likaso in file kontra sa ama?
8: bangon nga reklamong ginikanan.
13: Oo, kagpierdi ang ama all the time. Hindi lang kay Mosta, all the time.
8: Bangon nga hindi mayog ilang pagpalakas.
13: Yes, kilala mo gining abogado?
8: Galing ka?
13: Dugo-dugo yung program sa Tisatol.
8: Galing ka?
13: Sila ang gandol sa mga kaso.
8: I-interview, hindi lang nato.
13: Grabe, galing dyan.
8: Dabon ang pila ka mga bagay, leksyon na ni. Nga kung nagkapatindog tayo eskulahan, dapat hindi lamang income ang atong ginapanumdum.
13: Yes, yes, bahos.
8: Actually, the founder of the school, ang iya-intention na minami.
13: Mayo gitani.
8: But mismanaged din pa ng auta kakipagal.
13: Mismanaged.
8: Whatever it is, dapat may ara, gipadala sa ako ng amigo tani sa DepEd. Sir Dennis De Velos, gipadalaan tani lasang DepEd memorandum, basahon tani karon kakipagal. Because nagagawa, hindi mo galing pwedeng, hindi pa marchaw ng bata.
13: Ha?
8: Sa graduation niya?
13: May ara?
8: I-discuss na nakaroon violation gini sa DepEd.
13: Ang
8: oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, dala sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 6:54.
13: Standby.
6: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime Entertainment.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may bisyo.
1: Ang bisyo.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imong nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imong nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom na bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sa mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong nga mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahanglan na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
3: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
4: Kag ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium, amo ni nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag indi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
2: Ang may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
3: Nubo-nubo na ila chromium.
2: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
3: Exactly.
2: Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables nga taas ang chromium, broccoli.
4: Broccoli.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika. D3 Bio.
4: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kay ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa link sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
0: D3 Bio.
6: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium, now let's go to potassium.
2: Wow.
6: Damo bala kisa, Sir Boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes.
4: Yes.
6: Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
4: Responsible sa mga muscle contractions.
6: Oo.
0: D3 Bio.
6: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement. Ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa, kay hypokalemia ka. Now, paano ka ron? Itipirmi mo kung kakaon saging? Grabe mo kung pakaonon sang mga prutas kung may potassium?
2: Watermelon.
6: Kulang kagaling sa absorption.
2: Uy.
6: Kung ga D3 Bio ka,
0: D3 Bio.
6: D3 Bio helps the potassium absorption.
2: Correct.
3: Grabe. And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium.
2: Wow.
3: Magnesium called the master mineral. Magnesium Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
2: Ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
3: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
2: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3 Bio, Sir Boy.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may
0: D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio. Health. News DTX 500.
1: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agbot maging mas hubid sa edad ang

0: 500. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: It's the best part of the day.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5
2: K5 News FM Oras sa K5 News FM Philippines mga K5 La 7-8 naman sa aga. Mari kita sa ato naman yung presentation. Grabe, naging yung mga ka-K5 ang sitwasyon nga nagkakalinabo diri sa aton sa kalibutan, no? Reminder di sa aton, halungan, tagid, mga muyo ta, kaya nga, damo nang luwas ka pasingit ang kalibutan, may patay linog, damo mang kabataan ka pasingit, may ara naman bata nga kinastigo ni Bacolod, tutukan tani karon na, no? Sa aton naman yung program sa Saligadlaw. Sa Piyak Kabayan, ginabantayan man on the national scene, doon naglinong subong, no? Duway sila balita parte sa impeachment.
3: Mayara kay Gapon na ginamo naman kay Gapon. Ang galing kay linog ang focus,
2: ang focus sa Gapon
3: sa kalibutan.
2: And may mga lagaw-lagaw man ang Vice President subong naglagaw sa somewhere nga silingya. Ano luwa o di nag-speech sa isa ka eskwelahan. Kasi nga kwan-kwan lang ni nga to na. Kay grabe gid subong ang pursa sa administrasyon ginagamit letra may pailag ka kaso.
3: Yo, tiyo mataruhin pa mo.
2: Siling niya, siling niya, damal lang nila kung ako mabalos mo ta. Tao ka tao. Eh, kasadya ni si Eli man.
3: Ang natabo si Real dyan sa Senado, kagapa, para may sa Senado, para may overview lang tagpalamati ta, nag-pre-trial conference na.
2: Nagsugod na sila.
3: Oo, nag-pre-trial conference. Anong posisyon sa pre-trial conference? Posisyon ang tanan nga mga ebidensya, ginapasulod.
2: Ginapasulod.
3: Ang tanan nga witnesses, ginalista kung sino. Mm-hmm. Kay during the actual trial, hindi pwede ang surprise witness.
2: But si tanan, nakalista na.
3: Lista na,
2: nakailira na.
3: Ilira. Uh-huh. Ang masadya lang kagapon sa pre-trial conference, kay kadamo sa ginpasulod nga mga ebidensya sa Congress ni Luistro, ni Gerbel Druestro, Congresswoman, gin-question karon sang mga abogado ni Sara sa pre-trial conference do abansi ang abogado ni Sara damo sang mga disqualify nga mga ebidensya.
2: Grabe. Ah. Ang isa sa mga ang isa sa mga ginahimo nilang mangin testigo kontra sa Vice Presidente ang sheriff nga tinapungol ni Sara ni VP Sara sang ini siya ang vice mayor. Mayor sang Davao. Di pabangkot naton ano ayan ang iyang tindugan kag
3: gagi sumbag siya ni Sara.
2: Ha?
3: Itsumbag siya ni Sara.
2: Di pala nakatuhig to na kaligad?
3: Ti, kurmahambal man Sara, nga ti gin-impeach niyo ko tungkol siyang amuning anong labot sa sinumbagan. Ay, kag-prescribe na na ako sa kwan pa?
2: Kag ang impeachment niya, may iyaman ako galingon ng grounds.
3: Oo.
2: Oh, kita na una to ni ano magkalinabo because it seems ang Malacanang nagpagawa man statement nga ang impeachment ni Sara hindi ko nun ni mag-unpauntat. Say muon man nga flood control investigation. Dapat lang, no?
3: Yung tatol mo na.
2: Di, galing ang punto, bla. Pwede pa din na ito, matapos-tapos sa flood control mo, no?
3: San o pa yan, ha?
2: Di siling sa Malacanang, ang nagambal si Ate Mocler.
3: Ah, galing.
2: Siling nga, hindi na mo ni pag-sideline, ha? Ang mga allegation kag investigation sa flood control project. Siling nga, biskan pa nga may impeachment trial, kung suman na. Spokesman sa presidente. Anti-clear, no?
3: Assistant Secretary for Corporate Communication. COO.
2: Communications Office. Communications Office. Si Secretary Claire Castro. Do masadya man mamati siya. No?
3: Makalilingaw man.
2: Kita daw unta na kung ano matabo. Ang iyagid nga official title is Palace Press Officer.
3: Press Officer. Siya gina yung spokesman nami.
2: Digo, yan yung spokesman ka presidente.
3: Spokes kita yan. She's the spokes.
2: Tagpamaba. Siyang tagpamaba sang presidente.
3: Alam siya, ano siya?
2: Tagpamaba.
3: Ang ayan man ang baba. Tuntuan man ang
2: baba. At least kina pa nidugan niya ginjabi all men. Kini pisahan niya boss. Kini iya trabaho na mo.
3: She can sustain the bashing mo.
2: Away siya lang. Bato siya.
3: Kaya ako nag-resign siya mga muna.
2: Ang magamon na nga sugila. Away niya. Bato. Sige po. No? Bilib man ta si isog kabahin.
3: Bilib ko.
2: Bilib man ta. Sa piyak kabahin this time around, si Kipab Wilson naka-standby because it was discovered nga ang permit sang ama, business permit ta. You know, ang tanang negosyo ma-operate sa Bacolod, dapat may business permit.
3: May business permit ganin kariton.
2: Oo. Ti ang natabo dre mga ka K5 na diskubrihan ni Mayor Greg Sataya kag sang City Licensing and Permits Division nga wala gali permit. For 2026 ang AMA Computer, ano na ngalan sang school nila?
3: AMA Computer College.
2: AMA Computer College. ACL, no? Arao Computer College, so?
3: AMA Computer College.
2: Now, ano matabo? Di, tiyang report ka na ba ito? Ano pa panaugan ni Mayor Greg? Sang Siokos Order, sang City Legal Office? I-check ng report, higi ka naman kay Wilson Villena, kaya naka-standby siya sa line number one. Kaya ready na nga daan, Tan, no? Standby Wilson. Ready naman nga daan na, Tan, ang tingog sang Dean. Kag-anay principal sang AMA Computer College or
3: Dean nila, Dean?
2: Oo, gipali na lang
3: the
2: siya.
3: The former Dean of AMA.
2: Kiginsipa na na siya sa iya pwesto.
3: Grabe, you know, little did we know nga ang AMA Computer College gali damugid sang
2: Kaso.
3: Skeletons in their closet. Nga ginhipsan lang. Now the question is, why is it that they are allowed to operate despite sang kadamo ng mga problema sang sining iskulahan?
2: Kadamo naman ganis sa iskulahan, gipasara because why sila, ang quality of education nila is under question.
3: Nag-deteriorate gadya ang AMA ya.
2: So for me, Roy, di ba pinakasikat ba nga computer school sa Bilog,
3: Pilipinas? Pinakasikat, the best computer school when it was founded in 1980 and the pioneer in computer education sa Pilipinas. They are the pioneer. Why siyang may nag-una, Dre? Silagid. And yet, subong in question ang ilang existence, kag ang ilang patakaran. Ang guwaya daw hindi na iskwilahan, kundi daw tutukay na bla. Mabayad hindi. Kundi ka ba, hindi ka pag-graduiton. Hindi na nausto. It's not a school.
2: Hindi, karon i-plastar tadi. No? Ang DepEd actually, may gimpagwa silang DepEd Memorandum Number 23, Series of 2026.
3: Okay, dumay
2: na. Address sa tanan ng undersecretaries, assistant secretaries,
3: DepEd Memorandum Number
2: Bureau of Service Directors, Regional Directors, School Division, tanan abi, okay. Public and Private Elementary, dalaga lidi, in secondary school heads. So, gintan March 2, antes pa rin natabo ang bruhahadi. No? Amoni ang bruhahadi. Kay gin-issue ini March 27, 2026. Why pa nagtuhaw ang bruha sa AMA sang nagliga gapit sa 24? 24 to? O
3: 23?
2: Nagtuhaw na niyang DepEd order para proteksyonan ang mga learners. Gali? No? So, Arenas Wilson, no? Naka-ready na para ma-plastar ta. So, sa ato'y gamagkauturan, na-discoverihan natin pabangkot naman ni anong kausa nga hindi na nila pag... pasakaon si Babaw Itabladong kabataan. Araso nila, number one, may mga obligasyon sila nga way mabaydan. Second, may ara kunong mga OJT. No? So, pabatian ta ni Hambal sang principal, kay daw siya ni Subong ang, actually kung tanawin mo gidla kaki Pabirik, ang system of payment nga nagbaton din principal nga dapat online, hindi na sala sa mga estudyante kaki Pabirik.
3: Correct.
2: It's between them in their management. diri sa Bacolod kag sa head office nila. Ang nag-suffer iya mga ka-K5 kabataan. Ti pabatian to biya nay kun anong rason kag ganong kausa nga ari di kapon ining si Sir Jason, no?
3: Okay.
2: Amo ni siya ang former dean kag principal sang AMA Computer College. So para bitchi diyan tagid mga ka-K5 aring interview sang K5 News FM exclusive ba?
3: Okay.
2: Kay right after nga nagbisita siya sa office ni Mayor Greg, itudloan siya nga sige hindi di ang nga di into na pagwa press release to nga do man abat gid ang AMA. Ising sang office ni Mayor Greg, sige hindi kami dito na sa office ni
3: Kong.
2: Congressman Albiti na kadto siya to. Kitagaan siya advice kay ti kumpani sulat siya kung anong gusto yang representation. Now, pabatian na ton mga ka-K5. Kaya nga ton di ka-K5.
3: Pero nagkanto siya sa office ni Mayor Greg.
2: Nagkanto din.
3: Nagkanto sa office ni Mayor Albe.
2: Oo.
3: Sulat ka.
2: Sulat.
3: Nakatapusan yung kantoan. K5. Nagkanto ka sa Supreme Court sa radyo.
2: Ay, angili ka. Sa K5, K5 siya nagkanto. Nag-explicar siya di ka-K5.
3: Pero iya, gin-interview siya. Oo.
2: Hindi actually, nami siya pagkanto di. Kaya nga ton, Abi.
3: Hindi rin yung gina mo.
2: Hindi abi maghatag ang management gidya sang ama sang side nila. Gay po sila. Siling ko gani, in times like this, uhaw ang inyo estudyante, ang mga ginikanan, stakeholders, sang inyo patag nga amo ni natabo sa inyo kabataan.
3: Correct, correct.
2: 90 ang ginpasaka nyo, may 98 nga way kasaka. Pamangkot pati valediktorya nyo, way kasaka. Ikakakita iya sa graduation nga ang valediktory address, hindi ma-deliver ka valediktoryan yung kayo nyo yung ipasaka na ano na yung tabo.
3: Pag valediktoryan mo, nag-speech ka, di ba?
2: Correct.
3: Oh.
2: Sa elementary ko.
3: No, dito.
2: Valediktory speech.
3: Ikaw gina
2: yung mambal eh. Hindi may
3: ano itong mambal mo siya una?
2: Ito may binisaya pa ko ito yung ginibutang.
3: Sa inyo, tanan nga, ura, tanan ako ka-inchin.
2: Di sa Liganes, hindi ito ya.
3: Ay, why na yan?
2: Oh, may part ka English, pero ang pinaka bottom line is,
3: matumduman mo pa
2: sakripisyo sa ginikanan mo, nga gaulan, gainit, gabira-bira, ubras talamnan, para kaskwila ka lang sinumintarya.
3: Those speeches, mga ka-K5, are typical of the valedictory address.
2: Kay...
3: And yet, it was denied.
2: Ti ina tani nga mga bagay.
3: Ihan tani na.
2: Isa niya kadungog para sa imo.
3: Correct.
2: Kag ina, magiging isa ka memorable nga sa isang butang. Kay kaisa ka malang yung magbalidiktoryan sa high school mo.
3: Dua, sa pagtapos ang school year mula si Reljan, there are two things nga dapat himuon sa estudyante. The right to graduate and the right to march during the graduation rites.
2: Mm-hmm.
3: Ti ang the right to graduate, imo ginaya. Ang the right to march imo man na iya, pwede ka lang niya kamarcha to tapos ang imo the right to graduate i-hold anay kay way ka pakabayad sang obligasyon.
2: Kaya pamatian ta. Kag ipaberik ang right to march hindi mo na pwede hold.
3: Hindi mo na pwede hold.
2: Kay karbasahon na to niya. Ari, no yatan ko na di gani ang Department of Education DepEd Memorandum number 23 Series of 2026 isa isahon ta di karon.
3: Your Honor.
2: Himayon ta, Your Honor.
3: Yes.
2: And I just like to
3: pre-trial na niya.
2: Yeah, pre-trial no. Mr. Chairman, I just like to manifest that I have here the documents sir. Coming from DepEd and may I have the privilege to discuss it on the air so that people may know kung ano gibala ang jest kag tinutuyo nga hindi dapat i-deprive na to ng kabataan sa pagsaka kapag join sa graduation.
3: The technician secretary of this program is hereby directed to take note of the manifestation of the gentleman from Granada and to proceed with the manifestation kagawad Eljan Castillo.
2: Yeah, thank you so much Mr. Chair. And before that Mr. Chair, there is a point of privilege anay, no? Privilege anay. Kung pwede karon na lang na check anay si K5 Wilson. Naka-standby na siya. Ari na si Sir Jason. Amo ning anay principal. Ipabati ta ning statement niya kay masahon ta ni kun.
3: Para nga may basis kita.
2: May basis kita sa diskusyon to bla.
3: Sige, larga so para
2: atag din sa tanan, ari ang patag sang AMA Computer College kay nagsakay ko ga.
3: Lang si Ril John.
2: Ha?
3: Labuton ta na binagnubo kamo mga kuan mga state witness ta.
2: Ang state. Hindi na ng state witness kay kalaway do sa Pilipinas ta ya. Ang aton nga mga juror.
3: Nagmarke.
2: Ang aton nga mga jury.
3: Ang jury.
2: Ang amon jury
3: ang mga jury sa
2: 187 lang ta.
3: Para na gusto magkutsukutso maningad tingad ari na online online na kita online.
2: Sita niya karako sa giambal turko gid ana. No. Dubukot bayad ta na imo tanaw. No?
3: Ari na. O ari na, manog 200 na sila dyan.
2: Okay.
3: Automatic na sila.
2: Here we
3: good.
2: Go.
3: Good.
2: Ipabati tala ang pagpatag ni Mr. Jason, no? Sa interview sa K5 News FM, siya gindi yan ang ganto. But siguro ng respeto sa tao, ara sa K5 News FM.
3: Salamat.
2: Kita, manugbalita lang.
3: Salamat sa pagsalig, Sir Jason.
2: So here we go, pamatian natin mga ka-K5.
4: In AMA, no, especially sa head office, I think that we need to have a, what we call this, ng, the policy. I understand na may ara kita mga policies within the institution natin, but then we need sometimes to consider, we have some of consideration, no, because hindi man ta siling nakasystem or robot kita nga kung ano ang may mga certain, yes, may mga certain deadlines, but there are some factors that we need to consider, no. Why is it nga isa ka students hindi siya makalabot sa ina mga deadlines? And as a school head, kabalo ko kung ano ang mga mga factors ina. So nang we need to nang not very strict, okay, in terms of value save. I know that naging stricto ka mo is because of the money kibasi muna ang the employee will get the money and that way and so on, no. But as an academic sa Subong, that is not our goal. Our goal is actually is to implement the graduation even though may mga delays bless sa mga payments sa head office, but then nakapur nang naplastar na namon bala, okay, and then kung may talabunan, so gamay lang, and then para ma-implement yun naman ng event.
3: Okay,
2: claro. Hindi ko mention ang gwa niya. Actually dapat tadi why gina hindi ko mentionihan kag Iberic kay may policy silang online ng payment. Nga nga nagba, ang ako lang yung question, Sir Jason, yung ginbaton mo, dapat ikaw gina instruct sa kabataan nga, you are not allowed,
3: correct,
2: to pay, no? Directly to me. Because we have a system that's online. So question daya, kung nagbaton ka sa payment, kakabalo ka online ng payment, imo na dapat ipatag to sa management.
3: Cargo mo na.
2: Cargo mo na. Because, you know, based on experience ka, Kipay Beric, there is a lasalbla. You cannot pay directly sa cashier.
3: Ina concrete example lagi na iya.
2: Mina, no, ikaw pang appearance to magkanto mabayad. Hambalon ka ganyan, sir, deposito mo na sa bangko, online payment ka, or kanto ka sa mga pira pa dala, kaya mo na yung official namon. Kay, hindi nagalis na pwede baton kwarta.
3: Most schools, even hospital sa muna na.
2: Ang matabo, di kung damo sila branches, may coding sila sa kada sa branch sa school nila.
3: Sa pagbayad mo,
2: for example, ang bata mo, ginatagaan kanila sang account number.
3: Na.
2: Tapos ano ang kada estudyante may iya siya nga ID, coupon code.
3: May QR code nga,
2: ang imo sina nga ngalan, ma-check na nila using this code kung kabayad ka kun wala.
3: Correct. May aradaran down dayon.
2: Tigisa ganin bata ko gareklamo siya papanuli ka. That's why ang grade ko uli ko na nakita, no? Now, one time dumduman ko, nagatag ko siya kwarta kay bangon sa kasako. Hindi siya magbaton kay sini niya i-direkta na lang bala i-online kay amo na yung amon balayran. Isang uli kay baton niya kay sako. Amo manggaligapo na matabo kag ipabirik, makanto siya sa bangko, makanto siya sa pera padala para i-online ang payment sa tuition niya, because that is the system nga ginapatuman sa giskwilahan nila.
3: Kita mo ng mga payment centers bla naton. Ngalan gid ang kundi may mga utilities, may telco. Daso may mga schools na permi. Accredited schools nga pwede ka makabayad sang tuition mo. Amo na gid na iasubong ang practice nila diyan.
2: Okay.
3: That's the practice.
2: Itugyan tala sila, gusto ng hambal to sa principal nga dapat istoryahan ang nilaya sa mga management to. Kagsang upper management. Si Wilson naka-standby na. Kay basahon tali karon, Your Honor.
3: Yes, sir.
2: I just like to present to you our first witness.
3: Okay.
2: In front of AMA.
3: Okay.
2: Who will be presenting to us the real situation. And just like to
3: this
2: request,
3: is the first witness, sir.
2: The first witness. I just like to request our as a technical secretary,
3: yes,
2: to please
3: Dumayo. Technical secretary
2: to please prepare the video needed for the presentation of our first witness.
3: First witness. And who is that first witness?
2: Our first witness, we should put him under oath.
3: Under oath. Will you please
2: Parker oath. Quaker oat ka pamahaw na siya.
3: Amo ganyan ng dilim siya, kaya nagka-quaker oat siya. Yan ang lagi quaker oat magani ko, yung kasaman si inyo. Yung kaya-arip ang pulang bertan
2: report. Nag-quaker oat siya.
3: Amo na nga kainapan na
2: yan. Kainapan hulat na to. It will be checked to present.
3: It's quaker oat. Ay, kabuglay mo na sa witness mo yaman.
2: Ari na, Your Honor.
3: Yes, go ahead. The witness with the quaker oat, please.
2: Just like to check, no? Technical secretary, could you please check the signal?
3: Okay na siya.
2: Okay na na. Kay Pa Wilson, nag-report sa subong, stubangan sang ama.
3: Yes,
2: no?
3: Yes.
2: Kay Pa Wilson, good morning.
3: Okay. Under oath, ha?
5: Good morning, this is Aljan and this is Eric Suarez.
2: Nakitom sa subong. Nakitom siya. Bagay siya. Doon nagamay siya sa yamayo. Nagamay-gamay siya. Now, K5 Wilson, na nung development, kay kahapon nagagawa, nagtribukaw sa City Hall kay K5 Eric, ha?
3: Mm-hmm.
2: Why gali sila business permit?
3: Uh-huh.
2: Anong natabo dira kay K5 Wilson?
5: Okay. Kagapon, kay San Aljan and kay San Eric, no, after sining at doon nagsaka na ang issue pala sa ining 160 plus ng mga estudyante na wala din pasaka sa ANA sa ilas ng graduation na kalabot ini sa italapangod sa opisina ni Mayor Greg Asataya sa Bacolod City at the same time kay Congressman Aldi Benitez. So kagapon, nagpagawa sa statement no, si Mayor Asataya na papanaugan siya ng notice of violation ining ANA Computer College sa Bacolod Campus matapos na 2021-2022 wala nakasecure sa business permit. Ang ining
2: tutuan,
5: 2023-2024 kag 2025 naka-renew ini sila sa permit. Ang problema dere kay 2026 kay Fernando Eric subo nga tuig June na to mato kasang tuig under process pa on process pa.
3: Sa simple wala.
2: Sa balipot nga pulong wala pas nakakuha.
3: Wala sila permit. Amo nang klaro da.
5: But silingon wala sang permit kay
3: klaro na.
5: Para mag-operate ini ang
2: Mr. Witness. Paano mo na sigurado nga why gid sila makaproseso sa ilang papeles kag sinoblan lang siling sinasimo?
3: Na, okay. Under oath ka.
2: Naka-quaker oath ka bla.
3: Naka-quaker oath ka sa Libertad. Kayo ha, Wilson.
2: Naka-quaker oath ka bla, Wilson. Go ahead.
5: Si Mayor Greg Asataya, gid ang
2: correct.
3: Good.
5: Media kagapon, nga wala eh makasecure sa permit no
2: sining ay lang nakahabol ka kay si Tita Carla nagliblik kahapon ha nakahabol o so anong natabo anong ang Balimir Greg so after discovering ang sunod yung pamangkot Mr. Witness Mr. Wilson na bilyen na sir kay Kipa Wilson tapos madiskubrihan sa syudad nga wala gali sila sa permit anong sunod gatikang ang ila sining pagaymoon
3: dira nami a question nami
2: Mr. Chair
3: nami good I like the question ha?
2: Gusto ya ko ng question go ahead kung magustuhan na mo nang sabat ko
3: na mo na problema ka nako
2: so go ahead
3: no okay question na sabat no dire kita ma problema si mga aga go ahead.
5: Permission to speak, Mr. Chair.
3: Okay, granted.
2: Granted.
3: Okay.
5: Kaya sa Jagan, kaya sa Eric, no, kagapon, after sininga nakuha ni ang investigation sa City Legal Office and BPLO, yung sigid, no, joint operation ini ang BPLO and City Legal, nagpadulok rin sa opisina o kung sa establishment sa may agot iserbe ang notice of violation sa ila.
2: Very good.
3: Ano, may ba?
5: Kung ano bala ang epekto sini sa notice of violation may 15 days ang nga ginhatag to explain them or ini will subject naman sa temporary closures sa establishments given na wala sang permit pa bata pagkamangkot na ako sa security guard subong ko na ongoing bala ang ila sining business sa sulod wala sang klase subong kay Fernando Jan and kay Frederick. So ang taho diri sa sulod is only ang mga security guards kag ang pipila ka mga staff no na nagaululubra man diri sa sulod wala man sila sa confirm na may klase diri that's why wala kita sa makita na estudyante sa likod nako. So pagkakita nila sa K-5 masigya sila sa likod sang big bang.
2: So at least gipadal ana gali sila ka K-5 Wilson sang notice of violation. And then the notice of violation, may dala na siya cause order or in explanation to them? Anong instruction sila? They have to comply or whatever?
5: Notice of violation, na niyang yung survey nila, if Eljan and if Eric, dito sa 2021 nila kasi, sa 2022 na violation, additional na lang niya ang 2026 nila kasi supposedly dapat kasi sa nagganito sa Eric ang losing niya business permit niya tapos na dapat niya by February and March.
3: Oo eh. Oo.
5: Inikari na kita sa anong nakabulan sa tuig, yung tumatunga na sa tuig kita sa nagganito sa Eric and sila ya wala kaya sa Japon sa nakasecure sa permit.
3: Doon din namin yung...
5: Nag-reply sa akron si Attorney Gobin Pamangkot na doon ang nagkasa mo na ginabasa ko sa tungo.
3: Okay,
5: mag-ulot sa reply.
3: Sige.
5: Kaya naman, kita kung ano pala ang ano ang mangin resulta sa isang notice of violation. Yan yung serve. So, ang bali ni Attorney Go, based on the notice, they are given 3 days to finish the processing their permit.
3: Okay.
5: So, kung hindi nila ma-comply, a second notice will be issued to them for non-compliance and the matter will be submitted to the City Legal for appropriate action. So, 3 days nila ang ginatanggap.
3: 3 days. Sa San Login Serve, K5 Wilson? Ang notice? Ang notice of violation sa San Login Serve?
5: Kagapon.
3: Kagapon. So, 3 days meaning by Monday?
2: By Monday. Dala na na pati sa Bando Domingo?
3: Wala, wala siya.
2: Calendar, Aquan Office.
3: Working days lang. Working days.
2: Oh. Okay.
3: 3 working days. So, wala dapat sa Bando Domingo. So, meaning by Monday, they are presumed to have either complied or failed. Di ba? So, Tuesday, dira ta mabalaan. Kay Monday, may esta pa siya Monday mo.
5: Tako naman niya, ano kasi nagkatinamo, pasubong ang management sa ngayon eh, tanawang talikon mahinaga, Manila process sa Lunes. Tanawang naman yung kapatita na dyan, kasi tatlo kaadlaw lang hinatag sa ila sa nga City Legal. Kung hindi nakapomply, hindi nila matapos, dapat tapuson di Manila, ito sa dyan on Monday.
3: Mr. Witness, ang suspicio ko si K5L dyan, masulat ng abogado sa EMA sa City of Bacolod to give us ample time.
2: Okay.
3: Mangayo ni sila sa extension.
2: Extension?
3: Sigurado na.
2: Pamatian daming hambal, Mr. Chair or
3: yes.
2: Your Honor.
3: Go ahead.
2: Me,
3: yes.
2: I have the privilege
3: yes.
2: to present to you the evidence from the Bacolod City Government.
3: Very good,
2: the
3: very good.
2: The video clip from Mayor Greg Gasataya
3: okay.
2: confirming about the violation of AMA Computer College.
3: Technical Secretary, the manifestation of the gentleman from Granada is duly noted. Technical Secretary, present the evidence.
2: Okay.
3: Why? Ay, teknikal secretary. No? Syukos order. Maligin ang license.
2: Madalaan din siguro. Syukos order. Ara na.
3: Technical secretary.
2: Ara kay. Thank you so much, Mr. Technical Secretary. Can you please play the audio in the video? Ari na ang confirmation from Mayor Greg. Pwede mo masumsum jutay, Noy? Masumsum jutay, blano yaw? Nga si Tsura lang ni Mayor Greg na yun.
3: Kaya nga, isang kukuha ni Mayor Greg. No, doon yan sing auto, no?
2: Sige pa Noy, sige pa. That's it.
3: Good.
2: Pansit, ari ang confirmation ni Mayor Greg Gasataya nanungod sa violation or non-compliance, guro ang punto na itong Ricky Paberic, non-compliance of AMA
3: yes.
2: sa siyudad sa Bacolod.
3: Very good. Roll tape.
6: Well, kahapon nag-meet si Atty. Incapo sa atin nga City Legal with Atty. Catalbas and Jepet. Right after nga pila ka mga parents nagkadudre and then after that nag-request ang DepEd sa AMA nga pasakaon agad dito ang mga kabataan but to no avail so after that kina I had a talk with SDS the fellows the school division superintendent and I asked him about the situation. So based sa ilayang assessment and evaluation, they will issue a notice of violation sa AMA, ang Department of Education.
3: No?
6: So may basis sila. They have guidelines na ginalantaw na wala na dapat i-allow ang mga kabataan na magsaka if ang problem is balayaran. So that's according to the Department of Education. Katila ni jurisdiction directly ang tanan ng mga schools. Then on the part naman sang syudad, we issue a notice of violation naman sila sining building sila ng business permit in 2021 and 2022 sila business permit naka-renew sila 23, 24, 25. But ini nga 2026 pending gyapon ang ilang application for business permit, wa sila kakuha clearance sa City Health tungod wala sa mga cards, health cards na wa sila ka-submit, no, sang health cards. At the same time ang sa Benro, wa sila sang discharge permit, card permit to operate. That's why nga pending with pending gyapon ang ilang application for the renewal. So because of this, we will issue a notice of violation this afternoon. Proseso na siya ginahimo. And if they will not comply for the requirement sa ilang business permit, then we will issue a brochure. That's what we did with other businesses na wala nag-comply. So kahapon, gintingwaan git through DepEd na ma-istorya sila ang ilang mga officers na i-allow ang mga kabataan na mag-graduate. Kung ang issue is about payment or non-payment or fees or whatever, that should never be a reason na hindi mo ipagpasakao ng kabataan. May mga guidelines ko na nga butang at kung waya kabayad ang bata, pwede mo lang na iyang pasakaon mo lang, iwag mo later on ang mga dokumento until such time na makabayad. But what is important na
7: same school of thought
6: kita ng kabataan kung nakakomply isang tanan ng mga academic requirements. When we say academic requirements, kompleto grades na pasar niya.
7: Mm. So, okay. Sige. Kaki 5 Itan. Si George Istokya nagmuno. Your Honor, hindi nila pag-irinyo para madugang na nga ipasara kay Iperwisyo lang ginikanan kag kabataan.
3: Titigal magal yun na.
7: Oh, Your Honor, rambal yan.
3: Oh. mga state witnesses.
7: At ginambal ni Mayor Greg Gasataya, something to do with the discussion with Sir Dennis De Velos, ang aton school division superintendent. Masyadad sa Bacolod.
3: Okay.
7: Dumduman nyo may arag ipagwag DepEd sa March 27, 2026. DepEd Memorandum Number 23, Series of 2026. Ang title, Clarification on the Participation of the Temporarily Enrolled Learners in the End of School Year Rights. Now, magsiling ka nga temporary enrolled, atong ginakonsider tani, no? Mm. Ang mga nag-transfer bla kag Kipaybi Arik, kag at the same time kun ikaw may balaydan sa eskwelahan, ang padawag sa imong sina itemporary ka pa, hindi ka pa official ga graduate pero pamartsahon ka. You will be officially recognized as i-confirm ang imong graduation status kung maka-fully fully paid ka na. Pero pasakaon kag diya sa states basahon ta guro ka Kipaybi Arik.
3: Okay.
7: Tanan-tanan kito talipot ba lang ni?
3: Oh, mga seksyon-seksyon.
7: Ikaw, guru bala, sige may interpreter, kaya kung manubasa mo, no?
3: Sige, sige, okay.
7: Number one, Department Memorandum Number 023 Series of 2026, the Department of Education,
3: ang Department of Education, ha?
7: Reaffirm its commitment to ensuring that every learner's academic milestones are recognized and celebrated. Take note of the word, are recognized and celebrated.
3: Okay.
7: Regardless of financial standing. May utang ka pa sa eskwelan. Kung valediktoryan ka, kagit ka gina-recognize mo, kagit celebrate ang imosining milestone. This memorandum is issued in response to reports of learners transferring from private schools who are being barred from participating in end of school year EOSY rights ukon dalan ni graduation level up dabunabi.
3: Okay.
7: Due to outstanding financial obligation at their previous schools.
3: No? May utang.
7: For example, nag-transfer ko, aling ko sa PIAC ng eskwelahan, may utang ko to, hindi mo ko ipag-graduate to, may utang ko to sa PIAC, hindi pwede. To protect the rights of learners while upholding the legal and contractual rights of private basic education institutions, the following policy framework is clarified.
3: Arena.
7: Amo na niyang
3: ina. Amo pulisiya ya.
7: Pulisiya. Letter A.
3: Okay.
7: Learners who have met academic in attendance standards are eligible to participate in end of school year rites such as graduation and moving up ceremonies. May butang pa di.
3: Okay.
7: No.
3: Okay.
7: Learners.
3: Okay.
7: Wa ay isang estudyante.
3: Okay.
7: Shall be denied.
3: Aha.
7: The word shall is mandatory and
3: mandatory
7: the
3: law, no? Mandatory gina shall.
7: Shall be denied.
3: Okay.
7: Dapat. Participation in EOSY or end of school year rites.
3: Graduation na.
7: And moving up ceremonies. On the basis of unsettled financial or property obligations.
3: Sa simpleng istorya, hindi mo pwede nga i-deny ang bata nga mag-graduate or mag-marcha end of school year rights
7: kung may utang
3: kung
7: siya.
3: Kung may utang siya, kagulang siya.
7: May libro siya nga nadula.
3: Oo, hindi ko pwede na. Pasakaan lang siya.
7: Letter B.
3: May letter B pa. Nagdamo
7: niya. Iyastani sa C mo.
3: Ah, tatlo pag yun na.
7: Consistent with DepEd Order Number 17,
3: okay.
7: Series of 2025, mm-hmm. or the revised basic education enrollment policy,
3: okay.
7: learners who have transferred from private schools but have not yet submit official transfer credentials due to unsettled obligations shall be tagged as temporarily enrolled while administrative or financial obligations with their previous schools are being settled.
3: So pwede ka gani matunon, gali ka magpa-enroll ka.
7: Bisan mo yung katukbayan.
3: Oo, ang balunan nga temporary, kay ginabayran mo pa to ang imong papiles.
7: Sige ka na eskwela, ya.
3: Sige ka eskwela. Ang ginareferred ang papiles sa religion is transcript of records, TOR.
7: As such, a learner's temporarily enrolled status shall not be used as basis for exclusion. Bisan wala pa mahatag tong iya card,
3: kaya
7: may utang siya to, kaya mag-graduate na sa kanyang transfer sa imo eskwelahan, hindi pwedeng hindi mo sa pasakaon sa stage.
3: Because, Your Honor, the preamble of the Philippine Constitution explicitly declare the right to education of every child in the Philippines.
7: Okay.
3: Aran na si preamble ta?
7: Pero nga, bla, damo bla, wag iskwila, kini kasarang magbayad.
3: Muna na siya, the right to education.
7: Okay, sige ya, doon ang ibang pagpati, doon privilege lang, no? Sige lang, patihan ta na kaya mo ng preamble ta. Okay, Your Honor, letter C.
3: Go ahead.
7: The right to transfer is fundamentally linked to the fulfillment of obligations such as settling and paid fees and returning school property. Inam lang mga libro, mga kung anong ginulam mo, no? Under Department Order 88, Series of 2010, damo na nigali, Revised Manual of Regulation for Private Schools in Basic Education, private schools maintain the legal right to withhold official transfer credentials until all such debts are fully settled. Gusto man, pero sa eskwelahan, kinagbaton sa bata, hindi mo siya pagpapasaron kung nakapasar siya. Pero hindi lang marilis ang iyang mga papeles kag dokumento.
3: I-hold mo lang, anay.
7: Di ba?
3: Pero do not deny. You can hold, but you cannot deny.
7: Sige, yun, tanigay kalabot. Kita rin ka rin sa graduation, bla.
3: Hindi ka ginami na, rami na.
7: Isa-isa hon, tagid.
3: Kaya timely
7: na. Para may tsindihan.
3: Maglaro.
7: Amo di kaligin ang bali sa develos, nga it seems kaya kung doon kaklaro, nga may violation, ganyang ama, computer college.
3: Kagamo man lang ginambal ni Mayor Greg Bagulang, nga may ara nga notice of violation nga issue man ang CHED ang DepEd partition na
7: gapamati si Ma'am Christiani Villamor sa si ate ta no kag gapamati man si Sir Cesar Garcia
3: no? Good morning na sila.
7: Gapamati na sila no basahon ko pagid ni reiteration of the affidavit of undertakings. Dapat ang isang estudyante may issue ginasang affidavit of undertakings.
3: Okay.
7: While Department Order 17, Series of 2025, Revised Basic Education Enrollment Policy governs enrollment, the affidavit of undertaking is thereby reiterated as the formal instrument to balance this competing interest. For example, ma-enroll ka sa akong eskwelahan but you have to undertake affidavit of undertakings that you have to comply and pass all the required documents.
3: Kaya ang pagpa-enroll si Reljan under the law is a contractual obligation between the student and the school.
7: And kung ikaw nagpa-enroll to, kang imukard at ito, pasado ka man,
3: temporary.
7: I-consider ka lang anay nga temporarily enrolled. until such time nga makuha mo talaga dokumento because ginaproteksyonan man sang layi ang school nga ginalinan mo that they cannot release. They are allowed to hold your documents, your records, your card, kuluhay mo man masettle ang iyong obligasyon.
3: Provided, however, sige na, Mayor,
7: that you can still continue studying.
3: Reading pa rin.
7: Okay. Yes, Your Honor. I'll be reading. Basa.
3: Kumplito niya.
7: This document serves as a binding guarantee ang undertakings of future payment in a formal acknowledgement of the learner's temporary status.
3: Okay.
7: And the private school's rightful claim to balance. But si ganun, bagod may affidavit of undertakings ka, isa to kapag ako kag imo commitment nga i-comply mo kag bayran mo ang utang mo to sa PIAC.
3: Amo na, kay ang pagpa-enroll mo is first and foremost is a contractual obligation, so dapat may ikuan ka.
7: Consequently, the private schools may continue to withhold.
3: Okay.
7: Pwede nila i-hold
3: ang imo
7: learner records until the obligation is fully settled.
3: Correct na. Ang i-hold nilang learner, ang i-hold nila is your transcript of records.
7: But not the learner. Oh, stop.
3: Transcript of records lang.
7: Okay.
3: Pero graduate ka ginya, saka sa stage.
7: Ang confirmation, masunod lang. Si K5 Wilson, ara pa sa linya, no? So, son, at least, kamusta na? Subo, may mga estudyante pa. Let go ka naman. Mr. Witness, You are not allowed to say your final piece before kami magpadayon. Sonti, okay na na eh. Pagkadlaw si Wilson.
3: Pantayan mo daw, Wilson, kung saan o ang katrerde kay maniratan.
7: Basi may kandaduana, yun na son, ha?
3: Son?
5: Kasi na dyan,
3: mati-on gig kayo, oo. Go ahead, Wilson.
7: Sige. Son, thank you, Gida. Salamat sa imo dang report kay Pabelson. Very good kay nga. At least ang tao, makita na mo naglitsura ka, ama. Di nang exact location nila, son man?
3: Di exact tol-tol? Lapit sa isang ospital, ba?
7: Ding hospital?
3: Riverside? Likod na tubang Riverside? May dalan? Likod siyang nakapihan tapir may kaginakaulang?
7: Ah, okay.
3: Sa tibabi? Paborito? Paborito? Paborito?
7: May bilyaran? Gordis Kilid?
3: Na, correct.
7: Pakanto naman to sa USA?
3: Sa likod?
7: Sa likod?
3: Tubangan kinsang PhilHealth Office.
7: Okay.
3: Ang itabok kinsang PhilHealth Office.
7: At sige, Your Honor, thank you so much.
3: Ara PhilHealth to, ara PhilHealth.
7: O, PhilHealth. Tubangan gali siya?
3: Tubangan siya.
7: At hindi na magsala. Sige. Son, thank you, Kinson. Salamat, Kinpisan, Wilson. Gadugang niwang mo na, Son.
3: Dito, bla? Damo boarding house, bla? Amo na da.
7: Son, ngitahe lang kami natulugan. Kipay, very okay na kami.
3: Damo boarding house. Wilson, thank you, Wilson. Job well done, Wilson.
7: Salamat, Wilson. Why ka gaudyo, Son? Basi lubat ng imo nga wireless, Son. Why ka na, Ojo?
3: Okay.
7: So, i-off na natin si Kipa Wilson. Okay. Off na, no?
3: Ang pero that's good, ha?
7: Parikanta ka, Kipa. Parikan natin nga discussion, no? Salamat, Kipa Wilson. Atun sila nga pisang reporter. Aga pa sa AMA Computer College.
3: Very good.
7: Number three, to ensure that the right to participate in end of school year rights is not used to evade contractual obligation.
3: Contractual obligation siya mo.
7: Receiving schools shall strictly observe the following.
3: Okay.
7: Para hindi kuno inablang para nga hindi sila mapersa, para hindi sila kapalagyo sa ila balay danto sa ila eskwelahan.
3: Sa eskwelahan
7: niya. Ari naman ang proteksyon sa ila sang DepEd.
3: Okay.
7: Hindi lang gali estudyante na proteksyonan. Pati eskwelahan para hindi mo pagpabayaan utang mo to.
3: Because education are composed of three things. One, the parents. Number two, the students. And number three, the institution.
7: Correct. Now, na siya, tatlo. Ano kunong imuon para maproteksyonan ang eskwelahan? Ari. Learners without transfer credentials shall be tagged as temporarily enrolled. Eskwela ka, hindi ka pa formally enrolled, temporary lang.
3: Medyo, but siguro may mga dala na nga bakit looy na ka mga drama awards.
7: Ang guwa eh, sinabi ito, provisionary status ka pa.
3: Mami, enroll ako, kasi si tatay, wala pa ito ka ba? Mami, sige na bala, mam ho.
7: Tiliterbi ang baldi.
3: Amo na siya.
7: Until complete credentials, na kumpleto, manabi, nakuha mo na tanan, are submitted, the learner cannot be officially promoted to a higher grade level nor officially graduate in the department system. And receiving schools are strictly prohibited from issuing official permanent records or final progress report until the previous school releases the original transfer or credentials.
3: Kung first year ka, why ka pa ka-submit sa ginhalinan mo sa high school, hindi ka pwede maka-second year. Isubmit anay. Pero, tapos
7: sige
3: mo na.
7: Sige ka, tapos mo na.
3: Tapos mo na yung first year. Now, galing, hindi ka lang ka-proceed kay
7: kulang imong ako din credentials.
3: Na, muna siya.
7: Nawari na. Sunod.
3: Ako na-miss niyo.
7: Ang ginistoryante, transferi.
3: Transferi na yan.
7: Okay, what if kung di-transferi na?
3: Newly enrolled, gidabi.
7: Dala na ni pati ng mga temporarily enrolled.
3: Okay, mati.
7: Number 4.
3: Okay na.
7: Participation in graduation.
3: Mag-graduation.
7: Or moving up ceremonies.
3: Okay, nari na.
7: Is a recognition of the learner's completed learning requirements.
3: Mm-hmm. Magkilala.
7: And does not constitute a waiver of the obligation by the learner, parents, or guardian to pay outstanding balance.
3: Are, klaro ha? That graduation
7: is a recognition.
3: Is a recognition.
7: Pagkilala
3: sang iya pagtapos.
7: Nga nakumpleto yan na.
3: Ang academic requirements niya.
7: But siguro nagtalan-talan yung mga subjects sa pasaran niya.
3: But meron na sumpon.
7: Pero hindi ini waiver
3: nga
7: hindi niya pagbayda asa obligasyon sang estudyante, ginikanan or guardian nga baydan iya balanse.
3: But si ganon, pag graduate ta siya, pamartsaha siya, kaya ang pagmartsa niya hindi na waiver nga hindi na siya magbayad.
7: Kay may ari pa sa punta. Boy, pagani matapos.
3: Abi ko ba si
7: Di blan ari na. Nga
3: nga
7: pasugtan siya mag-graduate.
3: Okay.
7: Ano ang proteksyon sang eskwelahan?
3: May proteksyon pa ba?
7: Oo. Official confirmation of graduation status shall take place only after payment of obligation or a settlement of agreement between the parent and the school concerned. Pasakaa siya. Pero hindi siya pagin confirm nga graduate.
3: Nagsaka siya because
7: sa seremonya lang.
3: It is his right to march
7: because nakumpleto yung requirements.
3: Nakumpleto niya. But right to graduate kulang pa, kay wai pa siya kabayad, so bayran niya na iya pagkatapos niya.
7: Pagbayad niya, itag na siya as confirmed.
3: Confirmed, graduate.
7: Confirm ka na nga nag-graduate.
3: Amunik inanambal na kay Pabel dyan, the right to march and the right to graduate. Those are two rights of a student.
7: Right mo, saka ka to.
3: Saka ka.
7: But tapos the school will only issue your confirmation of graduation
3: after
7: settling all your financial obligation.
3: Ang ginahambal nga confirmation of your graduation is your transcript of
7: TOR, your TOR, etc. So, ang gwa niya, hindi gigali pwede, hindi mo pagpasakaon ng kabataan na magmarcha kung may utang sila sa eskwelahan.
3: Because
7: you have all the rights to hold all their documents na kinanglanon nila magpa-enroll sa kolehiyo. Paano ka pa-enroll sa college kung wala ka sang card?
3: Inyo lang na ama, kuya. Hindi, kuya. Hindi ko.
7: Kung ama ka kay amo ko, ano ka karoon?
3: Joke. Ay, namin ano? Ama ka man, bro, amo ko ya.
7: Gusto. Inano mo niya. Patay yun, hindi ka may ari pa din sa punta.
3: May ari pa, mga witness niya.
7: Doon ka namin isang discussion to, no? Okay. Bo, ang balila ko, no, ang nabalaan ko lang, bisan ang imo ko lang sa school. Op, galing ka. Pati yun, no? Dali karoon, pero commercial break ta.
3: O, tikeron kita, di hindi ka graduate.
7: Masi hindi ta karoon ka graduate ka, di ba? Papos, tari commercial, hindi ka bahis. Pagbalik ta karoon, i-discuss ng Ed Parts, ni. Kadami, damo ga learn, blad, damo ga learn.
3: Hindi ka mo ginagradyo mo.
7: Mabalik kami mga K5 to discuss more about the guidelines of DepEd. Ang hindi ka bahin, dala na sa DDX 500, ang inyong superior antioxidant. Amo ni ka paubin kay K5, Rick?
3: Amo na.
7: Gaparubo sugar level ni K5, Rony Albaw. No? Kagapanami, isang presyon sang dugo ni Ethan James Armento. Ang oras sa K5 News FM Philippines, la 7:55 sa aga.
8: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber

0: Over 80.
1: DTX 500 na
2: gitu. DTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty si. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils, nagapaos, ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi namo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection kaanga isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
3: Mighty C. Kung may ginabatsyag?
4: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Husto.
4: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
5: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
3: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung ngaa naghubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa pagginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang asudok sang sigarilyo, no? Kag-aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
3: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskang bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na.